0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property na gamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
0: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
0: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
5: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
5: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: Ang oras sa las 8:07 sa aga. Oras kinatulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
16: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
15: So mga adlaw Lunes, singalitiha ang libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga sa alas 3:30 karon sa hapon. Ang scheduling sa free consultation diri sa Haro, Iloilo City Branch kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Domingo, Lunes kag Miyerkules. Kung ikaw taga Pasig, taga San Enrique, taga Dueñas, Banate, Lemery, Dumaro Capiz, Kalinog, nga malapit sa Pasig, kada Webes ang free consultation. Sa Miagao Branch, sa Domingo, kag kada Domingo, kag sa Kalinog Branch kada Martes kagkada Biyernes.
2: Foro de los Pueblos.
15: Birthday, Ma'am Zenia Palma, sa otong huplo. Pastor ni Miso Tahala, Emilita Kasipe, Ma'am Feli Lumahang sa Kadingilian Oton. Are you still there? Ara pa kamuda? Ma'am Ningning, sige ya pang-uso mo dyan, ma'am. Titapos mo karon pang-uso, Ma'am Ningning, pang-api ikaw, DTX Coffee Mix. Manong Dan, Kalbo, Manong Dan. Si Ma'am Silin, kumusta? So, June 8, bukas klase, no, sa public schools. And ang Brigada Eskwela, usually, ginahiwati na daw June 1 to June 5, no? May ara sang agna subong si Congressman Antonio Tinio, Ma'am Selin Supi Calvo, Ma'am Rose Cabangalimbagi, ang optional retirement age bala sa mga nagatrabaho sa government, kapin pa mga manunodlo, imbis nga 60, pwede na as kung gusto mo yung mag-retire sa edad nga 56, pwede na. Para nga ti ma-enjoy mo pang imong retirement benefits. And kung ano pang imong imo ni, kaya suli sa mo ng edad, may burnout na mo. No? Gakatakaan ka na ba ng through the years nga routine mo bla, nga sulit-sulit, may burnout man. Ikaw, Ma'am Ningning, Ma'am Bing Space Day, nagaka-burnout ka man. Kaya isa sa mga rason sang hagna nga ginduso ni Congressman Tinio, Ma'am Rose Cabangalimbagi, nga kon may mo imoon 56 ang optional retirement age. Kundi 60, bangin na 60 ginila abas pa rin yo madani mo, Noven Herosa, Ans Casabinalimos, timo na lang 56. Ikaw, Ma'am Celine, obuson mo gin mamya 56 kag mag-retire ka. Tama daday. Okay, sa may mga burnout gin man. Ikaw, abas pa rin yo madani. Ma'am Bing Space, nagaka-burnout ka man. Kapag, ay, ilam, katarak ka, sulit-sulit, liwat-liwat, balik-balik. Ikaw, Ma'am Nenesan Presa, Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose, Ma'am Sir Biroy Gose, nagaka-burnout ka man. Ikaw na nagaka-burnout ka bala, Ma'am Gingging Habilosa, Ma'am Arlene Antiquera, na? Take a deep breath, hada ng ginhawa ka dalom. Kag, magnilay-nilay sa pangabuhi sa malinong nga lugar.
2: Foro de los Pueblos.
15: Nagkaka-burn out ka man, Ma'am Rose, Maria Agramon, Ma'am Bing Space J, Ma'am Ans Casabinalemos, Ma'am Maricel, no? Daw hindi giman, daw ay kita ng audio. Sir, puro kita audio, please. Ara, may ara. Reynald Celis, birthday greetings from Ma'am Rose, Maria Agramon. Okay na. May audio na ko da. Okay na. Ating ala ko isa sa labatay. Las also yes na sa aga, nagaka-burn out ka man, ti isa niya sang ginaduso sang kongreso bong, ngang retirement age, kapil ba sa mga manunodlo, imoon nga 56.
2: Foro de los Pueblos.
15: Balik kita sa basketball secondary boys, ang score subong, ang gampang subong Western Visayas, represented by St. Robert's College Iloilo, kontra sa Bicol Region Athletic Association. Fourth quarter action na kita ang manugsugod ng fourth quarter. Ang score subong 46-31. Ari pa kami nagalantaw kag good morning kay Ma'am Mrs. Feli Lumahang. Ma'am Criselda Buycolo Mohen, nagapanilhig ako, nagakaurungan ako pamati sang report mo sa basketball. Daw gina-imagine ko ang hampang. Amiyad si Ma'am Criselda mag-imagine. Imagine all the people. Ga-imagine ka? Dapat kung mag-imagine ka, imagine ka sa mga kayuhan. Hindi nga na mag-imagine ka sa mga kalainan. Kung nag-fantasize kaya sa mga malaot, daya sa hindi man namin ina. Sa mga constipated, tumarka mo Clinicas Probiotics, ha? Clinicas Probiotics. Arin ang fourth quarter action sa hampang sang Western Visayas kontra sa Bicol Region. And dugay-dugay makakuha makita sang live update dito sa aton mga reporters. We'll try sa kay K5 Karen or sa iba pa dira nga mangin available. Ang score subong 46-31. Di ano pala yun nun kapade? Makakuha pa ko di makover or hindi na? Kuha na nga banseo, 15. Pero don't call it's over until it's finally over. Don't call it's over until the final buzzer. Amo man sa kabuhi, bla. Hindi ka mag-give up. Tunga-tunga, planggani, give up ka na. Mabanga abansi dun. Kawad di dyan sa. Lang taon tama na mo, bilog bula mo. Manabalilang mambing space day nga bilog bula, no? Sir Jevoy de Lupines. Ario? By the way, kasi si Kyle Sardon, nga sharpshooter sang St. College, St. Robert's College, Pastor Bob. Ginkuha sa Batang Gilas. Why sa glida subong sa line up? Bo, how he was nga ra sa no? Kag kun ang Jim Rick Stinoy irab la last year, si Jim Rick Stinoy taga Hercore College to sa Rojas mo. Ti subong after sa palarong pamasa stint niya, ara na subong naghampang sa PCU Dolphins ng Philippine Christian University. Ang eskulahan ba lang ginampangan na day Bo Belga, na Jason Castro, amo nang ginapangan subong ni Jim Rick Stinoy, naghatag oportunidad sa iya. Back to fourth quarter action, Western Visayas versus Bicol Region. Secondary boys basketball, nagtira ang taga Bicol Region. Sulod! Ang score subong 46-31, 46-32, bola sang Western Visayas, nagtira pabanda, sulod! At saka na kay Rizal Iñata, ang aton nga update, nagikan mismo sa Agusan del Sur.
3: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. K5 News FM, palarong pambansa 2026, exclusive report.
15: Nakasan by K5 Berting Gakit. Thanks si K5 Ted Inidri sa Iloilo. Naka-auto siya. Gabi ay sa wong pakavite si Sir Nonito Sombong. Abas pa rin yung Madani. Bawag pangapin na sila DTX Coffee Mix. Ang team ni Sir Abas Madani, St. Robert's Gid. Berting, gaketing! K5 Berting! Ting!
10: Ah, K5 Ted, mayong aga.
15: How's life?
10: Ano po gapon?
15: Ano? Got done kagis akon karon pagamba mo nga gwapa mo.
10: Gasala-sala.
15: Oo. Mag-aabot sa tabala. Din ka sabong anong event mo da? Sabong anong gina-cover mo K5 Berting?
10: Actually, tabok-tabok lang ta. K5 Ted. Kaya ongoing ang Western Visayas subong. Sang basketball do inyo gitni, no? Kontraya ni subong ang aton sining
15: Bicol Region.
10: Wait lang gitka.
15: Bicol Region
10: ang, overall ang Region 5.
15: Region 5.
10: Western Visayas. Versus the Region 5. No? Ang may score nga 50-12. 50-32. Sorry. 50-32. Avance din sa fourth quarter. Ang Western Visayas. Kasi-5 Ted.
15: Unayan mo na lang kay pagkatapos. Ako may interview kita kay Coach Jan Guangco, kay Luke Rose, kay Rio Jan Doronila, jersey number 29. Amo ning ila team captain taga Ahoy Iloilo na sa ating. Ano pala mo tawo da subong?
10: Mga baskugan subong nila ding mga player kay nakita ko do puro tanan mga kalbo.
15: Team la mo in union their strength mo nagpakalbo na sila to deliver the statement nga one sila. Pero man last year amo naginimo nila. Pro last year may kuha pa na sila do may headband pa.
10: Oo, yeah, natutuman ko to last year, may mga headbands niyang Western Visayas mo. Kag mga talakuan, bakod nga mga ginpiligid.
15: So heavily favored, K5 Berting, sabong makita mo na heavily favored yun lang Western Visayas over Region 5?
10: Oo, bakod yun. Kung sa layo, ginihabi ko to si Paul Adrian
15: Kay
10: Dukalbo-Kalbuhon.
15: Ari, ka naman yung mong pabati-bati, ka naman. Kagwagid ang kuan mo, lanahan mo. Ikaw cover na, Teng. At ako sa imo sa bong coverage, ang bola sa bong ano, iyak ano?
10: Ano no? Sa basketball, sa parang kita gamay. Pero ka pang una, diri, ang bola sa bong aragid sa Western Visayas, fourth quarter, 32-52. 32-52. Ang score sa bong, actually, aling kina, pasang first quarter, second quarter, kag third quarter, dotob ka last quarter na sa bong, gabansin ni Japon, ang Western Visayas, no? So, dako man ni nga malantaw naton. Dako ni nga malantaw naton do

0: United.
1: Kamu gimana?
0: So,
1: sa The Lion.
0: Uniform sila.
1: Oo. Oh. Din ka man, daway man niya gaho, din kay mo man.
0: Ari ko sa sagwa, nagwa kita sa gym, kay sa tabok sang gym nga ni.
1: Oo. Oh.
0: Amuning build ako sa diin, diri ginatiga yon ang mga athletics. No?
1: Okay, so may ang pala sa mong da. Tabok, anay da, karoon lang ni basketball, balikan ko lang kay may unay man ko de, nga monitor. Dira kabi sa athletics, sabong ang Western Visayas, last year was the champion sa athletics. Usually, represented ini isang mga atleta from the 5th district of Iloilo.
0: Yes.
1: Grabe
0: yes,
1: ang
0: yes.
1: athletics program sang 5th district mo na kung nila na develop kinila kay Fiberting. Now nga excluded na kagway ng Negros Occidental. So mostly dominated ka sang 5th district mga atleta ta mga manugdalaganta kag mga shot mga nagahampang hampang shot put javelin throw mga taga 5th district.
0: Okay. Actually, gabalakpak mo dito bong hangaton sini nga
1: Mega so good na may ampang na.
0: Jubilin. Atro bala.
1: Oo. Kilala bi ko sino nga maboy.
0: Ang mga mismo, amo ni ang Western Visayas, no? Ang ilagi sini nga
1: lalaki ba na?
0: Sir, mayong agad okay lang ang bala sir. Okay. Sa king 5 sino man kontra kami. Sa Antique. Ang muling overall sa Western Visayas.
1: Oo. Timang ko tasa yun sino ngalan niya. Sana? Okay. Pwede may sorya?
0: Dito, sir. Ano sir? Oh? Ang kalo nga. No. Oh, si sir. Actually, kumalantaw mo niyang Jubilant Throw sa 55 head. Ang muling yung pinaka dasigay ng pagkuha sa resulta eh. No? Kay inuras lang mapalaan mo na kung sino yung gold mong.
1: Teng.
0: Kagdaga pang una, direct. Out of the atoms ng pag-monitor at pagkuha sa pagkita, nagkapanguna diri ang Negros ay tanto amo naman niya, no? Ang sagay si K510 nga ara sa 47.22 meters. Medyo mambalta, pwerte, dako-dako ang abansi, no? Ginahulat-hulat na lang kung maka-record breaker na kay ang Jubilin throw nga ni kay vibe Ted amuning sports pala sa athletics arang kinahapoy pla may kinahapoy kang adol lipak kang pinaka adol lalaba ni kro mga duha kami throw kagaya boy mo to kag gina
1: patayog tayog
0: measure.
1: Patayog tayog
0: ginamis oh ginamis sure ni sang aton sini nga mga officiating officials no kag ang iban kalabanan sa paghaboy nila nalantaw ta mga tag 20 30 no 35 nga pag ang measure no sang haboy sang Jubilin pero
1: Jubilin.
0: Ang amuning pinakataas nga record bago lang ay ning 47 meters medyo dako-dako man
1: ang 47 meters na iyan na kani Gross
0: iya sang Sagay City ni Gross ni
1: NIR how about ang Western Visayas
0: Sir, sino pwede naman may interview? Nasa ka agad. Si Sir, upon natin. Pasa agad, kamusta inyong pang-upon natin pa si Red Fed? Si Sir, ano gini pangalan? Si Sir, sa Western Visayas, Sir?
2: Daryl Pareño. Daryl Pareño.
0: Sir, Daryl Pareño. Natapos na, Sir. Natapos ng hampang. Kamusta anong resulta si Sir?
2: So far, ano, nag-first ang Negros. Nag-second ang Western Visayas.
1: Sinong player?
2: Ram Antique.
0: Ram Antique. Kasi, Red Fed, basi may pamangkota noon ka?
1: Sir, Daryl? Hello, sir.
2: Yes.
1: Sir, ako si Ted Francia, dari sa K5 News FM Iloilo, live kita subong. Anong alam sa player mo itong nag-second play, sir, sa javelin throw?
2: Si Jessa, ano yung pala yung pinagin
1: niya? Jessa?
2: Jessa Yolohiyo.
1: Jessa Yolohiyo.
2: Jessa May Yolohiyo.
1: Yolohiyo?
2: Yolohiyo.
1: Din sa Santique, sir?
2: Santique. Semirata Antique po.
1: Sa Kaluya?
2: Oo.
1: Okay. So, silver medalist. Sa may ikuan pa, sa may haboy pa sa karon na coach?
2: Wala. Nasa third tapos, sa kay finals ng hampang. So, amo na ang result nila. Silver medalist siya.
1: Okay. So, ano pag-ibang yung mga haboy ninyong blantayan na coach Daryl?
2: May secondary girls pa nga javelin.
1: Javelin. Sinong imong thrower? Sino ni siya, sir?
2: Leyan Faith Cabrera from Santa Barbara.
1: Leyan Faith Cabrera.
2: Cabrera from Santa Barbara.
1: Santa Barbara. Din sa Santa Barbara man?
2: Actually,

0: ang iya sa may Dingalis naman.
1: Oh, Leon Faith. Oh, sige, okay.
0: Ano na, Santa Barbara nationalize ko na sa guest nila eh.
1: So, anong chance ni Leon Faith sa Cabrera nga makuha niyang gold, Coach Darrell?
0: Hindi sa makasigurado, pero imuhon man siguro sa bata ang iyang makayanan. Ah.
1: Oh, anong...
0: Kahit may pumalampas yung record niya, possible makamedal siya.
1: Oh, is this her first time nga magampang sa palarong pamansa?
0: Second time yun eh, kaya ibangod sang elementary siya, magampang na siya sa palaro.
1: Sa Ilocos?
0: Oo.
1: Di ko mas ang record niya at that time?
0: Pang fifth place ata si... Leon Pete Cabrera.
1: So anong closest teams or regions ka ginabantayan ninyo, sir?
0: Possibly, sir, Bicol Region.
1: Oo.
0: Bicol Person. And so far daw, amunang ginabantayan natin ng mga region.
1: Oo, javelin throw, no? Javelin throw, gyapon eh.
0: Oo.
1: Sige. Coach Darrell, parin nyo, taga din ka, sir?
0: Taga Iloilo City, sir, Lapos.
1: Ah, Lapos. Oo, timimimim. Oo.
0: Pero sa Santa Barbara ako sa nagatudlo.
1: Ah, okay. Ti, kumusta ka mo, sir? Kumusta ang inyong accommodation? Kumusta ang mga atleta, ta?
0: Okay man, sir, kay ano man, nagapahuway man, kay so far, aircon ng ilang building quarters.
1: Oo.
0: Try manami ang accommodation.
1: How about ang tempo, sir? Why man na mag-uabi ang lawas sa mga atleta, ta? Bisan gani sa inyo, drang coaching staff?
0: Wala man, sir. Oh. Okay man ang tempo, sir. Doon nag-ugyon gawa ang panahon kay wala man mag-ulan. At morning man ang ampang, sir.
1: Okay. Very good, Coach Darrell. Parinyo, sir. Salamat, ha?
0: Okay. Thank you, man. Salamat. Thank you. Sir Darrell, salamat. Sir. Si Sir Darrell Parinyo, ang coach, no? Ang katudlo din, no?
1: Sa Santa Barbara National High School. So, teng balantayan dadaw kay Dukay si Leon Faith Cabrera, taga Santa Barbara, Iloilo, sa javelin throw.
0: Organic man.
1: Javelin.
0: Actually, ang hampang nga javelin bala, so, amuning mga athletics, kaki 5, Ted Mong. Pero sa amuning nga hampang sa athletics, ang hampang ganisang palaro, amulang ni athletics nga pwede ikaw kahampang sa iban. Tatlo ang maximum nga pwede mo hampangan. Sa athletics, alone lang get, no? Actually, ang nagdaog nga ni, ano ning pangalan sa taoga taga Sagay bla bago lang
1: kilala labi
0: champion
1: kilala labi
0: sang taga Sagay after sini maulat-ulat lang siya alas 10 kay ma-high jump na naman siya no ang high jump gani taga taga Sagay taga Negros
1: lapit din imo
0: gold medalist man ni last year pero subong nag gold medalist sa iban naman nga hampang sang athletics
1: bale palapit
0: ang javelin
1: thank palapit yan ay imo dang gold medalist mo taga Sara taga Sagay.
0: At taga sa guide lang yan. I-try ko be. Kung pwede, tadi ko taklas sa...
1: Taklas ka, uya? Mukha ang tanong nga pagi.
0: Ay, ara, sir. Sorry. Mataklas ko.
1: Taklas ka na.
0: May patera, bende.
1: Bahala ka na ko maratrata. Palda mo. Si Ma'am Laura ka pamatiya.
0: Pwede ka taklas, sir. Pwede ka taklas na eh.
1: Hindi ka man kagi makalibo, tumataklas ka ginimang itag, magkrabitas ka nilang.
2: Mahulog ka daw.
1: Inambalan ka git.
0: Ang nag-gold
1: ba ko na? Ang
0: nag-gold. Ano siya ako kini-interview sa Dalom?
1: Sino interview?
0: Dali lang git. Iyan ako.
1: Bakit interview pa siya? Tawag ka to.
0: Ay, din ang coach. Sa inaya. Ma'am, anong alam mo, ma'am? Angeli Severo sang Negros Island. Sagay, sa Sagay, congratulations the og champion gid sa javelin nga hampang live kita sa K5 sa radio sa
1: Ma'am Angeli.
3: Dang thank you gid sir, pero kolban gid sir, pero ano ta ka sir sa iya trainer gid sir. Amo ginang bakod gid sir, ari si Sir Norvin coach, local coach lang ko sir.
0: Sige Sir Norvin, kamusta ang hampang ni Ma'am gid sir?
4: Margin, bali ginakulbahan kami una yung atro nga daan, Paul. Base niya makuha ba ang iyang performance. So pagkasunod niya nga boy, nakuha niya na daw kampante na kami kay 47 niya yeah, boy.
0: Amo lang pinaka 47.20 kundi sa magsala, sir. Gamay lang kita ni, jutayan lang, sir. Ma-break yung record last year which is 49.22 if I'm not mistaken, 77 sir, no?
4: Yes sir.
0: 49.77, lapit na lang kita ni sir, no? Pero si, kamusta sir? Aside si ni sir, may ari pa ni siya ng pangalan na
4: Bali, sa Merkules sa high jump, discus kag high jump pa yan.
1: Discus throw.
4: Tatlo event mo. So hindi kami kapokus sa javelin kay party-partida ang training.
0: Kutok pa si bata, no?
1: Teng, anong alam sa gold medalist na?
0: Anong alam? Galing ni, ano?
4: Margin Iwayan.
0: Margin Iwayan.
4: Iwayan.
0: Si Margin.
4: Iwayan.
0: Taga di ini sa Margin, taga sa Gaigid, eh? Ah, taga sa Gaigid ni siya. Ah, okay, pila edad ni Margin ni sir?
4: 12, tama.
0: Oh, matuksi pa lang. Grabe ito. Ordinaryo nga tao. Sir, makaaboy ito. Ayan, sang...
1: Anong no, mga training nila?
4: Siguro, ay kinanglan mag training mo.
1: Anong
4: nga? Train mo kasi siya. Last year, ano na siya? Regional player daw, 36 sa Buya siguro. Mga something dira. So, sir, grade 5 sa last year mo.
0: Sir, mamangkot na kami sila. As the coach, abi, nag-tutlo man sa ila, especially nag-uyap sa ila, sir. Ano ka, paano nyo ni-balance ang iya sininga health, sir? Kasi, triningo niya naman sa boy, then triningo niya naman sa
1: nice
0: long jump, sir.
1: High jump.
4: Bali, ginano ko lang sa aga, majabilin sa high jump. Pagkahapon, madiscuss, high jump.
0: Wala man problema sa health.
1: Time management, ah.
4: Wala. May araw niya sa si Kuya Mabatyag, so pawayan ang javelin. Umano lang sa nai, high jump. TL niya sa high jump.
1: Anong ginapakaon nila? Anong ginapakaon nila?
4: Sa nangigad sa Ilocos.
0: Gold medalist, grabe. Sir, once again, sir, hindi tayo magdugay. Balang kung may ginobra ka mo. Congratulations sa Sagay City, kag Negros Island Region. Bunami ni Sir Kitty, nagsipak ang Negros, kag Western Visayas, pero tinagtunga, silver and gold.
1: Sige, Ting.
0: Sige, thank you, Gid. Salamat, Gid.
1: Ting.
0: Thank you, Gid.
1: Ting. Batian mo ko? Javelin throw, ina. Ginahaboy ang javelin. Bla. Sa imo kabuhi, anong mga dapat ihaboy mo, Ting? Kagpatibsokon.
0: Ang mga dumot, kagkaakig.
1: Abay. Check ka, patalang.
0: Ready lang, ano?
1: Ting. Ting. Dali lang, ma-break lang ko, anay. Mabalikan talaga na.
0: Ana?
1: Mabalik lang ko, mga commercial break lang ko.
0: Ale. Uy, kamusta ka, sir? Nailanggit.
1: Sino ina? Si Brianna?
0: Nailanggit, isa ka. Uy, langgit. Ari na siya, upod na ito. Sabo.
1: Sino?
0: May interview, sir.
1: Si Margin?
0: Sa 8-5.
1: Si Margin?
0: Si Margin. Margin, pwede ka, saka, sir. Okay, nailang man ako. Ay, okay lang, sir. Ari lang, sir.
1: Hindi mo gagi na, ano kang over the backod?
0: Over the backod na, sir. Margin, congratulations. Ikaw ang nagdaog. Taga NIR, no? Kamusta yung feeling sa mo?
2: Happy po. Huh? Happy.
0: Ano, no?
2: Happy.
0: Tunog kami.
2: Happy.
0: Happy? Oh, grabe. Sige, ah. Happy man kami si mo. Ano, kamusta mo ginabalas? Ano matrag mo kayo na? Samtang kahaboy ikaw?
2: Sakit sa hawak.
0: Huh?
2: Sakit sa hawak.
0: Sakit sa hawak?
1: Tanong yung pamahaw mo, antes ka nagkaboy? Ano yung kinahaw niya?
0: Ano na?
1: Ano yung kaon niya antes siya mag-ampang kina?
0: Ano kaon mo? Antes mo kaon nagkaboy?
2: Kanon.
0: Huh?
2: Kanon.
1: Pira ka, kwan? Pira ka cup?
0: Pila ka cup niya kanon?
2: Gamay lang. Walang isa cup.
1: Ah, isa lang ka cup? Para lang may, kwan lang may persala, no? Tiyanong soda niya
0: eh? May jam ka pa karon?
2: Hindi sa ano pa, day 3.
0: Sa day 3, 27?
2: Oo.
0: Okay. May minta ikaw sa imo mga opo din sa matagay man to. Sa Negros sa Pilintang, ikaw ang first, no? First gold medalist sa Negros Island Region.
4: Happy kagaya. Sige,
1: Ting.
0: Yung margin, no kulbaan ng bata. Kagaya, Mabtet, balikan na ko karon.
1: Kulbaan siya, Ting.
0: Ano, pag inang information nato.
1: Why siguro yung nakulbaan sa interview, Ting?
0: Kagaya, Mabtet.
1: Ting? Why siguro yung nakulbaan sa interview? Nakulbaan siya sa nag-interview?
0: Oh, wala. Hindi, buhat-buhat na si margin, ha?
1: Sige.
0: Amali. Amundi, ha? Oo, amundi, ha?
1: Oo, na. Oo, pag gusto kayo kulingon mo na. Amali, Sir Andoy, sa Seneco niya, nagpakalbo na sila tanan para daw ma-confuse ang kontra kay daw damo bula. Amali, Sir Andoy, gagata, ginutok ni Sir Van Andoy mo. Nakaditri bayo, gini mo. Ting, salamat, Ting!
0: Kag-i-5-5, amun ang madulong naton, diri nga mga balita sa kadalagan sa Western Visayas. Kag siyempre, ang aton sininga o kaingon man nila Negros Island Region. Again, congratulations sa aton sininga mga gold medalist subong sa palarong pambansa. Direktamente diri sa may Agusan del Sur, para sa pamansang palarong pambansang 2026. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
1: Alas 8:33, bago lang, good news ha, kay ang Western Visayas sa Basketball Boys Secondary Daog kontra sa Bicol Region, final score 63-44. 63-44 sa fourth quarter, na kung nagimansang team ni Coach John Guangco, ang rhythm na tinagasak ng tira ni Luke Rose. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: E3 Bio!
9: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
5: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
10: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
12: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX-500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX-500.
12: Ang DTX-500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay.
12: DTX-500.
13: Masaligan.
12: Epektibo!
13: DTX-500!
12: Mahig ko bala ang imo dugo?
13: DTX-500!
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
13: DTX-500!
12: Ang DTX-500!
13: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
12: DTX-500!
13: Masalikan!
12: DTX-500!
14: Eye Care Gold Capsule! Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa! Eye Care Gold Capsule! Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
14: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sa una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
18: K5 News FM. KKB. Basta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
19: Mighty C,
21: babaka sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
26: para sa matinlo nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo nga tayo.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asalrigan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: D3 Bio with PCO.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
28: Oras sa Pilipinas, alas 8:45 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag, Mighty C.
29: Balaglitang Sports!
28: Balita sa Hinampang, ang balita ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Nagakutoy-kutoy ang tsan mo magtumar Klinika Spore Biotics. Ladies, parang wala sang odor under, wala sang langog, Klinika Spore Biotics. Sa NBA, update sa Game 4 sang Western Conference Finals, best of 7. Second quarter action, 11 minutes and 25 seconds. Ang score subong 28-21. Abanse ang San Antonio Spurs. Sa series subong 2-1 pabor sa Oklahoma City Thunder. Sa Eastern Conference to 3-0 na pabor sa New York Knicks. Wagi kabalos ang Cleveland Cavaliers ni James Harden kag Donovan Mitchell. Balikan ta K5 Roberto Gakit, Berting Gakit dalin sa palarong pabansa. Na istorya niya na si Locros. Anong sitwasyon na?
30: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. K5 News FM. Palarong pambansa 2026. Exclusive report. Report.
28: K5 Berting sa balik reporting.
31: Yes, kaki-vibe, Ted. Sa upon natin, subong din si Rose.
28: Look, Rose.
31: Ng Western Visayas.
28: Sige, atag saya.
31: Ikaw na lang yung meeting ko. Ang tagig na makuha siya.
28: May video ka na?
31: Ni Bisanda mo na kung ka ma-picture siya. Rose, oh. Mayong hapon.
28: May upon
31: si kaki-vibe, Ted. Reference siya live kita sa K-5 sa radio. Kaki-vibe, Ted.
28: Hello, look. Look. Look. Hello.
31: Hello, hello.
28: Hello, look. Teng?
31: Kaki-5, Ted. Go ahead. Go ahead. Kapamate kami.
28: Look, si Ted Francia, ini dire sa K5 Iloilo. Mabatayan ikaw dire sa Iloilo. Congratulations sa Luke Rose.
31: Ako na lang may interview.
28: Kasi sige, sige. Out. Okay, okay.
31: Kamusta ang inyong... ano kamusta ang hampang ito?
32: Mayroon is kay... First game na mo ni... Ugnaw na mo ni... na... Sa Payson para... sa next games naman.
28: Anong masunod nilang ampang?
31: Kamusta anong technique ang ginagamit ninyo?
32: Wala lang ginagamit ang ginagamit naman kung anong ginagamit naman sa tugangan ba naman sa mga next games naman.
28: Anong next nilang
31: ampang? Anong score nyo last, ang final score nyo?
32: Na lipat.
28: Final sa?
31: Sobra po, ulo nga bante. Sabi no, pero ti ang Region 5, malang taon na ito, Basugman?
32: Sir, Basugman, sir, nga sinsagaan lang yun naman sa defense para makuha naman ang daw.
28: Teng.
31: May pasalamatan ikaw dito sa Tagalog.
28: Iloilo.
32: Iloilo.
31: Iloilo, di kasi Iloilo.
32: Sa Pabia.
31: Pabia, mas may pasalamatan kaya sa Pabia nga nagkalantaw sa kagawa pamatisin mo subong.
32: Oo, na salamat kay Lord kay Gin.
28: Mo na ya.
32: Nakalabot kami dito sa palaro.
28: Correct.
32: Salamat sa mga gasuporta sa mga Iloilo, sa mga Tagalog. Salamat. Gin.
28: Anong next yung ampang? Anong team? Anong region? Mangkotabe?
32: Sa Buascaro, sir.
28: Anong ampang?
32: Barm or may Maro.
5: Bang sa Mauro?
32: Rose, thank you. Salamat. Kita ba lang ko sa kusako?
5: Oo. Iban pa dati.
32: Si Rose.
5: Teng. Teng.
32: Time,
5: oh, pakitaada pa lang si Doronila, jersey 29, naman ang ina team captain.
7: This call will be recorded.
32: Jersey number 1 si Rose.
5: Amo gani, ang isa pa da, okay lang na si Rose kay dela mo da fans, iba naman may interview ta. Ara naman kada. Exclusive.
32: Ano, no,
5: sino ko si iban pa gid nya player bla ara pa da?
32: Ang ano sino?
5: Doronila. Oo, ang teammate. Major, same na makita.
32: Sila. Amo na lang. Obo na lang tayo. Picture na kami. Picture na lang kami.
5: Oo.
32: Si Duro nila, kagibay bro. Actually, amo na malang niyang bilin. Rose. Amo na malang niyang bilin. Ang si Rose. Ang diri si Sulot. Kita mo na. Huwag ka pa picture sila sa bong.
5: Oo.
32: Thank you, Rose. Kagibay ba?
5: Luke. Taugon mong tao sa first name.
32: Si Luke Rose.
5: Oh.
32: Yes. Oo. Kagwapo gini siya, no? Duwag ko ka lang na ano, kid.
5: Hara ka man na ganda.
32: Kay
5: naman
32: si Brianna ang Fermi na mo yung gina-interview. Ha?
5: Nagyamar ka naman. O sa
32: ay, natural. Siyempre, balibo lang. Fermi, akon mong basket. Ya, doon.
5: Teng. Teng. Teng, atagan ta ka assignment, please. Laboton man aton, mga bay kita sa imo, ang Western Visayas Volleyball Girls. Nga si Brianna lang, ako. May ara kami nga Shara Calfoforo.
32: Gani man. Gani man si Brianna. Ginaya.
5: Mga Brianna. Okay man ha. Aram si Brianna, in fairness to her, buot ng mata, wayangin, hindi hambog. Very humble. Anang approachable. Okay man ha. Mga almendra lihong ina. Pero ti, mga bay ko sa imo, daso mong assignment, ang volleyball girls secondary, ha? Taga Leon ina mo.
32: Yes, amo gani. Get,
5: Labuton,
32: actually,
5: ma-cover
32: ta. Subong may hampang man to.
5: Ah?
32: Ang secondary volleyball Subong Western Visayas ang pangle Subong ni.
5: Laki baye.
32: Laki bye. Bye.
5: Ang baye.
32: Bye.
5: Oo.
32: Pero bakod man ang laki ano? Actually mga laki na Subong akon nga mga ano ni assignment Subong.
5: Sige pre. Ayo gi pre. Pre, mayo gi pre nga lalaki sa lalaki ka pre ga cover pre.
32: Gani do mayo gi ni Subong ang gabaga tuon-tuon ako Subong sa mga basket nga ano eh.
5: Oo.
32: Nga mga ano throw black, throw.
5: Throw ha. Ano ganito hambag ko kita ko ni javelin throw. Amo tong una mong gin cover. Ti na siya daw stick na sanga daw may kwambla may nang taliwis punta. Ginaboy na sa real nga pangabuhi. Gapa pa mangkot si Miss Lacadon. Ano nga mga bagay ang dapat mo nang ihaboy?
32: Sako? Aboy ko guro ano eh?
5: Ano?
32: Nga batasan ko ano. Ang aboy ko ano ah? Ang mga sa kabuhi ko, ang aboy ko, ang hindi ko mapuslan la, no? Dugamit man lang naman kung may mga tao man gisabla, nga do hindi taman mapuslan, why not we do our
5: hindi na pagpabalay kulig ko mo in English ah.
32: I mean we set focus ano ini do mind bala do hindi mo na sinasabi
5: basta
32: do no?
5: Do somehow da muna. Ano da son yampang dating ano da son yampang
32: ano na
5: anong next yampang da nga may nga ang Western Visayas sa yampang kay Fiber Teng.
32: Actually ang Western Visayas sampang muning high jump, no? Ginaulat-ulat ang high jump.
5: Sa athletics ni.
32: Athletics.
5: Ilang taon ta kon na
32: kayo bala mo nga ang area Subong aton ginareportan. Dire gid yang center. Actually ang center ngini amuning patin ay government center amuni ang to sports complex gid. Sports complex sa kilid sang sports complex. Amo na ang gym nga dako dira ang basketball sa tubang niya amo man ang volleyball kagang sa field sang sports complex amo na diriya ang mga athletics. So
5: ang mga gymnasium teng ang mga gymnasium nila ang mga covered court nila mga air condition.
32: Kanami air condition gid na mo na gani nga magwako init pero magsulod ka ti lamig-lamig
5: gay ambal ni teng
32: gym kaki 510
5: teng hindi nako padugay teng hindi nako padugay si mo kay 853 na ambal ni ma'am Laura nya ga tuwas gid iwi mo kon makakita ka gwapo. Teng salamat gid until sige, boss sige, naman
32: ang balita lang tayong nadulong sa atin sige mo sa kalawasan DDX 500.
7: may PC ka GTX sa Kaupemix. Halin diri sa may palarong pambansa Agusan del Sur. Ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
28: Salamat K5 Berto Gakit, ang update sa palarong pambansa. I think I'm in love. Ma'am Laura, kanta din. Ma'am Bings, best day. Kumusta ka doon yan, Ma'am Bings? Ma'am Aisha, Ma'am Edgar, Badbado, Ningning, Ilumba. Alas 8:54 sa aga. Oras sulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Ted Aujero, Francia.
8: Aujero, Francia.
28: Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
0: Yan
11: ang
0: gapanupo.
11: Kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
0: Ang D3. Yung
11: may
0: Physio.
11: Yung
0: may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
0: Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: Ako si Karen, kadamo gidsang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
0: Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
11: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: May go bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
0: Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
18: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa tanan nga nagatutok sining aton nga programa. Oras ubong, alas 9:06. Diri nat man naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, lifestyle nga manatili nga aton nga lawas nga healthy. Bawal magkasakit. Upod naton sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta. But before anything else, remind pa lang, tagsa-tagsa, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton nga DTX 500. Of course, of danta sing Mighty C, power booster rin sa alkaline nga vitamin C. Kag hindi ka magkalipat, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Sa tanan nga nagatutok, kuha na bullpen, papel, kaya damo kita pag-istoryan subong about sa informasyon sa ikayong lawas. Sir Boy, mayong aga.
18: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Aslorabs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. May pang detox, aga pa, engineer, no? May pang cleansing, not only sa imo lawas, kundi sa imo gin mismo cellula, no?
19: Correct.
18: In an oxidative level, you are cleaning yourself. Kung gitumal ka mo DTX 500 kay super antioxidant ini, no? Ini may ginatawag nga DSE, pinakakusog nga antioxidant, nga gatinlo, gaputikta sa ginatawag nga premature aging sa imo selula. May ari man ni sa isa ka klase nga detox man.
19: Uh-huh.
18: May ari man ni sa ginatawag nga detox man, ang ginatawag mo ang pancreatic cells, no? Kay may ampalaya, may ampalaya extract, no? Ini nga ampalaya extracts, ginahagan-hagan niya ang ubras ang imo pancreas nga ga-produce ang imo insulin para mas mas nami ang quality sang imo insulin kag ginamimik ka maning insulin, no, ginasunod-sunod yung maning insulin para magnubo ang imo blood sugar. So diin ka pa sa mga bisyuhan na diabetic, ha, mag DTX 500 pa makabawi man sa inyo lawas. And of course, kung gusto niyo i-boost ang inyo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato sa mga tawag ng mga invaders sa aton lawas. Might it be sa halin sa external, mga viruses, bacteria, or it might it be sa sulod nga problema, mga anomalia, mga cancer forming cells, makareact na yun mga soldado sa imo lawas kay bugana sa ginatawag nga alkaline vitamin C nga halin sa Mighty C. Ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti, increase ang glutathione level mo, and of course gamat-amat ka hamis, kay ang collagen level mo depends man on your vitamin C consumption, no? So ara na. And kung gusto mo niya nami ang imo eye health, mag eye care gold. Oy, yung eye care gold na nami gini sa mata sa mga tao da nga gusto ya sa, lalo na sa mga kabataan, subong nga tutok pa min sa computer, sa mga tablet, sa mga ginatawag nga mga radiations sa mga aton mga gadgets, mag eye care gold, no? Kag sa mga medyo middle age nga gusto pong layo pag gusto mag-anti para, take care of your eyes. Ang Eye Care Gold, may anak ni zinc, may anak ni vitamin C, vitamin E, and bilberry extract, no? Ini yung mga essential minerals and nutrients amuning gapanami sang health sang imo mata para layo ka sang ginatawag nga mga katarak, layo ka sang ginatawag nga mga eye diseases. Mag Eye Care Gold. And of course, just like our body, kanan man hugasan ng aton mata every day, mag eye care drops, no? Yung eye care drops ni nami gini sa pangtindlo sa mata, may hyaluronic acid that cleans your eyes para kondisyon ini permi. Okay? And of course, kung gatang kaso na gaubo, gasipon, kagilanat, kag gusto mong dali ka mag-ayo, ang sabat, mag D3 Bio.
19: Okay, no? Isa Lunes subong adlaw, damo kita mga topiko kag topiko ta, Sir Boy, para sa ikayong lawas nga anong mabulig sang DTX 500 sa aton, anong pinaka topiko nga dalunta sa ila, Sir Boy?
18: Ang aton topiko sumong simple lang, ang ginahangad sang tanan, engineer.
19: Uh-huh.
18: Ano pala ginahangad sang tanan? Long life. Hindi lang long life, quality nga long life na.
19: Correct.
18: Kaya long life, gagda na.
19: Oh, dapat gagda. Happy ka.
18: Gagda na.
19: Happy ka nga long life.
18: Masakit doon. Lawig na to, 90 news na, 80 news na po, gahilata lang. Dapat, may quality nga long life ang gina-aspire ta. So, ano pala sikrito sa long life? Of course, no? Because of, no, unahon ta na yung gapadubo sa kabuhi. Because of the environment that we are living in this modern world right now, hindi tama iwasan ang pollution, ha? Amat, may ganit subungki, may amat-amat, may EV revolution na, may electric revolution na mga salakyan.
19: Oo.
18: Amat-amat na
19: ano tinlo, ang, tinlo ang kwan, ang palibot naton.
18: Ang carbon footprint.
19: Oo, oh, daga, dadutay-dutay na lang.
18: Dadutay-dutay na, no? And of course, ano pagin, ang kapanubo sa kabuhi sa tao, mga chemical sa pagkaon. Mm-hmm. Mga artificial nga pagkaon. Ha, inisa,
19: mga unhealthy foods.
18: Unhealthy food. And lain, yung chemical, kang artificial ya, kay made of chemicals ni siya. So it's not natural.
19: Correct, correct. No?
18: So even though makapabusog siya sa imo, pero ang epekto yan sa imo sa body mo in the long run hindi maayo.
19: Ang mga selula mo nagamasakit, sir boy, kung correct, nag-take ka sa na.
18: Kay hindi natural.
19: Oo.
18: Of course, ano pagit ang problema ta? Of course, niya tawag nga oxidative stress. No, din ang oxidative stress alin? Ha, alin niya sa mga bisyot, ha? Alin niya sa, uh-huh, sa pagiyot lang. Being alive per se will make your body create free radicals that causes oxidative stress. Ha? Mismo ang metabolismo mo sa pagbuhi ka lang,
19: uh-huh,
18: ha? Ga-cause ng oxidative stress, so kayang-kaya na isang lawas mo, you know? In fact, our body is capable to create its own antioxidant. Powerful pa niya nga antioxidant ini to basically negate the effect of oxidative stress, no? Ah, may gapudyos nga tayo tagluta tayon. Ah, may ang aton brain gapudyos melatonin. Ah, damo may mga CoQ10 ginaproduce ang aton lawas just to negate. Pero why niya sa bokabularyo sang lawas ta na maging bisyuhan ka?
19: Actually, ha? Sir boy, ning mga viruses nagakos ini sa sang flu, colds, dengue, no? Mm. Bacteria pag hindi sa pag nakakosis nga nagamasakit kita,
18: na,
19: sir boy.
18: Ba yun yung bala da. Oo. Parang sakto na engineer, no? Tanang nga factors contribute sa pagtigulang sa tao. That's why kung gamasakit ka, abi mo nag-ayo ka lang, ay nag-cause patugli man jutay sang imog na tawag nga clock on this earth, no? Ang imo time,
19: uh-huh,
18: na ibaanan sina. And of course, ang hindi yung mapunggan, aksidente. Aksidente,
19: okay,
18: mga unwanted situations, sa mga calamities, no? Hindi niya mapunggan. Pero, kung talahon mo gitanan, ang environmental factors, kung ay kam nabigin masakit,
19: uh-huh,
18: why ka man gin pambal mo gin dengue, why man nagsulod si imo nga mga harmful microorganisms like viruses and bacteria, oxidative stress alone could basically help accelerate sang imo nga tawag nga aging, no? So paano tani punggan, no? Damo kay gambal nga of course kanan-lan ang imo lifestyle balance.
19: Okay.
18: Balance good. Meaning to say, there's a little bit of exercise. There's a lot of rest dapat.
19: Mm-hmm.
18: Rest good ang ginapangayo, no? Exercise, tawag nga resistance training contributes to longevity sa pagpalawig sang imo kabuhi.
19: Ang kulang tulog isa pa gina nga function nga makalain pa gid.
18: Ang pagkulang sa tulog mo, dako man ni ang epekto sa pagdugay mo o pagpalawig sang kabuhi mo, no? So ini tanan-tanan nga factors we must take into consideration. Isa-isa hon tabi, siguran ta sa imo nutrition. Ang nutrition mo dapat kuno according sa research and mga ginatawag ng mga studies should be also balanced. And you should eat at the right time. Importante gina. Ha? Magkaon, sang imo pagkaon, kung gutom ka na.
19: Correct, correct.
18: Hindi yung tungod ka lasiti, mamahaw ka na. O tungod lasdusi, manyaga ka na.
19: Mm-hmm.
18: O tungod, ng tawag sinigani, alas otso na sang gabi, manyapon ka na.
19: Bisan busog ka pa.
18: Uh-huh. You only eat when you're hungry. Ang basing isa ka doktor, no? And of course, you need to follow para maglawi ko ng kabuhi mo. You need to fast. Mag-fasting ka, no? As much as you can, kambal nila. Lalo na sa mga capable, sa mga masakito niya, mga diabetic, hypertensive, at hindi tanan mo bra sa mga tigulang. Pero kung medyo hubin ka pa, dapat mag-fasting ka. At least, kuno kambal nila, 12 to 14 hours, ang muna ginatawag na stage 1 nga fasting.
19: Mayara nga gutom, sir boy, para lang mabusog, junk foods ang ginakarga nila, sir boy.
18: Naglain na gid. Let's talk about sodium later, no? And its effect. Pero ang story, hantay subong niya, kung ano pagid bala mga factors nga una, anay gapatigulang sa tao. So again, a little review, kulang ka sa tulog, matigulang ka.
19: Okay.
18: Pigaw ang imo nutrients, ang source of nutrients okay. mo, pigaw ang imo pagkaon, hindi siya natural. May nubo-nubo man ang kabuhi mo.
19: Kulang ka sa exercise?
18: Kulang ka sa exercise.
19: Isa pagin na.
18: Wala ka gadlagan, wala ka uh-huh. exercise training, ang bali na, manubo man ang kabuhi mo.
19: May mga bisyo-bisyo ka like smoking, sir boy, kag drinking alcoholic drinks?
18: That will also lower your life.
19: Dani.
18: Kung nagasabat, kaya nga, kung tupad balay, 95 anyos, managasyat man na adlaw-adlaw.
19: Oo.
18: Nga okay pa yahaw. Nga okay pa. We are all built differently.
19: Correct.
18: Kumbaga, kung sa salakyan, ha, may ginatawag na Toyota, may Hyundai, ha, may BYD, may ginatawag na mga different kinds of brands. And tanan-tanan na klase nga salakyan, nilain na ang tinira nila si mo, no?
19: So, Sir Boy, putsi ko gani, isa ka kilong BYD nga salakyan, bi?
18: Hmm? Ano?
19: Kinilo
18: yan. Okay. Ang punto di is, kita ya, we're built differently. So, ang pag-abusa sa lawas, may diferensya man ang epekto sini
19: correct.
18: Sa aton lawas, no? It might be not the same. For example, kami ni engineer. Kung si engineer ya, ga-inom. For example, ako ya, ga-pulaw perme.
19: Uh-huh.
18: Ha? Si engineer ya, na-apektuhan da yun. It's because ang lawas niya, lain niya sa lawas
19: correct,
18: ko.
19: Correct,
18: but in general, we're talking about in general.

0: Tunawas, ang cortisol, ang ginahimo yan eh, ginahimo yung lawas, mga revolution ng pen. May kita kasang gusto niya na doon sa motor?
1: Mm-hmm.
0: Sige lang puga.
1: Oo.
0: Kung sa salakyan pa, sige ka lang tumuok sa gusto niya na doon.
1: Okay.
0: So what happens is, your body uses a lot of energy. When your body uses a lot of energy, siyempre may latak ini, ha, mas may damo carbon. Ang pag-produce ang oxidative stress.
1: Correct.
0: Ha? So that's why, ha, kung kulang ka sa tulog, not only nga kapoy ang lawas mo, kundi dotigulang katanawon, kay ang imo lawas, wala ka repair sang iya lawas. Kumbaga, per se, no? So da mo makita, nga ini mga factors, stress, lack of sleep, lack of nutrition, environmental factors, like kung bisika ano mo ka healthy, ha? Pugito kaya sa sulod sang ano sang central ga brasa tanan nga aso kag chemicals
1: uh-huh. Eh,
0: hindi ka man gapon magdugay,
1: so prone ka sa mga kuan mga o, pollution
0: workplace, ang workplace mo ara kabi pan miss dalong radiation, hindi ka man gapon magdugay.
1: So correct.
0: ini tanan nga factors plays a major role in your lifespan, kumbaga. So ano lang sabat, ano ba lang common denominator sa tanan ini nga kinahanglan mo? Antioxidant.
1: Correct.
0: That's why
1: kailangan
0: mo may DTX 500 ka. That's why, ha, damo gigambal nga, kung gusto mo maglawig ang kabuhi mo, kaon ka utan kag prutas. Correct. Ha, it was never explained nga makaon ka utan kag prutas. Parang may lang ginambal, kay puno na vitamina. Sakto.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Puno na vitamina, puno na ginatawag sang fiber, nga katinlo si mugat. Sakto. But little lang ginahambal ang effects ang antioxidant nga ara sa prutas kag utan. That's why kung kulang ka sa prutas kag utan, most likely nubo man ang kabuhi mo. Tidamo rason nga kulang ka sa prutas kag kag utan, kay ambal mo mahal.
1: Correct. Mahal gibang subong sa Sir Boy. Pero importante, may solusyon kita sa aton nga mga problema sa ikayong lawas.
0: Correct. Dapat naka DTX 500 ka.
1: Correct.
0: Ha, 14 pesos. At 14 pesos, ha, tapos na obligasyon mo sa imo lawas. Kaya nga, ha, 1.2 to 1.4 million ni sa ORAC scale. Meaning to say, ang imo daily antioxidant need, magaan na dayon sa DTX 500. Pag tumal mo sini.
1: Uh-huh.
0: So anong sikrito para maglawig ang kabuhi mo? Of course, live a healthy life first and foremost. Exercise good. Ha? Puna ang lawas mo sang antioxidant lalo na ka ano, ha? Lalo na if you're prone sa stress pan me. Kung pala pulaw ka, hardworking ka, stress ka pan me, do matyagan mo, galibog pan me ulo mo. The more you need antioxidant, the more you need nga magkaon sa prutas kag mga vegetables, the more you need DTX 500.
1: Ang mga kwanda, Sir Boy, ang mga benefits nga sang antioxidants nga makita sa aton nga DTX 500, makabulig strengthen sang aton nga immune system. Makaprotect sila sang mga cellula nga maging damage, Sir Boy. Makasupport man sa aton nga skin, makahatag sa aton nga healthy heart, Sir Boy, ang aton puso, bala? Tiyan mo na kinanglanong natin, kinanglanta, mag-take permit, DTX 500, kay damo ina sa mga antioxidants. Like for example, maka-reduce ang mga inflammation inside and out, Sir Boy, sa ato nga lawas?
0: Well, no, ang pag-reduce sa infection, pagpabakod sa immune system mo, ha, part na obras ang antioxidant, no? But, ang antioxidant has its limits, no? Lalo na kung if you're sick.
1: Uh-huh.
0: So, but that's a different topic na in the future, no? So, dito lang makita, no, pag gusto mo palawigon ang kabuhi mo, ha, ang mga nangambal ganit, live a healthy life, ha, stress-free kung pwede lang, kung hindi na pwede siguro,
1: uh-huh.
0: Wala kaya stress sa kabuhi.
1: Gani man.
0: Hindi kung wala ka stress sa kabuhi, wala kaya obligasyon, no, may ari, gida stress ka lang, may counter-stress ka lang, kabalo ka maglingaw sa lawas mo, kabalo ka magtulog kung gitawag kapoy ang lawas mo, no. So, kung gusto mo makabawi ka sa bisyo mo, gusto mo maglawig-lawig ang kabuhi mo, buligi ang lawas mo, mag DTX 500.
1: Okay. No? Salamat, Sir Boy, sang informasyon about sa mga mabulig sang DTX 500. Dugang ta, ah, mga mabulig naman sang D3 Bio para kita maging healthy, Sir Boy. Mm-hmm. So, dugang na talk ni Doc about sa D3 Bio kag mga benefits ni.
0: Correct, engineer, no. Ini yan D3

0: Bio, I'm always excited to talk about D3 Bio. I always call this the food supplement, the superfood supplement nga, ah. Yung D3 Bio, no, comes from a natural source. Hindi na yung laboratorio, yung halin, ha?
1: Uh-huh.
0: Ang D3 Bio, halin sa cold-press extra virgin coconut oil. Cold-press. Hindi lang yung VCO, hindi lang virgin coconut oil. Hindi lang extra virgin coconut oil, kundi cold-press extra virgin coconut oil. Meaning to say, why niya kaagi init? It preserves the ang ginapangita tagid sa aton mga gitawag nga VCO, which is its medium chain fatty acids. Ang cold pressed extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is ang pinaka-premiado klase nga VCO. Ano ba na ang importansya sini? Nga cold pressed kikalanlan ang utuman mo. Kay number one, mas damo ang ginatawag nga medium chain fatty acid called lauric acid. Lauric acid, amuni ang pinaka, kumbaga, amuni yung champion. Amuni yung champion sa mga medium chain fatty acids, no? Kaya ini siya, does not only has superb antimicrobial properties on its own. Pa-converted, ha? On its own, lauric acid is a potent na, ang champion na siya klase ng antimicrobial. Makabato na niya sa microbial. Meaning to say, pag inom mo, sang VCO mo, sang D3 Bio mo, nalang naging pusa mo, naging palibot mo sa tutunlan mo, kaya katulang tutunlan mo, may antimicrobial properties sa dala kontra sa viruses at bacteria. Pero, ha? Remember, 49% sang D3 Bio, mong unod siya, lauric acid. Pero kung hindi yan matap na, it goes down to your gut.
1: Correct.
0: In your gut, it will be converted by your body into its monoglyceride form.
1: Paano? May transformation, Sir Boy.
0: May transformation through the digestive enzyme called lipase.
1: Okay.
0: Ang lipase nga ini, tandugod yan yung D3 Bio mo, ang lauric acid galin sa D3 Bio mo, it will turn this into a monoglyceride called monolaurin. Muna na da. Ang monolaurin nga ina, is considered as nature's one of nature's most potent natural antimicrobial. Biskang diin nga libro, mabasahan mo na. What it does is, tiginagyan mo tong imotonsil, it goes back to your blood system, to your system. It travels into that infected area and it will kill those viruses at bacteria that causes your tonsillitis. Paano ang ginatawag nga mekanismo ang ginaubras ng monolaurin ngalin sa D3 Bio? Ginawasak kini ang panit sang viruses kag bacteria engineer.
1: Mm-hmm.
0: So kung wala ni sila sa ginatawag nga panit nila, hindi ni sila kaimpektar o makapadamo sa imo lawas. Meaning to say, ginaptap na sang ginatawag nga monolaurin ang infection naturally. Huh? In a natural way. Again, this is not synthetic. This comes from the coconut tree.
1: Natural ini, Sir Boy.
0: This is pero cold press ni siya nga tawag nga extra virgin coconut oil nga sa D3 Bio. Kiway niya kaagi init. Natural niya ang tawag nga pagpagwa sang tawag nga sang oil nga ini, no? That's why it's called cold press. That's why you get the best benefit of lauric acids and monolaurin kung gainom ka diya tawag nga D3 Bio compared to other VCOs. Amuni ang kampiyon kasi D3 Bio. That's why, through the pandemic, so ang anutan-anutan, ang batsagan, gina sa tawag, ito ginaprove sang D3 Bio nga epektibo siya. Ha? Gito man nag-timing man to, gito man nagpagwa ang aton government, na ang DOST, sa research nila about VCO. Kung ano kabakod sang ginatawag nga virgin coconut oil when it comes to its antimicrobial properties.
1: Ang mga consumer, Sir Boy, ang mga mabulig, sini may ara sa nga antibacterial properties, may ara sa antiviral properties, makabulig siya away sa mga harmful microorganisms, Sir
0: That's
1: Boy.
0: That's why it's called antimicrobial. Kidala na, tanan. Isang pagambal ka antimicrobial,
1: Tantanana
0: viruses, bacteria, fungi and parasites.
1: Correct.
0: Amun yang kanami isang monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. Not only that, it also provides your body the energy it needs to recover from sickness. Amun importante gid. Kay iba niya ginapaayo ka lang, pero iniya ang medium chain fatty acids also gives you the energy or your cells the energy not only to repair your body but to give you the energy nga maka-recover ka dayon. That's why may tagline, gusto ka mag-ayo, gusto ka dasig ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Tagi, Sir Boy, bala, ang baby bla, ng bata pa bla, hindi nagadidi na sila sa nanay nila. Mm. Ang reason nga nagahilty sila, sir boy, kay damo kali monolaurin.
0: Lauric acid,
1: gaga-convert mga yapon sa monolaurin eh.
0: Alin sa breast milk, that correct. Is correct, no? So nga balila, iba si allergy ko dak sa lauric acid nga ina. Kung nakatilaw ka, no, breastfeed sa nanay mo, most likely hindi, kay ang lauric acid, halin man na, may ara man lauric acid ang breast milk. That's how natural
1: correct.
0: Lauric acid is, no? So, gusto mo, kung amon yung ginagamba ko ganing engineer, no? Ining ditribayo do ka ano ni siya no kumbaga do hindi mo gini siya ma-underestimate when it comes to last na tong lecture last week when it comes to brain health kampyon when it comes to metabolism kampyon when it comes to anti-diabetic properties ang extra virgin coconut oil or ang cold pressed extra virgin coconut oil has its own nga anti-diabetic properties man doon mo makita nga iniya totally, that's why ang anong giningin ba, sagna sa coconut tree, the gift from nature, anong pang may term pang ginas sila, tree of life,
1: damog dyan, tanahalin sa dahon, hasta sa puno, hasta sa ugat.
0: Tree of life gili, pero ara siya oil.
1: Correct.
0: Ang pinakanami niya nga ginahatag sa humankind. And ang munang oil nga ina, nga gift from God, ara na, sa ginatawag nga ditribayo, alin sa coconut tree, made by God. So it's natural, not synthetic, not made in the laboratories. Hindi niya, kumbaga, alin sa dahon, ha? Alin niya sa oil.
1: Correct,
0: alin
1: correct.
0: Alin niya sa oil sa coconut.
1: Pag may mga kasabihan, sir boy, support immunity the natural way. Dapat ang immune system natin, mabakod siya, pinaagi sa paggamit sa mga natural. Like for example, halin sa coconut oil or ara sa virgin coconut oil, sir boy.
0: Correct, no? So, nung ambas na tayo niya, di, kumbaga, paano na siya gina-process, why na siya gina-painitan, no? Among gina-importante sa tanan. So, just to shorten everything up, kidway na kami time, no? Kung gusto ka, may natural antimicrobial na dipinsa ang lawas mo everyday, mag-D3Bio. Kung gusto mo, kampyon ang pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients, alin sa imo pagkaon ng mga fat-soluble, like vitamin A, D, E, and K, mag-D3Bio. Kung gusto mo kampyon ng imo brain health, may energy siya, lalo na biskang diabetic ka, hindi ka lipat-lipaton, mag-D3Bio. So, kung gusto ka magkayo, kung tatangkaso, obosip on, kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag-D3Bio, the superfood supplement.
1: Pero kinanglan naman, sir boy, adlaw-adlaw maligo kita, proteksyonan ta ng atong nga panit. Sir boy, ang outside nga kwan lang ng atong nga mga panit, kinanglan ta mga bone sang DTX Beauty Soap, sir boy. Tiyani, namin niya ka ma-moisturize ang imo skin the moment magamit kasi ni ang collagen nagataas man, sir boy, kag-beauty ah, nagaputi na, nagahamis pa ang imo nga mga panit, sir boy. So, kung ikaw daw gulang-gulang lang taon, mabuhin-buhin na ng imo nga edad, kung magpaligo ka ba ni?
0: Positive ah.
1: O, gani.
0: Gusto ko maghubin tanawon ha? DTX Beauty Soap, ang BCO nga kahit tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga anbon, psoriasis, ha? Platina na mga nga problema mo nga pimples, gamat amat na kakaso ng habon mo, DTX Beauty Soap. Ini nga BCO sa DTX Beauty Soap, ha? May ginatawag mo ning antimicrobial properties nga ga-protect sa imo against body odor, no? Ang nami pa ni may papain nga kapaputi sa imo. May ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of papain and ga-increase pagis ang glutathione level sa imo lawas. That's why gaputi ka pagid. So sa mahilig na gusto magpaputi, this is the right soap for you. Gaputi ka na, kampyon pang antimicrobial properties. Mag DTX Beauty Soap. Palisan mo na nasa deodorant, no? After mong paligo, tutangan mo sa natural nga deodorant ang imo ilok. Mag-klinika, Deofresh. May VCO man, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas ang tawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Amuning nga kakampyon sa ginatawag nga klinika, Deofresh, no? Okay, mismo ang gapabaho sa imo balhas ang sa ilok mo nga gapabaho man sa ilok mo amo na yang ginakakas amo na yang ini-eliminate
1: ang bakterya nga nagadulong sang baho nga amo
0: sang baho sa klinika DFresh no so kumpleto na ang imo morning package Pagtapos mo na, mangapi ka na, engineer. Anong paborito mo, kape?
1: Aga, engineer. Ito yung ginainam ko, permia, DTX Coffee Mix. Amo nang ginambal, permia, blaser boy. Dapat amo kakadto sa balay mo. Dabakal sining DTX Coffee Mix. May mga senior citizen, may mga... Adamo lang, ha? Kay ginambal, dra, permia, nabatian nila, kag-okay. No? Nagakapi ka na, nagadetox ka pa, ginatinluan pa mismo ang imunga sulok-sulok, sir boy.
0: Ano ang ginagada sa DTX Coffee Mix? May DSE. Uh-huh. Super antioxidant that protects yourself from oxidative stress nga taas gitagaaga. Ano pagid? Ang other detox na ginamention ni engineer, may chia seeds.
1: Uh-huh.
0: Nga tinlo, nga detoxify sa imo colorectal area dahil layo ka sa colon cancer. That's why, if you want a coffee na manamit na nga-detox patagaaga sa imo, mag-DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung double barrel ng kape, ang when it comes to antioxidant ng effect, magkibisyuhan ka, palapulaw ka, diabetic ka, mag-DTX Premium Coffee. May ergotionin nga nin sa ganong mushroom considered as the herb of immortality. Ang hindi nga ergotionin nga sa DTX Premium, amun yung pinakadugay ng antioxidant katina sa lawas. Ginduangan pag ni Dr. Ramil Luis, ang ginatawag nga DSE, ang antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape to protect you from your vices. To protect you sa ginatawag nga mga gakos ang premature aging sa sobrang pulaw at uling suryante gina.
1: Uh-huh.
0: Sa sobrang pulaw, sa sobrang stress, dapat amunin yung kape mo, DTX Premium Coffee.
1: Kag sir boy, yung kape, nakapaboost man sa imong energy, sir boy, kag nag-alert to ka.
0: Correct.
1: Muning nami yung kape, DTX Premium Coffee.
0: Kag ang sweetener, stevia, no? So kung stevia ang sweetener, pwede mo ni maanli. Kung diabetic ka, hindi ka na mag-worry, kaya ang sweetener siniya, huwag ka pataas ang imong glycemic index, no? Kaya naka-DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young.
1: Uh-huh.
0: Gusto mo magpabata to drinking coffee, this is the best coffee for you, DTX Premium Coffee. Pero kung ikaw yung buringot, taga-aga.
1: Dapir, milang kusmood, sir boy?
0: If you are not a morning person, dapat ang kape mo, pre-bio coffee. This coffee improves your mood dramatically. Kaya nga, kay puno ni sa sang spore-forming probiotics, may nangyikapapatay sang init, sang tubig sang kape mo, or sang asido sang isang tiyan mo. Ini mga probiotics nga sa pre-bio coffee will not only produce your happy hormones para medyo magluyom-yuhom kaban kung taga-aga, hindi pa nami pa ni sang imo digestion. No? That's why pagpamaha mo tapos mo pangapi, nami ang imo pamahaw. No? And of course, we all know that probiotics plays a great role regarding gut health namin, ang absorption sa minerals and vitamins pagit. Kung ang kape mo, pre-bio coffee sa kag sa pagkanamit.
1: No? Gina-reduce mo ng bloating, sir boy, bla?
0: Correct.
1: No? Nang, kag isa pa, nag-support in isa sang good bacteria na aras imo intestine.
0: Kay good bacteria na siya dahil.
1: Ba, na, no?
0: Kitugod siguro engineer, may prebiotics, ang pre-bio coffee. May dalanin siya nga pagkaon para sa imo itong good bacteria.
1: Correct.
0: Kasi, that's why, amuna nga kampiyon, ganyang klase nga kape. Pero kung ikaw, ya feeling mo yan, ando, jutay na gid ang imo probiotics imo chan.
1: Ay, tiyari.
0: Imo yung imo niya gut health, ya, medyo why na gid na pulos, do, ano ka na yan, pero ka na yan, hindi ka na yan buringot.
1: Oo.
0: Ano ka na yan, ng alabuton ka na gid.
1: Clinica Spore Biotics, sir boy.
0: Clinica Spore Biotics, no, may 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria or probiotics that basically is essential for your gut health. No, your gut is really important because your gut does not only support itself, it supports your brain, your muscles, your emotions. Kaya tanan-tanan ginaobra ang ginatawag ng mga hormones, no? Like your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Dapat ginaobra ang ginatawag ng gut-derived vitamin Bs, your B1 to B12, which is very important to your nerves and your brain health. Ano pagid? Dapagid ginahimo ang ginatawag ng mga or gina-absorb mga essential minerals and vitamins including antioxidants para mausasang imo lawas. So kung gusto mo, nami ang imo ginatawag nga gut health, para nami imo brain health, nami ang imo digestion, nami imo metabolism, tandaan ang ngalan, Clinica Spore Biotics.
1: May isa pa ko, sir boy, yung gusto dalon sa tumatag palamati. Ini makapaboost up ba sa imo energy kag stamina? Ha? Tigina introduce ko sa ila ining extend food supplement for men. para ini sa mga lalaki, of course, para man sa mga babae, maka-improve ini sa mga physical performance. Ining daw galuya-luya, kabla, Sir Boy?
0: Mm.
1: Physical performance, magasaka, Sir Boy, ang imumod kag stress management, maga-okay kung mag-inom ka sa extend food supplement for men. Namin ini sa maka-improve sa imo focus kag concentration, ang imo reproductive pag sexual wellness sa boy mabuligan, buting ganun ini mga nagaluya nga manoy, nagahina, nagaluyloy kag nagalaylay, magauntay sa boy, makaba bulig man support sa aton nga hormonal balance. So magtake kita perme, kung kinanglan para nami man ang imo blood flow sa boy, extend food supplement for men.
0: Okay, no, kung gusto mo namin may blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no, magpabanyos, magkabang inamasahe ka sang gitawag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod kag init nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, no, mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo, kakas na kung ginabanyosan ka sang DTX liniment oil. Kampyon man ang aromatherapy nga ginahatag sang DTX liniment oil sa imo senses, no, lalo na kung medyo kapoy
1: ka.
0: Simutan mo lang nito, relax, relax ka na. Kung kagabiyahi ka, kag may biyahihilo ka, kaka lang sa DTX liniment oil mo, simutan mo ni gamat, amat ka kuha ang lingin sang ulo mo, no? So, diin ka pa, no? Kung gusto mo nami imo blood flow, maka-relax pang imo lawas, magpamasahi, magpabanyos sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Boy. Lunes, subong adlaw, anong mga parting words natin? Kag diin sila pwede makabakal sa aton mga suplemento kag vitamina, Sir Boy?
0: Well, no, pwede ka mo online, pwede ka mo makad to sa amon TikTok shop, no? Pangitaan nyo ng official page namon, and of course, sa Lazada, kaya manda ang amon official page sa amon stores, ang Clinica de Alternativo, and of course, to all our clinics here in Bacolod, all over Negros, and the Western Visayas, including Iloilo. Kompleto da ang amon produkto, no? Original pa. Sigurado ka pa original ang makuha mo. And of course, no? It's a Monday, kanalan kondisyon ng lawas ta, dapat naka DTX 500, the super antioxidant, naka Mighty C, the alkaline vitamin C, naka Eye Care Gold para whole week healthy ang imo mata, no? And of course, Eye Care Eye Drops. And of course, importante gyud sa tanan, kung gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatangkaso ubosip on kagilanat, Mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning and start your week right.
1: Salamat sa inyo paupod sa inyong programa. In behalf ni Dr. Mil Oy, aming pinalangga nga CEO. Of course, Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño. Station Manager Sir Rhodes Palma. Ako nagasiling, disiplina sa katawan, magandang kalusugan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Sa liwat, nagapasalamat sa inyo pag-upod. Kabayga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan natong balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.

0: 500 epektibong suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Kagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: O ano?
3: May ara lang ma-admit dire. Agud may upod man ko dire ah.
2: Baw kon matabwa. Dugang naman ang balantayan ko di eh.
3: Oo ah. Hindi ka pana. Dugang naman sa sweldo mo eh.
2: Ay ano nga dugang man?
3: Oo eh.
2: Ay dugang naman nga trabaho kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani kuya kaarapal. Kagag ginagwanta ko lang sang paugtas o di. Ay may maabot naman. Ay, basi una, pakumapatay sa inyo nga mga pasinti, ugtas.
3: Me, sadya-sadya, you know.
2: Ay,

0: kamugat kay Norbing.
1: Amuga ni Mads. Nagdugang pagit ang tatlo yung kabulitas na tag-isa gadaan ka kilo ang mugat sini. Mahingagaw na lang kita sa pradahan kay ikarangata siya sa tricycle.
0: Mads, kapoy pa saan siya?
1: Amo man gani, imbis gani makahalipay tani. Ay, dumaperwisyo, pataya.
0: Ano nga daw nga perwisyo, Ged? Ang kanugol sang bulitas na wala tagad liwat matilawan. Gina-imagine ko na balata ni Mads nga. Mako mo tatlo kakilong magbulwak-bulwak.
1: Napalpak pa.
0: Ay, kung matilawan ko na liwat, palpak pa.
1: Nay, unahon ta lang siya dala sa ospital kay base maumpawan pa man siya kag magkatilaw taliwat sang iya marimis nga bulitas.
0: Ako mads daw ako na gusto ko naman gitani nga masagam sa man gid liwat kas dumabalda pa.
1: Ay, ano nga daw, baldagid niya.
0: Ay, gani man. Ay, sige, matamaton ta lang si Norbing para madala ta siya sa ospital.
1: Dali ka.
0: Basta Mads, ang istorya na ito, ikaw lang anay bayad sa ospital ha, sa bill ha.
1: Aragoy! ay, Mads, kung pangalipay gali, kita nga duwa. Pero kung rimalaso, ako na lang gidya.
0: Mads,
1: dapat amutan mo man ko eh.
0: Kagano na iamot ko sa imo. Kay wala man ko kwarta. Gusto mo iamot ko sa imong kwan ko?
1: Haragoy.
0: Kung pwede lang ni Tani Buntison na lang ni. Iamot sa imo. Babaton ka, Mads.
1: Abaw ka, Mads. Ay, dali ka na lang ah. Dasigon ta na lang nilakat kay gapang alay na git ang abaga ko.
0: Ay, ako man
1: wala na git tingog-tingog.
0: Ay, Diyos ko, nalagalungay. Ngayon na lang giting ulo ni Norbing. Ay, kamungat sang bulitas ka tatlo kakilo.
1: Ay, kakson ta na lang anay, bing bulitas siya.
0: Ay, pwede man. Amat-amaton ta kakas.
1: Ay, sige, Mads. Ay, kaksa kay ako mabutong.
0: Sadya, ino.

Bau. Kabay pa nga may maabot man din nga mas pasyente. Para may kasama man ako dito. May kamingaw, adahan nga ako lang di isay. Mas maayo nga may ma-admit man di. Agud ba lang ha? May ulo istoryahon man ako. Kagbara man malingaw man ko di. Idaw kamingaw gidi sa ako ni. Kagkun madugayan di balahaw, madugayan ko di bala ha? Basi bala magbuang ko di. Man, mga lahi daan namon ya. Gabuang ko no eh. Bao, kabay pa nga may ma-admit kidre. Ina balang damo kwarta. Agod nga, into-intoon ko siya agod nga bayaran niya ding bill ko sa ospital. E kung pamilya ko lang gidin sa ligan ko daw, wala gidya chansa. Gin kalimta na gid kuya nila ya. Amo nga mas maayo, kag mas manami, na may upod ko dire nga damo sang kwarta. Agod siya gidang magsulbar sa akon nga bill dire kag makagawa nako sa ospital nga ini. Bo, kabay patani ba? Kabay patani. Pero, mabatsagan ko gidya. Mabatsagan ko gidya may energy nga naga sulod dire sa ako, no? Kag, ina pa lang, may maabot gidya pasyente. Nga mo na ining chance ako nga makagawa dire. Sada-sadya, ino?

0: Hello, toto dako.
1: Migo, toto dako, bot. Bot kon.
0: Hala, mga migo, ari man gali ka mo de.
1: Papuli na kami, migo, toto dako.
0: Timprano pa man ni mapuli na ya ka mo?
1: Oo, ah. Eh, wala ka man dalada nga pagkaon nabi mo.
0: Mwah.
2: Oo, man, may. Ubos man ba yung pagkaon, may.
0: Ginubos ko na lang gani, Meg. Kay daw, to may plano man si Angelina nga tiwasan niyang pagkaon ko eh. Amo na nga, ginunahan ko na lang siya eh.
1: Hmm? Ginunahan mo siya gani, pero wala mo kami yung ginbinlan, bisan podpod lang.
2: Hmm?
0: Wala na, Meg, kay kayabi ko bala ng busog, busog man bala ka mo.
2: Migo, kung sa Angelina nam lang matilas yung pagkaon mo, mas mayo na lang kami tutuda ko, Botcon.
1: Kani, man? Oo, man, Meg. Kay man, kung may problema kaya, sa pilakadlaw, sa lumon kaya namon niya.
2: Kung, Meg, hindi kaya namon pagpabayan niya. Mabulig kami aparesi mo.
0: Tuod ka mo, mga amigo?
1: Oo, eh. Amo kami na yan, mga amigo, ya. Wala kami ang iwanan niya.
0: Basi ba na, migo nyo lang ko kun, may pagkaon ko balaw, pero kun, wala gani, hindi na.
1: Hindi kami amo sinaya.
0: Promise nyo na, kun hindi nyo imon, igoon kamo sang kilata.
1: Ala, hindi, sadya,
2: sadya, no?

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
4: Garantisado!
0: Epektibo!
4: Aramis!
0: DTX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga uno?
4: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
0: Garantisado!
4: DTX 500!
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akong kingod balay. Intistingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo sir. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
19: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Salamat. Ari na tadi sa pradahan, Mads.
1: Ganipan, Mads.
2: Masakay ka mo?
3: Masakay ka mo?
0: Hindi! Itulod na lang gorong tricycle mo! Ay, natural! Nagkadto kami di gani kay masakay kami!
3: Ay, ang malay na mo niya, Chay. Basi kung matambay lang ka mo di.
1: Ito ay hindi pala sa agad pa, mangkot. Buligid na lang kami hakot sa pasyente na mo, no?
0: Amugid!
2: Hala! Gatulo laway ako!
1: Ay, hindi na mag-komentar pa to! Ay, ugali, ano kay ngalan mo?
2: Ako gani si Tantan Chaya. Tantan for short.
1: Ay, Tantan, hindi na magtulok pa. Buligin na kami akwat, okay? Ikargata na yun sa tricycle ang pasyente na mon.
2: Banta na siya, dalon chay sa morgue o sa patio.
1: Hoy, buhi pa ni pasyente na mon.
2: Ay, malay kuya. Basi, irikta nyo na lang na ipalubong, kundi idulong taka mo.
0: Hoy, Tantan, nugay na dauangal ha. Buligi na kami, agud madala na siya namon sa hospital.
2: Ate, sige, Chaya. Wala labot ang plite nyo sa pagsakay nyo ha. May suhol pagid sa paghakwat ko.
0: Hala, kasiguras tama niya sa imo, no?
1: Gani? Sadya-sadya, ito?

0: Haloy, naro rin kwarto ni Mami mo kayot moin.
1: Ay, alaw, sakto gidang hambal mo ng marikyat. Naging okay gituod sa kuring. Kuring nga itong ulo. Pagkatapos guro ni Mami nga may ginkuha, basi nagrikta na lang siya dahil lakat.
0: Ano pa? Dugadali ito guro nga makatilaw sa bulita si Norbing eh.
1: Baw, madumduman ko ganing ngalan nga Norbing. Doon nagabukal giday ng dugo ko. Hindi, ginakalaman ako.
0: Ay nga, aman.
1: Ay, tiki gabuang-buang gina mga babae siya. Kailinit nga doon ka namin. Man bala tistingan, how?
0: Tistingan mo eh.
1: Galing wanggo naman na.
0: O di pangita ka sang katubo-tubo mo eh. Hindi gani si Jupiter gani na silingan nga patakdan mo man.
1: Patakdan mo pa na? Nga nahadlok gani na sa dagom?
0: Why? Ano?
1: Hadlok gani na magpa-injection.
0: Nga. Hala, tuod ka sadya-sadya ino. Why?

0: tay-tay? Hindi na bala sagad ugtas sa mga DJ sa radyo?
1: Ano nga hindi mga ugtas, man? Ka mga ulugtasan na bisayla eh.
0: Si tay-tay bala? Kapila ka na gidbalang balan? Hindi ka na sagi ugtas sa ilaya? Kabalo ka, tay? Ikaw na dayang perde? Gani kung mag-ugtas ka sa ila?
1: Kaya nga, man.
0: Ikaw yung ugtas. Sila yeto yung income. Mayo tani bala, may bayad man ang pag-ugtas mo. Para may pulos man balahaw.
1: Sood, no?
0: Amon, hingimuon mo tayo. Pamati ka lang. Kadlo ka lang kung may kaladlawan. At kung may ulugtasan, hindi ka gin mag-ugtas.
1: Kanti siya, dumayo man to, dingin mo suggestion ah.
0: Kaywayo man ang nila sa'yo mo, tay. Ikaw diya, dumalupok ng ugat mo sa ugta sila. Sila to yao, gasinunod lang income nila.
1: Aba, dumayo na pinsaran mo, Earl, dyan na pala ba?
0: Amo ni gani tayo, himuala na sila bala nga kalingawan. Hindi kay himuon mo yung nga ulugtasan. Kung ano bing matabo sa'yo mo. Kaya ibalita ka na nila yung balatay.
1: Hala! Sadya-sadya, you know? Wah!

sunda pagitinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Glaucoma,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Bacterial Conjunctivitis
2: o Pink Eye,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Eye Allergy,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Cataracts,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Ang Eye Care Gold Capsule
1: may aras ang lutein,
2: Vitamin A,
1: Vitamin E,
2: Vitamin C,
1: Zinc,
2: Kagdil Berry Extract.
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
1: para sa eye health,
2: mag-inom sang Eye Care Gold.
1: Kaupo
2: ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Mabakala sa mga leading drugstores

0: for Biotics. Makabulik sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Good day. Magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
8: X10 Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
8: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang X10 Pod Supplement for Men.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
11: Happy kalunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masalikan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may
11: Physio,
8: yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio,
11: ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
8: yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Hey, Five! Galingawan time!
15: Sa guwasang balay, may nakabutang nga ice for sale.
16: Mabagal!
17: Ano ba, clone?
16: May dulce ka mo?
17: Wala.
16: May soft drink?
17: Wala.
16: May tinapay?
17: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
16: Mas bango kaya eh! Balaan mo na gid! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, clone ko!
14: Hey, five, galing nga one time!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
5: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Karen, nadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika!
5: Para sa matilo nga dugo!
6: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tay!
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidants!
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay!
5: Basta tilo ang atay!
6: Happy kanunay!
5: DTX 500!
6: Masaligan!
5: Epektibo!
6: DTX 500!
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
6: DTX 500
5: Masaligan.
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: O baka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
5: Mighty C alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jade sang una yan iwang-iwang sa akay oh. Wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 after 1 week nagnamigid ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
2: Mabasa nga butika.
5: Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita may dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C
2: mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan masaminabudlayan sa pag-ariya Mags 4 Biotics ka by Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol
13: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing
17: performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kagga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 nga may BCO. BCO nga may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
5: Di mo tambay.
4: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidok na mil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Meaning ba
4: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rektato sa transmitter.
5: May turbo boost nga, lalapad pang highway, no?
4: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
5: Kampiyon.
6: Sa rurot, gina.
4: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
9: D3 bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
9: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health news. D3 bio.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
5: Daog ang Region 6 kontra Region 5 sa secondary basketball poise matapos makuha ang final score nga 63. Nahibaluan og ginhiwat ang basketball game alas 7 kainas ang aga sa EOC Evacuation Center Court sa Agusan del Sur. Samtang nakuha man sang Western Visayas ang kadalagan sa softball elementary girls matapos ginlama-lama ang Cordillera Administrative Region. Sa karon nagapadayon ang hinampang sa Palarong Pambansa 2026 kag pagabantayan ang pagsambuha sang Western Visayas kag Region 1 sa Volleyball Secondary Girls alas 12 subong nga udto. Gikan diri sa News Center para sa Palarong Pambansa 2026 News Update, ini si K5 kasya Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오.
1: 불어내라죠.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ora sa K5 News FM Iloilo. Las 11:04 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag sumuman ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sa D3 Bio, di antiviral at antibacterial specialista.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
5: 11 Mbps.
4: Kaupod si ka-K5 John Sapio. Iniang
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps. Dyan, sapyo, sigurado sa serbisyo. Astig

0: Sabong edisyon na Lunes, sabong Lunes, pizza 25 na. Madasig sa mga inadlaw, madasong niya Lunes. Hodyo na kita. Welcome na sa atong siningapag pangalagod. Mainit ang panahon. Halonggit kita sa init. Kaysa sobra-sobrang init. Sobra-sobrang init. Delikado sa aton sining ikayong lawas. So halonggit kita ha. Inomgit kita sang madamo nga tubi. Parang malikawan naton. Malikawan naton ang sobra-sobra lang init sa aton sining lawas. Kaya ang heat index subong, ang init niya mabatyagan sa aton sinilawas sa Iloilo City, 44 degrees Celsius. Iloilo City, ha, 44 degrees Celsius, kag subong man. Mga kaki 5 sa Dumangas, 43 degrees Celsius. Halonggid ka mo, balon ka mo tubi. Agtiner lang ka mo sa mga mabugnaw nga lugar. Kamo inang aton sininga halungan sa mga panahon. Sa sobra-sobra nga init, ang ginabatyagan naton ang extreme heat. Oh, ang heat index nga ini sobra-sobra ni. Di ang extreme heat survival tips. Kinan mapabilin kita nga hydrated. Madamo kita sang nainom nga tubi para nga hindi kita magbatyag. Inom sang madamo nga tubig until nga mabugnawan kita. Stay indoors during sang peak sang init, alin alas 10 aga, tub-tub alas 4 sang hapon. Magsuksok kita sa mga light o kung mga loose nga mga panapton. Cool down, shower with towel, kag mga fan. Kag magkaog kita sa mga light foods, katulad sa mga prutas, mga gamay lang nga meals. Gamit kita sa ginatawag nga sunscreen. May kalo, may payong. Ibantayan naton ang ginatawag nga mga sinyalis, ang ginatawag nga heat exhaustion o kung heat stroke. Along-along mga kaki-five ha. Iloilo City, 44 degrees Celsius. Dumangas, Iloilo. Sa probinsya sa Iloilo, 43 degrees Celsius. Stay hydrated. Dali lang kay may nasapuan nga isa ka bangkay sa distrito sang Haro. Dali lang ang aton sining flash report. K5 News FM Flash Report. Opo naton si Kaki 5 AJ Cordoba. Kaki 5 Eric. Kaki 5 AJ.
1: Good good. Padulong kita subong sa area kung sa diin may nasapuan nga isa ka bangkay sa ginapatihan babaye. Kaki 5 diyan diri sa isa ka subdivision nga i-check naton kun nga ini isang haro kun lapas nga sakop kag K5 diyan kay do pag kita maglantaw do boundary na ini kag K5 diyan mo. Pero padulong kita diri subong sa area kag K5 diyan.
0: Lapit pa lang.
1: Lapit na lang kag K5 diyan ah. Ari lapit na lang gid kita sa area kag magapangusay sa kita.
0: I-maintain na lang kun lapit na malang. Total lapit na malang. Kung may naidagan sang patrol, lumpat ka kumaglagan. sige. Ara na.
1: Waari, nga patudlo pagkita sa aton sini nga guide ka kipa dyan nga roving guarderies sa isa ka subdivision.
0: Okay.
1: Wait lang yun kipa dyan. Sa aton mga tagpalamantin, no?
0: Wait alive.
1: Sire? Wala pang kipa dyan.
0: Live na lang ah.
2: Nakatago.
0: Pag-uusapan
1: Pero sa initial nga impormasyon nga nakuha na ton kay 5 dyan, allegedly, kinsulot ini kuno sa iya sininga balay kay sa aton din nga initial, no? Isa ini ka timbang kung kayang balay nga ini, daw wala ini sang tawo, pero wala pagit sa may mahatag din ang mga pumuluyo, no? Kahit isa ini ka subdivision kay 5 dyan.
0: Okay. So ano, may arag man?
1: Ay double check pa naton kay Pajan kay do madamo
0: sustain na lang. I-sustain na lang
1: sa punta.
0: I-sustain na lang, oh, i-sustain na lang kay arag ang ginmanda.
1: Sige, sige, sige.
0: Oh, pero pamangkot jara kun may ara.
1: Sige, sige kay Pajan.
0: Kay Pajan. Sir, kay
1: Pajan, sir, sir. Sa din kong side, sir. Ang allegedly may nasa puan nga isa ka bang kahit.
2: Kakabangkay sa sulod sa balay.
1: Sulod sa balay siya na,
2: Pero
1: Block 7 na di, ma'am?
2: Oo, Block 7 na di. Pero wala kami kapag, wala bang kami palita na may kapatay?
1: Block 23. Block 23? Sorry kay Pep Jan, no? Padulong kita din, no? Agot mga usisa kay...
0: Hindi ka pwede ka live? Hindi ka pwede ka FB live? No,
1: private ini...
0: Kay Pep Jay? Pwede ka ka FB live na lang?
1: Sige, sige, ma, live na lang ako kay Pep Jan.
0: Mga muna ka, live mo na lang para at least makita sa tao, bla. Ano, kung ano ba isla kabalo, da? Nga may report niya na sa pan niya patay?
1: Yes, yes, ang iban sininga mga tupad balay din. Wala
0: isla kabalo.
1: Kabalo kay Pep Jan.
0: Okay, okay. So, sustain na lang kay Ara ka naman da, Sirya.
1: Sige, sige, sige.
0: Go ahead, go ahead, K5 with Jay.
1: Sige, no, so, sa subong K5 dyan, nagalibot kita dere sa area. Agot matultulan ang ining palay, pero kopot na to dere ang isa ka roving guard sa sining subdivision nga nag-confirm nga may Ara ginman sa allegedly sa kabangkay sa babae na nasapuan. So, sa impormasyon nga ni K5 dyan, binsulod din ko, no, sa balay gid, no, yung sulod sang wala pa makilalaan kung sino sini ang naghimo, pero babae ang ining nasapuang napatay kay Kipad diyan.
0: Okay.
1: Layo pa ni sir. Block 7 lot ano? Block 7 lot 23. So ari 18 ang Kipad diyan. Kay nagalakat-lakat na lang kita para nga at least puso lang ato kapag pangita diri kay so sa ato ng mga tagpulamantin mo, standby, no? Kay Ari Padulo na kita diri sa area. Block 7, 18 kagina to, no? 18. Pero usually, ang mga pamalay na di sir, puro na di may mga tao?
3: So, ano, bali, duha sila ka timbang na kaso nagpauli kana ay day off na Domingo.
1: Oo. So siya lang isa na bilin.
3: Oo.
1: Tapos
3: ngin salad na kano nag salad ka ng laki nga to.
1: Oo.
3: Tapos nag ginpamawan pa tana tapos mo to gin ano tutukan ka chilyo.
1: Ano no hold up or
3: di man kano ti base blow wala lang ko gid ka ano. Kaya mo lang man rin na bati kay na mo, kaya na lang po nagbalik. Oh.
1: Anong tagiya? Ano tagiya gina sa isang balay kung timbang lang tira?
3: So, tagiya lang.
1: Ah, tagiya gina sa isang balay? Oh. Ano laon na siya or may bana?
3: But, ang gina sa, may lang po.
1: 29 na ni, tapo na ta. K5 dyan?
0: Oo.
1: Ang mga itong pahayag, no, sa Rumingga.
0: Anong, anong subdivision na? K5 DJ?
1: K5 dyan?
0: Anong subdivision?
1: Lidisco.
0: Lidisco. Lidisco subdivision, ha?
1: Oo.
0: Okay. So, ara na kamuda, ara. Pero ang nagambalasin mo, roving guard.
1: Yes, yes. Roving guard.
0: Guard, oo. Pero tiyan mga neighbors niya. Dira na, why kabalo?
1: Why kabalo ka kay Pep dyan?
0: Oo.
1: Daw na po na ito, sir. Block 34 na niyo.
0: No, sa din ko na yun, blackout.
1: Block 7, lot
0: 23. Mm. Block 7, block 23.
1: Oo. Block 7, lot 23.
0: Oh, block 7, lot 23. Lot. Oo. 23. Lidisco Village.
1: Oo.
0: La Paz.
1: Yes, yes, kay Pam Jan.
0: Okay. So why pa? Tige Robin Guard upon mo da.
1: Amo gani kay Pam Jan kay pang taga ning gani sir. Taga tiki pa ni siya kay Pam Jan.
0: Taga rugto tanan sang tiki kadya. Oh, daway tanan ka tol-tol ga baka lugar jan. Oh. Din di ano paano niya nabalaan may nakambal siya?
1: Hmm.
0: Okay.
1: So, ari pala sir, oh. Ako po na itong si Kakipag dyan sa Pew Live Kita On Air, no? Sa 11 Mbps nga program. So, Kakipag dyan, ari ko po na ito ng Robin Guard dyan sa inyong isa ka subdivision.
0: Okay. Hello, sir. Hello.
3: Hello, sir.
0: Oh, ano, paano mo nakuha ang informasyon? May nagpabalo sa inyo da sa guard house? Hello, sir. Hello.
3: Hello, sir.
0: Oo. Paano nyo nabalaan niya? May, ano, may nasapuan niya patay? Paano nyo nabalaan?
3: Kain ang upot ko lang pang gabi jote nate subong lang ko nagbalik mong nga aga.
0: So ano ang balya?
3: Kiling niya kung mamangkot ya opisina yung bal ko lang ipakita ko lang ang video bla ang picture nga tigulang nga nag napatay.
0: Ah, tigulang na ang babae. Okay. May picture babae. May picture na gali.
3: Ara to saman sa opisina.
0: Okay, so din ka mo sabong ginakantuan nyo na. Why gets me nakabalo da?
3: Direct me sa Block 7 lang.
0: Oo, pero ano why siyang may nakabalo ang mga pamuluyo da?
3: Why?
0: Okay, so Block 7, lot 23.
3: Oo.
0: Oo, basi may mga numero man na da, bro. Basi kung...
3: Sagapan naman, sir.
0: Ah?
1: Ipa dyan.
0: Okay, may picture na sa kalisang kuhan, ang upod niya nga gwardya. May picture na kalisang napatay nga tigulang babae.
1: Mm. So, okay. Paano natin kay Kipab dyan, mabalik kami sa guard house, sa gunto nga.
0: Pero, tiyara naman ka mo, da? Ara naman, hindi, hindi. Daw, tira naman lang black amote nga, hindi niyo matultulan. Why gets may nakabalo, da?
1: Wala kay sa may nakabalo nga pumuluyo, dari kay Kipab dyan.
0: Oo. Nalocate ang locate ng balaan ko din nga parte, Block 7, lot 23.
1: Mm, kaya yung pala yung Ricky 5 dyan, wala sang may nakabotang abing block,
0: numero,
1: sa block nga ngalan, kaglat sa ila sininga mga gate, upang matira ka 5 dyan.
0: Okay. So, ito mga pamalay daw, may mga pamalay na nagko pamalay daw, no?
1: Gani, oo.
0: Why kasang pamagutan?
1: Wala, gid. Kagtapos puro sirado nga daan ang ila sininga gate 5 dyan.
0: Oo, gani man. Kung may numero, tani ang mga...

0: Ito utabok-tabok yata. Ini sa Ilocilo lang isipay ni Lucky 5 dyan.
1: Okay, well, okay mo lang na yan. Within the street man na siya mo. Isa lang na sa kalye.
0: Yes, yes.
1: Okay, bisang katabok-tabok, mabalaan mo man agapon. Galing ang problema, kay waisang mga numero, abi ang mga gate na mo.
0: Kuni, labas na, oh. Ilocate.
1: Oh, block 7, lot 22. 23 na the zone. Te, why good?
0: Why good, G5 dyan.
1: Pero may mga bakante nga lote.
0: Yes, may ara na mo sa mga bakante nga
1: lote. Ano, kuno sa balay, kuno ni na sa puan.
0: Oo, sa sulod ko na sa balay, G5 dyan.
1: Oh, okay. Te, tikon kagabi pa ni na sa puan?
0: Yes, amoy nang hambal diri sa isa ka roving guard ka G5 dyan. Why? So, area.
1: Kung kagabi na, dapat tanin, polis na, napabalo na nila.
0: Oo, oh, tani.
1: Tiba yung man sila kapareport sa polis?
0: Kapareport ka mo sa polis, sir.
1: Ang procedure sila, ma-report nila sa polis mo?
2: Pangita, namo ba yun
1: eh? Oo.
2: Dira kayo man, oh. Tama. Ay, block 6, block 5.
1: Okay. Dapat tani, ang normal nga procedure sila kay 5AJ, nga kung security guard ka or pumuluyo o kumanda, magtawag ka na sa polis mo? Lapas yes. Police station bla?
0: Oh, yes, correct, K5 dyan.
1: Oh, pero ang polis, why man ka baton report?
0: Amo pa na, kagab- K5 dyan, ang i-verify natin karon, no? Kay
1: kagabi, pag, kagabi pa,
0: pagkabaton natin sa ining balita, kinaka-K5 dyan, gilin kita din nga nagkanto, kag nag-pungusisa din sa guard house, kag ang guard on duty dito sa gate, T5 dyan, ginpopod sa aton ang ila sining roving guard.
1: Okay. So, te ang guardia to sa gate, wa ikbaluaw? Te guardia, dapat kabalaw gina sila mo?
0: Ani, o kung may, dyan.
1: Kung patay na, tani, kinuha na sa punerarya, kung ibalaan nila, kan na blatter, tani na sa police station?
0: Yes.
1: Te nga bayaw? K5 EJ?
0: Yes, K5 dyan.
1: Oh, te, anong ngambar sa mga pamuluyo na? Kaya ito niya gusto na ito, mabalaan kung... Kaya may picture na kanin kuno sa opisina sa security agency, di ba?
0: Oo.
1: Oh. Tinga, kunti normal nga procedure na dapat ang gwardiya mapatawag sa polis.
0: Yes, isa ginakakipay dyan, tani, no? Ka protocol o kung procedure.
1: Nang kutabi ang gwardiya, ang roving guard, abi ko nakatawag sa polis kagabi, kaya kagabi man blan sa puan.
0: Nakapabalo ka mo, sir, sa polis kagabi. Sunod sa pang-indorsa na inyo, sa imong partner. Nakapabalo ka mo sa pulis? Kagabi? Nakapabalo man sila kung nakakipayad dyan?
1: Oo. So? Diba siya nakuha na? Ha? Ah, ba siya nakuha na?
0: Posibilidad kakipayad dyan, pero aray mo na ako kami anay kag magpamangkot.
1: Okay.
0: Kay aray naman diri. Actually, si kakipayad Kim, no? Nag-apas man diri si kakipayad Kim.
1: Ah. Okay, okay. So mangkot lang mo daw. Ay kung kagabi pa ni, kung kagabi pa ni, ti nabala naman sa gwardiya. Why ka monitor?
0: G5 dyan.
1: Why ka monitor?
0: Sumong-sumong sa cellphone, G5 dyan.
1: Ay nano. Amo na ngambal ko blanga ti, dapat kagabi na ni, napabalo na ni sa polis mo. Kag kung na-report ni sa gusto, nakuha na ni sa punerarya. Ni blang usual nga nagkatabo ang prosedura mo na.
0: Oo, G5 dyan.
1: Okay,
0: ari mamangkot kita diri sa isa ka residente man diri ang K5. Tayo may yung mundo sa K5 News FM, Lilo. Dugi! Ano na dito yung lot? Ang block? Ang block 7, lot 23? Katiha? Pero nakabalo ka mo tayo nga may aragi man sang nabalaan nyo may nasapuan naman rin nga isa kapatay nga bakit babae. Huwag ka mo kabalita.
3: Ay, bagol ako nakabot nyo nga po sa kanon. Kasi.
0: Ah, okay. Sige, sige. Tayo, thank you. Nakakuan ka mo di sir. May nabalitaan ka mo din may arag nasapuan nga patay. Wala ma.
2: Wala?
0: Ah, sige, sige. So, kipa dyan?
1: Oo. Oh. Eh, why good?
0: Wala. Why man sila kabalo diri kay K5 dyan?
1: Okay. Why sila kabalo diri kay kantuta sa police station eh, K5 EJ?
0: Sige, sige. Ma-proceed kami sa police station K5 dyan, pero ma-hapit kami anay sa guard house. Agad nga, dito, kumpleto gina to siguro ang ilasin nga mga record, kaya hindi mo na pwede nga
1: Eh, blatter.
0: Hindi sila mag-record.
1: Oo, oh, kagagong blatter, kaya sa police, sa police station.

0: John.
1: Tiene esa. No, no, no. Ah, de esa ya. Pues saltando.
0: Pero ara na ka mo subong sa lot 7 na block 23.
1: Wala pa kakipayag dyan kay Kabud Legged Ilocate 3. Pero may ari diri mga construction worker nga nagobra nga ginpamangutan ni kakipayag Makoy kag ding gintudlo kami
0: Yung tatlo ka
1: kay
0: po.
1: iti sa piyak ako nga panimalay piyak ako nga pamalay namang pot si kakipayag Makoy diri sa mga construction worker nga nagobra diri kay Pajan.
0: Okay, gusto lang nato mabalaan kon confirm gud man kay ti ang balya sang guardia picture na gani kuno sila mo. Kag ang police na napabalo na kag kon kay gabi pa nakuha na sang pederarya da.
1: Oh, yes, correct kay Pajan.
0: Eh.
1: Dire mage.
0: Okay.
1: Hello.
0: Okay. Okay, may nagtudlo na kun din ayon ni Balay.
1: Ah, ano ang baltuin niya sa mga construction? Ay, ako mga nang Balay Block 7. Block 7. Block 7. Block 7. Kit a video.
0: Oo.
1: Dire.
0: Proceed lang, i-describe mo lang kay 5AJ mga nakita mo da.
1: So magsulod bala kita kay 5 diyan gid no sa Lidisco Village. Ikuan ni siya ang kun diri magagigid sa primero nga kanto sa tuo. Sa tuo bali second mapagliko muna sa kuan sa right side halin gid sa main gate. Second left ini siya kay 5 diyan kag duro diretsoon magidiri no. Padulong ka naman sa may area sa Banuyaw kakipag diyan ang lapos niya sini. Banuyaw da area sang Banuyaw dako kakipag diyan. Pero ang ining area bali isa dua pa ka street tabukan man sini ang isa ka subdivision man sa distrito sang lapas kakipag diyan.
0: Okay.
1: Are Block 7 lot 16.
0: Tindi sa sana, isipan mo lang. Isipon mong balay, 16 na, 17, din pa kanto.
1: 7.
0: Oh, 16 ko na, sunod sana, 17, di ba?
2: 3. Pero bang ka?
1: Ah, pwede ito galingin ha?
0: Ano?
1: Block 7, lot 3.
0: Ah, okay. Lot 7, block 7, lot 3, ang address? Tingin ang balot yung G3.
1: Dre. Kay kagina kay Pep dyan, Promiro, lot 23 ko naman.
0: Oo, gano'y ako. Di ba, Ged? Oras sa ato niya, pagpangalagad last 11:28 na, para yun ka mga nagpamati, Dre, sa
1: pero,
0: 11
1: kagina,
0: Mbps.
1: Pero, kagina, saan pag-endorse niya sa imo, kung diin nga balay? Oo. Di ba galagbo ka muna siya, no? Galagbo ka muna, ha? Oo, pero kamo nga mga
0: rabita, di
1: ba may lagbok mga muna?
0: Kag may turnover na sa reliever niya, kung mabulos iya.
1: Oo, wala kamo mga turnover na yaw. Oo, pero pag turnover niya sa imo, ano nga mga kwa naging turnover niya?
2: Picture.
1: Pero wala yung tudlo kon diin nga balay nga para yung kaso wala kon may mamangkot.
0: Isa niya man po tudlo kon husto ang address nga nakabutang sa lagbok nila.
2: Munya ko mga trayo?
0: Amo na.
1: Pero sa picture nga gin ko niya si Mara dra. Ano?
0: Oh, dali lang. So, standby ko mo ha, mga tagpalmatita. Tiara na, K5AJ. Ano itong amunan ni? Na utod ang signal ni K5AJ Cordobaho nagikan sa aton nga patrol dito subong sa Lidisco Village. Kay kagabi pa ni Kunoy. Di kung kagabi, dapat nga nakuha na ni kung na-report ni Glayon sa police. Kay tapos na pa-report sa police, pagkanto sa police na, tawag na sa police ang punerarya para makuha kung may patay ginman nga nasapuan. Pero may picture na kani kung security agencies sila opsina. Oh, but siling mo nga ba sinakuha na eh? Kipay ba, EJ, aran ha?
1: Kipay dyan, may ari na rin balay, no? Pero wala pa ini matapos sa pag-construct. Kaga okay. Wala sang tawo, hindi pa ma-verify kung direkte.
0: Why man sang yellow lane abi nga gimutang da?
1: Wala wala ka kay pa diyan. So ang himuon na lang
0: private namon. Private property na budlay na trespassing kada karon.
1: Oh, ang himuon na lang namon kay K5 diyan, mabalik na lang kami sa guardhouse abot nga makuha dito sang
0: Luwas na kung why kada sa may makuha sa mga informasyon kadto ko mo sa lapas police station mangkot mo kung may nanawag kung may procedure ina nga itawag sa kwardya sa polis mo.
1: Yes. Oh, madiretso na lang kami dito kay K5 diyan kay di dire do wala naman sang tawo dire ang mga pamalay nga
0: okay.
1: Ginadudahan lang kung dira gid man nasa puan ang ining bangkay sang isa ka babaye. So proceeding na kami subong sa guardhouse nga mag-verify.
0: Kuha mo dayon ang kuan ni ang kun ano nga security agency na kag may contact number sila bla.
1: Oo, sige sige kay K5 diyan.
0: Para mudasin naton.
1: Kay after na mundiri ka K5 diyan, madirekta na lang kami sa Lapas Police Station o kon ICPS2.
0: Okay. Lapas Police Station and then antes ka mo dira magagi ka mo da sa guardhouse. Kuhaon mo kun ano nga security agency kag ang contact number.
1: Sige, okay. Sige, noted ka K5 dyan.
0: Okay, salamat ka na, K5 Enjoy.
1: Sige, no, ang ininga plus report, no, pantayan na, dugang update sa K5 News FM Ililo 88.7 sa inyo, sininga mga radyo. Ang ginadulong itin nyo sa Angkal 1, Santitri Bayo para sa obusi po nila na trangkaso mag-Ditri Bayo. Kung po sa patrol, si K5 Maya, Makoy SP, hakan si K5 Kimberly Galoy. Ako naman si K5 EJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan si Ililo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Standby, mga kabalik kita, dugay-dugay. Pagkatapos, gilamang sini.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, damog isang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masaliga. DTX 500.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pina nata.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C, tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, mabaka ang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
15: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
20: Tigasi!
21: Tigalapa!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: ikaw pala
21: ang may diabetes.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
21: nga nagapanubo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
13: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio,
12: ang D3 Bio
13: yung may PCO,
12: ang PCO
13: yung may D3
12: mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito.
0: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
23: Yung may Visio!
24: Ang Visio!
23: Yung may D3!
24: Mabakas mga butika.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow!
27: May puso!
28: 11 Mbps!
29: Balik kita sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Madamo, pagkita sa mga balita nga naka-line up dari sa aton sining kapagpangalagad, subong sining odto. Bauti may mga tarso nga mga tawo nga ginpanapas nila to. Ang kwanbla, ang kahoy nga gintanom dira sa Sunset Boulevard. Ano man yung mga tao ni namin ni Kuro, daso ni mga batiis si sininilang tapso na yun. Huwag mo nakatandog ang mga kahoy sa inyo da. Ang ginapanapas nyo na eh. No, gintakaan ka mo, ginobrahan ka mo millions ng worth sa dalan nga Sunset Boulevard para may shortcut, ini magutok ang traffic, ginbutangan ka mo para maka-exercise, maka-walking, maka-jogging, gintamnan sa kahoy para nga ini ka mo mataman sa kinit. Tarso ng mga tao na eh. O sa nagsinuna ng mga tarso ng mga tao ng nagtapas ang mga kahoy nga gintanom sa Iloilo City Government. O kahit isakop sa syudad sa Iloilo mo, di mayo mo lang ang pananapas nyo. Anong isip sa mga tao ni katulad sila man?
30: Namin ay, tuod!
29: Namin isla guro pang pakdolo ng mga buisit nila niya. No? Why man nakatandok ang kahoy sa inyo na kang makabulig man na sa inyo nga hindi ka mo matamaan sa init? Kung tadlog ng isip sining mga tao nga ni, kustong isip nila, nga tapso nila ni. Nami guro ni, kumadakpa ni, siya ni ilubong na kagipatubuon guro ay. No, kung gusto isip mo, sinini ka na magpanapas ang kahoy katulad sina. Ingastuhan sa syudad, sa Iloilo ng mga kahoy, ini na libre. Ngin panapas nyo pa. Eh daw, ini man na husto guro, no? Kay si K5AJ Cordoba ni, kwaon tanong yung balita, ya karundo kay Dugay. Kay subong nga medyo sako pa si K5AJ Cordoba to. Dugay pa to, kani kasanagan to, kung may nasapuan gidman to, kag din to ayun. Eh, iya man ni report kay nani ang parte ni sa mga kahoy sa Sunset Boulevard, yagin panapas mo. Damo nagkatabo subong no may mga street lights man. May mga street lights ang DPWH dira sa Santa Barbara. Ang ginpangawat. Oh, ginpangawat. Ano way nagitumulubrahon mga tarso mga katawo ni. Dire kahapon sa hapon sa may Top North sa distrito sa Mandurriao, may mga pamatan-on man nga naglinag sanay. Ara na si K5AJ, kinaw, ara na sila sa nalocate na nilang balay. May kung pwede na sa ka-report, or si K5 Kim Kaluyo, kay upod sila to. O si K5 Kim man abi, parang makuha na to ng report sa dira sa may Lidisco Village, sa distrito sa La Paz. Na may gin-report nga nasapuan nga patay nga babae kagabi. Awo mga balita no, tiyato ng mga pamatanon to nga naglinag sanay. May isa kong tani ito nga dabunon pero mayon lang gani kayo natindagan ko no, ang tuyo kong tani magbuno, tiway may maigo. Kada mo nagidiya sa mga pasaway subong nga mga tao di sa atong syudad man. May nagarinambol, may nagalinag sanay. May mga nagapanapas ang kahoy. May nagapangawat sa streetlights. Ano man? Daw ka gamuhaw. Tawag mambal ka mo ka gamay sa nagabagay. Gamay ang dako ka so good kag nagahalin sa gamay mo. Dapat wais ang may matabo bisan gamay. Kay kung pabayaan mo ng gamay, base magdako pag ito magsubra pag ito ang isip nila, bla. Tanawin natin ina kung makuha ini karon dugang ang mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Kag subong man, ang aton sining palarong pambansa update nagikan dito sa Agusan del Sur kay full coverage ang ginpadala sa K5 News FM Iloilo dito para sa coverage ng Palarong Pambansa 2026.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

standby kamo dugay-dugay sa aton sining tandem broadcast kag mga update ay nagarepresento sa Agusan del Sur Prosperidad. Agusan del Sur ay 66th edition. Ika-66 nga edisyon sa palarong pambansa dito sa Prosperidad, Agusan del Sur sa Mindanao. Aton sining K5 News FM Philippines sa palarong pambansa 2026 special coverage. Naginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline yung vitamin C, DTX 500, the superior antioxidant. Clinica Detri Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Ang sumungman ang DTX Coffee Mix, healthy kag wellness coffee ni Dr. Amil Oy. Ang opening kahapon sa Agusan del Sur, special mention to si ang tatlo pa ka mga mayor sa

0: Sa'yo kami kay Five Lawrence, mayroon pa-reward ko na sa GC Tablang. Mag-acknowledge ang mga supporters ng Western Visayas Regional Athletic Association Meet, ang DepEd, Department of Education, ang Regional Director, ang Assistant Regional Director, ang mga supportive ng mga local government units, katulad sa Pasig City, ang Carles, ang Barutak Viejo. Po't silingon eh, kung makita to sa mga athletes tong ara ang mga mayors nila. Kundi ka himaka sila kiti ara mayor mo, kag to makakuha ka na sang gabost ini sang moral sang aton nga mga athletes ga nagapartisipar sa palarong pambansa ang presensya. Hindi lang sa regional director, hindi lang sa assistant regional director. Ang pinaka-importante, why tamabatyan ang gobernador sa probinsya sa Iloilo nga toto? Kaya kung natoto, kung di kinaknowledge, why man kita kabati nga totong mayor sa Iloilo City? Tinga nga si Mayor Stephen Palmares pa, si Mayor Bongbong Topas, si Mayor sang Carles pa nga toto. Matyan tabla ko kay special acknowledgement ni sila mo. But silingon nga, ginasuportaran nila ang mga atlet na not only alin sa Ilabanwa o kung sa Pasig City, kundi sa bilog nga Rion 6. Ari pa matiantang pag-acknowledge pala sa MC sa opening sa palarong pambansa kahapon. Sala lang galing kay Region 6 kuno, ara pa kuno ang Maskara Festival. Why na Maskara? Ito na sa INIR. Kulang sa research how? Ito first time nga nag-represent ang Negros Island Region. Kaya ang Maskara kuno ni Bacolod City. Iway ng Bacolod sa Region 6, ara na sila sa INIR, DepEd, ala kulang ang research nila. Aray matianta kay Five Lawrence.
1: Visayas proudly stands as one of the most vibrant and culturally rich regions in the country. Known for its strong heritage, dynamic economy, and warm hospitality, the region reflects the unity, resilience, and industrious spirit of its people that continue to contribute significantly to national development. Blessed with world-famous destinations, Western Visayas is home to the pristine white sands of Boracay. Colorful festivals such as Binagyang Festival and Maskara Festival, and rich agricultural sugar-producing lands, especially in Negros Occidental. It is also known for its delicious cuisine, historical landmarks, and thriving tourism industry. Driven by excellence, culture, and unity, the people of Western Visayas continue to shine through their creativity, faith, and resilience. Welcoming 988 delegates, including athletes, coaches, members, and officials. Representing their delegation, showcasing beauty, celebration, and pride, here comes the lively, colorful, and outstanding delegation of Western Visayas Champs!
2: Faithfully supported by City Mayor Stephen Palmares, Municipality Mayor Arnold Getita II, MPA, Municipality Mayor Angelica Bianca Espinosa, and Municipality Mayor Yelo Tupas.
0: Okay, there you are. Kina-acknowledge gin si Mayor Stephen Palmares. Kina-acknowledge gin si Mayor Espinosa sang Ahoy. Si Mayor Bongbong Topas sang Barutak Viejo. Kag si Mayor sang Banua sang Carles. Bitita, no? Sang Carles. Okay, ang gobernador ta wala. Ang aton nga city mayor wala. Okay, balikan ta ni karon ha. Standby sa aton sining pagpanglagad. Sa 11 Mbps pagkatapos ang DTX 500 Health Alert. Kag sa Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
8: Laingid man kung kana, tigulang kana,
7: oh,
8: tapos hubin pa imong pamatinan,
7: eh?
8: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
7: Uh-huh.
8: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
7: Mm-hmm.
8: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
7: Oh,
8: no?
7: Ang
8: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ika ang imong nga gininom nga kakapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow! DTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
9: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
8: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
7: ay, oh, the more kagabisyo, the more
8: dapat. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula sa RGP, hindi ka matubuan bukol,
7: ay,
8: ang nami nga bukol, ang bulsa lang, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer,
7: oy,
8: ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lang yan sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na. May super antioxidant ka pa. For excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
9: DTX 500.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: K5.
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
15: Ta magbanwa, Pasto. 69 years old. Baltan ngayon. Ano, nagkasakit ako, naglabo ang mata ko. Nahihilo-hilo ako pagkatapos. Hindi na ako makabasa yung mga text ng mga anak ko.
16: Isa sa ginamit niyo po is ang eye care capsule. Kumusta yung paningin niyo po, nanay?
15: Magaling po ako. Nakakabasa na ako.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. GGX 500.
18: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, GGX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo. At ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
19: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
20: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
19: DTX 500, bibili sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
22: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
23: K5 News Philippines,
22: sumasayo ang Mighty C Network News.
23: Mighty C Network News,
22: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
23: Mighty C Network News.
22: Mighty C Network News.
23: Mighty C Network News.
22: Headlines.
21: At sa ulo naman, nagbabagang balita. PRO6 nakahandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas ang senador. Hiker na nawawala, ligtas ng matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Mga chupese kapis, ikinababahalang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Boss na nawala ng preno, inararong siyam na sasakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Rider pataya matapos bumangga sa isang wing van sa Aklan. Fiesta sa Santo Tomas Isabela, pinagbabarila, pulis at barangay kapitana pataya. Pamilya na estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Sibalamantique na nawagan ng hustisya. At lalaking lasing na may bit-bit na baril sa bayan ng Bacoor, Hong Negros Oriental, arrestado.
22: Mighty C Network News.
23: Mighty C Network News.
21: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO6 nakandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas man ang senador. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ka K5 Kim Caluyo.
24: Nakahanda ang Police Regional Office o PRO6 sa pag-serve ng arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung madidiskubrihan na ang pinagkakaroonan nito ay nasa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay mandato sa ngayon ng PNP sa pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ay dahil rin sa utos, hindi lang CIDG ang manguna sa paghain ng arrest warrant. Napag-alamang itinuturing na na fugitive from justice ang senador dahil sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC bilang perpetrator sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
21: Samantala, hiker na nawawala ligtas at namatagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni kay K5 Grace Berostrino.
0: Matagumpay na nasa gip ng mga rescuers ang nawawalang hiker sa Mount Beaufort sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City matapos ang magdamagang search and rescue operation. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, natanggap nila ang ulat hinggil sa nawawalang hiker bandang alas 7 ng gabi noong May 22, araw ng Biyernes, mula kay Barangay Irawan Secretary Lenny Ricabo. Agad namang nakipag-ugnayan ng CDRRMO sa Bureau of Fire Protection para magsagawa ng joint search and rescue operations kasama ang PNP Station 2 at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Irawan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, matagumpay na natagpuan at nasagip bandang alas 2:40 ng madaling araw ng Sabado, May 23, ang 19 na anyos na lalaking residente ng Westcombe Road, Barangay San Miguel sa lungsod. Samantala, dahil sa nangyari, pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa pag-akyat sa mga bundok at tiyaking ipaalam sa mga otoridad o kasama ang planong pag-hiking para sa mas ligtas na outdoor activity. Ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
21: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, mga chupes sa copies. Ikinababahala ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Balitahatid sa atin ni ka K5 Rold Villarreal.
1: Hindi na sapat nakita at halos abunado pa. Ito ang halos araw-araw na dinadaing at iniinda ng mga tsuper sa lalawigan ng Capiz dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Peter, dekada na ito na namamasada ng jeep. Dati aniya sapat pa sa kanilang pangangailangan ang kanyang kita. Ngunit ayon, halos abunado pa ito dahil sa napakamahal na presyo ng kurudo. Ito rin ang sentimiento ni John, hindi na sapat aniyang kanyang kita sa pamamasada. Nangangamba din ito na walang maibili ng school supply sa kanyang mga anak sa nalalapit na pagbukas ng klase. Kahit na mga dispatcher sa terminal ay apektado rin. Ayon kay Ronnie, wala silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaki rin ang nabawas sa kanilang kita dahil sa pagbawas ng bilang ng mga jeep na namamasada. Panawagan naman ito na gumawa na ng konkretong aksyon ng gobyerno upang mabalik sa dati ang presyo ng langis at mabigyan ng sapat na tulong ang kanilang sektor. Napag-alaman na ngayong Linggo ay nakaamba na naman ang pagtaas ng presyo ng langis. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
22: ITC Network News.
23: ITC Network News.
21: At boss na nawala ng preno, inararaw pa ang siyam na sakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
2: Inararaw ang siyam na sasakyan at dalawang establishmento matapos mawalan ng preno ang isang bus sa kahabaan ng highway sa Barangay 4, Catbalogan City nitong Mayo 23. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ang nasabing bus ay galing sa Giwan Eastern Samar at patungo sana sa sentro ng Catbalogan. Pagdating sa pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Gindepunan, nang biglang nawalan ng preno ang naturang sasakyan. Sinubukan pa umanong kontrolin ng driver ang bus, ngunit hindi na ito huminto na humantong sa sunod-sunod na pagbangga sa mga sasakyang nasa daan, kabilang ang mga tricycle, motorsiklo, van, multicab at iba pang pribadong sasakyan. Tumuloy ang bus hanggang sa mabangga nito ang isang konkreto na establishmento at isang bahay. Nadamay din umano ang isang tindahan ng mga tsinelas, sapatos at ukay sa Barangay Canlapwas. Maraming pasahero at gayon din ang driver ang nagtamo ng mga sugat at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital upang mabigyan ng lunas. At nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Station ang driver ng bus habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon. Dinala na rin sa himpilan ng pulisya ang mga sangkot na sasakyan para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
21: Guardian rider patay matapos bumangga sa isang Wayne van sa Aklana. Balita hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
5: Patay ang isang 30-anyos na motorcycle rider matapos bumangga sa likod ng isang Wayne van sa National Highway na sakop ng Barangay Tigayon, Calibo, Aklane. Kinilala ang biktima na si alias Roberte, residente ng Poblasyon Leso, Aklane. Batay sa investigasyon ng Calibo PNP at sakuha ng CCTV sa lugar. Nakahinto sa traffic light ang Wayne van na minamaneho ng isang 44-anyos na lalaki mula sa Pian Capiz nang salpokin ito ng motorsiklo ng biktima na galing sa bayan ng Bangat papuntang Calibo. Dahil sa lakas ng impake, nabiyak ang helmet ng biktima at nagtamo ito ng matinding pinsala sa ulo. Mabilis naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital pero agad na idineklarang dead on arrival. Pinaniniwalaan ding na sa impluwensya ng alak ang biktima ng mangyaring aksidente. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Calibo PNP ang driver ng Wayne van para sa kalagdagang investigasyon at pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
21: Samantala, fiesta sa Santo Tomas sa Isabela na uwi sa pamamarila. Polis at barangay kapitan patay. Kamu ang detalye ng balita. Hati naman sa atin ni K5, Justin Kiss.
6: Patay ang 4 na katao, kabilang isang polis at barangay kapitan, habang 4 pa ang sugatan matapos ang madungong pamamaril habang kasagsagan ng barangay fiesta sa barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas, Isabela nitong Linggo, Mayo 24. Batay sa paunang imbestigasyon, bigla umunong pinagbabaril ng mga armadong salarin ang mga biktima habang dumadalo sa selebrasyon dakong alas 7:50 ng gabi sa harap ng bahay ng isang pulis. Dead on the spot, ang barangay chairman at isang pulis dahil sa tinamong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan habang agad namang isinugod sa Milagros Albano District Hospital sa Kabagan, Isabela, ang iba pang sugatan kabilang ang 2 minor de edad. Mariin namang kinundina ni Mayor L.A. Talawe ang madugong pamamaril at tiniyak ng lokal na pamahalaan ang agarang paggamot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima kabilang ang burial assistance, financial aid at psychosocial support. Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng 100.1 K5 News FM Santiago ngayong Lunes, Mayo 25, sa Santa Maria Police Station, patuloy umano ang kanilang investigasyon habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation at checkpoint para sa agarang pagkakaaresto sa mga suspect.
10: At para sa MyTC Network News, ako, inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Impinang Kampyon, K5 News FM.
22: Network News.
23: MyTC Network News.
21: Gayun din, pamilya ng estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Cebalo Mantique na nawagan ng hustisya. Balita hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
11: Patuloy ang paghihinagpis ng pamilya ni Smith Lee Madero, 24 na taong gulang estudyante matapos itong mamatay habang ginagamot sa ospital. Si Smith ay isa sa 3 magkakaibigan na sinaksak gamit ang tari noong May 23 sa District 4 Cebalo Mantique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team, natutulong lang kung sana si Smith sa kanyang kaibigang nagkarambola, ngunit isa siya sa mga biktima ng pananaksak ng sospek at namatay. Samantala, nananatili sa ospital ang 2 pang sugatan na sina Vince at Gabriela. Matapos ang insidente, agad namang naaresto ang sospek. Sa panayam ng K5 News Team sa pamilya ng biktima, nananawagan ang kanyang tiyahin ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, K5 Jojan Kabatingan Morillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
21: Sa Samantala, lasing na lalaki na may bitbit na barila sa bayan ng Bacong Negros Oriental na arestado. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin kay K5 Shara Humilio.
7: Dinala sa kulungan ng isang 60-anyos na lalaki matapos mahuli ng mga pulis na madlang baril na walang lisensya sa Proxars, Barangay Liptong, Bacong Negros Oriental. Mabilis na rumispondi ang Bacong Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang lasing na lalaki na nagpaputok umano ng baril sa lugar. Pagdating na tagpuan ng mga otoridad, ang suspect na si Priscilano na nakandusay sa lupa na may dalang kalibre 38 revolver sa kanyang belt bag. Na-recover sa kanya ang nasabing baril na walang serial number kasama ang tatlong bala. Dahil sa hindi pagpakita ng mga legal na dokumento, nakakulong na ngayon ang suspect at maharap sa kasong paglubag sa R810591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: IDC Network News.
23: IDC Network News.
21: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawi ang 90 katao sa pagsabog na minahana ng carbon sa northern China. Nangyari ang naturang gas explosion sa Lewis Hengyu Coal Mine na pinatatakbo ng Tongzhou Group sa Shanxi Province. Daandang rescuers naman ang ipinadala sa site para sa paghahanap ng mga biktima ng pagsabog. Base sa unang pagtataya, nasa 247 na minero ang napaulat na nasa site na mangyari ang insidente. Bumiling na rin ang Chinese President Xi Jinping sa gobyerno na patuloy imbestigahan ang ugat na aksidente at panagutin ang mga responsable. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang dahilan ng pagsabog. Subalit, base sa ulat, lumagpas na sa limits ang level ng carbon monoxide, isang nakalalasong odorless gas na natagpon sa pagmimina.
22: IQC Network News.
23: IQC Network News.
21: At mga K5, sumain nyo ang kabuha ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Roger Pangilina, K5 Carol Medina at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
22: Mbps.
8: Balik kita sa atong pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras sinadulong sa inyo sang DTX 500 Disoperior Antioxidanta.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad ng mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Check na itong duga-duga report ni ka-K5 Kim Caloyo kag ka-K5 AJ Cordova sa sining report kay na nga may nasapuan ko ng bangkay isang babae dira sa Lidisco Village. Ara na sila K5 Paul. Ay, wai pa sang konfirmasyon, no? Kung bala, may ara. Gidman kay ang gwardya to, ay ni man duty niya kagabi. Kag-turn over lang sa iya sininga, upod niya gwardya. Anong natabo dito sa, ano may patay ginmanga na sa puan? Ay, check kami si K5 Kim Caloyo sa report sa patrol.
4: News FM, Kampyon Report.
3: K5 Kim.
5: Kaka-K5, John, no, based diri sa aton siring initial information pala nga nakuha, kaya actually dito sa area, kagina-reach out pa nato, no, ang La Paz Police Station, no, kung Iloilo City Police Station 2, kaya actually no, kagabi pa na siya kaka-K5, John, mo, nga nasa puan, dira sa sulod siyang iya baray, no, based diri sa information, tinagapang idaron, ini siya, kaya actually may mga laragway naman, o kung letrato, nga timakitan, bala nga nag-hamyang on siya sa kilo. Dira sa nga iya mismo yung hiligdaan ka K5 dyan. No? Based diri sa nakuha na ton nga initial information, ang iya diri yung apelyedo is Haseldo ka K5 dyan. Ang ginatawag sa iya dira or ang iya ginang complete ni base man diri sa iya nga himata no? Nga nag-reach out man diri sa ton sa social media, Amos Virginia Inayan Haseldo ka K5 dyan. Kagti mayara kita sa nakitaan nga do agi balasang duki ginkuga bala no pero subject for verification kasi actually info naton is allegedly do ginkuga siya kay aside sa iya diri nga liog ka K5 dyan, wala na siya sang mga pilas sa iba niya nga parte sang lawas.
3: Ano ginkuga or naghikog kay ti duam ni hindi man sila nga ginkuga siya kun may agi sang daw lubid or daw higot siyang liog.
5: Ang base sa information, there is a picture nga nauyatan naton ka K5 dyan, posible man nga ginkuga siya kay base there is
3: nagbitay sabi nag-suicide siya.
5: Pero there is so, sa area do wala man sang dogen pakabit abi no nga ginhigot sa iya nga liog ka K5 dyan, wala negative dira sa area base diri no sa mga nauyatan naton nga mga laragway.
3: Confirm gid man no kay ara no may suko na kalay nagkadtok gabi.
5: Oh, kagabi, yes, pero ara, wala gyud sang natribukahaw bla kagabi. Subong lang gyud na hibaluan man dira sang pila actually ka mga gwardiya kag pila ka mga personnel.
3: No, proti ko na mo ni may blatter ni sa La Paz Police Station
5: nato. Oh, yes, actually na-confirm naman no, na-confirm sang desk mismo sang Iloilo City Police Station 2. Pero
3: as
5: of yes, no, pero ginakuha pa naton kay ang gina-forward nila is dapat kay officer in charge, you know, kay Police Captain Acuesta, gina-reach out pasubong dito, no, yung katuan mismo ni K5 EJ Cordova dito sa police station. I don't know lang kung available na si Captain
3: gusto lang
5: Acuesta.
3: Gusto lang natin kung suicide or may foul play or ginpatay nga ginhungod lang.
5: Actually, mayara man dira sang CCTV sa may balaya. Kag based sa information, ang mayara sang access ang iyang bata nga ra sa luwasang pungsod.
3: Okay.
5: Kay tawag na doon.

0: Pangli, may access isang CCTV footage yes. via online.
1: Oh.
0: Kag nakita niya, bisan sa din ang bata sa US?
1: Sa Estados Unidos, oh, yes.
0: Sa US ang bata, yan o nakita niya.
1: Mm-mm.
0: So mo nang ang bata niya ito sa US, sa mong pananawag sa polis?
1: Nag-coordinate, yes, kay Five John. Kay, okay. Usually, ang baldares ang mga gwardiya, balang aside mm-hmm. sa gwardiya, ang ara sa guard house kay Five John.
0: Oh.
1: Umayara, pag yun nga na-assign, balang maglibot-libot, dara sa kada mga block, roving guards, kumbaga. Oh. Pero dulain ang ilay ang mga uniforms kay Five John. Ngati, usually, makita nila nga may ara man dira ara man kun kaisa ang iyang bana kaki Five John, pero kun kaisa wala man or laka lang dira bla makita no kay based man sa information halin kuno man diri sa ining tigulang na sa puan ngati kung kaisa kuno nagatanom-tanom sila do mahilig pala mang pananom kaki Five John. Pero actually do dako na darang ilabi nga balay makita man dira sa ton sining nga footage kaki Five John. Pero amo okay. na ginatipon pa nato na information no, pero liton kita sa mga balita no dira sa Police Regional Office 6.
0: Oh, kay na, no? Na, kay na,
1: first nga press conference.
0: Sang Sabado, may official turnover nga giniwat dito sa Campo Crami.
1: Yes.
0: So, from Police Brigadier General Jose Pinoligan to Police Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo,
1: former spokesperson man sang Philippine National Police.
0: Graduate sang Philippine National Police Academy, class of 1995. Mm. So, anong mga marching orders niya sa mga kapulisan, Kipab Kim?
1: They actually, no, tika ina, first, yung gandari nga flag raising ceremony, kag nagtipon man, no, sa mga commanders, kag pila ka mga opisyalis man, under the Police Regional Office 6. So, based rin sa information, pasang karon niya pagid, no, ang in terms of the police visibility, kaki Five John, kay ti, according man rin kay Brigadier General Tuanyo, nga pinaagi sini, no, nga ti mapa, atawag na mahagan-hagan, or ma-prevent, siyempre, kung may mga presensya, siya sang pulis, matagam-tagam, mukun kumbaga, mahadlok bala, no? Mga kriminal nga maghihimo sang nagkalain-lain nga krimen kaki Five John. That is why, no, one of the mandates ni Brigadier General Tuanyo nga to intensify ang ining police visibility sa mga public spaces, especially man, no, sa pagpatuman sang ining mga pila ka mga local ordinances, just like for example, sa mga curfew for minors, kaki Five John. Kagdi, padayunon niya sa gihapon ang ining tawag na no masangkad nga kampanya batok illegal ka droga ni outgoing Brigadier outgoing Police Regional Office Director Brigadier General Jose Pinoligan kaki Five John. Kay pala naton damo gyud sa accomplishments no si General Ligan, may kaangtanan no sa ining kampanya batok sa illegal nga droga duwalo sa adlaw, may mga bypass operations hindi lang dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo kundi sa other parts man no sang Western Visayas. Kaki Five John, may nagpamangkot man rin kay na kay Brigadier General Tuanyo, may kaangtanan sa ining mental health kumbaga no sa mga hanay sa kapulisan nato diri sa Western Visayas based diri sa yaman nga mga plano considering kaki Five John no ti may pilaman siya dira ka mga contact sa health services dito sa Camp Crame kaki Five John ti pasang karon nila diri ang mga mental health program nila just like for example no one of the plans is magpatigayon sa debriefing every after operation sa mga kapulisan naton, especially sa mga sensitibo balang mga operasyon that could maybe affect no sang iladra nga mga mental health kaki Five John. Kag magpatigayon man sila no sa mga financial literacy sa mga kapulisan diri sa Western Visayas considering ati may mga issues and concerns before no nga nagaapekto sa mental health sa mga pulis tungod sa mga kwarta kag ti rason man ako nga ang iban allegedly tiga ka suicide or it's either mag-involve or mag-engage sa mga pangurakot.
0: Sa illegal activities.
1: Sa illegal activities kaki Five John. May ara kita dira, no? Tingog ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo may kaangdanan kaki Five John, no? Sa iya sininga pagpasangkad sa pila ka mga mental health program kag paano ba lang, no? Mapaayo pagid ang ining performances man, no? Sa makapulisan dari sa Western Visayas. Si Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo.
0: Ang audio-video na itong Kipay Paul, parang maayo gini ang mga mental health concerns ang police, no, gamay nga concern na Kipay Kim.

0: no? Ang concern subong illegal drugs, ang mga police nga naga-intra sa illegal activities, no? Na-involved la sa mga sinindikato nga.
1: Yes, actually ti amo man na, no? Ti first unay pa lang
0: ka, malamo kung police ka, you should be physically fit.
1: Yes.
0: Hindi nga sini kung nag-police ka, nag-isip ka pa sa ibang mga bagay, tani nagwa ka na sa police.
1: Kaya dapat sila mismo.
0: Sila mismo na yan, dapat physically fit ka na gani.
1: Mentally as well.
0: Hindi ka maapektuhan sa natawag na problema sa mental health mo. Kaya ti police ka mo. Kabalo magkita nga tama ka stricto. Ang recruitment sa Philippine National Police na dapat nga physically fit yun ang police nga magsulod sa hanay sa Philippine National Police. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo Kipaiba, Paul.
2: Mapakita na pinapahalagahan natin yung lahat ng miyembro ng Philippine National Police, maging police non-commission officers kaman, maging non-uniform personnel kaman. At panglawa ho dyan, paitingin po natin dito dahil classmate po namin yung director ng health service, yung pong sinasabi natin, bantay kaisipan sa ating pong mga miyembro ng Philippine National Police. Hindi po tayo ng tulong sa ating director ng health service at pati yung si Director Portia Banyaga Manalat, classmate po namin, para palakasin yung the health service services dito sa Police Regional Office 6. Umasa po kayo, sa panunungkulan po ng inyong lingkod, palalakasin natin yung tinatawag nating rewards and punishment. Hindi tayo maghahanap ng butas upang pagalitan ang ating mga miyembro ng Philippine National Police because ang uunahin po natin tingnan kung ano yung mga magagandang nagawa nila at i-amplify po natin dyan. Kasama po dyan, yung mga good deeds na ginagawa po ng ating mga miyembro ng PNP. Kung makapansin po ninyo, maraming mga ginagawa ang kabutihan ng ating PNP. Pero yung po papasok, yung ating pong partnership na hihilingin po namin sa inyo na ma-share sa ating mga kababayan dito sa regional at sa national, yung mga kabutihan igagawa ng police po natin. Para ma-amplify naman po, para makita ng taong bayan, at tao lang din naman ang PNP. At may mga gawain din naman para sa ating mga kapwa-kababayan.
0: Oh, K5 game?
1: Dapat ano si Brigadier General Tuanyo, may mga nagpamangkot man K5 John, especially no, in terms of crime prevention, kag mga illegal drugs, si, according man rin kay General Tuanyo, Brigadier General Tuanyo, nga tipadayunon niya ang programa nga existing naman niya daan ni Brigadier General Ligan ka K5 dyan. Kag ti ma-istorya pa sa mga commanders, kag mga officials no, dari sa may Western Visayas. By the next week, ti mapatigayo naman siya sang press conference. Kag ang plano yan ni ka K5 dyan no, ni Brigadier General Tuanyo nga every week, no, weekly bala ang press conference. Agod maghatag sang updates anong ilang mga accomplishments. Kag kung for example, no, may mga issues and concerns sa mga police personnel dari sa Western Visayas, ma-address nila right away. Kag accordingly, ka K5 John, no, may nag tawag ng pamangkot man sa iya regarding bala ni sa iban nga mga police, disturb sila kay gagamit sila sang cellphone sa while on duty. Ti somehow bala mambal mo bala nga ti supposedly ang ilay nga oras nga dapat gina-allot nila ya sa ilang trabaho kag magtutok abidra para mag prevent sang crime ka K5 dyan, kung kaysa at iba naga sa aga social media or whatsoever na nga gagamit, disturb sila no, sa mga gadgets ka K5 dyan. Tinagpahanumdo man da rin no, ang bagong or ang acting regional director sang PRO 6 nga tisubaybayan niya da rin no, o itanawon niya ang performance sa mga kapulisan diri sa Western Visayas starting from the commanders no, sa mga provincial directors kag sa mga hepe sa nagkalain-lain niya mga police stations.
0: Why? Ang ginambal sa parte sa reshuffling kay ti bagong regional director, ang mga provincial directors kag mga city directors.
1: As of this time, ka K5 John, no, based man dari kay Tuanyo, nga on his level sa PRO 6, dito wala pa man sang, atawag na, no, sang plano for reshuffling unless na lang kung mayara sang order from the national headquarters, K5 John.
0: Okay. Salamat may, ka na, K5 Kim.
1: Mayara man ka K5 John, no, ang regarding bala sa kay Senator Bato, kahit it seems, no, nga ang mandate dari sa
0: Philippine... Dakot nila, anay. Oo. Oh. Sagat mo kambal nga ready, kamo ka ganda, kamo dakot, dakpan yung anay, blah.
1: Amo gani ka K5 John, no? Pero based man rin kay ang mandate abi no sang Philippine National Police under the leadership no ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga ti nga dapat naka-alerto kag prepared gid no ang tarantanan yung mga police units sa bilog nga Pilipinas. Kung for example, abi makalabot siya abi sa Iloilo, kung sa nagkalain-lain nga area diri sa Western Visayas, kung ma-determine nga ti ari siya balagalay gapanago ka K5 dyan, kung ari siya nagtulo-tambay-tambay, gali si Senator Bato de la Rosa, pinakahanda no, ang Police Regional Office 6 in kaso nung ti i-serve bala ang iring arrest warrant from the International Criminal Court ka K5 John.
0: Okay, salamat kayo na K5 Kim.
1: Report gikan sa PRO 6 sa kanaman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Maramo kinyo, salamat sa report ni ka K5 Kim Caluyo. Ang ining portion ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant para manikawan nato ang mga kamamatay nga kanser. Mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser. Apang ini isa sa mga pinakamabudlaybol kung ilabinigid kung yara sa late stage. Duwa ka kasi ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma, kag subong man madamo nga pamaagi sini nga madula kag hindi naton ini ma tabo sa aton. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot, kuntil 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo kon sa liog. Ang mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma: radiation therapy, chemical exposure, malawi ka pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorder or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma: pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan, hindi magiyo nga adyuan, hinaling ang pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500, yung may tisi kanadlaw, puno inis ang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba nga mga cellula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat ka magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 yung MITC kita adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Mabalik kita dugay-dugay. Standby, pagbalik na report ni Kaki 5G ni Kauyunan. Ano, dismayado no? Na-challenge si ang aton sining environmental kung ang aton sining city Environment and Natural Resources Officer, sining pang utodla, gintang labo ang mga kahoy nga ginpananom dira sa Sunset Boulevard. Pagbalik ta, standby, mga kakifay.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mangabuti ka. D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga talaga panubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
3: garantisado.
6: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magbuti, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut nut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
12: Extend Food Superman Man.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: 11 Mbps!
0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Check na to report ni ka-K5 Jenny Coyuna nagikan sa City Hall. Ay dismayado si Engineer Aniel Rabina sang Sindro Iloilo City. Bangod sining mga tampuhaw ning mga tao blang ara na si 5G ni nga nagapanghalit bla ya, makmo na nga gin tamnan na sang kahoy tapson pa dila dira sa may Sunset Boulevard.
20: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
0: K5 Gen, musta da?
21: Yes, K5 John. Though kaaga pag itong na-highlight no, si General Services Office Head Engineer Neil Ravena matapos nga sa ila pag libot-libot K5 John sa atong mga areas like Esplanade kag Sunset Boulevard. Natuki ba nila K5 John nga pila naman ka mga puno sang native trees ang ginpanglabo o kung ginpangtapas pa sa mga wala pa makinanaan nga mga individual K5 John. Dito kaina do apat gid ka native trees nga bani kag isa ka fire tree kag kifab jan ang nagkalabali tigdug na subuan bala kag kifab jan si Engineer Neil Ravena because nga ining native tree sa kifab jan amo ning pili nila agud ni dasig bala magtubo kag dasig nga magka-shade dira sa may Sunset Boulevard kay mainit dira kag kifab jan nga area ining na bani kag kifab jan ang kumbaga kung i-estimate more or less mga 2 years na kag kifab jan mo nga nagatubo dira ti kumbaga tani kong after 2 years magtaas sa nga K5 dyan, di may ara na.
0: Dula ka? K5 dyan eh, no? Dula sa signal. O, ti, amunin ka rin ka mga tao ni, dapat ni, ano ni, pang kapson man ng ilang mga TLC ni mo. O, ara, dula o. O, mati, anang naton si Engineer Ravena sa interview ni ara na si K5 dyan. K5 dyan eh.
21: O, K5 dyan, nadula kita no, balikan naton. Amo to na mention naton. Nga ang mga puno, to wala ka K5 dyan, more or less mga 2 years na nga okay. Naga, ang kataku, ni Blau kong Spanya, K5 dyan. Ti, amo to, ang mani, Engineer Rabi na,
0: maumpisan. Ginpang labo. O kung ginpang tapas, gintapas oo. Sa mga tampuhaw ng mga tao. Ito, ano may mga suspect sila?
21: Actually, kay K5 John, amo pa na ang ginalantaw nga posible ang mga naga pang tistis o kung naga pang tripping-tripping ni Balama nga amo man ni kay K5 John ang mga suspect nila nga naga vandalize sa aton nga mga public spaces dira kay K5 John. So, actually, according to engineer...
0: Matihan na lang naton kaya daw kulang tayo sa time lapse. Matihan tayong interview mo kay Engineer Neil Ravena.
21: Sige.
22: Frustrating on our part no sa... nagtanom sining mga tanom kag actually nagano kita nangita kita sang species sang native trees nga dasig fast growing siya kay gusto tagid ngang Sunset Boulevard magka-shade na kay grabe ang heat index area because very open siya kag nakita man nato noong sitwasyon so we need to expedite nga mag-green ang Sunset Boulevard para nga aton bike lanes ang nagajag ta hindi matamaan sa init. So those are ano no, our plans no. However, ti maka ano kabla makasugata kasang mga musini nga mga klase sang tao nga ginawa ta ka tingwa nga mag-improve ang aton syudad and eventually sila yan no manghalit lang kag ano, I don't know kung anong ara sa utok nila. Nga ang ginaubra nila ini. Yes, oh, no, sa aton nga mga...
0: K5Gen eh, anong plano nila?
21: K5Gen.
0: Kawaisan CCTV, sir, yan ang plano na pa takdan CCTV?
21: Yes, wala sang CCTV pa sa Sunset Boulevard kay K5 John because nga wala pa sang linya sang kuryente dira sa area. So, upon this, nagamando man si Mayor Isa Trenas nga i-expedite na kay K5 John ang pagpabutang sang linya sang kuryente kag CCTV. Kay hindi lang muna kay K5 John ang concern mo. Ang concern pag dira ang mga nagainom sa Sunset Boulevard, ang mga naga-illegal or naga-vandalize sa K5 John. Nagamo man na ang mga vehicle accident na nagaluntad sa lugar. So, dapat nga, as soon as possible, mayroon na kita sa CCTV sa area ka K5 John.
0: Okay, salamat yun na K5 John.
21: Sige ka K5 John, ini nga balita na dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapit ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 John ikaw yunan para sa kampanya balita sa Servisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM.
0: Madamog niya, salamat sa report ni Kaki 5, Ginny Kauyunan. Kinaagdang tanan sa nga mga running enthusiast nga magpasakop sa Kaki 5 News FM 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga buloligan na paghiwaton sa Hulyo 5 sa Sunset Boulevard. Ani, magparehistro, may ara sang tatlo ka mga kategori. May 10 kilometer, 999. 5 kilometer, 599. 3 kilometer, 499. May 2 ka mga pamagi sa pagparehistro. Una, personal na magpadulong dali sa K5 News FM Iloilo Station nga nahamtang sa 4th floor. Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration, check lang ang page ang K5 News FM Iloilo. Obdang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma. O kung sino man ang imo nga kilala nga magpasakop sa Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo, nagaulat ang mga exciting nga mga pa-premyo kag-surprise sa inyo. Diri lang sa K5 News FM ang kampyon nga sa kampyon nga balita, komentaryo kag serbisyo publiko. Ang ini nga porsyon ginadulong man sa inyo sang Clinica Ditribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Naga-star ka bala sa balaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok, taas lang imo hilanat kay may kopod kay sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka, gani mag-inom ikaw sang Ditribayo. Ang Ditribayo ang superfood supplement nga ginahimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Ditribayo. Ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Ditribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa Ditribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding ko na impiktar ka sang dinggi. Inluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kami dalas ang dinggi virus. Likawan nga mag-stack sang tubing, wala sang taklob sa atong mga puluyan, kag mag-inom ikaw sang Ditribayo. Ang parisan mo sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Higin pa baskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Ditribayo, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. O kung magkanto ka sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Subong adlaw Lunes, may libre nga consultation kag check-up ka Domingo kag Miyerkules. Sa Pasig City, aradira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Kalinog, aradira sa Cosmart Building. Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kagsa Miyagaw, para dira sa Orbi Street, manapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Ang libre nga consultation, check-up kada Domingo, last 9:30 sa aga, top-top last 3:30 sa hapon. Abantayan, mga suki naton, kag gusto makabakal sa mga produkto ni Dr. Amiloy, dira sa Banuas ng Sara, nakabukas na sa nagligan nga Lunes, ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. So, taga Northern Iloilo, ha? Dira na lang kamo magkanto para nga mapos kag malapit para sa inyo.

0: Pantayan ang pila ka mga dugang pang mga informasyon, mga update sa mga nagdalaog ng mga riyon. 18 ka mga riyon na nagpasakop sa Panarong Pambansa 2026 dito sa buong sa Prosperidad Agusan del Sur. Aton sining coverage team sa pampakunan sa aton sining BP4 operation ag mga team sang K5 News FM Philippines sa bilog nga Pilipinas ato didto subong sa Prosperidad Agusan del Sur. Opo didto ato man to kuno si Mayor Stephen Palmares kabalo kita nga mabid man sila mo sa Palarong Pambansa 2028-27 sa Luzon naman mo. Tanbay sa mga update ha, sa mga hampang tiyang basketball team from Western Visayas nagdaog kontra sa Bicol Region, Region 5. Kag subong kuno ang may makuha ng mga medalya ng mga athletes, may mga incentives na ihatag sa ila sang Philippine Sports Commission. For the first time ini ha, sa history sa Palarong Pambansa, ika-66 na nga Palarong Pambansa subong pa lang, may cash incentives na ihatag ang Philippine Sports Commission sa mga may mga medalya. Gold medal, silver medal, kag bronze medal. May cash incentives ka. Kumaluwa sa ginatag sa mga local government units sa ila sini ng mga athletes. Sambay ha, mga update kag mga resulta, diri lang sa K5 News FM Iloilo. May nakita time, diri sa ato niya pagpangalagad. Sa ngalan sa The Men and Women of K5 News FM Iloilo. Sa master control, opo naton si K5 Paul Dihada, kag K5 Lawrence Suliman. Ang inyo ka K5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
2: DTX 500!
1: Masalikan! DTX 500!
2: D3 Bio!
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio!
2: Ang D3! Nga may Vizio.
1: Ang Vizio
2: nga may
1: D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio.
2: Ang D3
1: nga may Vizio.
2: Ang Vizio
1: nga may
2: D3
1: Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!

0: Remix, tutok na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K-5 News FM Iloilo 88.7. Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag-ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protektodo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
1: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
3: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
3: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio.
4: Ang D3. Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kapagdanan sang matasig na pagdingula, kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500,
3: ang stress
6: malikawan,
3: pagkaburigon malimta.
6: DTX 500.
8: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
9: nagapula kag nagakatol.
8: Mag Eye Care Gold, ang kapsula
9: nga himo para sa mga mata.
8: May yara ini sang superior antioxidant
9: para sa mga mata.
8: Kaangay sang lutein,
9: vitamin A,
8: vitamin E,
9: vitamin C,
8: zinc,
9: kag bilberry berry extract.
8: I Care Gold,
9: ang mas ginpambasko ng kapsula
8: para sa mga mata.
9: I Care Gold,
8: para sa epektibo nga kombinasyon,
9: magtumar sang I Care Gold,
8: kag patuluan
9: ang mga mata sang I Care Drops.
8: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: I Care Gold.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
18: K5 News FM.
19: Sa Iloilo.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, ala una, 11 na sang hapon.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiago nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
7: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nga kulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
18: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod. Subong Lunes. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Grabe, Lunes pa lang. Ari na kita sa ulihing nga semana sa bulan sang Mayo. Ang iba nagapanghanda na para sa pagbukas ang klase sa ilang mga chikiting. Ang iba excited na kiti mag-graduate ng ilang mga kolehiyo dira. Abaw? Congratulations sa mga ginikanan nga may mapatapos na naman ha sa kolehiyo. Kumbaga tanan nga sakripisyo ba? Kuan ma-harvest man sila sa ilang nga produkto. Amugid na yan o. Oh. Tanan nga pagpangabudlay. Maayong hapon gid sa mga suki naton dyan, mga nakatutok subong sa 88.7 sa ilatag sa ka mga radyo. Naka-tune in gid diri sa K5 News FM. Aton ha, ginaabi-abi ang mga suki naton dira sa may bahin sang Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon sa mga suki naton dira sa may K5 News FM Pasi, ang mga kumare naton dira. Kamusta ka mo? Maayong hapon man sa mga nagaupod sa aton sa Tagsaka Relay Stations, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa may bahin sang Short FM Dumangas, kag syempre diri sa Quinto Distrito sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories. And aton man gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag-updated kamo sa mga balita naton diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa mga kumari abroad ta. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Mami Azun, kamusta ikaw? Maayong hapon man dila kay Ma'am Nene Shan Presya. Kamusta Ma'am Nene? Nagbalik na si Ma'am Nene ha? Halong ikaw dira sa Singapore, Ma'am Nene. Maninay Rose Vic, maayong hapon Maninay. Hope to see you soon. Grabe. Maayo lang yung nagpinauli ho. Ah, maayo lang yung mga nagabinakasyon ho. Nagabulos-bulos lang ang mga kumareta. Maayong hapon man kay Ma'am Annalie Bahade. Kag sa iban pa naton nga mga kumare dira sa luwas ang pungsod. Sa hindi ko malawagan, hindi magsulusunggod ha. Ay, kulukablitan nyo lang si Maninay ah. Kisasin o malandang makitaan tabi nga nag-comment o kung nag-alantaw, amo lang maninang aton nga malawagan. Maayong hapon man sa mga kumare naton dira sa Iloilo City. Ma'am Maricel Baluro Casiple, good afternoon. Nagapamatigig ko no si Chay Aweng, kag ang pakaisa niya huwa si Cass Jessica sa may barangay Badyangan, Ahoy, Iloilo. Sir Kim Arizoni Flora, maayong hapon. Arman Bacoguay, good afternoon. Dansky Zerudo Dianon, maayong hapon gid. Maninay, kamusta na? Happy fiesta lang sa mga taga-cruising Batuan. Nakabakasyon gid man ah. Namigid yan kung sa probinsya, kay ti sariwa ah. Sariwa ang mga utang sa Manila, be mga luyo. Ang mga utan. Grabe, baara si Sir Dansky, gali subong sa Aldeguer ho. Tiwai gid tada, Sir Dansky. Maayong hapon ha, and happy fiesta sa mga taga Aldeguer, sa mga taga Cruising Batuan, sa mga taga Garo dira. Happy fiesta gid sa inyo. Maayong hapon man kay Ma'am Aisha Ahmad. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Jobs Linterna, uy, maayong hapon Sir Jobs. Maayong hapon man kay Sir Jeffrey Tumlos sa may sityo Baklayan, Velasco Lemery. Nagapamatigid sila permi. Thank you so much. RV Chris Caceres, maayong hapon.
Mayang hapon man dira kay Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan. Happy happy fiesta lang sa mga taga Barangay Batuan. Ah, mga taga Cruising Batuan. Daychay Josie. Ay. Mga taga Yuching Sara Dos, maayong hapon gid. Permigid kami nagapamati maninay. Thank you so much. Mami Azun, dali na kuno ah. Ma'am Nene, maayong hapon gid. O, si Sir Joe, well ho, upod sila to lang ni Sir Jasper ho. Dohid lamang ko sa inyo, Sir Jasper ba? At sige. Ara na sila ah. Plastado na ng mga kumare ko. Timpla ka mo ha, GTX Coffee Mix. Ang GTX Coffee Mix may ara inis ang ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga matinluan dirang aton nga tiyan. Madetoxify ang aton nga lawas, especially busog ka sa panyaga mo, imni dayon DTX Coffee Mix para nga matunaw ang imo nga mga kinaon and makapadalhay ka sa imo nga pagpamuhin. Felski Talaman, maayong hapon gid. Always gid nagapamati sa ato. Maayong hapon man sa mga taga Elaine Rose Tour, ilabi na gid sa ila nga ama, Ma'am Nene Elaine, kag kay Princess, kag kay Nining Roslyn. Nagahulat na sila sang drama from Sir Ronnie.

happy birthday kay Mylene Calzenia and sa tanan nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan. Happy birthday sa inyo. Pwede gid kamo makapag-greet ha sa 0962-478-8730. Sorry, what? 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga nag-celebrate man dira sa ila special nga okasyon, anniversary, month, sari, o kung ano pa, pwede gid kamo makapanamyaw diri sa

Maninay maayong hapon. Pag-greet lang kay Nenek Axel Rose Catalunya. Oh, may mga bunga pa kuno ang tambis ni Nanay Lucy. Ho, aba. Champion gid dira sa may Casa Mataahu. Maninay, greet ko lang ang mga amigo dira sa may Pasig 1 Central School, si Mukmuk, si Reggie, si Chris, si Larry, kag si Rene Boy. Nagapamati gid sa so. Mayang hapon man sa mga katiyaan ni Ma'am Maricel Casiple diri sa may barangay Badyangan, kag mga pakaisaya nga nagapamati diri sa may Ahoy, Iloilo. Mayang hapon man sa Weng Eatery sa may Bacow, kag kay Linlin de la Cruz, always gid nakatutok diri sa aton. From Ma'am Weng Celestial. Sige, aton oras, ala una, 24 na sang hapon. Ara na, plastado na lang mga kumareta. Nakapangita na sang inyo nga mapwestuhan. Sang inyo dira nga mahilay-hilayan. Sang inyo dira nga masulusandigan. Timpla ka mo ha, DTX Coffee Mix, para samtang nagapatuyom-tuyom ka mo pumati sang aton istorya. At inagahigop-higop ka mo ah, sang aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Aton istorya, subong nga hapon. Ginpadala ini ni Gladys. Si Gladys, isa ka volunteer teacher sa nabukid nga bahin sa ilang lugar. Apang, gusto siya pauntaton sang iya ginikanan kagpasayluhon tudlo sa private school sa syudad. Nagapangindigil si Gladys tungod nagapalangga o kon napalangga na niya ang mga tawo sa bukid. Ilabi na gid ang iya nga mga estudyante. Isa pa gid sa mga nagapamalabag sa iya nga maghalin sa bukid, tungod may ara siya sang special someone. Apang, amo ini ang ginapamalabagan man sang iya nga pamilya, bangod isa ini kahabal-habal driver. Oy, ano ba lang mangin ending sang istorya ni Gladys? Sundon niya bala ang desisyon sang iya mga ginikanan para sa iya maayo nga puturo? Ukon, sundon niya gid ang ginasinggit sang iya tagipuso. Sundon niya gid kung ano ang kaluyagan sang iya nga tagipuso. Ang bugos nga kasaysayan ni Gladys aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag

0: ihadap.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine we will.

0: Anak, congratulations, ha?
1: Ay, congratulations sa imo, anak. Ay, abo, may bata na kami nga maestra.
2: Ay, nay, hindi pa. Kinahanglan ko pa mag-take sang board exams.
0: Ay, sus, ah. Pasar na anak, ah. Salig lang bala sa Diyos.
1: Husto si Papa Munak. Pangamuyo kag updan gidsang pagtuunak.
2: Ko, anay. Amo ginabalang nanamian ko sa inyo. Ini ka mo magkabalaka, nay, ah. Tay, ang mga handom niyo para sa akon, tumanon ko gid ina.

0: Uy.
1: Ay, anak.
2: Ben. May day.
0: Anak.
2: Oh. Mestra, ng bata niyo.
0: Ba?
2: Anak? Kasisit na. Mestra, nagin ko yan ay tay. Masan na ko. Masan na ko sa board.
0: Oh, buti mo. Salamat sa Diyos. Buti anak. Anong plano mo, ha?
2: Kwantay, basta as soon as possible, gusto ko nga makatudlog idayon. Gusto ko, kid.

0: te anak, kamusta ang application mo?
1: Kuanay, ligid basta-basta mag-apply ah. Kabudlay kay, kinanglan mo gid anay mag-volunteer. Te amugid na.
0: Ahe, o te, buhaton mo gid ina anak?
1: Oo nay eh, amugid na iya eh.
0: Sige lang nak ah, ari lang kami ni tatay mo nagasuporta sa imo.
1: Salamat gid nay. Kunay, nagtawganay bala kami sang classmate ko, hao.
0: Oh, ote, anong hambal niya?
1: Dito siya kung nag-volunteer sa mga indigenous people.
0: Ala, ay buot si Lingon. Sa nabukid na na?
1: Oo, bukid-bukid na gidya eh.
0: Ay!
1: Nagsugot na lang ako nga dito man ma-volunteer eh.
0: Ay, ti, kalayo man to na.
1: Sige lang, dito man kami matiner. Dito kami matulog. Puli lang kami kung Biyernes. Tapos balik naman kami pagkahapon sa Domingo.
0: Oy!
1: Gusto ko man na eh. Gusto ko man nga makabulig sa mga indigenous people.

0: Teacher Gladys. Anyway, ano, naka-adjust ka na de?
1: Teacher, Kwan. Oo, okay naman. Medyo, pero do, hindi pa kumahigid ka. Kabalo, balahaw. Pero abi mo, daw na feel ko giding kalinong. Kag, basta do ka, duga ka inspired ko bala nga magtudlo sa kabataan.
0: Amo man ako sinasang una. Abi mo, idol, nagapangindigid ko ya kay ti. Ari na gid niya sa putok-putokan sang bukid.
1: Man.
0: Pero samtang nagadugay do, ay, di na ko diya maghalin.
1: Di, paano bikon mag-regular ka na gidi?
0: Basta pagbuot sang Diyos, ti, why not? Nga, ikaw.
1: But lang niya. Basta, di kaya mo na yung profession, tati. Kundi inta ni Dalon sang kapalaran, ta eh.
0: Ay, ho, gali. Mamakal kita sang kinaklan noon ta karon sa ubos. Ah, upunta.
1: Lakton ta lang?
0: Ay, hindi ah. Masakay kita sa habal-habal. Same man bala pagpakadto mo din?
1: Wala ko na bala na experience kay ti service man to sang barangay nagdulong di eh.
0: Ay, amo gali, Simna. Okay, well, ma-experience mo gid ni karon.
1: Ate, sige ah.

0: Ma'am!
1: Ay!
0: Kapit naging maya, ma'am, ha? Kasing mahulog ka balahaw.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala, migo. Hinay lang, be. Ay, base ko madagdag kita sa banglian.
0: Ako'y bahala, ma'am, ha? Salik lang, ma'am. Dili taga pasagdan, ma'am.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala. Ay, grabe. Ako na di kaling lugar. Ay, Diyos ko, doon hindi na ako di magliwat. Doon hindi na ako magbalik, di.
0: Ma'am, okay ka lang?
1: Ay, kukuan. Sir, pwede lang ko kauyat sa hawak mo. Ay, na mahulog ko.
0: Ah, kukuan, ma'am. Among gina, ma'am. Maya naman kung maanag ka.
1: Ay, Diyos ko.
0: Okay, pangitaon mo ginin nga lugar. Hindi ka ba kabala ka, ma'am? Mabuot ng mga tao dili sa umon. Kag-promise ko sa iyo, ma'am. Bantayan ta ka di, ma'am.
1: Sir,

0: KK5 News FM. Sara Hiruhiro. Campeón sa balita. Campeón sa drama. Campeón sa música. Campeón sa komentaryo. Campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa K5, diri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako sa mga butika.
5: Gah, ma-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, love.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasi ka pagdingulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malintas. DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio, ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
8: Mga butka.
11: DTX

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabuti ka.

0: po nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
3: Simple lang, dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo! Mabugat pa, gani, taugid!
2: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
3: Mahapos tandaan, NK313 VIP, halin sa Syngenta!
0: NK313 VIP!
3: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinantan, gani, wala ka man

0: Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
1: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
3: KK5 News FM.
1: Sarang Ilo-Ilo.

0: Teacher Jet?
1: Yes, Teacher Gladys?
0: Wala ka man din nakulbaan?
1: Wala man. Nakulbaan ka sa mga sapat nga nagahunino.
0: Oo.
1: Amugid na amahanad ka lang na dugay.
2: Nagbalay!
1: May nagpanagbalay.
0: Sino naman?
2: Nagbalay! Nagbalay!
0: Sino na?
1: Mga taga diri na guro ah. Amugid na, kadagab eh, ginacheck ta na nila. Kadali lang ha, guan ta.
0: Sige. Bye.
3: Mayong gabi sa inyo ha, ma'am.
2: Gabi sa inyo, ma'am.
3: Labi na gid sa imo ha.
0: Ay,
3: Sir Gladys.
0: Mayong gabi, migo.
3: Ma'am. Para gali sa inyo.
4: Wow.
0: Uy. Uy. Ano ini? Nagpagamo pa kamo. Pero salamat gid.
1: Teacher Gladys. Gwapo no.
0: Uy, ikaw ha. Kung ano-ano yung ginapanghambal mo. Di ba lang nga ikaw man ang naghambal sa akin yung ginacheck ta din nila? Abi, hindi pag hatagis ang lain-lain niya kahulugan nila. No, no, kumunyo, teacher, man.

0: Ma.
1: Oh, te anak. Kakabusta ka dito sa bukid?
0: Ay, kwan, tay. Okay man lang.
1: Ay, amo bala. Ay, nay. Ay, dali bala di danay. Nay, ari ng bata mo.
0: Nay?
1: Dali, kadi. Oh, hara na siya. Ay, oo, gali anak. Ay, isa do ka di mabalik sa syudad. Eh, kadamo di bala sa mga private school nga nagapangita sa teacher. Abidiri ka na lang bala, nak.
0: Kwan, tay.
2: Oo man.
0: Nay, gusto ko man, pero do nakasaho na habi ako dito sa bukid eh.
2: Ay, bisan panak. Kadelikado dito, layo sa amon.
1: Amugit.
2: Kaglayo sa tanan. Eh, kagbasi bala, mataypan ka sa mga rebuilde kag ay, ambot na lang. Amugit. Ay, mabuang, iguguro, mabuang, igamin ni tatay mo.
1: Amugit.
0: Ay. Nay, ano ang mga rebuilding ginapanghuakal mo man?
2: Ay,
0: Wala to yung rebuilde sa bukid yung ginamaestrahan ko, ah. Mga buot katama ang mga tao dito kagka mga very respectful.
2: Naton, base, hindi lang estudyante yung ginabalik-balik mo dito, ha? Base, lain na, ha?
0: Nay?

0: Ma'am, para sa imo, ma'am.
1: Bay, Jerry?
0: Salamat, ma'am, nga naanak ka. Abi na ko ganig. Dito na ka matudlo sa syudad.
1: Kwan, salamat, Ged. Nga, aper mo ako ginahatagan sa mga kararuton kag mga wildflowers, kag mga pagkaon. Wala man ako nagapangayo sa imo, ha?
0: Kwan abi, ma'am. Kanabang special ka para sa kuha? Abi ni mo, ma'am. Ako nalang gipatay kung kahuya sa imo, ha? Tungkol kinsar man ko. Habal-habal driver lang ko. Unya ikaw, usa ka maestra.
1: Uy! Hindi ka mag-amusin na, Jerry. Hindi man pagpakanubo ang kaugalingon mo.
0: Salamat, gid, ma'am. Wala gid ako magsala nga. Butan day ka, ma'am. O sayon ra nga higugmaon.
1: Jerry?
0: Ma'am, daw kahuluya man. Pero pwede ka pangaluyag, ma'am?
1: Jerry?

0: Teacher Gladys, kamo na?
1: Ang ano? Ang ano, Chair?
0: Yeah, di pa abo-abo pa siya eh. Abot ka na bala namon. Ang mga upod na bala nga teacher, nahalata na nila.
1: Chuchi, anong ginapangambal mo yaman? Uy, wala bala. Totoo, friends lang gid kami yan ni Jerry.
0: Well, anyways, mabuot si Jerry kag responsable ha. Ginataha kinadisa sa lugar nila. Kagisa pa. Gwapo siya. Ay, nako. Dahil, karon sa hapon kung magpulita, sa iya ka naman sakay. Ay, kinakilig ko pala.
1: Teacher G! Ay!

0: Gladys, anak. Ay, naistorya ko bala ang niga ko. Kay ang bata niya, nagatudlo man sa private school nga ginambal ko bala dito sa imo nga.
1: Atong sang nagligad, Nay?
0: Nga ma dito ka matudlo.
1: Ay, pero Nay,
0: Ay, anak, amo ining makapamaayo sa imo. Kag isa pa, ari ding puturo mo ya sa syudad. Wala dito sa bukid.
1: Pero Nay, palangga na ako sa mga estudyante dito eh.
0: Mga estudyante lang gid ayhan o kon habal-habal driver nga si Jerry.
1: Nay? Paano ka na yung kabalo?
0: Ay, dapat lang ibalon ko ang tanan, anak. Kabalo ko maalam ka.
1: Nay.
0: Isa ka kamaestra. Pero, hindi man magpakagaga sa paghigugmanak, ay?
1: Nay, hindi ko manubyo si Jerry.
0: Pero nagapangaluyag siya sa imo, hindi bala? Di bala sa isa kasimana, ato ka dito sa ila. Kadagab eh, ginabisita kaniya. Anong matabo sa ulihi? Di bala maluyag ka man sa iya? Paano bikon bastidon mo siya kag i-rape ka niya? Aber?
1: Nay! Sobra-sobra naman na iyang imo. Hindi amo sinangatawo si Jerry, Nay, ah? Kabuot, di bala katama kay Jerry, Nay? Kabuot-buot, di ba klase tao, Nay?
0: Wala ko nagahambal nga malain sila, Gladys. Ang akon lang gid ang future mo. Paminsara, nagavolunter ka palang dito. Hasta san o ina? Ha? Anak, para ini sa imong ginabuhat ko. Kag kung mamana ka gid man, dapat ang pareho mo man nga professional. Abang kung i-insist mo gid? Kalimti na lang kami sa amay mo.

Amoy na ang problema ko, ang mga parents ko. Tubtob subong nagatudlo gihapon ako diri sa bukid. Oo, nagapangaliyag si Jerry sa akon, kag amoy na ang ginakaakig nila sa akon. Siguro wala lang nila ako maintindihan. Akoon ko nabudlayan ako bilang isa ka volunteer nga maestra dito. Pero natun-an ko na nga palanggaon ang mga estudyante ko. Kag sa bahin naman ni Jerry, palangga ko naman siya. Pero wala ko pa siya ginsabat. Tungod, base amo pagid-ining ikaakig sa pamilya ko kung mahibalaan nila nga, ginbaton ko na ang paghigugma sang isa ka habal-habal driver. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Gladys.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Pie. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kaya ang imo da nga mga tissues, dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipinsahan. May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matya, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagod ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: sa basket, mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito. Labi na akong plakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats mga butika. D3Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidad is pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
3: DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas. Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasing kapagdimulat. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit. Pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: I Can Cold, ang superior eye formula. I Can Cold, ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Cold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Cold kag patuluan ang mataas sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Pre, pila ka na katuig at ano maes pirde kag yapon.
12: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
11: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, tistingi ang bag-o.
12: Ha? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
11: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
13: NK313 VIP.
11: Protektodo sa ulod. Mabukat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Yani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
13: NK313 VIP. Protektodo panalo. Itanom subong asisyon.
14: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
20: K5 News FM.
0: Secret Memories.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong saton sang kaaluwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio himo iniha sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. May ara iniha sang ikasarang para batuan ukon mangin na armor sang aton nga mga selula para malikaw kita sa mga balatian, especially subong nga tig-ulula na. Gani, konting ulula na, laban-laban, dasig ginatapikan sang balatian, kung wala sang proteksyon, wala sang pangaman ng imong ikaayong lawas. Dapat D3 Bio ready ka. Mag-inom kita D3 Bio para malikawan ta ang pabalik-balik nila nga ubo, hilana, trangkaso, sipon, especially makuha ta kada tig ulula. Hindi man natong pagkalimtan ha, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Naganubo ang vitamin C level sa lawas sang isa ka tawo adlaw-adlaw, mangod wala inisang kapasidad nga maghimo sang kaugalingon sini nga vitamin C. Ikaduha, ang vitamin C isa inika water-soluble nga vitamins nga nagakatunaw kag nagasimpon sa tubig, bangod diri nagakagwa sa aton nga lawas paagi sa pag aton dira pagpamuhin no kun pag-ihi. Ikatatlo, kun ang vitamin C ang ginagamit sang lawas ta, ini ang nagaka-oxidized ukon inactive form. Gani dapat magsuplemento kita sang Mighty C alkaline nga vitamin C nga ara sa sodium ascorbate formula, bangod ini nga formula pwede gid magpugong ha sa mga free radicals nga nagaka-oxidize sang vitamin C. Suno sa pagtuon, may ara sang ang vitamin C nga ara sa sodium ascorbate formula ang nagadonate sa mga electrons sa oxidized nga vitamin C sa aton nga lawas para mabalik ang iyang nga active form kag mapabilin ang bastante nga level sang vitamin C sa aton lawas para suportahan ang manami naton nga panglawason kag malikawan nga magbalatian dira. Gani, dapat mag-vitamin C kita adlaw-adlaw aton nga kabulig para sa manami nga ikaayong lawas. Kag syempre, lain gid ang epekto sang oxidative stress sa lawas ang isa ka tawo, kinahanglan batuan ta gid ang oxidative stress para nga indi kita dasig tapikan sang balatian or indi maglala ang mga ginabatsyag naton nga mga balatian. Sunod sa mga pagtuon, ang mga balatian, ang epekto sa lawas ang oxidative stress. Isa ina ka physiological stress bangod sa exposure sa high levels ang reactive oxygen species. Isa gid lamang ang solusyon diri para malikawan ta ang oxidative stress. Dapat nagakaon kita pirmi utan kag prutas. Limitahan ta man ang exposure sa mga pollution, radiation, mga ultraviolet rays, smoking pagpanigarilyo dira, alcoholic beverages kag tama nga pagkaon sang mga matamis nga pagkaon kag saturated fats kag trans fats. DTX 500 ang sabat diri. Bangod ang DTX 500, superior antioxidant nga nagakorrupt sang mga cellula naton nga nagatuga sang cellular dysfunction and syempre mga disease condition. Ang DTX 500 may desugared sugarcane extract, isa ini ka powerful antioxidant nga may 1.3 million ORAC units kag ginakabig pinakamataas nga antioxidant sa merkado. Gani likawan naton ang damage caused by oxidation, protektahan tang aton cellula, inom kita DTX 500 kada adlaw. Ini mga produkto, pila lamang ini sa mga produkto nga available gid sa aton nga mga klinika branches. Available man ini sa mga butika sa aton nga lugar kung wala kita mga product outlet dira. Diri sa Banua sang Sara, may bag-ubukas kita nga Klinika Sara Branch located sa RJM's building. Dira sa kilid, bala sang Ceres Terminal sa may Chokes to Go, ara dira ang aton Klinika Sara Branch. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, hasta alas 5 sang hapon.
20: And may ara makita sang apat ka mga existing branches diri sa may Iloilo. May ara kita sang Klinika Haro Branch located dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara makita sang Miag-O Branch na hamtang sa may bahin sang Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. Aton Pasay City Branch na hamtang sa may Salvation Street dira sa may siyudad sang Pasay. And ang Kalinog Branch ta located sa may Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa mga may advice para sa kay Gladys, pwede gid kamo ha magtawag diri sa aton sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730.

0: Kung si Ma'am Bings pa, bata ka pa man sender, unaha danay ang obra. Sundan na lang si nanay mo para mana sa imo sa ulihi. Namigid kong nakaplastar ikaw danay sa obra mo. Correct gid Ma'am Bings. Ahay, pati ha, dalang girl yung mga ginikanan mo, total waay mo pa na sa batya tawo. Correct gid. Kung si Ma'am Remya pa. Sir Jevoy de Lupinas, maayong hapon. Maninay, permigid kami nagapamati diri sa Aglala na Dumaraw Capiz. Mayang hapon man kay Sir Kim, Arizona Flora. Noven Herosa, maayong hapon. Ang mga taga-Bagtas Foodwear sa Baldosa, La Paz, nakatutok gid sa aton. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: May hapon, maninay.
0: Wow, may hapon. Sino gani?
1: Si Remy ni Sangbanaka.
0: Wow, si Sir Remy. Grabe ba? Nakasulod gid man si Sir Remy. Ba, kamusta na ka mo, Sir Remy?
1: Ha, naginulagay na. Wala na kami naglulupot.
0: Nga aman, anong problema?
1: may mga, kwan lang ha, may mga komplikado lang rason kay amo na wala na yung lapta naman siya eh.
0: Sige lang ah, importante, buhi sa gihapon ah.
1: Sana.
0: Ah, sige. Sir Remy, ano mahambal ta sa istorya ni Gladius?
1: Ang mahambal ko siguro, do tama naman siguro conservative na pati ang pag-iugmasang isa katao discriminate pa tungkol kay habanabal driver lang. Ang mambal ko lang siya mo siguro enter. Toon man ginikanan mo man na sila. Kaya sa una yes, kanad mo ang tanong nila mapanong yan. So I hope siguro time naman yoro person doon naman ang nabatsagan mo. Kasi siyempre ang pamit na pangalian sila mo si Roman to. Hindi man to sila nga kita mo. Yan ang bali nga niya nga makahuluya man. Tungkol kayo siya, balabal driver, ikaw teacher. Pero wala naman siguro referensya siya kung niya palang ganay ka mo. Naiintindihan mo nang ginigyan mo sa pilapad na ang panalo ang sitwasyon. Hindi masitanan na oras kung ang mapamana mo profesional, ulungan ka kanya ha. Ang iba na gano'y mga professional, very lang sa mga, very lang sa mga kwan ha, sa mga maayaw ang mga professional at maayaw magdala. Pati siyempre ginapakilala nila sila kagulingan yung professional sila, kaya nila ang tanan-tanan. Wala yun sa tao, yung mission hindi man tood professional, pero kung may mga pinanilagan, kung may respeto, ano man ay ang pinaka-the best na pangitaon mo, center. Siyempre siya muna, nandawa na, hamala niya ka atutam ka, hindi ka gina niya magpamana, hindi ka magnaminubyo. Kaya para man sa gayuhan mo, injak to na. Pero subang kahit nakatapos ka na, kaga licensyado ka ng teacher. So, tayo naman siguro para taga anong gagaling mo nasang tawag na kalipay kay walan mo. Ang tanong ka nagalakit kita sa sining kalibutan, hindi lang tanan puro kita obra mo, dapat ilatag mo natin ang tiyo natin sa atin niya. Gamay-gamay lang pag-enjoy ah, kay siyempre dala na nasa atin pagpangabuhi. Kaya mangin na responsable lang kita kung nagkita sa tawag na pangabuhi. So, pray lang siyempre. Kaya amat-amat na lang

0: ciudad para montar log na makapresta sa Samayo. Mayo ganin na. Kaya siyempre, mabalaan niya ko na ng connection sa mga pigando kung sa mga may mga sarang para mabalaan niya man kung paano ito bangon ang ara sa gobyerno, ara sa merkado, ara sa simple lang ang pangabuhi. Parang hindi mo siya matingala. Mayo ganin nga may exposure sa kataman kag mahangpan niya ko na ng tawag na kapigado sa sitwasyon.
1: Sige. Thank you, Sir Remy, sa imong at tiyempo. Base may gusto ka tamyawon, subong nga hapon?
0: By the way, natamyaw ko tanin niya sa mga K5 niya sa Sara, kay K5 Bridge, maayong hapon sa imuan maninay, kay sa bagong station manager sa K5 niya sa Amiloilo, doon hindi ko pagawa kilala. May hapon lang daan.
1: Si Sir Warren French.
0: Kaya sa Yaman, tiyayan niya si Ma'am Lilibat. Kaya sa kay K5 Red sa Amalay, kay K5 Red ang airplane siya. Kaya, of course, kay K5 Sunny. Kaya sa ako man mga fans, hindi ko na kamo maisa-isa. Ginatami ako kamo sa maayong hapon. Kaya medyo maulano naman yung tiyampo. Kaya especially naman kay Dr. Amil Itangoy, belated happy birthday kang naligat na Domingo. Kaya dari man sa mahalan doon ni si Tepepe, amayong hapon. Nagiging lamang dari sa mahalan doon ni si Tepepe, inagin lamang inyo kay Pai Brime Arroyo. Para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko kag kalingawan. Sa Iloilo, number one na kita, K5 News FM.
1: Thank you so much kay Sir Remy sang Banate, Iloilo. Kabay nga maga, okay, hi kamo tanan, para nga masadya sa gihapon ng aton diri nga mga manug-advice. Oras na, alas 2:24 na ginakulukulabo sa kita sang aton nga tiyempo. Ang sitwasyon ni Gladys hindi ini madali ha, kahit hindi lang ini parte sa iyang trabaho, kundi parte man ini sa iyang mga relasyon kaghandom sa kabuhi. Ang importante dire kung sa diin masadya si Gladys. Karon kung piliton siya sang ginikanan niya nga magpasyudad, magbalik sa syudad, kag dito mag pangita sang masudlan nga eskwelahan, kag hindi man siya malipay, hindi man ina sa gihapon maglawig ang iyang pagtrabaho dira. Kahit ang pagtrabaho dapat mangin parte ina sang overall naton nga pagkabuhi. Kumbaga sa adlaw-adlaw nga tanan kun hindi kami malipayon sa imong trabaho, ti hindi man ina ikaw magdugay. That is why importante kung sa diin ang happiness ni Gladys. Support naman sang nagapangaluyag sa iya at siyempre ang estado, ang sitwasyon sang kabuhi sang isa ka tawo hindi man ina upang para sa ginatawag nga paghigugmaan. Importante dire maayo ang iya nga pagtatap, pagtratar, pagrespeto kay Gladys. Kay di kun responsable man ang siya nga klase sang tawo bisan na ang iya nga ginapangabuhian abi habal-habal driver siya, kun maayo man ang iya nga pagamuma kay Gladys, responsable siya ti si Gladys na ina iya ang makadesisyon. But then again, wala man sang malain sa desisyon sang iya nga ginikanan, kay at the end of the day ginikanan niya ina kag ang kaayuhan man lang ang ginahandom sang iya ginikanan para sa iya. So for Gladys, huna-huna adanay kun sa diin ka mas mangin masadya. Actually, wala man problema Gladys kun testingan mo nga makaplastar danay sa imo nga trabaho. Later, kun matutuod gyud man ang pagpalangga sang habal-habal driver sa imo, iti wala mo pa man siya masabat, dira na da matest kung diin gid kutob ang iyang pagpalangga sa imo, iti ra mo pa matud-an kun siya gid man bala ang para sa imo ukon indi. Why not sundon mong ginikanan mo pangita ka na ito sang establing at trabaho sa syudad, and at the same time pamatud-an man sang habal-habal driver nga tibisan mapalayo ka sa iya, sincero ang iya nga pagpalangga sa imo. Amola na ha Gladys ang mabilin ta sa imo, and syempre hindi ka magkadula sa pagpangamuyo kag pagtugyan sang imo mga problema sa aton mahal nga makaako para mahatagan kanya sang kasanagan. Kung sa diin ka malipayon, didto ka. Sunda ang imo tagipusoon. Amola na Gladys ang mabilin ta sa imo, and kabay nga nakabuli kami bisan paano sa imo nga mga problema. Thank you so much sa pag-share sang imo nga istorya diri sa aton. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon.

0: 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nakuha ni Christian May Tagaso sang Eastern Visayas ang bulawan ng medalya gikan sa regular sports athletics 300 meters event para sa secondary girls. Nahibaluan nga padayon nga nagbabaw ang nasambit nga atleta sa nasambit nga sports matapos nakuha man niya sini ang unang gold medal sa 2025 palarong pambansa sa Laog, Ilocos Norte. Samtang si Nagpe lumakhang gikan sa Eastern Visayas ang nakakuha man sang silver, kag si Charlene Cos gikan sa Davao ang nakakuha man sang bronze medal. Para sa News Center, para sa palarong pambansa 2026 update, inis ka K5 Joanne Magtubo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atraka mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong pwersa ng K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sang imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
4: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, magnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C,
8: mabakal mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kagga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Asal rikan
22: epektibo.
21: DTX 500
22: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
22: yung may PCO.
21: Ang PCO
22: yung may D3.
21: K5. News FM.
24: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
14: Dali na sa trip na masadya. Ang biyahe nga wala abiriya.
26: Sa lugar na puso pa.
14: Trip mo ang kalingawan kagkantahan, dali na sa K5 Road Trip. K5 Road Trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5 Road Trip. Sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon.
27: K5 Road Trip.
28: K5 Road Trip.
29: 88.7 K5 News FM. Nagabalik na naman ang kuya nyo. At wala ko no problema kung makabukas mikrofon, no? Lag mo, no? Tung sa tupad na mo, ni. Nga ako nung magwakal, kung doka sa diapermi. Ay, natural. Ang pangit naman nun talagsa. Nagilang taga nag-iistorya. Tapos, imbukada ko bisin nyo. Puro mga masubo kag mga makaalakig pa. Hindi. Hindi ko na nayakin ang lanubrahon. Tanaw na lang kamo sa mga gakalatabo sa gobyerno to subong kiti amo na nang makapaakig ang makapasubo sa inyo. Di na ko na yan magdugang. Ay, mayang hapon, welcome sa K5 Road Trip and I am very, very, very, very... Ano gana eh? Very, very pleased to announce. Mabalik na naman ang isa sa mga paboritong aktibidad ni K5 Andre La Pastora. Paborito man ni K5 Lawrence. Paborito ko man eh, syempre, kiti basta mga healthy nga activity, pre. Paborito, tana. Debla. Magbabalik po ang dalagan para sa mga bululigan. fun run sa K5 News FM Iloilo. Para sa mga benepisyaryo namon in line sa amon nga ano nga 5th anniversary subong nga Hulyo. Layo pa, i-announce na uwi. Ginahulat ko mo lang nga mag-official launching na kay para ma-istorya ko na. So may 3K, may 5K, may 10K. Check nyo na lang sa Facebook namon ang mga dugang ang mga detalye. Para sa mga ara sa ilang runnerist era, sarangan nyo ni Dlagan nun ah. Huwag problema, kag kung hindi man niya madala sa Dlagan-Dlagan, tilakton ta eh. Mintra man ko, galing kay hindi ko yung maglagan, mamotor ko yung malibot ko. And then, pero seryoso po, check nyo sa Facebook, K5 News FM Iloilo, ara na nakapost ng aton ng Dlagan para sa mga bululigan. Ah. Ma-celebrate kami 5th anniversary. Kinanglan ko no may manaming activity. Ate amo na ni. Madlagan-lagan tatuwa. Madlagan mga mo pre. Dlagan mga mo. Nice ah. Lining yung muya. Hamba ko dlagan, hindi kamang ha. Laruhon talang. Ganay subong pa lang, matamati nyo ng adaan, inom adlaw-adlaw DTX 500 para makontrol nyo ng mga blood pressure nyo, mga blood sugar nyo. Kiti, although hindi man niya pilitay nga kinanglan balbalon mo ginidlagan tudo-tudo, dami kanya kong kondisyon lawas mo. Agahan, tapo para hindi tamak init. Ah. Ligto to sa may kwan, sa may Sunset Boulevard. Ah, sakto gitman. Sunset Boulevard yun. Kaysa nagligad pag ambal sa akong Sunset Boulevard, naging search ko ya Sunburst Park mo. Dito ko ya, nag-check ko sa mapa, dito dumpi sa Freedom, mabukuhay mo na, didi na di. Manul. Di pareho may sun mo. Ay, sala ko na yung black. Pero speaking of DTX 500, amo mo lang nakasimple, gusto mo magnormal ang imo nga BP, ang imo nga sugar, amo nang dapat mo inon adlaw-adlaw. DTX 500, pariisip pag ito yun may TC para protektado ka sa tanan ng mga balatian, pampabaskog sa immune system. May TC, ang alkaline o con non-acidic vitamin C. Ang malang kinanglan, taadlaw-adlaw. Ako ginaaga, gabi ko na mag-inom sa may TC. Isa sa aga, antes kong mamahaw, isa sa gabi, antes kong magtulog. So kumbaga do, 24 oras nga protektado lawas ko. Kasi magluwas nga daan nga hassle kagkalain na kung maglain ba pamatiyag mo. Sakits bulsa. So prevention is better than cure gidya sa gihapon. Okay, so my TC, DTX 500, kagari pag ito ang paborito nato. Kagmatilawan yun eh kung mag-intra ka mo sa ano, dalagan para sa mga buliligan. DTX Coffee Mix na garantisado may ara na to. Ang nag-aisahan nun nga kape nga ginasaligan ko nga hindi magpa-andar sa acid ko. Magbulig sa digestive system ko. Naway kuya kabalo kung ano ang inyo ginasaligan nga kape. Kasi ako malanaya. No? Pero kung gusto nyo sang kape nga guaranteed healthy, non-acidic, no added sugar, kag the best for digestion, DTX Coffee Mix. Pero may ka-constipated, hindi matunawan. Magpagwa ka gani isang kabugat sa balatyagon mo, ayawan ka pa kabuna. DTX Coffee Mix ang solusyon, ha? Mayong hapon, gali sa mga nalibutan na mong ligad itong bisita na mo ni K5 EJ Cordoba. Mga nanay, mga sir, mga ma'am, mayong hapon sinyo. Kung may nagkanto, daligan nga sinu nga inadlaw, Domingo, kag sang Biyernes, sang Domingo na. Kung may nagkanto sinyo, da nga taga K5 nga kalbo, amo na. Huwag naman sang iban nga taga K5 Iloilo nga kalbo, ako malang. Mayong hapon sa inyo. Hindi nyo pagkalimtan, D3 Bayo ha. Kapin pa kung ara ka mo sa mga lugar nga ginabahaan, o ari naman, gabalik naman ang mata-matang ulan. O kung marigna ang inyo palibot, mas damo kagaw, mas prone ka mo sa infection. Dapat naka D3 Bayo. Okay, infection niya nga internal kag external, kaya niya na mabuligan lawas ta. Ano mga internal nga infection? O ubo, kung kaysa, muna na isang cause niya na is infection. Sore throat, o damo na, sari-sari na. Sipon, trangkaso, usually ano na sa infection. Kalain sang buot kay crush, lain na yung klase infection. external ng infeksyon. So mga pilas-pilas nyo, bla, D3 Bio, ha? Kahit the antibacterial and antiviral specialist na yung daan. Ginaprotektahan niya kina, kita sina batok sa mga infeksyon. Amun akong kami magigamay lang ang katol-katol tutunla na mo ni K5 Andrene. Kuha kami din yung D3 Bio. Why na mong ginatulo na? We don't swallow. Bawa swallow. Before we swallow, ginausap anay na mo. Sabor niya daw, ano lang, ang sabor niya daw lana lang, bramis. Coconut oil. My virgin coconut oil. Na, amo ng D3 Bio. Tis tingin nyo ah. Ang apat ka produkto nga ne, ang DTX 500, my TC, DTX Coffee Mix, kay D3 Bio. Gindisenyo, tanan-tanan ni Doc Ramil Uy para sa ikayong lawas ta. Sa diin mabakal, isa lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Miara tada sa may E. Lopez Street, sa Uluunhan lang gid sang Robinson Saro. Miara man kita sang branches sa Pasi, sa Miag-Aw, sa Kalinog, kag siyempre sa may Quinto Distrito, sa may Sara. May libre nga check-up na diyon na, basi mamba ka mo. Baligya-baligya lang. Hindi, siyempre gabulig man. Libre nga check-up sa klinika dere sa Haro kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Sa Pasi, kada Webes, pareho lang ng oras, 9:30 to 3:30. Sa Kalinog, Martes, kag Biyernes. Sa Miag-Aw, Domingo. Sa Sara, wala pa ko kabalo. Mangkotong tas maninay man eh. Balaan tala na sunod at lang, mangkot ko siya karan. Maraming salamat mga ka-K5! Ako si Kuya Andoy, mabalik ko buwas ha. Dere manggiapon sa kampiyon ng istasyon, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DDX 500 ka na.
6: DDX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: mo. DDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag DDX 500 na.
6: Ang DDX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro kapong katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
17: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga magatagpalamati. Suguran natun subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Edukid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Dai puli na, hindi na ko akig.

0: Tay? Anong siling mo? Mga sawa kaliwat?
1: Ay, naanga daw nagsigagin ang mata mo, Berne. Anong malain ko mga sawa ako liwat yahaw? Kay, naisahan naman katuig nga nalubong si nanay ninyo. Habi mo, kamingaw baya nga nagaisahan nun lang ako. Wala ko sang maistorya. Kag, isa pa, ubin pa man ko. 65 pa lang, kuya.
0: Ote, kay balo na ni si Tita Morina?
1: Ay, kagaga, kapabaloon ko siya iya. Ang tiya niyo nga pabaloon ko.
0: Tay, respetar tay eh. Kay kapid siya ni nanay. Utod siya ni nanay.
1: Ay, oo na. Takaan ako, bais. Ambalon ko siya.
0: Pero anay ka bala, tay? Sinong pangasawon mo, ha? Ito wala man ko kabatik na may ginapangulyagan ka di sa aton.
1: Hindi siya taga dire. Nakilala ko siya sa isa ka mall sa syudad. Oh. Nagaubra siya sa isa ka dako nga supermarket sa syudad.
0: Bi, ang but mo silingon, tay? Bata pa?
1: Araw-araw ka man, ibo ya. Maghambal ka bata pa. Bata nga baka bata na eh. Pero kabuot sa iya. Kwapa.
0: Be.
1: Puti. Ay. Daw nahulog na ginang buot ko sa iya.
0: Tingala ko man. Amo nagaling nga sako dulog mo sa syudad. Tay. Basibla kon maginulsol ka sa desisyon mo pisa pila kadlaw blaw.
1: Ano? Ay, hindi ah. Nagapalanggaanay kami ni IC. Nagapalanggaanay kami.
0: Bahala ka na, tay ah. Basta nga ako lang ya. Lisensya ka kay Tita Morina, tay. Nga mga sawa kaliwat. Para nga wala siya sang mahambal sa imo.

0: Uy! Ari ka man, Remedyo. Daw makibot man ta sa imo man. Ay, pungko-pungko. Timing gid. Kay nagapanyaga ako. Opdi ako kaon. Oo, ari, oo.
1: Ano ang sudan mo, Dayhaw?
0: Ari, o. Tinola nga bisaya nga manok nga makahang-kahang. Ay, naliti ah.
1: Sige, sige. Nakakaon ako. Pero kung ikaw ang nagluto sina, hindi ko mag-indi kay kabalo ko nga namit kagid magluto.
0: Ay, si Rebeo. Ay, sige, sige. Pungko daan ay ha. Kaya daligid lang. Kuhaan ko ikaw sang pinggan ko, tsara, kag tinidor.

0: Ay, salamat gid sa panyaga, Day Morina. Wala ka gidya nagalubad basta sa luto ay, no?
1: Ay, salamat.
0: Bisan sang una sang mga hubin pa kita. Imo per milinuto ang ginapangita ko.
1: Wow, kanami pamatian. Do, nagaibok-ibok ang dugan ko sa mga ginapangambal mo. Salamat, gid Remeo.
0: Ay.
1: Kung itugot tani isang kahitaasan.
0: Itugot sang kahitaasan nga ano, bayaw?
1: Nga malutuan ko ikaw sang pamahaw, panyaga, kagpanyapon. Adlaw-adlaw. Kag makaupod ko ikaw sa... Siyempre, tanan nga tiun.
0: Ha?
1: Ay, kuan bayaw? Kahuluya man, pero... Subong ko na lang iniisugid sa imo. Kagkabay pa nga... Nga maintindihan mo ako. Kuan,
0: ano ina bayaw? Isugid. Ipautwas lang. Ano may problema kabala sa akong nga ginatago-tago mo lang?
1: Remy bayaw. Ang matuod. Halin bala sang una sang naganubyahanay pa lang kamusang kapid ko nga si Monica. May ginatago na ako nga balatsyagon para sa imo. Bayaw patay luya gid ko bala sa imo halin pa sang una.
0: Bayaw?
1: Oo. Kagkaroon nga kaibalo ka na. Karoon nga ato na sa pihak nga kinabuhi ang kapid ko. Si Monina. Ayhan, pwede na mahatagan sang tsansa ang nabatsyagan ko para sa imo kag mapamatudaan ko sa imo. Kundo ano kadako sang mga nabatsyagan ko para sa imo, bayaw?
0: Bayaw.
1: Hindi malaga amoy ang rason kon nga nagkadto ka diri Remeo. Nga luyagan mo ako. Kay kun una-unaon gid. Sino pa abing makatupong sa kapid ko kun pagpalangga sa imong paghahambalan? Wala naman guro sang iban yaw. Ako kag ako gid lang kay man kapid kami mo. Bayaw. Bayaw. Mahangpangid kita sang kapid ko. Kag nasiguro ko. Malipay gid siya para sa aton. Malipay gid siya para sa aton, Remeo.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: K5 News FM.
7: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Dalila kay payaw. Hindi abo sina ang agtuyo ko sa pagkanto dire.
1: Ha?
0: Kukuan. Hindi lang tani maglain ang buot mo, ha? Pero, oo. Gusto ko na gid nga magpangasawa, liwat.
1: Maite, silingko gidaw. Hindi tanan ni pagpadugayon, payaw. Kay paluka ba lang nga ikaw. Ikaw ang una kang katapusan nga lalaki sa kabuhi ko kung matamu ini.
0: Ang buot mo, silingon. Wala kagidya ka, agi? Ang buot ko, silingon. Wala pagidsang lalaki nga nakatandog sa imo? Ulay-ulay kapagidyagali?
1: Oo, inang matuod. Kaginatigka na akong ginini para sa imo, Remeyo.
0: Ano di man?
1: Remeyo?
0: Daw hindi ko ka kapugong sinihaw. Daw mamitir ako sinisa bayaw kong alaon. Dumamitir ako.
1: Remeyo, abing kamot mo bala. Ika pa pala ho. Nan, hindi bala nga tibsol pa. Hindi bala ha? Wala pagid bala. Sang kamot nga nakahikap dire. Oo, ika pa pala ho. Nan.
0: Bago nagpakita ka, Ginga. Napapirahan ka.
1: Iyo. Umahon kong duster ko. Hala. Naupa ko ng duster ko.
0: Naupa yan ang duster ko. Wala ka na sang tabun sa hidalom kag sa dughan.
1: Ay, oo. Sikit na. Hindi na pahawat-hawat ang ginahawa ko. Sige na, Remeyo.
0: Dali.
1: Remeyo.

0: O titay, anong habal ni tita mo nina?
1: Wala ako ka istorya sa iya. Parti sa pagpagasawa ko liwat.
0: Ay, abi ko naka-istorya na kamo kay ti. Daw napunan ka man dari pa uli.
1: Ay, di pong Gulberde. Ginpikot ako sang tiya ninyo.
0: Oh, ano? Eh, ano nga ginpikot man?
1: Ano pa?
0: Ano tayo?
1: May natabo sa abon.
0: Kamula tayo mo? Tay, hindi na yung pikot sa tay. Natabo na yan kahit gusto nyo nga duwa mo. Ti, may man ganito nga. May ganito nga kamuna ni tita. Ikaw na lang, iukon siya na lang ibulos mo kay nanay. Kahit daw pareho lang buhig yapon si nanay eh. Kikabalo ka tay, ang gage na itsura ni nanay mo. Di, oy. Ha? Uti, tay, nalipay ko. Uti, sa ano plano niyo mapakasal, tay? Excited ako yan.
1: Ano? Ano nga pakasal ang ginangasal mo man? Hindi ko yung magpakasal sa tiya ninyo, ah? Si IC ang gusto ko nga pangasawon.
0: Ano? Ay, te? Eh, paano karoon niya si tiyaon, tay?
1: Ah, sala, yagid na. Kay man, siya yung naggarit-garit sa akon. Habag mo nga. Pag-alsa niya sang dasterya, wala na gali siya tabun hasta sa idalom.
0: Oh.
1: May plano gid siya eh.
0: Ati, bala ka datay ah. Kalagon ka gidi nanay.
1: Ang utod niya ang kalagon niya. Kay siya ang nagganyat sa akon. Kabalo na gid siya ka isa na katuig nga nabalo ako. Kagkabalo gid siya. Nauhaw ako sa romansa. Isa pa. Wala man kulba kay malam naman kami. Hindi na ina siya magbusong ah. Si IC ang gusto ko, si IC. Kagdalon ko siya dire para nga ipakilala sa imo.
0: Tay, amunihin mo on mo oh. Plastara anay si tiyaon. Kiba sibla kung nagasalig to nga kamuna nga duwa?
1: Ano? Diba nugid ko abi sa iya? Ha?
2: Tagbalay!
1: Uy!
2: Ba? Dr. Berne!
1: La?
2: Tita mo dito!
1: Ay, sa diyagin di.
2: Tagbalay!
1: Uy! Si Morina, ina? Baano na sa iya man? Ah! Wala lang ko tudugay na galin.
0: Halakatay. Halaka mo. Halakatay ah. Atubangan na nga daan ang ginimo mo kay tiyaon. Atubangan na nga daan. Guwa na to sa tay. Nag-istorya ha.
1: Ano?
0: Alam mo.
1: Diyos ko. Hindi ko na iya sa iya. Hindi ko. Bisan mapatay pa ako, hindi ko yakin mo rin ah.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Problema, gid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Oh. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: K5.
10: K5?
9: News FM.
11: May balita na. May drama pa. Kampyon.

0: ano ay handang matabo sa kagayunan nga to. Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang pagtunuan na ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, dai puli na! Hindi ako akig sa imo.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
4: As of 3 PM, sining Lunes, Mayo 25, nagapanguna na sa partial kag unofficial medal tally ang Region 8 nga mayara sang isa ka gold medal kag isa ka silver medal. Ginasunda naman ini sang Region 1 nga mayara sang isa ka gold medal kag nagapangatlo naman sa pwesto ang Region 10 nga mayara sang isa ka silver medal. Samtang mayara naman sang tig isa ka bronze medal ang Region 11 kag Region 12. Sa karon, nagapadayon ng hinampang sa nagkalain-lain nga patag sang sports sa ginahiwat nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Gikan diri sa News Center para sa palarong pambansa update 2026 inis ka K5 kesya Marihanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng energy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, mamasaga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 4.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the
11: Filipino.
12: El Castigador.
13: El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
13: El Castigador.
12: El Castigador. El Castigador.
10: Ayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan. El Castigador. Karon nga adlaw maabyan Lunes. Pitsa 25 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa karon nga edisyon maabyan sa aton nga pagpangalagad, main kaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko. Sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Utob kita alas 6 mabiyan subong akasidmon sa pagdulong sa inyo sang labing talalupang don na mga balita, mga impormasyon, mga mainit nga mga developments. Malin sa mga balita lokal, national, balita international. Kaga subong man mga balita sa patag sang sports, sa balita sa hinampang. Labi na subong mabiyan sa mga updates sa ginahiwat karon nga palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Okay, dugay, aton hibaloon mabiyan ang mga updates. Ikan sa aton koneksyon sa aton mga K5 reporters nga nakadeploy dito sa bahin sang Agusan del Sur. Akod sa pag-cover, no, sa pag-dulong sa mga updates sa mga nagakalatabo subong nga mga action sa patag sang sports dito mabiyan sa Agusan del Sur, palarong pambansa na nagbukas na, no, kahapon, tubtuba kagabi. So, pulupasado naman alas 10 na tapos, no, ang opening ceremony mabiyan. Pagod nga tigin handaan gid, no, sang Agusan del Sur ang paghiwat or ang pag serbi bilang host sang palarong pambansa 2026. Makita naton mabiyan tama ka bungga, no, sang opening ceremony sa bahin mabiyan sang Agusan del Sur. So nagapakita ni mabiyan nga well prepared. Kagin gastuhan gid sang provincial government sa Agusan para mabiyan nga ma-cater sang maayo ang aton sini nga mga atleta, no, mahatagan sang maayo nga venue subong man sang maayo nga pag-akomodar ang aton sini mabiyan nga mga atleta, no. That is why gina-appreciate gid sang aton sini nga mga athletes ang maayo nga akomodasyon sa billeting areas subong man sa mga facilities kag sa pag-attender, no, sa aton sining mga athletes mabiyan nga nagapasakop sa nasambit yang tuigan nga palarong pambansa. Okay, sa ini mabiyan kasi mana more or less, no, nga pag compete sa aton sining mga athletes halin sa naglain-lain nga mga rehiyon sa pungsod Pilipinas. At siyempre, hindi man na magpaulihi ang aton sining mabiyan nga mga delegado gikan diri sa Region 6 Western Visayas. After sang pagbukas kahapon, sige-sige na ang mga hampang. Kagasubong adlaw mabiyan, hibalo natin dugay-dugay. Ano na ang mga updates? May mga ara na balas ang mga nakuha ng mga medalya ang aton sining mga atleta, no? Especially diri sa aton sa Western Visayas. Manti, hindi man basta-basta, no, ang mga iban nga mga rehiyon, halos tanan man nga mga rehiyon, nag-preparar man mo para nga magpangibabaw sa sininga kompetisyon. Diri sa aton sa Region 6, nag-medyo challenging ini because nga ti ang aton sinimabiyan nga isa man sa mga kadampig, no, asang una nga Negros Occidental nagsipak na ya kay ti siyempre lain na sila nga rehiyon, under na sila sa Negros Island Region. Okay, may mga kaugalingon man sila nga mga players. But just the same, ang ato sinimabiyan nga mga atleta ya diri sa Western Visayas sa Region 6. Why man nagakakwan ah? Why man nagapalingkang ah? Sige-sige man kay ang ila sinimabyan nga preparasyon na sige-sige man. Bag ang aton sinima atleta, mga best of the best. Ikan sa naglain-lain mabyan nga mga brutuan diri sa aton sa Western Visayas. So just nagalaom lang kita mabyan ha nga maka kung pwede pa lang no mag-champion ang aton sining mga atleta no sa Western Visayas dito sa palarong pambansa. So good luck no sa aton sining mga players sa bahin mabyan sang Region 6 nga nagapadayon nga nagapakigbato no nagahampang para sa kadayawan kag para sa kadalag-an kag kadungganan sa aton sining nga rehiyon. Antes na mabyan ang iban pa ginaton nga mga talalupang doon nga mga balita. Ready na ang inyo sini nga mga mainit nga kapidra samtang nagapamati man kita sa mga mainit nga mga balita kay madamo kita mabyan sa mga developments subong nga hapon especially sa mga balita nasyonal na subong sini sa Senado nagakuan naman no nag banggianay na naman ang aton sini mabyan nga mga senadores sa babahin sang mayuriya kag sa minuriya. Ito'y subong mga maabiyan daw medyo kwan eh, daw kumbaga daw fight-fight. Ang majority composed maabiyan sang 13 ka mga senador, samtang ang minority composed sang 11 ka mga senador. So duha lang gid ang kwan, ang abanse no, sang majority black maabiyan sa Senado. Bagati siyempre kung sinong sa majority, makitaan man natin mabiyan sa ila sining mga panindugan at sa ila sining mabiyan nga mga pinapanghambal kung ano ang ila sining mga posisyon sa naglain-lain nga mga issues diri sa aton sa pungsod Pilipinas, especially sa sining issue sang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Iban niya klarong-klaro na gid, no? Iban ka pahalata gid. Iban niya ga-deklarar na gani. They are not for impeachment. Paano inakaroon? Kasi siyempre, sila nga mga senador, sila ang mag-serving nga impeachment court. Sila ang mag-serving nga senator judges. Kasi why pa gani ang trial? Why pa gani nagasugod ang pag-presentar sa mga ebidensya? Iba niya nag-declare na, no? Na hindi sila magboto pabor o kung na hindi sila magboto para sa impeachment sang Vice President naton. How about abi kung magwa sa padayon nga hearing na mabakod gali ang ebidensya? Kaya no, bisan ang ebidensya naghambal nga klaro na nakasala ang Vice Presidente, hindi gihapon nila pag-i-impeach. Ano, ilag hapon nga i-acquit? So, mo na bala, so daw medyo questionable ang mga ginatawag natin integrity sa aton sini nga mga senator judges. Kung amo sini, no? Nga wala pa gani, nagpakita na sila sang ila sini nga mga pagpahayag na may ginapaboran. Ay supposed to be, as impeachment court, dapat ya objective lang, no? Wa isang may ginadampigan, wa isang may ginapaboran, no? Bisan pa nga kilala mo, bisan pa nga abyan mo, bisan pa nga kaalyado mo. Kung nagapakita sa ebidensya na may sala, dapat nga ikuan mo, no? Ipatuman kung ano ang husto. Pero kung ang ebidensya naghambal nga may sala na tapos i-acquit mo pa, daw hindi na namayo, no? Sumaakig na sila ang publiko. Amo na nga kung kaisa, ang publiko dapat mangin alerto man. No? Dapat mangin vigilant man. Kaya once gani makita natin nga may hindi amo, daw hindi maayo ang ginahimo. No? Sa mga senador, that is the time ang tao naman mismo ang magapamatbat. Just like sa mga nagliligad ng mga impeachment proceedings, may mga ginahimo ng mga hindi amo, ang aton sini ng mga senior judges, ang tawo yan nag-alma. O ang tawo, ang publiko, pumuloyo, nag-alsa. Hindi mo na mabiyan ng may mga nagluluntad ng mga ginatawag natin nga idsados. Ikaw Because nga ti may nakitaan maabyan nga hindi maayo kag hindi husto kapag pagpakita no pagpagwasang desisyon naton sini nga mga senator judges while nga insindihan naton nga ining impeachment hindi lang niya puro legal dalamanda ang pati ang political. Pero tikabalo naman kita nga sa politika, waya sang permanenteng kaalyado, waya sang permanenteng abyan. Talon tayo, no? Kung ang mga sanguna abyan mo, pero basi kun sa ulihi, basi mga hindi mo naman abyan, because sa mga nagkakalatabo, unless otherwise, kung ano eh, kung may sinumpaan ka mo, na kumbaga BFF forever, na hindi na bala ka mo yung mabulag pa, bisan anuman matabo, sa hirap at ginhawa, BFF man gihapon. Bisan may sala, saludon man gihapon. Ano mo na ang problema, maabyan. Kung iniya, no? Hindi niya silinga parte lang sa relasyon, kundi parte iniya sa accountability nga ginatawag.

mapya, kabahin maabyan sa Subong adlaw, si President Ferdinand Marcos Jr. nag-appoint kay anay Senador Francis Tolentino bilang acting labor secretary. Si Tolentino, anay senador, no? Nagpapili niya sa senador, bilang senador sa nagligad ng eleksyon pero waigin palad. So matapos ang isa ka tuig, gin-appoint siya ni President Marcos as acting labor secretary. At subong hapon, ang iya sinimabyan nga pagsumpa sa palasyo sa Malacanang, no, bilang acting labor secretary. Pagsubo man sa ibang paginaton mabiyan ng mga developments, matapos nga nangindulaan si Senador Bato de la Rosa, no, humalin sang inisya ang nagbiya sa Senado sang Mayo 14 after, no, sang paglinuktakan linilukpanay, no, sa bahin sang Senate premises sa tong Mayo 13 sang gabi. Nagsalipot-pot siya sa pag-agahon, no, Mayo 14. Tag until now, why na mabalaan kundi nang iya sining whereabout. Aton sining NBI, tag ang Philippine National Police ang gintulinan para nga pangitaon si De La Rosa kag arestohon. Yang aton sining NBI kag PNP ang nagapasaligman nga ila ipatuman ang sambit nga warrant of arrest gikan sa ICC. Ginakabig na maabyan nga valido because why sang may ginpapanaog nga TRO ang aton sininga Korte Suprema agud nga punggan ang pagpatuman sang nasambit nga arrest warrant. At the same time, ginakabig naman si Senador Bato de la Rosa bilang armed and dangerous. Botsalingon kuan siya, no? Peligroso siya. Delikado. Dapat ang aton sinimabyan nga mga arresting officers, no, maghalong man, no, because nga ti magambal kitang armed and dangerous, hindi niya basta-basta, no, but sa ringon mabato, no, map sa anuman atong sini hindi magpadakop buhi, no, mapatay man, no, basta't lumalaban. Ano ang panindugan ni Senador de la Rosa? Hindi siya mag-surrender, hindi siya bisan ano himuon, hindi siya magpadakop. Hindi siya mag-surrender because sa iya sining pagpati nga waay sang jurisdiction ng ICC sa pag-aristo sa iya bilang isa ka Filipino citizen. At the same time, bilang hindi na membro sang ICC ang Pilipinas matapos nga nag-withdraw ini sang 2019 sa idalom sang Duterte administration. Kasi madamo lang sang mga kwan, ah, no? Una muna yung pagpati niya, may ang aton sining mga iban man, no? Ng mga law enforcers, aton sining mga legal luminaries, naghahambal man niya, at may kwan gihapon, no? May epekto man gihapon, ang nasambit yung arrest warrant because nga ang kaso maabyan, kagin investigaran, kaginatakol sang ICC, ginadala sa ICC, amo lang niya ang mga krimen nga natabo sadtong miyembro pa sang ICC ang Pilipinas. So until 2018, eh, no? 2016 to 2018, dito mabiyan, ginahambal nga while miyembro ang Pilipinas sang, sa ICC sang 2016 to 2018, mo ina nga mga tinuig nga ila sini mabiyan nga gin nangin part sang ila sini nga investigation kag part man sang kaso nga ginaaligar, no, extrajudicial killings kasi para sa aton sini nga kasuguan wala ina ginapahanugutan, no, wala ina ginaallow bisan pa nga ginhambal mo nga ang ginpatay mo abi kriminal, ginpatay mo is mga salwayon sa aton sosyedad. Hindi na yung rason, no, parang pamatyon lang basta-basta. Dapat maagi sa due process. Isan siya pa ng pinakamalain nga tawo. Basta dapat mag-agi gid sa eksakto nga proseso. Hindi pwedeng basta mo lang yung patyon. Nga daw, kumbaga, daw piso, nga daw manok. Lapas ina sa kasuguan, hindi lamang diri sa aton sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. It is an international law nga hindi pwede magpatay bisan na sinulang. Okay, kung hindi lang isa katawo ang ginpatay, no, bisan duha, tatlo, apat, manasa, lima, anong, pito, walo, pulo, no,
Iti wow, much more kung ginatos ang mga nagkalamatay. So dako ina mabiyan nga sa labton under sa aton sini nga kasuguan. That is why muna ang balas ng iban ng mga legal luminaries dapat atubangon na lang ni Senador Bato de la Rosa ang nasambit nga kaso ay manti hambal gani isang isa man ka expert sa international law nga kun ang ginapanindugan nila nga ang ICC kuno is foreign court ti ambalya sang pinaka expert sa international law ang ICC is not a foreign court, indi na siya sining korte no sang Netherlands kundi korte ina nga nakabase lang sa Netherlands nga gin create mabiyan sang mga kapungsuran nga miyembro sang amo iyang as under sa Rome Statute nga ginatawag nga dira mabiyan nakasaad ang mga pagsulundan parte sa pagtukod sang ICC mga unsin o kung ano nga mga kaso tapos kung bala basta no parte sa hindi lang niya sing ano lang no ning foreign court kundi korte para maabyan sa tanan-tanan nga mga pungsod nga nagpamimbro dire nga kung may makasala gani ang isa ka leader dira maabyan sila kasuhan especially kung sa pungsod nga ila sini ginadumalahan hindi sila pwede makasuhan because sa ginatawag naton na may ara sang kwan no hindi pwede kasuhan ang presidente samtang nagapungko pa may immunity from suit because nga ti makakuna na maka buba lang na sa pukos no sang presidente that is why no ginadala ini mabiyan sa international court mo mabiyan ang ICC which is hindi makabig nga foreign court no hindi niya why na diya labot ang Netherlands dito lang siya nakabase pero sakop niya sini ang tanan-tanan nga mga pungsod na miyembro kag nangin miyembro nga ang iban mabiyan ang withdraw ito may araman sang kwasina may patakaran man no kay para nga hindi lang basta-basta mag-withdraw ang mga member states because nga ti kung may leader abi karon nga makwan nga makasuhan ang iba niya himuon lang nila dahil ma-withdraw lang sila kay para nga waay na sila sa labton pero ti amo na gani ang isa sa mga patakaran abisan pag-withdraw ka pa pwede ka mo pwede gihapon malagas santo lang sa mga tinuig na miyembro pa sang ICC ang isa ka estado no ang isa ka pungsod just like sa Pilipinas. So ang asawa karon ni Senador Bato de la Rosa nag-apilar man sa aton sinimabyan nga hudikatura na hindi ko na magpagamit no sa parang mangin na mangin nadalan para nga i-surrender or i-dalon sa The Hague ang senador.

Sa Pia Kabayan Mabiyan, sa pila naton ka mga talulupang duman nga balita lokal. Kang damlag lang ang party bro sa sining presidential scholars, no? Nga gin announce ni mismo ni President Bongbong Marcos na part ini Mabiyan sang 200,000 pesos, no? Nga ginahatag sa kada barangay. Ang kada barangay ginhatagan sang 200,000 pesos under sa programa nga bawat barangay makikinabang. So sa 200,000 pesos nga ina, ang 100 pesos pwede gamiton sa pagpatuman sa mga project sa barangay, no? Pareho abi sa magpatindog sila sa mga street lights sa barangay, mga drainage systems, no? Mga proyekto nga gusto nila ipatuman. Kag ang katunga dira nga 100,000 pesos gamiton para sa pagpangita sang mga barangay, mga scholar eh, no, sang aton sini nga gobyerno ginatawag nga presidential scholars. So sa kada barangay may 5, no, nga pilion. Subos sini yon 5 lang kada barangay. Ang kada isa magabaton sang 20,000 pesos. Diri karon na Mabiyan nagwa ang kwan ang problema. Kay may iban Mabiyan nga mga nagaklaim nga kwan man sila tawag sinin nung qualified man sila. Pero why sila ya makakwan, no, maka-avail? Because sa kwan blas ginatawag naton nga proseso sang pagpili, diri amo gining problema permis ato, no, sa Pilipinas. Kay basta gani sa pagpili sa mga benepisyaryo, manang gitatawag sa iban nga palapit-lapit sa luwag. Pakilala-kilala. Kay may iba nga mga kapitan ang ginapili nila ang malapit sa ila, mga kilala nila, o di gani mga mga kapamilya sang ila sining kakilala. Kaya mo na Mabiyan ang ginareklamo sa pila ka mga kwan, sa mga deserving man kuntani eh, no, nga mga estudyante. Sa isa ka barangay abi pilagid ka kwan ako ka mga kwan ka mga supposed to be scholars na kwan nga i dapat mangin kwan sina mangin beneficiaryo. Kwan kumbaga

0: Halimbawa, kung imo sini nga kuta, abi, is gusto mo may kwan ka, just like sa mga private scholarship lang programa, may mga kwan sila, may mga kuta. Halimbawa, 20 ka mga estudyante, gusto nila may scholar. So nagkakwan sila, nagapili, hindi lang sa palapit-lapit, kung sa pakilala-kilala, kundi, yun bala, kwan sila, deserving gin sila. Muna nga may mga ginapangita, may mga qualifications, magagahatag sila exam. Tapos ang top 20, tiyan mo nang ilang tagaan eh, no? Sang scholarship. Isa siniyang sa barangay, abi, why? Hindi mo mabalaan, kumbaga pagusto lang yung barangay official. That is why, kaya kung tani sa mga barangay officials, no? Kay lima man lang na ang inyo ang ginahatag sa kada barangay. Kami taga pangitaan nyo man sang pamaagi man kung ano ang pwede nyo nga mahimo, hindi lang kay kumo nga siyempre damo man sang mahambal natin ng mga kwan eh, no? Sa kung basihan natin ang mga qualifications, inang bilang mga kwan, no? Mga incoming fourth year students, mga poorest of the poor. Si kung poorest of the poor lang ang pag-istoryahan, damo man na sa mga barangay, no? Mga pigado. Hindi man lang na kay lima. May ara nga may pamilya nga waay pa sa may nakagraduate. So madamo man na. Subot sa ringon, kung amo nang imong manginbalasihan, tidamo sang gidsang qualified. So ano bala ang dapat paghimuon para nga masala nga makuha mo ang lima nga mangin beneficiaryo? So dira dapat magwa mabiyan ang barangay officials maghimo man sang pamaagi, no? Ipahimpaagi nila sa examination o ipaagi nila sa drulats. Ngayon na balang wa isang kwan, wa isang ginatawag natin daya. Wala sang pinilian. Para nga kung sino ang magwa iyang kwan, kung hindi man niya maghatag sa exam, ipaagi nalang abis sa drulats, no? Announce nyo sa bilog nyo nga barangay, oh, may ari kita sang kwan, sang scholarship program ginhatag sang gobyerno, lima kabilog lang ini. Pero bala naman nga damo sang mga qualified. De anong himuo naton, no? Ipabalo na sa mga pumuluyo para wa isang kwan bla, wa isang disgusto, wa isang ibanda hindi magreklamo, hindi magaligot-got. Pangitaan nyo pa maagi. Te dapat naka-attend na tanan o ipanglista nyo da kung sino sila. Kung halimbawa sa listahan nyo, baw 50 gid kabilog. Laban-laban amo na magagawa, damo ginada. Pero kay sa 50, dapat 5 lang. So dapat may kumbaga ikuan nyo eh, no? Matamaton nyo hasta nga magkuha na ang top 5. O muna abla, so dapat may mga ginatawag kitang akuan, mga proseso man gihapon. Kaya hindi lang kayo tagotuguon yan lang da kung sino lang inyo sininga ibutang da, ilista da. Natural, mareklamo ganyang iban. Isubong, waigid kita nagsala, no? May arag dyan sa mga nagareklamo. Ang pinakalala subong mabin nga ginareklamo, amo ang sabahin sa may barangay Natividad, Barutak, Viejo. Pero balikan nato na mga biyan dugay-dugay kay sa ato ng pagbalik. Kay maghatag kita na mga biyan sa pila ka mga commercials. Makaligan ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
3: Yung may D3!
5: Mapatak sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: You may Physio!
3: Ang Physio!
5: You may D3!
3: Mapatak sa mga butika!
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DDX 500!
9: iCare Gold! Ina Reyes! Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user!
10: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan.

0: kumanang akon nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
1: Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
15: Salamat gid.
14: bogid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bogid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio.
10: Ang D3.
9: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
9: Yung may D3.
10: D3 Bio.
9: D3 Bio.
16: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
9: Yung may D3.
10: Mga butka.
12: D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:35.
5: El Castigador!
4: Pabalik mabiyan sa ating pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Now, sa nasining na mabiyan, ato sining pagbalik sa atong sining topiko, no, nga ginaistoryahan ang parte sa sining presidential scholars bla, no, nga gintugyan sa mga barangay, no, diri sa atong sa pungsod Pilipinas, nga ti way gid kita magsala may ara gid sa mga reklamo because nga ti ang sistema bala, no, hambal gani isang kapitan sa barangay na Tibidad Barutak Viejo. Ang generasyon niya nga ti bangod kuno sa kultura, no, naton nga mga Filipino. Kung sino ang imo kilala, sino ang malapit sa imo, sino ang nakabulig sa imo, amo na ang tagaan sang priority, no, nga maka nga bato makabaton, no, sang benepisyo just like sa sining kwan, no, ning scholarship program sa tagsa ka barangay, no. Ti amo na gani ang bal naton kun sundon ta lang ina ang mga simple nga mga kuan nga mga guidelines, no, why ginaya sang padulungan, no, reklamo lang gina ang resulta dira, pero dapat bilang gintuginan sang sina nga proyekto sa sina nga programa ang aton sini nga mga barangay officials dapat mangin kuan man, no, mangin fair man, mangin patas man kag magpangita man sa mga pamaagi nga para balawa isang reklamo para mangin fair sa tanan, patas sa tanan. Kay kabado kita sa kada barangay hindi man lang nailimada ang deserving, no? Masubra pa na da. Pero para mga kwan ina, para nga madula ina mabiyan ang mga disgusto, ang mga reklamo dapat una-una gin-announce ina, no? Ginpahibalo sa mga pumuluyo nga muna may proyekto ang aton sininga gobyerno nga maghatag sang scholarship pro lima lang, no? But because madamo ang mga deserving, madamo ang mga gusto, so anong dapat himuon, no? Dira na da mabiyan ang gina magagawa ang ginatuwag naton bilang kwan elimination process, no? Ang pinakamahapos is kwan pag sala sa mga beneficiaryo, sa mga supposed beneficiaries, pinagi sa pagkwan, no, sa paghatag sang test, medyo kwan na sa, no, medyo mabrubudlay na, no? Ito kinanglan mo pa nag-gapon sa mga eksperto da, lang alam ng mga barangay officials sa maghatag sa exam, no? Ito siyempre maghatag ka exam, dapat inang kwan man bla, no? Nga inang kung nag-kwa kagid bla sa exam sa mga eskwilahan, para nga at least ma-exacto gid bla ang proseso, no? Hindi kailangan mag-question sa kung ano lang da. Ito siyempre may kwan man eh kinanglan medyo mabrubudlay man para nga makwan, para maano gid mabalaan mo gid kun sino ang mas deserving gid, no, nga mga estudyante. Pero may iban pa gid ang mga pamaagi, no, iban gani para sa mahapos na gid lang, o kun may mga sobra da 50 abi ka mga beneficiary, o pwede mo man ipadrulat sa da, no, hatag da sang number at tapos pa agabot-gaboton mo da sila ang mga top 5, makuha sang top 5, ti sila na ang mga makakuha sang kwan eh, no, sang benepisyo. Ang iba niya ti sorry kay ti amo na, so at least fair balawa isang daya wa isang pinilian, amo na. Pero ti kun ang ginkwan mo lang niya kay bangod nga amo na, no, bangod nga kilala mo, bangod nga nakabulig sa imo, bangod may kabalaslan ka, ati damo ginaay mabin sang reklamo. Pero subong daw may bag-o daw nagbaliswa ang panindugan ni CAP, no? Ano ayhan? Ano naman ayhan ang rason, no, ni CAP sang barangay Natividad da Barutak Viejo? Kay nalabot ini siya mabiyan sa aton sining K5 News FM Sara with K5 Reggie plus Willa Di Mayo, no. Hibalo naton ang report with the K5 Reggie, no. ano ang pinakaulhi karon nga pahayag dali sang kapitan? K5 Bridge, please standby.
5: K5 News FM, Kampyon Report.
4: K5 Bridge, please come in.
6: K5 Sunny.
4: Go ahead.
6: K5 Sunny, no, ginatag ni punong barangay ya Winnie Topas Jr. nga wala siya sang pamilya. K5 Sunny nga nalapit no sa lima ka barangay nga scholars nga napilian bala K5 Sunny nga makabaton sang tag 20,000 pesos sa idalom ni nga program no sang bawat barangay makikinabang program K5 Sunny. Ini ang ginapahayag no ni punong barangay Tupas Jr. sa aton nga pag-interview K5 Sunny sa iya kaina. And sunod sa iya K5 Sunny nga sang Pebrero pa lang niya sang bulan na kalista na ini sila ya sang mga beneficiaries nga makabaton sang 20,000 kag prior sina na sa gintasan na lang to dito K5 Sunny sa may babaw. And according sa iya gani nga wala siya ya may gin butang o kung may gin lista nga members ang ilang pamilya kaya ang priority no kung ang proseso sini K5 Sunny sang paglista K5 Sunny sa mga estudyante ang mayara kuno nga ginasundan nga step by step kag isa pa ang mostly ang ginapilian ni K5 Sunny mga poorest of the poor kag kalabanan ini K5 Sunny nga gina kuha iya amo ang may bata sang isa ka sari-sari store, bata sang isa ka liburer, bata sang carpenter, kag bata sang BHW nga separado man sang partner K5 Sunny. So that's why gin kagmantini nga wala siya sang may nalista sa part sang iyaman nga pamilya K5 Sunny.
4: Uh-huh. So sang nagligad nga adlaw K5 Ridge, no? May aras ang nagawa nga video ang konsidente ginakuan man, no? Ginapamilit ni punong barangay Tupas nga kun nga ako no diretso niya kuno bilang barangay kapitan iya na iya diretso kun sino iya sini nga pilion, no, kahit may mga allegation nga miyembro sang iya mga kapamilya niya although hindi man guro direct family gid base mga kun lang mga kun na no mga kun na guro malayo na guro nga kun eh no nga mga paryente pero te ang iya yang ambal wa gid siya hindi iya gid ya kuno mga miyembro sang iya sini nga pamilya or paryente ang iya sini nga naginpili nga mga beneficiaries sa K5 Bridge.
6: K5 Sunny amoni ang hambal ya kaina nga wala siya may ginpili nga miyembro sang ilaman nga pamilya pero aminado ini siya K5 Sunny nga kun sinong iyang mga kilala kag malapit sa iya nga part no o ginalista niya K5 Sunny apang lunsay mga deserving man kumbaga deserving nga makabaton sang ayuda. So ginahatag sini kagda ginamin niya man ini K5 Sunny nga kun malapit sa iya kag kilala niya nga din mas deserving man nga makabaton ginlista niya K5 Sunny pero hindi buot silingon K5 Sunny nga ang sa party sang pamilya niya or may ara sa miyembro sang pamilya ni K5 Sunny na lista niya gagaging na panginwala niya man ni K5 Sunny na wala siya ya maging lista sa ilagid na pamilya kay against according gani sa iya K5 Sunny against ini that's why nagpili man ini siya sang deserving na makabaton sang 20,000 pesos nga ayuda K5 Sunny.
4: Pero may ara sang ginpresentar siya nga kwan nga ngalan sang iya siningin panglista ng mga beneficiary.
6: Yes, K5 may ara diri kita nga lista no nga nakabaton or makabaton sang 20,000 na ayuda kag bangod sini K5 Sunny wala man nagpamalibad si punong barangay Tupas Jr. nga makahatag sa aton sang lista. So ari diri sa aton data may lima diri K5 Sunny nga mga persona ang makabaton kag isa diri gani fourth year college man nga si Charmaine Ditablan. Kagay kaduwa amo si Maripel Fortunado Rotor, third year college ni siya K5 Sunny. Si Kenneth Apas Fabiona, third year college man. Si Ferlin Baldi Barona Palma, fourth year college man. Kag si Angel May Baldi Barona Bakulino, third year college man K5 Sunny. Kung tanawin natin diri, ang pila ka mga third year diri K5 Sunny, tatlo gid walang ang fourth year college, incoming fourth year college. So, diri, medyo palamang kutanon pa nga, may mga third year pa bala kay Fansani nga ang qualifications lang dapat upon ang makabaton kang ayuda. Amuni ang incoming fourth year kay Fansani. So, that's why amuni ang ginhatag man tang lista ni punong barangay Tupas Junior sang barangay na tibidad sa Iloilo kay Fansani.
4: Mm-hmm. Okay. So, but sa niyon, ginako niya man nga amo man gyapon iya sining payag no nga kung sino ang nakabulig sa iya, sinong kilala niya, sinong malapit sa iya. So, amo na iya yung gina-prioritize sa paghatag sang scholarship kay Five Bridge.
6: Yes, amo na gani siling niya nga aminado man inigani kay Five Sunny nga kung sinong iya mga kilala kag malapit sa iyang gina anak malapit munang ginalista niya si Five Sunny pero ginasugpon niya man ini nga deserving nga makabaton sang ayuda kay Five Sunny. So nagdapanindugan man ini kay Five Sunny si punong barangay Tupas nga wala sang asala no ang iya man nga pagpili sa mga beneficiary bangod nga pigado man ang mga ini kag diretso ya ini kay Five Sunny bilang kapitan kung sino ini ang iyang ilista kay Five Sunny kag makabaton sang ayuda nga 20,000 pesos nga cash assistance kay Five Sunny.
4: So may ikaw kada may interview kanya pamati ang tabi kun ano gid ang ginambal ni kapitan na kay Five Bridge.
6: Kay Five Sunny no pamatian naton ang bugos nga pahayag ni punong barangay Winin Tupas Junior sang barangay Natividad Barotac Viejo Iloilo.
7: Alam mo ma'am, lain-lain man kami sing buwan sing ano gaya na, sing idea ng mga barangay iya. Hindi nga isa lang kami iya. Kung ano dan, ambot hindi ko magpatay sa inyo ma'am, kay kung ano requirement sa amon sekretary, iya sa amon liga iya, amon ang ginasunod namon, wala kami agad din eh. Kung sinunang naghambal sila, abay patubang sa akong. Kay isa lang kami iya ka grupo di ang Barotac Viejo. Nabalaan mo mo na. Oy kami iya ka sila nga naga badili-dili kami. Kay pirmi ka lang iya ka luluoy ka umidon mo timo ya bilong nga banwa. Kung ano dang deadline, amon na iya amon iya. Basta nga ako nabalaan ma'am, pagambal to iya nga subo. Lista ka mo pagpuli nyo, pagkabirnes, pasa ka mo na yun kay dalon sa province. Amon na iya nabalaan ko. Why man ako yan ang usisa, kaibang pula ko yan ang pasagi na yun. Kaya tamaran ako yan nga madili, ako mo mamabasalan ako yan. O kung qualified siya ma'am iya, okay na na iya. Basta qualified siya iya, okay na iya. Hindi ako gusto nga iya ka problema nga mag-ilinaway. Kung hindi sila yung magsunod sa akong, bahala sila da. Basta nakasubmit ako iya ka, qualified man. Karoon ano ko, doon ko na, manita pag ito problema. Rasay mo ma'am. May report ka lang itong upod mo nga nag-report. Eh, hindi pala gina-consolidate naman ha? O mag-isa lang ito mo? Ang mga ibang gani, parehas ang sinin mga allowance. Why na gani nagkakuha ka mga allowance? Kaya tungod sa ano, ang gasto nila. Para sa mga CBO nga ni. Eh, ego-approbahan. Ito pinang nagkakuha. Aragin post ko, na-post ko sa barangay ko. Wala ako na nagatag sa nagreklamo ng mga bata. Kay ipos siya naman ha. Di ka lumuoy ako ya ma'am. Sino siya nga madikta sa akong? Ako ya mapos ako sa palanggay ko. Willing ako ya magkuhan kung may sala ako ya. Deserving na ya. Amo na nga. I am. Maayogin ako ya. Which double ko.
8: Tapos.
7: Secret sa mga bana. Ang isa. Spirit man sa bana.
8: Pero halos mga BHW yung ilang mga Inuit.
7: Hindi. Isa lang ang BHW ko.
8: Pero ang mga ginig, ang mga estudyante ba lang na
7: napilang? May sari-sari store, carpenters.
8: Tapos?
9: Liburera.
7: Liburera. Una wala.
8: Mga poorest of the poor.
7: Oo, poorest of the poor man. Ano mo na napirme atong, di ba? Poorest of the poor. Intindi naman na. Wala mo din sa natividad. Damay lang din yung pamilya ko. Hindi gani ako magpaking nga madawa ka sa punong barangay. Uy, gani 30 kawilog pamilya ko diya. Oo, kontra pa iban sa akon. Kaling ang tao iya, namunta sa akon. Wala ko iya hilig magkuha sa pamilya ko. Wala ko hilig. Kinabalaan ko ang against na iya. Wala. 100% wala akong pamilya na. Wala ako nang gambal. Bisan sa video nga ito, wala ako nang gambal nga pamilya ko yan ginapili ko. Kay kapalagyo, ako na. Kaya namon yan mag-strive yan ka-life namon. Nakasabit na kami ito, ang akong monoblock. Ang akong nang ito para mapos, kay damo ko sabi. Monoblock lang, nagsabit na kami na iya. Yang ibang ito yan, computer, kaya wala sila computer sa barangay nila. Hindi wala, wala nang kulang mo daya. Wala kami yung sila nga gakuha kami yung wala namong ginapapirma ka mo, ginapasubmit, ano ang gusto mo, ano ang gusto mo. Pipili ka mo yan, kapitan, sekretarya nila, o ano ka, unta ma'am, ano, hindi nga sila nga kami lang na ikapili. Ginamiting kami na yan. Monoblock ganit, ma'am. Pangahita man kami kung ano pagkita eh, kung ano pa daang requirement siya. Ginakang pero ang una ko ito ginsabit mo, no black. Kung pila da, gani kayo maabot pa man na, yeah, may resulta pa na yati. Kung mag-advance ka na, abay sugidi ko kung ano pang kinangalan na mo na. Kung hindi na gani, required eh. Hindi na siya pwede, yeah. Hindi na siya pwede nga mag-scholar. Kaya ano, may kung asaya yeah. Sa upload na yakwa niya. Kung may nakatapos na siya nga maestra nga uto. Hindi na siya nga ang required sa magpuhas ng eskala ka. Galing kayo namin lang sa mga istorya. Hindi siya qualified na, mama. Ang wala sabi kung qualified siya. Ang mula na yung ma-advise ko sa inyo, ng mga estudyante, ha? May iski kamo nga presidente, may yot kamo magpatawag sa meeting, wala man kamo gatin. Ano nga makuha nyo nga advocacy? Ha? Kaya ang yot yan, may mga programa na, hindi ba? May alam mo na sila yan. Wala sila galatin, karon may mulang tanda kay ila istorya da. Sa pelikula namin sila eh. Wala kagatin atin da. Mga assembly, mga welcome kami iya ma'am sa amon iya sa sisyon da. Kay ako iya nagapati iya, nga hindi na madalas ang isa lang kaulo ang problema sa barangay. Ara ang mga kagawad namon, mga workers. Siyempre, ma-share kami sa mga idea para masolbar. Why kung ginamonopoly na mama? Ara gani, laban pa kaya gagakadto iya ma'am, abi mo kung ano, senior citizen, imaluoy ka, plitihan mo pa, expertise rin eh. Sang assembly okay. Na mo na ma'am.
4: Okay, ka, okay na batihan talaga kay Febridge na ang bang pathag ni Punong Barangay within 2 pas, parte sa sininga isyo kay Febridge.
9: Pagkabatihan natin kita bisani ang pahayag no ni Punong Barangay Tupas kagdi according sa yagani nga aminado ni siya nga wala sang nalista no sa iya nga pamilya ang makabaton sang 20,000 pesos. Kaya sa part naman niya kay Fabzani ni Mark Ogyari ang tagreklamo kay Fabzani nga ti gusto niya malang niya kay Fabzani nga maatagan kag makita ang lista kung sin o gidman bala ang na makabaton kay siyempre sa pagpamangkot niya kag according sa iya man kay Fabzani nga pag-interview nato, nakapila naman siya magbalik-balik sa barangay hall. Wala nag-sapol si Punong Barangay kag kung tamangkoton ang pila ka mga sa officials dito, wala man sang may makuha man niya information. Kag aside kinakifad sani nga according dirigani kay Mark ang nag-upload sa video kay Fadsani nga ano, yung tawag siya nga gusto niya malang tani makita ang picture kag syempre gusto niya man matagan as a graduating student pa ni si Marty Fadsani ti naglao man ini siya nga makakuha man tani ti apang feeling gani ni Punong Barangay Tupas nga hindi niya deserve nga makabato ni bangwag nga sunod diri kay Punong Barangay nga mayarain siya sang utod nga isa ka professional kag dataya abroad pero sa family background naman niya kay Fadsani ni Mark no ang nagreklamo nga broken family man initiative sa Sani that's why nagaano man tani ini nga makakuha sang ayuda ti according diri kay Punong Barangay Tupas nga hindi niya man deserve ang cash assistance kay Fadsani.
4: Sige. So madamo salamat kay Febridge sa report.
9: Si Fadsani no ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Malita nagikan diri sa Banwa sang Barotac Beho. Ako naman si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon. Balita, serbisyo publiko kag Dalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
5: K5 News FM Kampiyon Report.
10: El Castigador.
4: Madam, salamat ta K5 Reggie Di Mayo direkta sa my K5 Sara sa sining report no sa pag-follow up sa sining issue parte sa scholarship program dira sa may barangay Natividad Barotac Viejo no. So sa aton nga pagpanumbalik mabyan iban pa nga mga balita makaligid ang pilapagid naton ka mga pahibalo. Standby.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
10: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TDX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
12: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis mo! DTX 500!
14: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
15: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ang mga bilang nga permi na mga kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
14: Correct.
15: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
14: na?
15: Dapat niya wala pa?
14: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
15: Saan o ka may nom DTX 500 kag mighty sim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
10: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga atay,
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay,
10: DTX 500.
13: Masaligat,
10: epektibo,
13: DTX 500.
15: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
14: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
15: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
14: Ay,
15: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
14: Gusto.
15: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatar mo, Sir GP?
14: Mga kainit mo, no?
15: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. but a broken spirit right the bones.
14: Ay,
15: so ang pagkabuhi sang malawig ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
16: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
13: Ikaw ba lang
2: ang may diabetes?
13: DTX 500.
2: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
2: Masalika.
13: Epektibo.
2: DTX 500.
13: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
13: D3 Bio.
2: Ang D3.
13: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
13: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
2: Ang D3.
13: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
13: Yung may D3.
2: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5.
17: K5
18: News
17: FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:08. Pablik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ilinga bayan sa atong pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty C alkaline based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa atong heart health ug makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan maedad na hubin gihapon ang itsura. Sa atong sinimabiyan ng pagpangalagad, i-check mo natin ang report sa atong sining mga K5 reporters. Unahon natin ang report ni K5 Kim Kaloyo sa sining mga tinoon. No? Naka-standby na si K5 Kim. K5 Kim, sa report, please standby.
18: K5 News FM, Kampyon Report.
21: Nagapadayon sa karon ka K5 Sunny ang hot pursuit operation sa Iloilo City Police Station 2 sa suspect no sa pagkuga patay sa ining senior citizen to be specific no 89 years old nga nasa puan na gilamang no nga wala na sang kabuhi tra sa sulod sang ilang balay sa may area no sang Ledesco Village sa La Paz Iloilo City. Kaki 5 Sunny ang ining biktima amo no si Virginia Haseldo kaki 5 son kag based diri sa information nga ti ang iya ning bata no ang nagatrabaho sa tawag na no sa luwasang pungsod to be specific dira sa Estados Unidos wherein kay during that time nga nasapuan ining biktima kaki 5 son nagaisahan noon lang siya sa ilayang balay kahit every Domingo o every Sunday, day off, bala kumbaga, no? Sang iadra nga timbang kaki 5 son. Bali, ang iya nga bata, mayara dito yung sang access, no? Kung pwede yung bala ma-review ang CCTV kung ano nagkakinatabo dira sa sulod sang balay sang iyang nanay nga dira no sa mga area sang Ledesco Village sa La Paz kay 5 son didto no na akit anya nga tinagahamyangon nagid lamang sa gilid no sang hiligdaan ang iya dira nga iloy kag ti wala na ya sang kabuhi tigin review ang CCTV kag didto no na akit anya based diri sa nakuha naton nga information kay 5 son lugin tayaan panisya sang sundang sang ining suspect nga isa ka lalaki nga based sa aton sinay nakuha nga mga detalye kay K5 son no anay trabahador kay dumay uma-uma na siya plano o kay K5 son sa isa ka banwa no sa probinsya sang Iloilo kag allegedly to gin pahalin ni ang ining suspetsado kay K5 son kag didto ti gin kuga man ang ining biktima titugtog mapatay considering ang iyabla nga edad kay K5 son no mga around 80 years old 89 years old ti ano ba lang ayan ang peresaya sa nang magpato kay K5 son na nahibaluan nga ti mayo panigani ang pagatubang sang victim sa ining suspetsado kay based sa information nga despite ba lang wala na nagatrabaho sa iya open bala sa giapon nga magpulo pa masyar dala sa ilang balay istorya yaman sa maayo ka K5 Sunny. Pero posible nga ti nagtanong bala no sang pagdumot ang ining suspetsado sa ining biktima ka K5 Sunny.
20: Oh.
21: Kagamo na ka K5 Sunny no ti wala na to nga nakagiman niya preso ang ining suspect kag based information na tido employer yaman tong kinamatan niya sa anay yaman ginobrahan no kag do sinama na pa na siya nga nakagwa pa lang sa prisuhan ka K5 Sunny.
20: Uh-huh. So ining suspect gali preso man siya nakagwa lang tapos subong ano sa ano kaso niya K5 game sang napriso siya.
21: As I mentioned kay K5 Sunny no nangawat siya sa anay nga gintrabahuan.
20: I see. So pagpangawat tapos nakagwa siya tapos subong amo naman ginhimo niya no. So may kaso kag ang biktima tigulang ginkuga niya.
21: Ginkuga kag K5 Sunny pero based man diri sa information naton, gintayaan niya siya sang sundang pero wala man niya babi gin tawag na no ginanugid niya sa iya. K5 Sunny wala gin siya naiguan. Kundi ang sa pagkuga ka K5 Sunny. Bisan gani tawag na nga hindi mo git pag-ubos-ubuso ng pwersa mo tos tigulang considering the age nung 89 years old ti na suffocate ka K5 Sunny no kag ti amo na no nga ginapadalman pa sa aton sining mga kapulisan ka K5 Sunny no kay ang iya ni nga duha ka mga bataan puro ni nagatrabaho para sa luwasang pungsod ka K5 Sunny. May tulo timbang na siya nga do around mga 50 years old, mga sobra-sobra dira, ugalit timing lang. Possibly nga ti ang ining suspetsado, bala niya bala kung sano, bala nagapauli ang timbang, no? Kung sano bala day off, nga, bala niya bala nga nag-isahanon lang ang ining biktima. Kaya supposedly kahapon, ti piyesta, di bala kahapon, no? Sang distrito sang La Paz, di may pamistahan niya siya based sa information naton kung tani niya nga kilala. Kung so, tingala, panagani ka hapon, ang yan yung nakakilala ka K5 dyan, kasi wala na ka K5 Sunny nga wala na kalabot sa ilay ang abalay ang ining biktima. Kag mayo pa rin pagatubang niya sa suspetsado, yung pamahawan niya pa ka K5 Sunny. Mm. Wala siya kabalo, nga may lipod sa iya, ibalo, nga may ara, naglisang plano, nga patyon siya, no, ka K5 Sunny.
20: Sige. So sa karon ang suspect nga ni... why hindi na makatultulan kundi inasubong?
21: Yes, wala na sa ilang balay based aton sa ring information. That is why ongoing subong, no? Ang hot pursuit operation sang kapulisan. Kag mayara man kita sang nakuha ang daring mga impormasyon sa pagpangusisa naton. Kati do ining suspect na prior sang ining natabo, no? Na pagkuga patay sa ining biktima. Na doon nagpamahilig siya blang mamahog even sa iya nga mga family members. Kaya di patyon ta ka. We don't know lang yan, no? That's why nga i-follow up naton ang background niya sini kung base wala kagi man siya preso sa illegal nga droga. Kahit yun nakabuya man siya sa mga tinaga nga doon nakapulupahog-pahog man siya. Even sa family members niya nga numamatay, iba lang sa K5 Sunny.
20: So why man sa may nagkaladula sa kagamitan abis ang biktima kahit may kaso naman sa galisang pagpangawat sa K5 game?
21: Amo pa na ang gina-follow up naton sa Iloilo City Police Station 2 kay Kaina, no? Doon hindi pagidya mag-atag pagidya sa complete niya nga mga detalye man sa bahin niya sa nga ton sa niya kapulisan sa Iloilo City Police Station 2 kay gina-assure nila, no? Nga tiba si Blaya maka palagyo ang suspetsado ka K5 Sunny at subong ang target nila nga ti amo na no nga madakpan gid ni. Actually may nakitaan man kita nga comments sa aton man mismo po si K5 Sunny no, sa sining insidente sang mga kahimatay man or imata sang sining nga biktima kay ti luya gid nila yan no mahatagan sang hustisya ang iya diri nga kamatayon kag di hamakon mo amo gitong ginimo iya makaluluoy gid ang ining biktima kag aron ka sakit sa K5 Sunny sa side sang yabala ni nga bata no didto sa abroad kati ara makitaan mo nga ginapatay ang imo diray nga girikanan pero ara kaya sa gatan-aw ko lang sa CCTV kag natapos nga balang hitabo kay during that time ti considering opposite ang aton balang mga inoras dari ang K5 Sunny no ang gabidris aton nagtutuya aga ka K5 Sunny or maybe actually possibly man galing nga natanaw man diri sa plan naton ka mga nakuhaan sang information nga they possibly basibla ya aga pa lang ka K5 Sunny or maybe uluod to na abawian na ni isang kabuhi ugaling nung mga araw manugkaagahon na no sang nasapuan nga wala na siya sang kabuhi sa sulod sang yabalay ka K5 son ang ining biktima.
20: Sige. So anyway, ti kabay pa nga madakpan ini K5 Kim no kay ti siyempre makaluluoy man ang ining biktima nga tigulang na pagkatapos amo ning ginhimo sang biktima.
21: Kag ining suspect abi kun basihan na naton ang mga nakuha naton nga mga pahayag kakipaybasan ang mga information nga dumayara siya bala sang criminal instinct nga ara mahug-mahug lang siya nga tipatyon ta ka o duluyag ya bala mamatay kakipaybasan even ano yung mga kaparintihan niya no ginambala niya sang amo ning mga tinaga kakipaybasan ni ugaling kati ang natimpuhan niya lang gid kag ang wala gid bala isang pwersa kumbaga nga magpato kani mambal na ton lang ato pa traidor ah kay punta na won sa mga sirkumstansya do wala gadya sang knowledge kumbaga ang ring biktima nga may tuyo na gali nga malain no ang ring suspetsado.
20: Sige. So madamo salamat ta K5 Kim.
21: Report to po dire sa patrol si K5 Jason Talaro na paraman si K5 Kim Montanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: K5 News FM kampiyon report. El Castigador.
20: Madamo salamat ta K5 Kim Kaloyo sa gindulong mabiyan nga report no sa sining isa ka tigulang nga ginpatay dira sa may distrito sang Lapas kagang suspects bong padayon pa nga ginapangita sa aton sining mga kapulisan so kabay pa mabiyan nga matigayon ini nga madakpan because nga ti makaluluoy ining biktima no matagan man sa hustisya sa sining pagpatay sa iya sang biktima. Oras naton alas 5:18 this time abyan check man naton no si K5 Gini Koyunan kay ang salakyan no sang gobyerno ginaligar nga nakitaan sa isa ka public place kung sa DNT Domingo adlaw e, nagwa mabyan nga ining salakyan ginapanagihan sa isa ka konsehal diri sa aton sa siyudad sang Iloilo kay ginapamangkot karon mabyan nga ako no no nga nagagwa ining government vehicle bisan pa nga Domingo ano opisyal ang paggwa sini opisyal ang ang isining pag-travel o kun ano ang sa likod sang ang sirkumstansya no sang sining pag-travel sang salakyan. I-check natin mabiyan ang report ni K5 Gini Kauyunan.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
5: K5 San, agin ako ni Councilor Shin Marie Mabilog nga iya opisina ang nagamit sa service vehicle nga may plate number nga SFA 2447 nga nakitaan o kung nakuhaan sang litrato nga nakapark sa sagwa sang isa ka mall sa may banwa sang Pavia sa kahapon Mayo 25 Domingo nga adlaw ka K5 sana pathag ni Councilor Shin Marie Mabilog nga ang paggamit niya sang service vehicle ang unofficial use sa K5 San because nga namakal ang iyang mga staff sang mga school supplies para sa ilang programa nga Balik Eskwela Project K5 San dito sa may nasambit nga mall. And magluwas pa dira kahapon may mga series of activities nga ging kadtuan man si Councilor Shin Marie Mabilog gamit ang ining service vehicle nga na-mention naton ka K5 San no. I-check naton ang ano ni bala may mga lima siya actually ka mga aktibidad na gin kadtuan kahapon ka K5 San. Ang lima ni aktibidad ging itemize ni actually ni Councilor Shin Marie Mabilog. Una, sang 9 a.m. nagpalapas church sila because nga fiesta dito ka K5 sana. Ikaduha, ang community visit sa may consultation sa Lopez Aina La Paz amuman sa may Gustilo La Paz ang alas 12 sang udto kag sang alas 2 sang hapon nagatuman siya sa Lanet Haro para sa mga aktibidad sa mga ginikanan kag sang alas 5 sang hapon dito sa may Railway La Paz para sa community visit and consultation mana ining mga aktibidad ni K5 San ginhambal man ni Councilor Mabilog nga nakaposta tanan ini siya social media accounts agad mahibaloan ang iya mga whereabouts bala kahapon kag pamatuod nga unofficial ang paggamit niya sa service vehicle. Second, gin-emphasize man actually ka K5 Sano ni Councilor Shin Marie Mabilog nga ang service vehicle nga gin-issue or ang gin-gamit niya is hindi niya service vehicle as a councilor but rather gin-hulam ni ka K5 San or gin-pahulam sa iya ni Vice Mayor Love Baronda because siya as a councilor wala siya sang iya nga personal nga service vehicle na gin-issue sa city government. That's why nang-hulam lang siya ka K5 San. So amuni ang paathag no, ni Councilor Shin Marie Mabilog nga balaan niya ang rules and regulations nga dapat ang paggamit sa service vehicle ang unofficial use sa K5 San. Kag wala ini kumbaga according sa iya gina lagaw-lagaw ni Councilor Shin Marie Mabilog.
20: Oh, so but siningon na ini nga mga paggamit sa sasakyan on official use.
5: Yes, mm-mm.
20: So ang nakalabot ya kay Mayor Raisa Trinias no may amo na ko no nga may salakyan sang gobyerno so ang iya sining tuyo is usisaon pa ini K5 Gini?
5: Exactly, kay K5 John, kay K5 San, kay sang nakaabot manis sa igtalupangod sang alkalde nga nakita niya minapicturean because nakita na-post naman ni kay K5 San no, sa mga social media outlets diri sa may Iloilo City nagmando ang alkalde nga usisaon ang ining opisina kung bala official use ining ginggamitan kay kung mapamatudaan abi kay K5 San nga hindi ini official use gingamit sa iban nga mga bagay bala considering sa karon ang Iloilo City government ang nagapatigayon sa austerity measures because of the crisis magapangatubang sa accountability administration sanctions ang sinuman ka K5 San.
20: Sige, so anyway te kabalo naman kita K5 G no nga ining mga issue party sa paggamit sang mga propiedad or mga just like sang salakyan sang gobyerno. So dapat hindi iniya singa pagdalon lang sa kundi-indiin kung hindi official ang function no, pero kung official man ang function kag kun mapatag man lang mas maayo ni Councilor Shin Marie Mabilog ti way man agur problema.
5: Yes, actually amo na ka K5 San no, after nga nagwa ining balita right nagpagwa man sang statement si Councilor Shin Marie Mabilog acknowledging kag ginako ya man since nga nakuhaan gid sa picture ang lalaki didto ka K5 San is staff niya gid. Oh. Actually familiar man sa aton nga staff man gid ni Councilor Shin Marie Mabilog. That's why right away, wala naman siya ka K5 San nag-deny o kung wala naman siya nag-ano. After that, nagpagwa man siya sa iyang explanation and amutong inhambal niya nga for official use nga ang iyagin gamit na K5 San.

0: mo nga literal nga CCTV, may ara man niya pagid sa mga mata sa palibot, no, nga nagabantay sang hulag sa aton sining mga officials. Oh, that is why kung nagagamit kamo sang salakyan sang gobyerno, dapat siguruhon ninyo nga official, no, kag hindi nyo pagdalon bisan din lang. Ang iban abi may ginapang dala pa kun din, iban ginapang dala sa napangsulod sa mga lodging houses, bawo amo ginang delikado, no. Pero kung sa mga prusina, sa mga mall abi, tapos di may official man lang transaction dira, wa man ya problema. Pero kung dalon mo sa lodging house, na sigurado maano ka dabi sa lodging house. Kaya may amo na sa una may mga amo sina ng mga kaso nga mga red plate dabla ginapangdala nila sa mga lodging houses, sa mga kinandan nga mga lugar. Kaya niya questionable again. Pero kung paro sina daw wa man gid guro, ah, importante dira maabyan nga kwan lang, no, mapatag lang sang husto. Para sa kaatagan sa aton sini nga mga pumuloy. Oras nato na 5:25, way nakita time sa aton sini nga pagpangalagad sa aton patuntunan. Standby na sa masunod nga mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center sa gihapon, sa ngalan man ni K5 Enrico Surita Jr., ini naman inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kalunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: VGC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang may PC. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa my PC.
0: My PC. Mabakamang abutika. My PC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang my PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: My PC. Mabakamang sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:30. Oras, ginadulong sa inyo sa kalwansang Centrum Advance.
8: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
7: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Evening or Afternoon Newscast. Lunes ng adlaw, Mayo 25, tuig 2026.
11: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Sa karong edisyon sa aton mga pagbalita, main ko pud ninyo ang inyong mga alagad. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
11: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
7: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagahilan, nagabalik-balik ang hilana at ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, suspek sa pagkuga patay sa tigulang nga nasapuan nga naghamyangon sa sulod sang Iabalay sa distrito sang Lapas, ginpamahawan pa ang biktima.
11: Panday Pilason matapos ginbuno sang iya upod sa ilimnan sa Banwas sang Barotac Nuevo.
7: Bago nga liderato sang Police Regional Office 6, pasangkaron pa ang police visibility sa rehiyon.
11: Punong barangay Tupas sang Natividad, Barotac Viejo, ginpanindugan nga wala siya sang pamilya sa mga ginlakip niya sa Barangay Scholars.
7: Sa nagapanguna nga balita nasyonal, anay Senador Francis Tolentino, ginappoint ni Presidente Marcos Jr. bilang acting labor secretary.
11: Philippine National Police nakahanda sa posible pagwa sa mga dugang arrest warrants gikan sa ICC.
7: Balita international. Israeli Prime Minister Netanyahu kag US President Donald Trump nag-ugyon nga untato na ang nuclear threat sa Iran.
11: Sa balitang sports, palarong pambansa medalist sarang makabaton sang cash incentive suno kay PBBM.
7: Balita sa patag sang entertainment, Jung Hilario nagpasalamat matapos nga makuha ang iya labing unang acting award sa pelikula nga Muro Ami. Amay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo. Apang sa mapamantalaan, buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 5.36. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita.
12: Balitang lokal. Balitang lokal.
7: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni gadulong sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and Desugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa biibisang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro lang kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, manami pa ang pagatubang sa 89 anyos nga si Virginia Haseldo sa iyaanay trabahador nga suspek sa pagkuga patay sa iya sa sulod sang kaugalingon nga balay sa Ledisco Village sa distrito sang Lapas kahapon. Sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Iloilo, anay nagatrabaho sa duta sang tigulang ang suspek nga isa ka lalaki kag bisan pa nga ginpahalin sa iya obra, maayo sa gihapon ang pagtratar ni Haseldo sa iya kon magpadulong ini sa iya balay. Ang iya bata nga nakabase sa luwasang pungsod ang nakakita nga patay na si Haseldo kag sa pag-review sa CCTV nakitaan nga gintayaan pa siya sang sundang kag ginkuga tubtob nga ginbawian sang kabuhi. Dugang pa na mismo ko na magapamista lang kuntani sa iya kakilala sa distrito sang Lapas kahapon sa magabot ang anay trabahador iya sini trabahador. Ginistorya pa ini sang biktima kag ginpamahawan sa ilang ateris. Posibleng ginyudyud ang tigulang sang suspek pasulod sa kwarto kun sudan ini nasapuan. Naibulaan nga nakaagi naman priso ang suspek kag siniman na pala mga nakagwa sa prisuhan kag masami nga nagapamahugman nga mamatay bisan sa miyembro man sang iya mismo pamilya. Naka-di-off sa among nga tion ang timbang sang biktima, rason nga nag-isahanon ini. Padayon pa ang hot pursuit operation sang Iloilo City Police Station 2 agud madakpan ang suspek.
11: Pilason ang isa ka panday matapos ginbuno sang iya manabyan nga upod sa inum-inom sa Barangay Bungka, Barotac Nuevo. Ginkilala ang biktima nga si alias Gregorio, 56 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Norman, 48 anyos, sa residente man sa nasambit nga barangay. Sa interviews ang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Maria Rosario Miranda, deputy sa Barotac Nuevo Municipal Police Station, nga upod inum-inum ang biktima kag suspect sa ilag ginaobrahan nga balay. May nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sang suspect kag biktima sa diin gilayon nga nagkadto sa kusina ang suspect kag nagkuha sang kutsilyo kag gingamit buno sa biktima. Nakaangkon sang pila sa tiyan kag gamot ang biktima samtang napilasan man ang suspect. Bangod sini gin-refer ang biktima sa ospital sa siyudad sang Iloilo. Sa karon ginaproseso na lang sang pulis ang mga dokumento agud mapasaka ang kaso nga frustrated homicide batok sa suspect.
7: Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdisatyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Pasang karon pa sang acting regional director sa Police Regional Office 6 o kon Pro 6 nga si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang Police Visibility ilabi na sa pagpubliko nga mga lugar sa Western Visayas. Suno pa sa director iniagod nga malikawan ang pagduntad sa mga krimen nga kag mapalig-on ang peace and order sa rehiyon. Pag-aistoryahon man sini sa patigayunon nga command conference agud nga matumod kun diin pang mga area sa nagkalain-lain nga mga kabanuhanan ang ginakinahanglan. Nagpahanumduman ini sa mga kapulisan nga ipabilin ang professionalism kag ang disiplina bilang yara sa linyada sang PNP. Madumduman nga gintalusan ni Police Brigadier General Tuanyo si Police Brigadier General Josefino Ligan nga magaserbi naman bilang PNP Directorate for Operations.
11: Sa duga nga balita lokal, ginathag ni punong barangay Winnen Tupas Jr. nga wala siya sang pamilya nga nalakip sa lima ka barangay scholars nga iya napilian nga sarang makabaton sang tig 20 mil sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Sa exclusive interview kay Cap Tupas, iya ginpahayag nga bulan pa lang sa Pebrero sang nakapasa siya sa ngalan sang lima ka mga college student. Aminado man ini nga kung sino ang iya mga kilala kag malapit sa iya ginlista. Apang lunsa ay mga deserving. Dugang pa sini nga wala na siya sang tiyempo nga makalista sang tanan nga mga incoming fourth year college students sa ilang lugar bangod nga ginapadali sila sa pagpasa sang lista sa tung Pebrero. Panindugan sang punong barangay nga wala sang sala sa iya mga ginpili bangod mga pigado ang mga ini kag diretso niya ini bilang kapitan kung sinong iya pilion. Madumduman nga nag-viral ang video ni Cap Tupas nga ginpost ni Mark Ogaire kung sa diin makitaan nga nagainom iniupod ang iya mga barangay tanod kag iya ginpahayag nga normal lang nga kung sino ang mga nakabulig sa iya kag may kabalastlan siya among iya unahon.
7: Ini nga bayan sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa inyo sa Kaluwan sang Clinical DTX 500, ang Palaya Leaves with the Sugar Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibisang pagka-diabetiko, subong man sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon para nga mangin mahamo o kang katulogon, mag-clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Nagapanawagan si Anti-Squatting and Illegal Structure Unit o kon ASSU Head Lab Hojoy Hosinilya sa mga barangay officials, ilabi na sa mga punong barangay nga dapat sila nga magpanguna sa pagbantay kag pagdumili sa mga informal settlers sa ilang lugar. Sino kay Hosinilya nga may iban nga punong barangay ang kinandan pa nga nagapahanugot sa mga informal settlers agud nga makadugang sang ilang mga butante. Dugang pa sa natungdan, madugay na ini nga practice sang iban nga mga barangay na rason nga nagadamo ang mga illegal nga or mga illegal settlers sa syudad. Madumduman nga ginreklamo sa pila ka mga concerned citizens sa mga balay nga nagatindog sa riverbank malapit sa Esplanade kun sa diin ini ang ginandumilian nga lugar anom katuig nga nagtinir ang mga informal settlers.
11: Sa dugang pagit nga balita lokal, matauhay ang sitwasyon sa pagbukas ang Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur, Mayo 24, tuig 2026. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Giovanni Tindoy, spokesperson sang Agusan del Sur Police Provincial Office, ginpahayag sini nga peaceful kag organize ang programa kag wala sang may natabo nga major incident nga maangot sa among kahibatan. Suno kay Tindoy, masobra 1,300 ka law enforcers ang ginpang deploy sa diin magluwas sa sports complex, may nagapatigayon man sang checkpoint operation kag clearing sa mga lugar sang mga katapos sang K9. Ginabanta nga 3,000 ka mga tawo ang yara sulod sang Dato Lipus Makapandong Sports Complex sa diin 18 ka 130 ang nagparada kag 300 naman ang napasakop sa saludo. Nagpanawagan naman ang Agsur PNP sa publiko nga magkooperar sa tanan nga pagsulundan agud mapabilin ang safety sa tanan nga tiun sang sporting event.
0: Balitang National.
3: Balitang National.
7: Alas 5:43 sa aton oras, kagkaroon sa detalye naman sa aton balita national nga ginadulong sa inyo sa Kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap kag subuman sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Ginapoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Anay Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary sa Department of Labor and Employment o Kunduli. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpiyansa ang Presidente nga sarang pamunuan ni Tolentino ang Department of Labor bangod sa masangkad ang eksperyensya sini sa gobyerno halin sa lokal tubdob sa pungsod nun nga posisyon. Magpanumpa naman si Tolentino bilang Acting Labor Secretary kay Presidente Marcos Jr. subong hapon sa Malacanang.
11: Sa dugang nga balita national, nakahanda ang Philippine National Police sa posible pagwa sa mga dugang nga arrest warrants gikan sa International Criminal Court sa pila ka mga personalidad sa Pilipinas. Suno sa PNP, nagapabilin sila nga naka-alerto kag nagapakigangot sa mga kabuylog nga law enforcement agencies kasubong sa National Bureau of Investigation kag iban pa nga ahensya bilang pagpanghanda sa posible legal nga mga tikang nga mahimo magkinahanglan sang tingub nga operasyon. Suno kay PNP Chief General Jose Meliancio Nartates Jr., padayon nga nakabantay ang mga tikang sang PNP sa due process kag nagluntad nga legal process. Nahibaluan nga ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga luyag sang Malacanang nga magpatuman gilayon sang ang mga ICC warrants ilabi na matapos ang desisyon sang Korte Suprema sang damlag lamang.
13: Balita International. International.
7: Sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong naman sa kaluwaan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca para sa may mga maluya ang tuhod pirmi lang ginakapoy para sa mangin maayo ang aton performance bangod nagapataas inis ang libido mag-extend the food supplement for men. Ginbuyagyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sang Domingo nga naghisugot sila ni US President Donald Trump nga apisar ano nga pinal nga kasugtanan may kasugtanan sa Iran kinahanglan nga matapos gid sa ginatawag nga nuclear threat sang Islamic Republic. Suno kay Netanyahu, nakaistorya niya si Trump sang Sabado sang gabi nga una nga ginragway sang US bilang isa ka maayo gid nga pagistoryahanay. Nahibluan nga kabahin sang ilang nakasugtan amo ang pagguba sang uranium enrichment facilities sang Iran kag ang pagkuha sang enriched nuclear materials gikan sa teritoryo sini. Naisugtan man sang duha ka leader ang memorandum of understanding may kontanan sa liwat nga pagbukas ng Strait of Hormuz nga isa ka importanteng alagyan sang pangkalibutanon nga pagnegosyo kag supply sang krudo. Suno pa kay Netanyahu, padayon nga mabakod ang alyansa sang Israel kag United States ilabay na gid sa bahin sang seguridad kag depensa.
13: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
11: Nagpasalamat si Jong Hilario matapos ginpa-restore ang classic Filipino film nga Muro Ami nga naghatag sa iya sang una nga acting award. Nahibaluan nga ginpagwa ang Muro Ami sang tuig 1999 kaglakip sa pelikula Sanday Cesar Montano, Pen Medina kag Ami Austria. Matapos ang 27 ka tuig ginpaagi sa restoration ng pelikula agud mapreserbar ini kag ipagwa naman ang remastered version sa mga sinihan sa bilog nga pungsod sa Hunyo 3.
13: Balitang Sports, Sports, Sports.
7: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang hinampang, ginadulong naman sa kaluwaan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin. Magklinika Spore Biotics, nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagtigana sang 10 milyones pesos nga pundo para sa cash incentives ang Philippine Sports Commission para sa mga medal winners ang 2026 palarong pambansa. Naibuluan nga ini ang unang ation sa kasaysayan nga sa nasambit nga kompetisyon. Ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa opening ceremony sang palarong pambansa sa Agusan del Sur sang Domingo ang ining informasyon. Sa dalom sang programa, sarang makabaton sang 5,000 pesos ang gold medalist, 3,000 pesos naman ang silver medalist kag 2,000 para sa bronze medalist. Samtang sa ito naman pinakamaayo nga balita sa Sifania 3:17 na gisling, kay kaupod ninyo ang Ginoo nga inyo Diyos, pareho siya sa isa kagamhanan nga soldado nga magaluwas sa inyo. Malipay gid siya sa inyo, kagpaagi sa iya, gugma, baguhon niya ang inyo kabuhi. Philippine Standard Time, alas 5:48, kag amoyad to banwa, ang kabugusan sa ito nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
11: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Sa ngalan, sa bugos ng puwersa sa K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
11: Kagako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
7: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo.
11: K5 News FM.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Patid ng inyong kampiyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
19: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go. D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
21: Mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: You may Vizio.
21: Ang Vizio.
19: You may D3.
21: Mga butika.
23: My family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag TDX 500 ka.
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag TDX 500 ka na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
24: TDX 500.
23: Garantisado.
24: Epektibo.
23: Aramis
24: mo. TDX 500.
23: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
24: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
23: Masami nagkapangihit.
24: Masami inauhaw.
23: Kasi may diabetes ka na.
24: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX
24: TX500
23: ang may powerful compact
24: nga nagapanubo
23: sang imo blood sugar.
24: TX500
23: garantisado.
24: TX500
23: TTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ngumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
23: TTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
23: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
25: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
5: Mighty C!
25: Mababaka sa mga butika.
27: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
28: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
29: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
28: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: E3 Bio. With Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3
6: yung may Visio.
3: Ang Visio
6: yung may D3.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
3: K5
10: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
10: K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM Philippines.
10: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
11: Bulaga 11 at grade 13, cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus?
12: From hallowed institution to circus, ano na nga ba ang nangyari sa Senado? Matapos ang kagimbal-gimbal na barilan, tuloy pa rin ang bangayan.
13: May legal battle namang kinakaharap si ES Ralph Recto. Kaugnay pa rin yan sa pondo ng PhilHealth na dating inilipat sa gobyerno.
12: At habang maingay pa rin ang politika, ang Pampanga, tinamaan ng trahedya. Isang tinatayong gusali sa Angeles ang gumuho. Ang tanong, sino ang dapat managot dito? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
13: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
12: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Executive Secretary Ralph Recto sinampahan ang kasong plunder. Reklamo sa ombudsman tinawag na nuisance at harassment lang. Laguesma out, dating Senador Francis Tolentino in, itinalagang acting Dole Secretary. Mga baril ni Senador Bato de la Rosa gustong pakumpiskahin ng NBI. Asawa ng puganting mambabatas may pakiusap. Death toll sa Pampanga building collapse umakyat pa. Contractor at may-ari ng ginagawang gusali, ano ang pananagutan? Suspected Ebola cases sa Congo, halos 1,000 na. Mga kaso sa kalapit na Uganda, nadagdagan din. At main character, energy. Taylor Swift at Travis Kelce ay agaw pansin sa NBA Eastern Conference Finals.

0: hindi pa rin nilulubayan ang issue sa pondo ng PhilHealth si Executive Secretary Ralph Recto matapos siyang ihabla na naman sa Office of the Ombudsman. Agad namang binuweltahan ni Recto ang reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Humaharap na naman sa mga panibagong reklamo sa Office of the Ombudsman sa Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay muli sa paglipat ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Fund sa National Treasury, noong siya pa ang kalihim ng Finance Department. Mag-aalas 11 ngayong araw, inihain ng Public Health Advocate na si Dr. Tony Liachon ang mga reklamong plunder, technical malversation at graft laban kay Recto. Labag-anya sa Universal Health Care Act ang ginawa nitong paglipat ng pondo na nararapat magamit ng taong bayan.
2: After the December 5 decision of the Supreme Court, they should have actually returned the money from the Treasury to PhilHealth. Okay. And they should not have waited for the 2026 budget and charged that to the taxpayers' money. So ang tawag doon, double jeopardy. Ang daming pera ng Treasury, soli nila from the Treasury to the PhilHealth. Inintay yan, kinarga yan sa budget ng 2026. So, ibig sabihin, walang binayaran. Naisahan tayo ng dalawang beses.
1: Sinampahan din ni Liachon si Recto ng administrative charges na grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaya ang panawagan ni Liachon sa ombudsman, agad na imbestigahan ang reklamo at panagutin si Recto.
2: Kasi nung 60 billion, hindi nagamit siya na maraming pasyente nagka-heart attack, nagka-cancer, na-stroke, yung mga nagda-dialysis, yung mga unpaid hospital claims, di ba? So, ganun na lang ba yun? Sorry ha, nagkamali kami. E paano naman yung pera? Ang hirap ng buhay ngayon. At sa lahat ng pwede nating, sorry for the word, nakawan, eh ba't kalusugan ng tao? Hindi yun eh. It's a basic Filipino right.
1: Agad namang pinalaga ni Recto ang panibagong reklamo na tinawag niyang nothing but a nuisance and a harassment case na dapat na anyang ibinabasura. Nanindigan din si Recto na naaayon sa batas ang paglipat ng pondo na inutos ng Kongreso sa DOF sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024. Korte Suprema na rin anya mismo ang nagsabing wala siyang criminal liability dahil sinunod niya lamang ang naaayon sa batas. Dagdag din ni Recto, ginagawa lamang ito ni Liachon dahil nagnanais siyang makakuha ng posisyon sa susunod na administrasyon. Naibalik na rin anya ang 60 billion pesos na excess funds ng PhilHealth na nauna na rin kinumpirma ng State Health Insurance Provider. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
0: Gumugulong na ang investigasyon sa pagguho ng isang ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga. At habang patuloy ang search and rescue, may mahigpit na utos ang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon, live mula sa Angeles, Pampanga. Micah, ano na ang sitwasyon dyan sa Ground Zero?
3: Pinky, umakyat na sa apat ang kumpirmadong namatay sa pagguho ng ginagawang gusali dito sa Angeles City, Pampanga.
4: Pasado alas 2 ng madaling araw, nakita ang construction worker na nasa 20 anyos ang edad. Buhay pa itong nailabas sa guho pero di na umabot pa sa ospital. Pasado alas 7 ng umaga naman, natagpuan ang isa pang construction worker, nag-cardiac arrest at binawian na rin ng buhay. Pasado alas 10 naman, tagumpay na nailabas ang isa pang nasawing biktima. Pero wala ang pangalan niya sa logbook na pinagbabasehan kung ilan at sino-sino ang mga naipit sa loob ng construction site. Wala pa ring definite head. Pero sa taya ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin, mahigit kumulang 17 ang nawawala. May mga individual din kasi na nandito at nagsasabing na damay ang kanilang kaanak na nagtitinda araw-araw kung saan gumuho ang building.
5: Pag may mga construction site, minsan may nagtitinda sa perimeter po ng construction site. So syempre yung nakita naman natin sa video kung paano gumuho, wala naman time para makalikas po ang kung meron man na nagtitinda sa paligid po ng construction site.
4: Hindi pa tiyak sa ngayon kung ano ang kakaharapin ng may-ari at kontraktor ng gusali. Pero tiyak daw na heads will roll.
5: Siyempre yan ang titingnan natin legally, no? Kung ano yung pananagutan nila. Ayoko naman magsabi ng kung ano yung magiging pananagutan nila. Siyempre, unang-una sa mga trabahante nila, may pananagutan yan. Pangalawa, siyempre, sa construction mismo ng building, no?
4: Kung susumahin, mahigit 40 ang biktima sa pagguho. Dito ay nasawi. Gumpay na nailigtas at 17 ang nawawala pa. Sa ngayon, under investigation pa rin ang sanhi ng pagguho at hindi pa nakakausap ang kontraktor na Golden Years at may-ari ng gusali na si Jackson Lim. Na pinahiniwalaan sa Japan, nauna nang naipaulat na may work stoppage order ang naturang kontraktor dahil sa paglabag umano sa mandatory safety protocols. Ayon sa live-in partner ng isa sa sinasabing biktima, kapag nagbi-video call sila, nakikita niyang wala itong suot na protective gear. Nabanggit din daw nito sa kanya na 12 floors ang kanilang ginagawang gusali, kaya matatagalan pa itong makauwi. Hiling ni Kasilaw na pabilisin ang rescue operations.
6: Pagaramdam po talaga, masakit po sa akin. Naghihintay, parang naghihintay ako sa wala. Kasi paasa ako pero wala silang may update sa akin. Kung buhay man o patay, mister na asawa ko dyan.
4: Sa mga revelasyong ito, tanging tugon sa atin ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin ay sumasailalim pa ang lahat sa imbestigasyon.
3: Pinky, inatasan ni PBBM ang DSWD na agad tulungan ang mga biktima ng gumuhong gusali. Pinapunta ng Pangulo ni si Secretary Rex Gatchalian sa Ground Zero para personal na maalalayan ang mga survivor at mga pamilya ng mga nasawi.
7: Tutuloy natin na bago sila umuwi sa kanilang mga probinsya, ay may financial assistance sila. At least ito yung mga survivors. Kung meron na nasawi, we will make sure na yung pamilya nila matulungan din.
3: Ayon din naman kay Pampanga Governor Lilia Pineda, ay mag-aabot siya ng personal na tulong sa mga pamilya ng biktima. Pinky?
0: Okay, so yun ang naging pahayag ni Governor Pineda na kahit maging siya, sabi mo nga, Maika, ay tutulong sa mga biktima nitong trahedyang ito. At patuloy kaming kukuha pa ng update mula sa iyo. Maraming salamat, Maika Razon, nag-uulat ng live mula sa Angeles, Pampanga.
8: Maugong pa rin ang usapang kusa Senado. Kulang man sa numero sa ngayon, solid daw ang suporta ng minorya kay Senator Win Gatchalian. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, kumusta na ang balitaktakan dyan?
9: Well, Lord, fake news para sa ilang miyembro ng Senate Minority ang video na inilanta ni Senator Aimee Marcos sa plenaryo na nag-aakusa sa mga kapwa niya, Senador. At bagamat wala mang nangyaring kudeta o palit liderato rito sa Senado ngayong araw, patuloy na ginigiit ng Senate Minority na hindi na raw dapat katawa-tawa ang Senado.
10: Kailangang may shared o common values ang bagong Senate Majority ayon kay Senator Yisong Tiveros. Sa gitna yan ang patuloy pa rin na umuugong na negosasyon para sa isa na namang palit liderato sa Senado mula nang maupo si Senate President Alan Peter Cayetano noong May 11. Una nang inendorso ng Solid 11 na Senate Minority si Senator Win Gatchalian bilang Senate President.
11: Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Napakaseryosong legislator. Tuwing magsususpend, nagsistay siya sa floor, hindi siya kaagad papasok sa lounge. Pag naririnig nyo silang may kausap, kausap yung staff tungkol sa trabaho. And isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado.
10: May ilan na raw nagpahayag ng intensyong sumali sa minorya mula sa Senate Majority, pero hindi pa ito taga sa bato sa ngayon. Kinumpirma naman ni kapwa minority member Senator Kiko Pangilinan sa isang panayam ang naunang report ng BNC na nagkaroon ng diskusyong makasapi nila si Senator Cheese Escudero sa kondisyong ito raw ang magiging SP. Pero tinabla raw ito ng minority bloc dahil solid daw silang tutol sa proposition na ito. Ngayon lang din daw nakakita si Pangilinan ng mga grupong ipinapanawagan ang resignation o pagbaba sa pwesto ng isang Senate President matapos maluklok si SP Alan sa pwesto. Una nang sinabi ni Cayetano na wala siyang nakikitang dahilan para mag-resign. Concerted effort umano ito nang kung tawagin niya ay political operators dahil gusto lang nila ng isang politikong kayang makontrol. Sa liderato ni SP Alan nangyari ang pananatili ni Senator Bato de la Rosa sa Senado sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya, ang barilan sa Senado kasunod nito at ang paglabas ni de la Rosa sa Senate premises na hanggang ngayon ay hindi pa matuntun.
9: Wellard, inilabas nga ni Senator Amy Marcos ang isang video na ang laman ay mga paratang ng umano'y pagpatagong pagtutulak ng no elections, term extension at charter change sa gitna ng gulo o nangyaring gulo rito sa Senado. Sunod-sunod daw ang pagkilos noong 2025 at ngayong taon kaugnay ng charter change. Kabilang ang pagiging bukas ni PBBM sa isang constitutional convention umano at ang suporta ni former Senate President Tito Soto sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon. Inisa-isa rin ni Marcos ang mga panukalang inihain sa Kamara, kabilang ang mga resolusyong naglalayong magpababa ng age requirement para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo, magbago ng termino ng mga senador, at maglinaw sa issue ng impeachment. Sa gitna ng pagplay ng video, matapang na humirit si Senator Mig Zubiri na foul daw ito. Agaran siyang tumayo para i-move to strike off the record ang video dahil propaganda at unparliamentary raw ito.
12: Yung lahat ng grupo nang tumutulak noon from the speaker and even Malacañang linaban kinalaban natin. Kaya wala kaming kinalaman diyan, but dapat sinama kami diyan sa propaganda na 'yan. Na dahil kami ano yan, Duwag 11, ano ba 'yan? Bulaga 11 at Grade 13, cannot we discuss that as a group, as a body? That we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus?
9: Sa ilalim ng Senate Rules, Wellard, bawal ang akto o lingwaheng makaka-offend sa isang senador o anumang public institution. Bawal din ang offensive o improper language. Wellard.
8: Hana, may iba pa bang miyembro ng Senate Minority na nagsalita at paano nila pinasinungalingan yung mga paratang sa video?
9: Wellard, halos lahat ng minority members ay tumayo kanina para segundahan ito naging motion ni Senator Mig Zubiri na i-strike off the record nga itong video na inilabas ni Senator Amy Marcos. Isa dyan ay si Senator Raffy Tulfo na tinawag na hawshaw umano ang naging video dahil sa larangan ng broadcasting kung saan dati siyang mamamahayag for over almost 30 years, first time daw niya nakakita ng hawshaw na presentation at wag daw sanang gamitin ang Senate plenary para sa conspiracy theories at sana raw ay maging totoo lang ang mga ginagawang presentation sa plenaryo. Isa rin sa mga tumayo para pasinungalingan itong paratang ni Senadora Amy ay itong si Senator Minority Leader Tito Soto at dininay niya ang claim si Senadora Amy na merong plot ng Constitutional Assembly to allegedly block Vice President Sara Duterte's 2028 presidential bid at i-extend ang termino ni PBBM. Kalaunan ay binawi nitong si Senator Amy itong pagpresenta ng video na nirekomenda na ni Senate President Alan Peter Cayetano at kalaunan ay winidraw rin ni Senator Mig Zubiri ang kanyang motion para i-strike off the record ang video. Balik sa iyo, Willard.
8: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Kung solid ang minorya, mas solid daw ang mayorya. Ayon kay SP Alan Peter Cayetano. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe live din mula sa Senado. Dexter, ano naman ang sabi ni SP Alan?
13: Corina, walang nangyaring kudeta sa pagpasok ng ikatlong linggo ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Natuloy ang regular session ng Senado ngayong araw nang walang nangyaring pagpapalit ng liderato o pagtalon mula mayorya patungo sa minorya. Sa ambos interview, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, solid ang nagbibigkis sa 13 senador para manatiling mayorya ng Senado.
14: Buo yung 13, sa 13 walang onsihan.
13: Kaya sa pagpapatuloy ng sesyon ngayong araw, umusad na rin para punan ang ilang permanent committees para maituloy na yung mga nakabinbin na pagdinig. Una na rito, Corina, yung Senate Blue Ribbon Committee. Sa kabila ng ongoing investigation sa pagkakadawit niya sa flood control scandal, na iluklok bilang vice chairman ng komite si Senator Jinggoy Estrada. Kasama niyang vice chairman ng Blue Ribbon si Senator Rodante Marcoleta, na minsan na rin idinadawit sa flood control scandal dahil sa umano'y pabor sa kanya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na pumasa agad noon sa Commission on Appointments kung saan si Marcoleta ang chairperson ng Committee on Public Works ng CA noong 19th Congress. Elected naman bilang mga miyembro ng Blue Ribbon sina Senators Bongo, Robin Padilla, Cheese Escudero, Aimee Marcos at magkapatid na Mark at Camille Villar mula sa majority. Nakatakda pang magsumite ng mga pangalan ang minorya sa mga magiging miyembro ng Blue Ribbon para umusad na muli ang mga investigasyon sa flood control scandal. Sa Energy Committee naman, naihalal na Vice Chairman si Senator Marcoleta kasama ang mga miyembrong sina Senators Go, Padilla, Estrada, Marcos at Villanueva. Sa Youth Committee na pinamumunuan ni Senador Bongo, miyembro sina Estrada at Villar. Ang Sustainable Development Goals na pinamumunuan ni Senator Pia, naihalal si Camille Villar bilang Vice Chairman at miyembro niya sina Mark Villar, Robin Padilla at Joel Villanueva. Sa Ways and Means na pinamumunuan din ni Senator Pia, na iluklok ng mga miyembro sina Go, Escudero, Estrada, Marcoleta, Marcos, Camille Villar at Joel Villanueva. Yung dalawang committee, Corina, na Finance at National Defense, sinabi kanina na lahat ng mga senador ay miyembro, maliban na lamang sa Senate President at tatlo pang senador na humahawak ng opisyal na katungkulan bilang mga ex-officio members. Kung sa isang ambush interview kanina, sinabi ni Senator Migs Subiri na hindi pa nila pinupush sa ngayon ang kanilang hakbang na mapalitan ang liderato, bagamat aminado sila na wala silang numero, pero ang kanilang sinasabi ay pinalalamig muna nila ang mainit na tensyon sa Senado bago isulong itong leadership change. Pero Corina, bukas ay huling sesyon ng Senado para sa linggong ito dahil ang Miyerkules ay holiday, at next week ay mayroon na lamang silang tatlong regular session bago mag-adjourn si Lidie. Corina?
0: So napag-usapan ng tensyon. Nag-iisip lang ako habang sila'y magkakatabi dyan sa plenaryo. Nag-uusap-usap ba sila, Dexter? O ano ba yon? Talagang galit sila sa isa't isa, yung dalawang paksyon? Kasi parang nagkakapersonalan na.
13: Kanina, Corina, medyo naging, tulad nung naging ulat ni Hannah, no? Naging mainit yung debate doon sa pag-strikeout, doon sa video na pinalabas doon sa privileged speech ni Senator Aimee. Pero pagkatapos noon, Corina, makikita mo sila, nung nagtuloy na ang sesyon ng Senado, nagtatawanan at nag-uusap naman yung mga taga-minorya at mayorya. Ganun lamang yung sitwasyon dahil may demokrasya, nagpapahayag ng pagtutulang ilan doon sa mga hindi nila nagugustuhan, at pagkatapos nilang marisolba yung kanilang hindi pagkakaunawaan, friends pa rin at mag-BFF pa rin yung iba.
0: Corina. Okay, huli na lang. Nagkabati na ba si Senator Robin at saka si Senator Kiko?
13: Sa ngayon, Corina, wala pang balita kung magkabati na nga ba yung dalawa. Pero dun sa issue naman kay Senator Pia at Senator Risa, ang sabi ni Senator Risa kanina, hindi pa niya nakakausap ng masinsinan si Senator Pia kaugnay dun sa madamdamin na talumpati ni Senator Pia matapos ngang tanungin ni Senator Risa noong last week na parang walang nangyayari after ng mga insidente na nangyari sa Senado. Corina.
0: At saka hindi pa nagsasampa si Senator Robin sa Ethics Committee laban kay Senator Kiko.
13: Oh, Corina, wala pang balita ngayon kung may naisampa ng Ethics Committee dahil sa ngayon wala pa rin naitatalaga na bago na chairman ng Ethics Committee na dating hawak ni Senator J.V. Ejercito.
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Marami ng issue ngayon sa Senado. Tinitiyak ng House Prosecution Team na wala nang atrasan sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
15: Dispirado na raw si Senator Amy Marcos, kaya raw nito sinisiraan ang napipintong impeachment trial ni VP Sara. Ito matapos sabihin ng senadora na may banta ng charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly.
16: Paniwala na naman kayo kay Amy. Matagal nang panakot yan, no, na itutulak

0: Ibig sabihin sa mga communities, sa mga schools, online at offline.
1: Sa kabila naman ng issue na kinaharap ng ilang senador, ginit ng House Prosecution Panel na hindi nito dapat maantalang impeachment trial.
2: Hindi po dapat na magamit yung mga kaso o mga warrants of arrest na dapat i-enforce bilang paghihinto ng impeachment trial.
3: Sa June 15, inaasang magsisimula na ang pre-trial para sa impeachment laban kay VP Sara. Habang sa July 6 naman ang proper trial. May 5 araw na lang si Vice President Sara Duterte na sagutin ang summons mula sa impeachment court matapos siyang bigyan ng Senado ng 10 araw para mag-response simula nang matanggap niya ito noong May 20. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.
4: Tila paubos na ang 9 lives ni Congress Miao Kiko Barsaga. Pero sa kabila ng posibleng expulsion, tuloy pa rin siya sa pambabash sa Kamara. Yan ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
1: Inaabot sa SONA ngayong taon ni PBBM si Cavite Congressman Kiko Barsaga. Umuugong na kasi ang posibleng expulsion o pagtatanggal sa kanya bilang miyembro ng Kamara. Ayon kay Iloilo Representative Janet Garin, na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Barsaga, na dahil sa sobrang kakulitan ng tinaguri ang Congress Miao, ay kawawa na ang kanyang distrito. Dagdag niya, imbis na dumalo sa mga pagdinig at talakayan sa Kamara, mas hilig daw ni Barsagang magpapansin sa social media.
5: Kaya lang wala siyang patience doon. Kasi nga medyo, may sarili siyang schedule yung schedule niya ng gaming, yung kanyang working hours, yung mga ganitong bagay.
1: Dismayado rin daw kay Barsaga ang ilan niyang mga kapwa kongresista.
5: Medyo malayo kasi sa expectations sa mga nakakilala kasi nakatrabaho namin yung si Kong PD, nakatrabaho rin namin si Mayor Jenny. Both of them are hardworking, responsible government officials. Siguro nagkataon lang na iba ang orientation.
1: Pero sa kabila ng posibleng pagpapatalsik sa kanya, wala pa rin tigil si Barsaga sa mga pasarin niya sa Kamara.
6: Welcome back to the Miao Miao Vlogs. We're back in the Crocodile Farm.
1: Ayun kay Barsaga, hihintayin daw muna niyang mailabas ng BNC ang ulat na ito bago siya sumagot. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.
4: Makakausap naman natin ngayon si House Deputy Speaker Janet Garin. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman Garin.
7: Magandang gabi rin sa iyo, Ma'am Corina, at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanoon.
4: So, mula po noong pinakahuling vlog ni Congressman Barsaga, masasampulan nga ba talaga, matutuluyan na ba talaga si Congress Miao Kiko Barsaga?
7: Well, we await the report of the Committee on Ethics kasi patong-patong nga yung reklamo sa kanya, hindi lang yung kanyang mga vlogs, no? Pero kasama na dyan yung behavior niya sa loob, no? Kasi marami siyang mga ginagawa na hindi nga sang-ayon sa behavior ng isang kongresista.
4: Mm-hmm. Sa Senado ay bawal daw pong magpas sa publiko ng mga masasamang salita tungkol sa mga kapwa senador. May rules din po ba sa mababang kapulungan about that?
7: Well, yung unethical, let's say, misleading accusations, no, yung talagang walang basehan. Bigla siyang magpo-post ng mga allegations, kagaya nung namatay na vice mayor sa Iloilo, na talagang biglaan at nasasaktan yung pamilya. Drinag niya sa flood control, sinabi niyang sadyang may mga nangyari. At napagbintangan pa yung leaders ng House who are from Iloilo, Congressman Defensor and myself, na may kinalaman dun sa pagkamatay. So talagang nagre-react yung pamilya kasi parang presko ng ginawa niya. In other words, he's not really serious dun sa kanyang trabaho. He looks at it as a game. He doesn't want to seriously work as a legislator. Dun lang siya sa kung saan siya magkakaroon ng maraming followers.
4: What will happen? So, kung sakali po magtuloy-tuloy na pala, tinawag po niyang Crocodile Farm, ang mababang kapulungan. Anyway, among other things, ano ba ang mangyayari kapag pinatalsik po siya? I mean, what do you call it? An eviction? What is that?
7: Kasi expulsion. Maraming penalties, no? Pwedeng reprimand, pwedeng suspension, and then this latest suspension, actually, specifically and categorically mentioned that kapag inulit na inulit niya pa, it will be a higher penalty, which is expulsion. So again, we leave that to majority of the members of Congress. Hindi pa siya napag-uusapan sa ngayon.
4: Okay.

0: So, dito naman po sa issue ng foreign travels ni Health Secretary Ted Herbosa. Matanong ko na rin po kayo kasi dati po kayong kalihim din ano ng DOH. May basihan po ba talaga para imbestigahan si Ginong Herbosa? Dahil po sa gastos ng kanilang tinatawag na mga junket sa abroad.
1: Yung narinig nga namin na 5.26 million yung ginastos para sa biyahe na ito, medyo talagang apologies for this, but I call it callous, insensitive, and highly irresponsible. Kasi paulit-ulit na ito eh. Ngayon, ito nga yung pinakakonte na dala niya, I think 14 or 15, excluding those who are not in the official delegation. The problem is, previously 54 ba yan, 55, previous to that, more than 30. Parang hindi nagsisink in yung paulit-ulit na sinasabihan siya na gumastos tayo sangayon sa kailangan ng taong bayan. And as I was seeing the list that I saw from Bilyonaryo News Channel, marami dun sa mga sumama, wala namang ambag dun sa World Health Assembly. And usually you're there for 2 days, 2 to 3 days, and then umuwi na. Ito matagal, 10 araw. Mukhang yung mga USEC na sinama, parang inalaw na magsama rin ang kanilang mga assistant, kaya dumami. If I'm looking at the names, no? So medyo hindi nga talaga maganda, especially at this point of time that the attention of the Secretary of Health has been called several times with regards to unnecessary travels and numerous delegates na wala namang ambag doon sa inaatenan nila.
0: Ayun. Okay, so you would push for an investigation. Yan po ba ay nakaatang sa ombudsman lamang? O pwede rin pong mag-imbestiga dyan po sa mababang kapulungan?
1: Ako, I'm more inclined on investigating the $10 million donation to the secretariat that Secretary Herbosa made. Kakibat pa nga doon yung kanyang commitment to donate a property in BGC and to construct the World Health Office, Regional Office. Kasi ang problema, sa dami ng pangangailangan ng Pilipinas, bakit pa natin uunahin yung secretariat ng international organizations that are usually funded by highly developed countries? Magkano ang binaambag, no, contribution ng Singapore? How much is the contribution of Japan? How much is the contribution of Thailand, India, Pakistan, our neighboring countries? Eh, bakit tayo magbibigay ng $10 million? For a secretariat for that assembly, yan ang magandang imbestigahan. Kasi paulit-ulit namin yung pinanawagan kay Secretary Herbosa. And he insisted, no, that it is necessary. But we have been saying it is unnecessary. Unahin natin ang pangangailangan natin. And there was also a mention, a document that came to Congress before, alleging that $150 million allocated for maintenance medicines was realigned to international travels. Yan ang pwede nating tingnan ulit.
0: Wow. Okay. Maiba po tayo at huling tanong na lamang. Kayo rin po ay isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team. So, bukod sa mga isyu ngayon po sa Senado, ano pa ho sa tingin ninyo ang mga hamon na maaring harapin sa paglilitis?
1: Fake news. Pilit kasing nililihis, oh. Pilit na iniiba. Ang daming issues na pinapasok. Ito, binabalik yung issue ng PhilHealth. Merong Lechon filed a plunder case against the executive secretary. Ang daming mga kung ano-anong pinapalabas, Conas, Chacha, na talagang hindi naman pinag-uusapan at nakakatawa. Bottom line is, pilit nililihis ang usapan na ang impeachment, ano ba ang complaints, anong tinutukoy. Again, we're saying, hindi lamang po impeachment ang tatrabahuin kasi obligasyon ng Senado yan eh. Kami tapos na kami, nagawa na namin ang aming tungkulin at hindi namin papabayaan yung iba naming tungkulin sa mahal na kuryente, mahal na gasolina, yung dapat pababain yung presyo ng pagkain. So the biggest challenge that we have in the impeachment trial that will be happening, that is already happening in the Senate, is fake news. Yung pilit na ilihis ang usapan, pilit na ipakita at linlangin yung publiko sa mga talagang dapat pag-usapan.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, House Deputy Speaker Janet Garin.
1: Thank you, Ma'am. God bless.
2: Nagain na ng counter affidavit ang dating mamamahayag na si Jay Sonsa, kaugnay ng cyber libel complaint ni former Senator Antonio Trillanes. Sabi ni Sonsa, hindi niya alam ang motibo ni Trillanes sa pagsasampa ng reklamo laban sa kanya dahil nagbabahagi lang din daw siya ng impormasyon.
3: Wala naman akong sinabi. Ni pangalan niya, hindi ko binabanggit. Sinabi ko lang, nagkaroon ng press conference si Attorney Baligod at yung 18 dating sundalo. Wala si...
4: My client is just exercising your freedom of press and freedom of expression guaranteed ng ating salikang batas.
2: Bukod kay Sonsa, kinasuhan din ni Trillanes ang 18 nagpakilalang ex-Marines, ang abogado nilang si Levy Baligod at si former Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng kanilang alegasyon na tumanggap si Trillanes ng $2 million mula kay Zaldico para umano sa mga tauhan ng ICC.
0: Naghain din ang counter affidavit si Attorney Levito Baligod para sa kanyang mga kliyente. Anya, posibleng madagdagan pa ang umano'y 18 ex-Marines na handang tumestigo sa pagde-deliver umano ng mali-maletang kickback mula sa flood control projects sa ilang mga politiko.
5: Kasabahan din nila, no? Dating mga empleyado ni Saldico, dating sundalo din, pero dahil humingi ng palugit ang mga complainant na magsasubmit daw sila ng reply affidavit sa June 8, ay hindi sinabi ko sa aming mga abogado na huwag niyo munang isama yung mga affidavit ng additional witnesses.
0: Balik gobyerno si dating Senador Francis Tolentino. Siya na ang kalihim ng DOLE matapos magbitiw si Bienvenido Laguesma sa pwesto. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
6: Kumpirmado ang ulat ng politico.com na si dating Senador Francis Tolentino ang uupo bilang bagong Department of Labor and Employment Secretary kapalit ni Bienvenido Laguesma.
7: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal.
6: Si Tolentino ay tumakbo rin noong 2025 elections sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas for a second term, pero bigong makapasok sa Magic 12 ng Senado. Nagsilbi bilang officer in charge ng Tagaytay City si Tolentino noong 1986 for 3 consecutive terms from 1995 to 2004 base sa records ng Senado. Elected as mayor ng Tagaytay City ang bagong kalihim ng DOLE. Pinamunuan din niya ang League of Cities of the Philippines noong 2001. From 2010 to 2015 naman, naging chairman nito ng MMDA. Tumakbo rin bilang senador noong 2016 ang dating PDP Laban endorsed candidate pero hindi rin siya pinalad. By 2017, nagsilbi siya sa Administrasyong Duterte bilang Presidential Advisor on Political Affairs. Sa Senado, naging chairman ng Committees on Local Government, Urban Planning, Housing and Resettlement at Vice Chairman of Foreign Relations Committee si Tolentino ng 18th Congress. Ang kalusugan ng 75-year-old na si Laguesma ang dahilan kung bakit itinalaga raw si Tolentino. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Laguesma na nagbitiw siya sa pwesto for health reasons. Nagpasalamat si Laguesma sa Pangulo at lumingon sa halos 3 dekadang paninilbihan niya sa gobyerno na anya'y hindi lang trabaho kundi calling na kung kanyang ituring. Si Laguesma ang isa sa original na cabinet members ng Marcos Jr. Administration. Naging labor chief din ito sa panahon ni former President Joseph Estrada noong 1998 at Social Security Commissioner from 2011 to 2016 under the Aquino Administration. Hindi pa raw tiyak ng Malacanang kung bibigyan pa ng ibang pwesto si Laguesma dahil kailangan munang alamin kung kakayanin pa ng dating kalihim na humawak ng panibagong appointment. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Ilang kaanak ng missing sa Bungeros naninindigang walang aregluhan sa kaso. At mga armas ni Senador Bato de la Rosa gustong kumpiskahin ng NBI. Susunod yan sa Agenda.

0: May arigluhan ba o wala? Tila nagbabanggaan na ang dalawang grupo ng pamilya ng mga nawawalang sabungero. Paano na kaya ang hustisya? Narito ang Agenda Report ni Joash Malimban.
1: Walang arigluhan. Yan ang pinanindigan ng ilan sa mga pamilya ng missing sabungeros matapos humarap sa media ngayong araw. Kasunod yan ng mga alegasyon ng 5 pang kaanak ng missing sabungeros noong nakaraang linggo na tila nabayaran na raw ang iba pa nilang kasamahan kapalit ng hindi pagdalo sa mga court hearing. Para kay Ryan Bautista, kapatid ng isa sa mga biktima, hindi totoo na tumatanggap ng 20 to 40,000 pesos a month ang ilang kaanak mula sa kampo ng itinuturong mastermind na si Charlie Atong-ang. At kaya raw hindi sila nakakadalo sa lahat ng pagdinig ay dahil mahal ang pamasahe.
2: Unang-una po, kinausap ko po yung piskal o yung DOJ na tinanong ko sa kanila kung required pa po ba kaming umattend doon sa hearing. Ang sabi naman po nila, hanggat hindi po kayo pinapatawag o hindi po kayo yung uupo as a witness, pwede naman po hindi kayo umattend.
1: Bagaman pinatototohanan ng mga kaanak na nakatanggap sila ng 20,000 pesos mula sa isa sa legal counsels ni Ang na si Attorney Caroline Cruz, isang beses lang daw itong nangyari. Anila, iniabot daw ito ni Cruz bilang tulong umano matapos nilang makipag-usap para marinig ang paliwanag ng kampo ni Ang. Kwento pa ni Bautista, ang mga pamilya raw na unang nagpa-presscon ang totoong nakikipag-areglo.
2: Unang-una, bakit po kami hindi nakakasama? Eh kasi naman po, nung minsan tinanong ko sila, si Jaja at si Dayan, may sinabi sila sa akin at inamin nila sa akin na may nakikipag-ugnayan din pala sila dun sa kabila. Na may pinaplano sila na mag-aano sila ng, kumbaga parang hihingi sila ng 1 billion, tapos yung 1 billion na yon hahatiin po yung isa dun sa witness, yung kalahati sa witness, and then yung kalahati po sa amin, at paghahatian po ng buong grupo. At yung paghahatian po na yon ay depende pa po sa lakas ng kaso. So doon pa lang po, nagpaplano po sila ng ganun, hindi man lang po kami sinasabihan o inaabisuhan.
1: Dagdag ni Bautista, inalis din daw sila sa mga group chat sa hindi raw nila malamang kadahilanan, kaya wala raw silang natatanggap ng mga abiso at impormasyon. Paninindigan ni Bautista, hindi sila magpapaareglo at tatanggap ng bayad para ilaglag ang kaso. Bagaman tila watak-watak anya ang ilang pamilya ng missing sabungeros ngayon, patuloy raw ang kanilang pagpapanawagan at paghahanap ng hustisya. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Gustong ipakumpiska ni NBI Director Melvin Matibag ang mahigit 100 armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, pag-aaralan nila ang hiling ni Matibag at kung papaano gagawin ito nang naaayon sa batas. Ipapatawag din daw ng NBI si Senator Robin Padilla para magbigay linaw sa pag-eskapo ni De La Rosa sa Senate compound matapos ang barilan noong May 13.
3: May emosyonal na pakiusap ang misis ni Senador Bato De La Rosa sa hudikatura sa gitna ito ng umano'y political harassment na nararanasan ng kanyang asawa. Yan ang Agenda Report ni Jill Sebandal.
4: Wala akong alam talaga. Wala akong idea whether or not kung saan siya. No, wala akong alam kung saan siya. Pero ang alam ko, nasa Pilipinas lang siya.
5: Tulad ng isinawalat ni Senator Robin Padilla, nasa Pilipinas lang daw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa abogado nitong si Israelito Torion, lilo muna si de la Rosa dahil sa tinatawag nilang political harassment mula sa gobyerno.
4: Why is he doing this? Because of the harassment, because of the executive decision to go against him even if there is no actionable warrant of arrest yet.
5: Para rin kay Torion, malaking pagkakamali ang paniniwalang pwede nang ipatupad ang ICC warrant laban sa senador dahil lamang sa hindi paglabas ng TRO ng Korte Suprema. Paliwanag niya, wala pang pinal na desisyon ng SC kung talagang actionable na ang warrant at anumang pagmamadali aniya sa pagsilbi nito ay posibleng paglabag sa due process.
4: Pero sa aming palagay po, with utmost due respect, parang maling-mali po yun. Kasi iba po ang provisional remedy sa main prayer, sa main case, no? Ang nadesisyonan yung provisional remedy.
5: Emosyonal naman ang panawagan ng asawa ni Senator Bato na si Grace Nancy De La Rosa. Sa isang social media post, nanawagan siya sa hudikatura na huwag maging accessory sa posibleng pagdala sa kanyang asawa sa ibang bansa, na ani ay wala namang jurisdiction sa Pilipinas. Huwag na raw sanang maulit ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginawaan niya ang lahat para mailigtas at mapauwi ang mga distressed OFW. Nanawagan din siya ng pagkakaisa at mas malakas na pagtatanggol, hindi lang para kay Senador Bato, kundi para rin sa buong bayan. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
0: Binwentahan ni Senator Risa Hontivero si Senate President Alan Peter Cayetano. Ibinibintang kasi ni Cayetano sa minorya ang nangyaring barilan sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
6: Kung may apela ang asawa ni Senator Bato de la Rosa sa gobyerno na huwag siyang isuko sa ICC, may apela rin si Senator Risa Hontiveros sa kapwa niya senador. May nakabinbin ngayong Senate resolution na hinihikayat si De La Rosa na voluntaryong isurrender ang sarili sa proper authorities at magkalap ng judicial remedies na naaayon sa batas at konstitusyon. Isa rin yan sa mga panawagan ni Hontiveros kay De La Rosa. Mestas o magkaklase ang asawa ni Hontiveros at si De La Rosa sa PMA Sinagtala Class of 1986 ayon sa impormasyong inilahad ng senadora sa The Spokes ng BNC. Bagamat may nabuo ng bond ang pamilya ni Hontiveros kay De La Rosa, her principle is to uphold the law.
7: Kahit napakalungkot at mahirap na sitwasyon, isang dekada na rin kami, you know, keeping the peace between us as mistas, that bond sa kanila na went through 4 years at the academy at sa amin, mga asawa at mga widows, that is an unbroken
8: bond. Diba?
7: Pareho din silang naging PNP. Okay. Siya at si Frank. Oo. So, and for me, si Nagtala remains a shining star in my life. Kasi hanggang ngayon, kami ng mga anak ko are part of the class. This is just something I have to do out of duty.
6: Nang sumulpot si De La Rosa sa Senado noong May 11, naging mitsa ito ng paglukluk kay Senate President Alan Peter Cayetano sa puesto. Hindi raw ito inaasahan ni Hontiveros.
7: For one, I was really surprised. Kami sa lumang majority, naggulat talaga kami nung bigla siyang dumating. And that's the only time, that was the moment we knew na talagang magpapalit na ng liderato kasi may 13 na nga sila.
6: Hindi rin daw makapaniwala si Hontiveros na nanggaling mismo kay SP Alan ang pag-aakusa sa Senate Minority na may kinalaman sila sa Senate shooting noong May 13. Anya, that is beneath a Senate President to say that. Wala ang minorya sa Senate premises nang mangyari ang putukan. Hindi rin inasahan ni Hontiveros ang naging emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala man lang nangamusta sa kanila sa Senate Majority. Siya kasi ang pinasaringan noon ni Senator Pia.
7: Nashock ako dun sa mga salita niya kasi bakit ganun yung intindi niya sa privilege speech ko. My speech was very moving forward, ano yung kailangan nating gawin, yes, para magwasto sa mata ng mamamayan and then para bumalik sa mga importanteng trabaho natin.
6: Pinagdadasal daw ni Hontiveros ang pagresolba ng mga naging gulo sa Senado para maibalik ang integridad ng isa sa mga nirerespetong institusyon sa bansa. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Nagbarilan, nagbugbugan, nagiyakan. Yan ang mga eksenang nasaksihan kamakailan sa Senado. Kaya ang tanong ng marami, may babalik pa kaya ang kagalang-galang na imahe ng mataas na kapulungan? Ang sagot sa agenda report ni Dexter Ganibe.
9: Sa kaunlaran
8: kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Senado, nangyari ang ratratan sa loob ng Senate building. Sa ilalim yan ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at pasimuno umano ang Senate Sergeant-at-Arms na siyang dapat nagpapanatili ng kayusan at seguridad. Hindi lang yan, nangyari din ang pambubugbog sa isang kawani ng Senate Sergeant-at-Arms na ginagampanan ang sinumpaang trabaho na protektahan ang Senado at ang institusyon. Pero hanggang ngayon, tila wala pang nasasampahan ng Senado sa mga umatake sa tagapagpatupad ng seguridad sa loob ng Senate building. Ang putukan at ang hiyaw ng nagmamakaawang security personnel hindi lang sa Senado umalingaw-ngaw at narinig, kundi sa buong daigdig.
7: This is really the lowest na inabot ng Senado. Never, kahit nung martial law dictatorship, kahit nung mga coup attempts, never na nag bulletproof vest, nag-armas ng long arms, nagkasa at nagpaputok ng arms na iyon sa loob nitong Senado.
8: Ang social media post na ito na higit 2,000 shares na binalikan ng old Senate na ang integridad at dignidad ay itinayo ng ilang dekada ng mga statesmen gaya ng mga yumaong sina Jovito Salonga, Blas Ople, Nene Pimentel, Miriam Santiago, Raul Rocco, Juan Flavier at iba pa. Pero ang integridad na yan ay bigla lang umanong gumuho sa loob ng 3 araw sa kasalukuyang panahon. Kaya si Senator Ping Lacson inaasam din ang lumang Senado.
9: Senate of old, sana maibalik. Sana yung paningin ng ating mga kababayan sa Senate of the Philippines mabuong muli.
8: Pero mabubuo lang kanya ito sa isang fresh start. Yung matatawag na sure win, hindi lang sa Senado bilang institusyon, kundi sa buong sambayanan. Kaya tutukuran nilang mga nasa minorya ngayon na kung magkakaroon man ng change of leadership, si Senator Sherwin Gatchalian ang iupong Senate President. Mensahe niya sa mga taga-mayorya na nakikipag-negosasyon na negotiable para sa solid 11 ang iupo si Gatchalian. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante.

0: nagmarcha sa loob ng kamara ang daan-daang senior citizens. Ito ay para ipanawagan nilang maipasa na sa Kongreso ang Universal Pension Law. Layunin nitong bigyan ang lahat ng senior citizen ng at least 1,000 pesos na buwan ng pensyon. Suportado ni House Speaker Boji D. ang panukala na kasalukuyang tinatalakay sa House Committee on Appropriations.
1: Sa House of Representatives, makakaasa po kayo na patuloy po naming susuportan ang mga tamang hakbang na magpapagaan at magpapabuti sa kanilang buhay dahil ito po ay makatao at makatarungan.
2: May digital access ng isang isolated school sa Agusan del Sur. Naging posible yan dahil sa inisyatiba ng Aboitiz Foundation. Pero ayon sa agenda report ni Che Sulit, umpisa pa lang ito.
3: If it's the only thing that you can give a child, it's education.
4: Successful ang turnover ng Aurora Philippines Initiative ng Aboitiz Foundation sa last mile school na ito sa Agusan del Sur. Kasama ang Department of Education, Okada Foundation, City Savings at Bunawan LGU, makakamit ang reliable energy at connectivity para sa Dinagat Indigenous Peoples Elementary School sa Barangay San Marcos. Ayon kay Aboitiz Foundation President Gingay Hontiveros Malvar, layo nito makapagbigay ng equitable access to learning para sa last mile and indigenous communities.
3: Pag bumabaha, walang power yung school. So, pag naisip mo 3 months, 4 months, eh practically kalahati na yan dun sa school year. So, ang hirap, di ba, pag bata ka, paano ka talaga mag-aaral ng mabuti?
4: Sa pamamagitan ng Aurora PH, tinataguyod ang Dinagat IP Elementary School bilang isang digital access point at emergency communication center. Sa ilalim kasi ng inisyatiba, kinabit ang isang hybrid solar power system na may capacity na 5.49 kilowatt peak. Mas digitally connected na rin ang paaralan dahil sa installation ng Starlink satellite internet. Pwede ito gamitin ng mga estudyante at guro sa classroom at maging ng mga residente ng Sitio Dinagat. Nag-donate ng 10 million pesos ang Okada Foundation para maisakatuparan ang proyekto.
5: Ang tunay na halaga ng proyektong ito ay ang pagbibigay ng mas maayos na pag-aaral para sa ating mga kabataan, mas magandang suporta para sa ating mga guro, at mas maayos na pasilidad para sa buong komunidad.
4: Ayon kay Lorenzana, magbibigay rin sila ng karagdagang 10 million pesos na pondo para sa Aurora PH.
3: We really hope that bringing the light here to Bunawan, bringing the light here to Dinagat Elementary School will help change the lives of your children for the better.
4: Hangad na Aboitiz Foundation na makatulong pa sa 300 last-mile schools sa buong Pilipinas. Through public-private efforts, isusulong nito ang inclusive education and digital transformation para sa underserved communities. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
6: Bagsak ang car sales sa bansa dahil sa krisis sa langis. Pero may nakikitang solusyon ang Toyota Motor Philippines at hindi na lamang yan electrified vehicles. Ang detalye sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
7: Biofuel compatible vehicles. Yan ang nakikitang sagot ng Toyota Motor Philippines ng Bilyonaryo T family sa fuel crisis. Ayon kay President Masando Hashimoto, isa lamang ito sa mga paraan para makatulong sa fuel reserve ng bansa.
8: The biofuel technology like ethanol for gasoline, coconut oil for the diesel fuel, those are the kind of the key for everyone to save the gas consumption and the fuel price. So we believe those technology from Toyota and Lexus can save the national issues which is happening at this point.
7: Pero una pa rin daw sa mga solusyon ang shift to electrified vehicles. At mahalaga rin ang mga binubuo nilang livelihood cars na Vios at Tamaraw.
8: Together with the XEV lineup, Toyota is now ready for any changes. We have the multi-pathway product lineup, and any cars, any demands, we can answer back to the people. That's our stance now.
7: Hashimoto-san admits the market situation is tougher now. Based on the latest Chamber of Automotive Manufacturers report, Toyota sold over 66,000 units year-to-date, down 8% during the same period in 2025. Bagsak din ng 12% ang overall sales ng industriya. Gayunpaman, nananatiling positibo ang Toyota at sa parating na Philippine International Motor Show, tatlong new models daw ang dapat abangan. Hilux with a full electric variant, FJ Land Cruiser at LC300 Hybrid. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
2: PBBM biyaheng Japan bukas. At Brad Pitt hindi na raw willing magpakasal. Susunod yan sa Agenda.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane, light to moderate naman ang southbound lane. Niresbakan ng Malacañang si Davao City Mayor Baste Duterte matapos masabat ang mahigit 15 milyong pisong shabu sa Davao City. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
4: Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs?
5: Yan ang sagot ng Malacañang sa akusasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang achievement si PBBM at bagkos ay ibinalik pa ang problema ng Pilipinas pagdating sa droga. At kung sino rin daw ang nagbabakasyon, tila sila pa raw ang naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi raw masisisi ng Malacañang ang mga Duterte kung sila'y bulag at bingi sa anyay pagkilos ni PBBM dahil baka nga raw wala sila sa bansa. Pinabulaanan din ng palasyo ang pahayag ni Duterte na may undeclared martial law daw sa Marcos Jr. Administration dahil patuloy na sinusupil umano ang mga kritiko ng gobyerno. Ayon sa Malacañang, mas ramdam sa panahon ni former President Rodrigo Duterte ang umano'y pagkitil sa freedom of the press and of expression. Sinagot din ng Budget Department si Mayor Baste at sinabing taliwas sa national reports ang aligasyon nitong walang budget na pumapatak sa Davao City in the last 4 years. Paliwanag ng DBM, as of May 17, 2026, nasa halos 7.9 billion pesos na ang inilagak sa Davao City from fiscal year 2023 to 2026. Mayroon din daw 146.21 million pesos ang Davao bilang parte nito sa local government support fund ng gobyerno. Pagdating naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayaw pa rin makialam ng palasyo. Pero sana raw hindi mapakawalan ang dapat mapanagot. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
6: Off to Japan si Pangulong Bongbong Marcos bukas para sa 4-day state visit. Bibisitahin ni PBBM at First Lady Lisa Araneta Marcos, sina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace, kung saan bibigyan sila ng welcome ceremony at state banquet. May pulong din ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Inaasahang tatalakay ng dalawang leader ang regional at global issues na nakakaapekto sa ASEAN. Ilang kasunduan ding may kinalaman sa depensa, trade and investment at human resources ang lalagdaan.
7: Todo depensa ngayon ang isang steel plant sa Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad dahil sa patong-patong na umano'y violations. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbat.
8: Properly documented umano ang nasa 70 Chinese national na inaresto sa Philippine Sanjay Steel Corporation sa Misamis Oriental. Ayon yan sa legal counsel ng kumpanya na si Attorney Julia Chu.
9: They possess all the necessary alien employment permits and work visas. And actually, our legal team has been compiling all of that paperwork because if it's just a matter of presenting the correct documentation to the government authorities, then of course we're prepared to do that.
8: Matatanda ang isinagawa ang intelligence-driven operation noong May 15 kung saan nadiskubre na gumagamit umano ng health hazardous materials ang naturang steel plant. Sinabi rin noon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na posibleng substandard ang steel products na manufactured sa planta. Dagdag ng kalihim, konektado ang kumpanya sa umaming fake Filipino na si Tony Yang. Pero depensa ni Attorney Chu, 2024 pa nag-divest si Yang sa PhilSanja Steel Corp.
9: So as of mid-2024, nag-divest na po si Tony Yang. So hindi na po siya shareholder. He's no longer a director or officer or involved in any capacity.
8: Hindi rin daw totoo na gumagamit ng health hazardous at substandard materials ang kumpanya dahil may sinusunod daw itong international standards, lalo na't galing pa raw Japan ang karamihan ng materials na ginagamit dito.
9: 60% of the raw materials are coming from Japan. 40% are coming from the Philippines. So we know that Japan has very strict regulatory rules. And of course, in order for Sanja to be able to import that into the Philippines, you follow two processes, the Japan export policy and the Philippine import policy, right? So based on our review of the records, they have complied with all of that naman. And the 40% comes from the Philippines, yung 40% of the steel, the scrap metal. So based on our review of that, it seems that everything is safe. But of course, we also call for independent testing so we can really verify because at the heart of the matter is the health of the community and the Filipino workers.
8: Dagdag pa ni Attorney Chu, nagsagawa rin daw ng independent testing ang Department of Health sa kanilang plant workers. At walang kahit isang empleyado nila ang nagpakita ng kahit na anong sintomas ng radioactive poisoning. Ayon kay Chu, aabot sa 400 manggagawang Pinoy ang apektado ng pagsara ng kumpanya. Ilang empleyado rin daw ang nagsabi na tila hinaras sila ng mga otoridad sa ginawang operasyon, bagay na una nang itinanggi ng Philippine National Police. Paninindigan ng PhilSanja Steel Corp, patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga otoridad para malinis ang pangalan ng kumpanya. Handa rin daw silang i-address ang anumang posibleng pagkukulang sa patuloy na pagulong ng investigasyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
10: Trending ang surprise NBA appearance ni na Taylor Swift and Travis Kelce. Mula sa kanyang face guard hanggang outfit, all praises ang netizens kay Taylor who is wearing Stella McCartney from head to toe. Hinangaan din ang pag-entertain ng engaged couple sa fans. In viral videos, spotted ang dalawa na game magpa-picture sa ilan bata backstage. Travis and Taylor sat courtside sa Game 3 ng Eastern Conference Finals between host Cleveland Cavaliers and the New York Knicks. No more marriage na umano for Brad Pitt. Ayon sa multiple reports, off the table na sa aktor ang magpakasal ulit following his tumultuous divorce from Angelina Jolie. Brad, though, has been dating jewelry designer Ines de Ramon. And according to the Daily Mail, the couple is very happy and na-appreciate daw ng Hollywood star ang binibigay ng peace and support ng kanyang easygoing girlfriend. Brad first tied the knot with Jennifer Aniston, but they divorced noong 2005. He then married Angelina before they split noong 2016. May bagong member ang Trump fam. Kinasal na si Donald Trump Jr. kay model Bettina Anderson. The private ceremony was held in the Bahamas with Don Jr.'s siblings Eric, Tiffany, and Ivanka among the guests. Absent ang kanilang amang si U.S. President Donald Trump. He said while he wanted to be there, circumstances pertaining to government and his love for America do not allow him to do so. Important daw sa kanya to remain in Washington, D.C. Don Jr. and Bettina went public with their relationship in December 2024.
6: Suspected Ebola cases sa Congo, halos 1,000 na. At Tom Hardy sinibak sa mobland dahil sa umano'y attitude problem. Susunod yan sa agenda.

0: The Philippines is moving fast, and so are we. Bayonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bayonario News Channel.
1: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane.
3: Kapapasok lang na balita, may oil price hike na naman bukas. Ayon po sa DOE, halos 2 pesos ang dagdag singil sa kada litro ng diesel. 1 peso and 60 centavos per liter naman ang patong sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Ayon pa sa DOE, aabot sa 45 days ang kasalukuyang fuel inventory ng bansa, bahagyang mas mababa ng isang araw kumpara noong nakaraang linggo. Ito'y dahil pa rin sa sigalot sa Middle East.
4: Isa pang breaking news, humiling na ng precautionary hold departure order ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sandigan Bayan 7th Division ang hahawak ng request. Nakatakda itong magsagawa ng pagdinig bukas. Naharap sa mga reklamong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor, Viray at Espiritu kaugnay ng campaign donation issue noong 2025.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist, Benison Estereja. Benison?
5: Kurina, isang low pressure area ang nabuo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility nitong weekend. Huli itong namataan, higit 1,500 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At ayon sa PAGASA, mataas ang chance na maging tropical depression o mahinang bagyo ito bukas, araw ng Martes. Sa loob ng apat na araw, mabagal nakikilos ang potensyal na bagyo, pahilagang kanluran or northwest dito po sa may karagatang Pasipiko, hanggang makapasok ng PAR sa Biyernes o Sabado. At tatawagin po natin na bagyong Doming magiging pang-apat na bagyo for this year. Sabi ng PAGASA, maliit po ang chance na maglandfall or tumama ito sa ating bansa. Subalit, unti-unti ito maghahatak ng hanging habagat o yung southwest monsoon at magpapaulan sa Palawan at western sections ng Visayas at Mindanao sa mga huling araw ng Mayo. Antabayan na lamang po ang updates tungkol sa sama ng panahon na ito. Ngayong Lunes, umabot pa rin sa 49 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng delikadong init or heat index. Kabilang na dyan ang Cavite City with 48 degrees Celsius, sinundan ng Kamiling Tarlac and Tuguegarao with 47 degrees at 46 degrees pa sa maraming lugar sa Luzon. Bukas, araw ng Martes, posible rin pumalo sa 46 degrees Celsius ang mararamdamang init sa maraming lugar dito pa rin po sa Luzon dahil yan sa Easterlies at 41 degrees naman dito sa Quezon City. Sa mga ka-weather natin sa Luzon, in some areas of Visayas, matinding init pa rin po ang mararamdaman natin ngayong Linggo kahit may papasok pa na bagyo at madalas ang afternoon thunderstorms. Kaya huwag pa rin pong kalimutan ang inyong payong at portable fans tuwing lalabas ng bahay at ugaliin pa rin uminom ng tubig. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 26, sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, mananatili pa rin pong maaraw at mainit at panahon sa maraming lugar mula po yan umaga hanggang tanghali. Habang pagsapit ng hapon at gabi, may aasahan muli ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, lalo na po dito sa may western sections, kabilang Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, down to Occidental Mindoro. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang, posible na po ang pagkunimlim at mga light to moderate rains. Dito po sa may central and southern portion ng Palawan, Bangsamoro Region at Soc Sargent, at sa Zamboanga Peninsula dahil po sa southwesterly wind flow o yung malahabagat po na hangin galing dito sa Mikanluran. Pagsapit ng hapon, mas dadami pa ang mga lugar. Ito sa may Visayas, Mindanao at Palawan ang uulanin at minsan may chance pa ng malalakas sa ulan at thunderstorms. Ito po sa may Zamboanga Peninsula pa rin, Soxarjen, Bangsamoro Region at Davao Region. Kaya sa mga ka-weather po natin sa Palawan at Mindanao, mainam po na magbaon kayo ng payong o kapote sakaling lumala ang mga pag-ulan at mag-ingat sa banta ng baha, pagragasan ng tubig sa ilog at pagguho ng lupa. Speaking of thunderstorm, isang maladilubyong panahon po ang naranasan ng mga taga Pampanga at mga kalapitbayan noong Sabado ng gabi dulot ng severe thunderstorm. Ayon sa kuha ni Gerard Heinen ng Angeles City, nagsimula bumagsak ang maliliit na yelo o hail pasado alas 6 ng gabi at nagtagal lamang ng ilang minuto bago bumuhos po ang malakas na ulan. Ayon naman sa kuha ni Marian Sabay, Sabado rin ng gabi, biglang umihip ang malakas na hangin na sinamahan ng mga kidlat, hulog at matinding ulan sa loob ng halos 2 oras. Ayon sa PAGASA, nabubuo ang severe thunderstorm sa hapon or gabi tuwing sobrang basa at highly unstable ang atmosphere na typical po tuwing transition period or kapag panahon bago magtag-ulan. Kaya payo po ng ahensya, sumilong sa safe na istruktura, iwasan ang paggamit ng appliances at kung nasa labas ng bahay, lumayo po sa poste ng kuryente. At yan muna napapanahong balita ngayong Lunes. Ako inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon!
6: After a short trip sa US, balik Switzerland na umano si Tiger Woods to resume his rehab process. Spotted ang kanyang $50 million private plane landing in Switzerland nitong weekend. Sa bansa, nagre-rehab ang 15-time major champ after being charged with misdemeanor DUI dahil sa rollover car crash noong March. But Woods returned to Florida less than 2 weeks ago. It is unclear why, but his visit came just a week before his girlfriend, Vanessa Trump, revealed na may breast cancer siya. May skills din sa soccer si Canadian Prime Minister Mark Carney. Ibinida niya to sa Ottawa stop ng World Cup Trophy Tour. Naroon din si FIFA President Gianni Infantino and legendary Milan defender Alessandro Nesta. Sa June 11, magsisimula ang World Cup, which is being hosted by Canada, the US, and Mexico.
7: Paano kaya mag... Ano yun?
8: Parang sabay tayo ng salita.
7: Oo nga. Ikaw na lang
8: parang
7: muna kasi ako na lang
8: parating. Natin.
7: Alin?
8: Ano yung sa'yo?
7: Yung sa akin, yung gastos ng Department of Health.
8: Mm. Bakit ikaw? Yung Senado, non-stop.
7: Non-stop ang mga yan.
8: Oo, eh.
7: Tsaka parang ano, no? Pa... ano bang word na hindi makaka-offend? Wala. Baka hindi na sila mag-guest dito sa atin.
8: Mga musta ka lang, di na ma-o-offend.
7: Ah, mangumusta. Kung saan naman kayong lahat dyan. Pero ang sabi ni Dexter kanina, nag-uusap-usap naman daw sila. Diba? Behind the cameras. Except for like a few na nagka-personalan. Pero tama nga naman yung paghahambing ng ngayon at dati. Right? Naabutan na lang natin sila Turing Tolentino.
8: Mga 2 years old pa lang.
7: Ay, 2 years old pa lang noon?
9: Kilala yun.
7: Naabutan ko pa si Turing Tolentino. Oh. Eh kasi naman, 90 plus na siya. Nasa Senado pa rin siya. At 5 years old ako noon.
8: Oh.
7: Naaalala ko pa.
8: Kaya 2 ako, 5 ka, ganon.
7: Ngayon, if you look at the interpellations, the speeches of, say, Ninoy Aquino or the old Jokno, and Joker then Arroyo, Jerry Rojas.
8: Ah,
9: Vito Salonga.
7: Talagang nung black and white pa, ibang-iba talaga naman. Ang problema, hindi na

0: kapulungan at
1: mataas na kapulungan.
0: Mataas o mataas na kapulungan ng Kongreso. Mm-hmm. Eh yung tao na mismo nagsasabi na, mm-hmm. di ba?
2: Sila mismo
0: kailangan natin ibalik yung dignidad. Si Senator Meg Zubiri kanina, when the video was being played, lumapit siya dun sa mga kasama niya. Siyempre, nagagalit siya dahil para sa kanya. Anong basehan ito? May are there facts that were laid out during that video? It appears, wala. Sabi ni Senator Rafi, how shall daw?
2: Nako.
1: Teleserye.
2: Eh, hindi na tayo lalayo. Hindi ba naging senador din si dating Pangulong Marcos? Noong mga panahon nila, Ninoy Aquino and Ferdinand Marcos.
0: Senator Maroja.
2: Iba talaga. Iba.
0: Parang kinakalimutan mo yung asawa mo.
2: Belated happy birthday.
3: Happy birthday, Sen.
2: Hello, honey.
4: Pauwi na po siya.
2: Hindi, pero totoo ha. Kung but the thing is, Pinky, ito, no? Willard and Ferdy. Yung mga bata ngayon, sanay sa social media. And the name of the game in social media is authenticity.
1: Correct.
2: So para sa marami sa mga bata, this is normal.
0: Talaga?
2: Oh, because they don't know any better. Sad. They don't know that they deserve more and it was actually better before. Oh, ayun.
3: Pero dapat may ibalik yung mga video siguro, no? Mga
2: I'm telling you, dapat mapakita natin yung mga dati para makita ng mga kabataan ngayon.
0: You know, you will explain, ha?
3: You should explain.
1: Correct. Wala kang joke today.
2: Trabaho mo yun.
3: Oh, paano ba sila nagbabarilan nun?
0: Walang ganon.
2: Walang ganon.
0: Walang ganon sa Senado.
3: Wala kang saksakan sa likod.
2: Wala, ha?
3: Saksakan sa likod.
2: Mas saka super swabe.
0: Wala kang takbuhan eh. Diba? Sa election na sila tumatakbo. Walang takbuhan, walang barilan.
2: Iyakan.
0: Walang iyakan.
1: Walang emosyon.
0: Wala FB.
2: Walang FB live.
0: Kasi wala pa FB.
3: Tapos pag may kaso, walang wheelchair, no? Hinaharap nila yung kaso nila.
2: Tama. Sana. Oh, yan ang gagawin mo, ha? Sa susunod
0: ikaw,
2: na,
0: ha? You will explain. Paki-explain.
3: Okay.
0: What it was like before. All right. Yes. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga kalagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
1: At ako naman po si Ferdy Salvador.
2: Ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
5: K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM Philippines.
5: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Isip mo niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na giradulong sa inyo sa kalwan sang Centrum Advance.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Kag sumuman, giradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man giradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kalsium man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty Seed Alkaline K-based vitamin C extend food supplement for men kag sang Klinika DTX coffee mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
2: Saliwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga tagparamatay. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Surad, Chapito, Tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapo, sa Pasaro, Mandurriao, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man, tanan ng mga tagparamatay sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka komponenta city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang, probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, Kagantike, sa mga taga-Romblon, Ormoc, Kagmasbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kagsakot sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5. Mayong gabi na, kag-welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan, K5 Night Watch!
1: K5 Night Watch! June Alojado Kapulot! K5 Night Watch!
2: Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad, daliwat kita nga mga talakay na sang pila ka mga dlagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal, kaga international, mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Sa kirandan, mangingkaw po man aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol ka-K5 Kim Caloyo. Samtang mangingkaw po man aton karon ang iban man nga mga balita kag-information, nagikan sa iban paginaton nga mga reporters, nagikan sa Iloilo City hulo po naton si ka-K5 Kim or ka-K5 Jenny Kauyunan. Nga balita man na tipon ni ka-K5 Karen Badilla Direk Takeron sa Agusan del Sur. Sa aton kahiwatan mga ka-K5 sang palarong pambansa 2026. Ang aton karon nga reporter na saan dito? Direkta sa Agusan del Sur. Amo si ka-K5 Karen Badilla. Direkta sa Agusan del Sur from Iloilo City, K5 News FM, Iloilo. Dali standby sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Kay magahatag magkita karon sang mga pila ka mga balita kaga information. May kang tanan sa sining ginahiwat na karon second day of palarong pambansa 2026. Direkta dito sa Agusan del Sur sa kuano sa Caraga region. Caraga region galing sa kopsang sining Agusan del Sur mga kakipan. Tara to na karon diri sa ato sining nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paraton nga mga balita kaga information sa mga pila ka mga dalagko man nga mga balita kaga information nga aton pagatalakayon iban pa nga mga balita nga natipon sa iban paraton nga mga ka K5 reporters mga ka K5. Samtang sa iban paraton nga mga balita kaga dalagko nga mga balita national kaga international ang kaupon man aton karon ang aton nga news center kun aton si ka K5 Sunny Punay and KK5 Juan magtubo sa kinandan kun naton diri sa technical side KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 Jun Alohado Kapulo. So, welcome gid sa inyo tarantaran diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Monday May 25 2026 ika-pizza 25 na kita subong edisyon. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamatida, ang gabigid sa inyo tanan-tanana. Ka-monitor subong ang mga grupo, ka mga miyembro sang Iloilo Executive Basketball Club nga ginapamunuan mga ka-K5 ni Commissioner Abue Estenor. Grabe! Kapamati na sa subong. Upod sila ni Grupo mga K5 ni Ponce Punso ni Board of Director Mark Pulgan. Bo, grabe! Kapbong Villaflor! Amo ang kon? Amo ning pinakamaisog na sa court? Siya ning pwerte ka magsinggit? Kapbong Villaflor! Siyang pwerte magsinggit na sa tunga sa court? Sa Iloilo Sports Complex kada magbasketball kami. Kay ginahambal ya sininga pasugti lang kung ako magsinggit-singgit di. Ya kay dito sbalay ako man ginasinggitan. Ah, si Kapbong Villaflor. Sang Vanguard. Grabe no? Ah, Jan Bilakson Foundation may gabi. Ah, mga grupo sa mga kabataan nga nag-eeskwela mga kakefe, mga siman kag mga manug siman no. Jan Bilakson Foundation mayang gabi gid sa inyo tanan-tanan. Sing ilang hari-hari si Kapbong Villaflor. Mga kakefe. Sino pang iban nga mga wala kumatamyaman? Ah, sino pa si tanan nga mga grupo si Utit Hipayo ga pamati man sila niya. Tamyawon mo gid ko permit niya kay kita kadaan siya aton nga daan nga team sa kan sa inang 50 up amo nag champion. si inang kwano si Tabski Tabaro. Ronnie Tabaro. Mga ka-K5, Kuya Rons Tabaro. Mamay gabi. Monitor man na. O, sino pa yan ang iban man? At siyempre si Stanty Mox. Kasi si Dodge Harris. Yung mga grupo sang 50 up nga nag-champion bago gilamang sa Iloilo Basketball Executive Basketball Club. Mamay gabi sa inyo. Tanan-tanada. Labi na gin si Abue Estenor. Yung hari-hari. Kung wala na siya, hindi madayo ng basketball namun. Si Japit, kapamati, maragali daw sa kwan sa may gym sa Iloilo Sports Complex. Kapamati mo si Japit, gali na. Mga kakifan. Ayos, hola, sige. Anong hambal ni Pons nga sila niya? Si Kwan Blas, si inang kwan, si former president inang Mark Pulgan. Nga ihambalon mo, ganyan bakulon mo itrutudo nga kung magpasa sa gani, sang bula, ginapabalik yan na yun si iya. Joke lang, joke. Sadya, no? Sadya. Ang importante, sadya. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5, din na kita sa aton karon nga mga pirana ka mga dalagko, nga mga balita, ka information. Good luck sa inyo, tanan-tanan, da, sa mga nag-grupo, da, sa Iloilo Executive Basketball Club. Good good evening sa inyo, tanan, ha. Sa mga wala kong makuan, mapanglawag, da, may gabi lang sa inyo, kutos na nag-monitor, na miyembro sa Iloilo Executive Basketball Club. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5, din kita karon sa aton nga mga headlines na. Puro kita sa mga balita nasyonal. Puro kita sa nasyonal. Kaya daw mainit-init subong nasyonal. Kaya untat nga balita sa nasyonal. O, ari ay, masubray sa kagatos nga armas ni Senator Bato de la Rosa. Mga ka-K5, ipakumpiskar sa National Bureau of Investigation. Iparevoke nila ang talantanan nga mga lisensya. Ah, kay lisensyado ng mga fan ng mga pusil o bochilingon, the firearm collector siguro ni si Senator Bato de la Rosa bilang former PNP chief. So damo sa mga pusil, pagtago sa mga balay niya, pareho ni sila ni Senator Kuano Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla, mga ka-K5 na o kuan mo isa mong firearms collector man. Sa mga kategori nila sini, mga firearm collectors, ang ginahimo nila sini, nagabakal sila sa mga armas, kinakuhaan sa lisensya, kag na-display sa ilang mga balay. Ah, amo ng kategoriya mo bilang firearm collector. So, entitled, ikaw sinadira, mga ka-K5, mga makabakal sa kung ano kadamo ang armas, basta ang importante, ginpahimuan ni mo, kaginkuhaan ni mo sa lisensya, halin sa aton nga gobyerno. Mga ka-K5, ti sa Senator Bato de la Rosa, may ara mga ka-K5 nga naka-record nga mga masubra sa isa kagatos nga nanarisari nga klase sang firearms. Ah, nga ara siya nga balay. Bangod mga ka-K5, ngini siya isa ka-firearm collector kag nakalisin siya ini sa iya nga pangalan. Mga ka-K5, so plano karon ang gini mo karon sa sining pulok-pulok nga si Matibag nga taga National Bureau of Investigation. Nagpadala siya sang sulat, mga ka-K5. Ano mo na mga armas ni Bato de la Rosa? Ano na mo, gali, no? Grabe mga armas siya ba? Ano na mo, pili ka lang daw. Oh, kung ako kay Bato, ang balok si Matibag. Oh, gusto mo ba akong hulihin? Halika rito, punta ka rito. Sige na, please. Natawab lang. Oh, di kay firearm collector ini, si Senator Bato de la Rosa. Di mga i-armas siya, doon mga sobra, doon mga sobra, kung isa kagatos, kabilog, mga firearms siya, kung mga armas siya, mga ka-K5. Sos! Ano mati mo, yung nagpadala sang sulat karon si inang NBI Director Attorney Melvin Matibag, mga ka-K5 sa talatapan sang Philippine National Police. Kaga nag-recommend nga kung pwede, mga ka-K5, ipa-revoke, no? Ipa-revoke ang tanan-tanan nga mga firearms license ni Senator Bato de la Rosa. Ang tanan-tanan mga ka-K5 nga firearms license ni Senator Bato de la Rosa nga nakakuan, naka-record sa iya nga pangalan, ang ipa-revoke, no? Sa Philippine National Police. I-revoke ang iya nga mga firearms license para nga kun pananglitan nga ma-revoke ang mga license to possess sang firearms ni Senator Bato de la Rosa, yung matabo sina nga mangin illegal na ang iya ginahuptan nga mga pusil, nga mapilitan si Senator Bato de la Rosa nga isurrender sa gobyerno ang iya nga mga pusil bangod kay revoke na o kon revokado na ang mga lisensya sang iya nga mga pusil. Amo ini ang ginpadala nga sulat kag ginrequest ni Attorney NBI Director Melvin Matibag. Nawang pamangkot amo ni. Ano ang imo nga mga rason? Ano ang imo nga mga punto kag rason nga nga iparevoke mo ang mga firearms license ni Senator Bato de la Rosa? Oh? Nga ano haw? Oh? Tungod kay ikaw mismo ang nagdeklarar? Mismo ya si NBI Director Melvin Matibag, siya yung nagdeklarar nga fugitive po by justice. Oh? Ini mga kaka-K5 si Senator Bato de la Rosa? Nga ang fugitive siya, ha? From justice? Ini si Bato de la Rosa? Kay wala man siya sang kaso nga direkta diri sa lokal naton nga pamunuan. Sa lokal naton nga hustisya, wala man di siya kaso. Ang kaso ya ato ya sa International Criminal Court, kuno, kaso kuno, mga kaka-K5. Di ano ang ginaunor nyo na ang kaso sa ICC? Kay hindi magkita miyembro sa ICC? Hindi magkita miyembro sa International Criminal Court? Naglayas na kita sa 2019 pa? Nanginindi na kita miyembro sang ICC sang 1900 or sang tuig 2019 pa? Di nga ang ginaknalis nyo pa na? Oh? Mga kaka-K5? O hindi bala? Ang buot siringon na naman gabinangag kita dres Pilipinas nga? Mga kaka-K5? Isurrender ta nga ton nga sovereignty? Sa iban nga pungsod, nga hindi man gani na pungsod ng buisit nga ICC na? Korte man lang ito saya sa Netherlands? Hindi man ni saya pungsod? Oh? Na ano ang klase ka mga utok ni nga ton man? Oh? Kung mga buhi lang si Andres Bonifacio, si Jose Rizal, si Apolinario Mabini, sino pang iban nga mga hero na ton o kung mga ang aton nga mga Philippine heroes ki 500 pangpakdulon gi kamo sa aton nga mga Philippine heroes ginpangin matyan nila ini agud nga ipakig-away ang aton nga pungsod kontra sa mga dayuhan nga gusto magsakop sa aton pungsod pagkatapos isurrender talang sang wala kapulos-pulos mayutani kun wala mga kaka-K5 naga-function ang aton nga ostisya diri. Kay amo inang nakabutang sa aton kasuguan. The former ICC lawyer, mga kaka-K5, International Criminal Court lawyer, former late Senator Miriam Defensor Santiago, before siya mapatay, mga kaka-K5, ginathagya na ni sa bilog na kalibutan kag sa bilog na Pilipinas nga ang International Criminal Court pinakalas recourse. Pinakakatapusan nga recourse. Nga amo ang maga pahilabot, maga intra sa mga kaso sang mga Pilipino nga nagbayolar sa tawhanon nga kinamatarong. Ilabi na nga mga naghimo sang kaso kon naghimo sang krimen nga nagakontra sa iaton sini nga sa aton nga tawhanon nga kinamatarong ang nagbato naghimo sang kaso nga inang krimen kontra sa ato sini nga tawhanon nga kinamatarong. O hindi bala? Pero mga kaka-K5, mintras nga naga-function ang aton nga lokal nga mga hustisya, hindi pwede ka-interbiner ang International Criminal Court. Galing kay ning buisit naton subong nga pagdumalahan kag panggobyerno, mga kaka-K5. No? Gagu-gagu gid nga klase sang gobyerno ning aton. May ara ko kilala nga naghambal na sila nga kakapoy sila nga mangin Pilipino bangod sang indi na maayo. Ano abi kay bisan ako mismo mga kaka-K5 ginbasol ko man akon ko galingon ki 500 mong tutuod gid prangka nga sigilano ladies and gentlemen. Grabe man pangin matay ko sa una nga magpangampanya para nga butuhon lang si Bongbong Marcos para nga maging presidente sang nagligad nga eleksyon nga 2022. Di hamak nga grabe man pangampanya, tagi na pagin matyan, tamang kapakigbato, magkita. gapo is kita sa mga tao diri sa una sa syudad sa Iloilo sa mga inang pinklawan. Ka-inkwentro kita sa mga pinklawan sa una diri para lang ipakigbato si Bungbong Marcos kay abi naton lain ang abilidad sang amay sang sa bata. Ang amay sang una mga kaka-K5 diha mak na puwerte man to ka. Ah, kilala itong kawatan ng klase sang pamilya na mag-asawa o puding bata ng si Bungbong Marcos Palagyo bangon sang pagpangawat sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Ah, ang mga pare sa una ka na simba ni mo sa simbahan kasinggit mga pare nga eh, hindi kami sa mga kawatan pero subo mga buwi ang mga buwisit nila hindi lang tanan sinsyagid mga kakifay nabiraman nila si Sara Duterte subong oh ginapina nila si Bungbong Marcos nga kawatan sa una ginasinggitan nila ginahambalan nila kawatan subong na namitan na sila subong si Sara na makiruntra nila oh mga kakifay pero sang una ka na simba mo binabira na sa simbahan si Bungbong Marcos hambalan nila niya huwag natin niya ayaw natin sa magnanakaw ayaw natin na hindi kita sa mga kawatan pero subong mga kakifab grabe ka dayaw na kay Bungbong si Sara naman ginabira nila kay si Bato de la Rosa kabatik hambalin mo Senyor Uso mga kakifab prangka sugilano na madula respeto tas sinayo sa mga pare huwag taga dula respeto sa simbahan pero madula respeto tas mga pare amo na gani agin si parar ang state ang estado naton kagang aton nga relihiyon di Black K500 agin si parar ng simbahan kagang estado pero nga aton nga mga pare gay lintra ni mga buwi ay sorry again di man tanana mga kakifay makon mo hambalon kay imo hambal ni mong Senyor Usok makita ka mo grabe nga komentaryo sa iya sa mga netisenso hambal ya sila niya dapat sila niya pasabtol sila niya si Sara Duterte iimpes na kuno isi si Sara tapos sila niya si Bato de la Rosa sila niya ang buwis ang ano ganing hambal yatong haslo may statement sa may statement sa pagwa ng haslo kining haslo sila niya si Bato de la Rosa sila niya dapat nang surrender niya madakop na niya diretsyon lang kamo na balasang hala tuduhin nyo may ang inyong himuon dapat tuduhan nyo nga wali humili para sa mga kabataan labi na sa mga inang generation zebra ni kaga mga kabataan mga ulihing tubo ni dapat pang pangwalihan nyo sila sang insakto sang mayong pag nga attitude mayong pagrespeto sa mga katigulangan sa mga girikanan nila hindi sila magbalato sa mga girikanan nila kay kalabanan subong gamay lang ang diferensya ang girikanan na mo pang hadlok sa mga kabataan na muna dapat ang imuon yung mga pare hindi tayo magsagi kay intras politika kay nga mga kakifay boy magkamugani gabayad tax sa gobyerno yoda puga liksang ilik nyo oy ni Black K5 Andre pasensya na ha kay way mo kuya gatumod sa tarantanan ng mga pare di nga kom lang nga punto mga kakifay lang tawa nyo bala oh, supposedly dapat amuni oh, tuduhin nyo na gawa kwan hala gain nyo sa mga mayo ng mga spiritual guidance ng mga kabataan bala ah, kung mag-misa ka muna sa inyong mga simbahan, bla. Tagi pa ka mo kay intras politika nga. Ah, kung mo may kaimbobla na nga pari, tawagun mo haslo sa Bato de la Rosa. Ano kasi ka mga tinaga na? Abi ko na, ginagamit yung mga mayo ng mga tinaga parang hindi magguba kag hindi maghusgar sa imo, isi ka pariho. Husgaran mo imo, isa ka imo, isi ka pariho. Ay Maria Ihunis, tigra po ni Santissima. Husgaran niya sa Bato de la Rosa, balo niyang haslo. Hindi ko lang, ay man, di ba? Oh? So mga ka-K5, ang aton nga pagrespeto sa simbahan kay Manti Katoliko, Mantara, Gapon. Oh, may mga pare kita nga mga amigo, nga mga mayo man sila. Pero kung kay isa, gakalipat kita, may ara man iban nga mga pare, nga mga haslo man eh. Di man tanana. Ah, kuan malana ng ilisipon. That is not general mga ka-K5. Ah, sa mga punto lang sa iban man. Mga kakifay, na may ara man, nga mga amo man na. O, inibla? O, so, istoryahan talaga karon, Drisato, siling ang pagpangalaga, drigi lamang sa K5 Night Watch, mga kakifay. Pasinsa sa mga pare, I love you, mga pader. Pads, I love you. Executive Secretary Ralph Recto, ginkasuhan naman sa kaso nga plunder. Bangod mga ka-K-5 sa pagkakas niya sa mga pilato si Sinta Bilyones nga budget para sa PhilHealth. Kinuha yaya ang budget nga si Sinta Bilyones. Nag-isaylo mga ka-K-5 sa mga programa kaysa sa mga proyekto nga para sa ila. De, hambal sa DBM niya, hindi pwede. Ana aking ang DBM mga ka-K-5, ginpabalik. Isubong, ginkasuhan naman sa liwat, pero sabat ni Executive Secretary Ralph Recto. Sang una, siya sini mga ka-K-5 ang Finance Secretary. Yung hambal ya, sila niya pagpangharas na ilang inikuno sa iya. Pagpangharas, wala kamuya sang kwan. Wala kamuya sang pagtamod, kag wala kamuya sang ginatawag nga pag-ulikid sa mga pumuluyo ng mga pigado na hindi kasarang magbakal sa kung ano nga mga bulong. Ang 60 bilyones nga suposili para sa health, para sa ikayong lawa sa aton nga mga kauturan, pinabayan yung kingkakas nyo inyo para sa ano? Kagisaylo sa kung sa diin itong klase sa mga proyekto. Mga ka-K5, o istoryanta mga karondri sa ato sining pagpangaragan, hindi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton ng mga balita, luga ng mga headlines sa mga balita, National Senate Blue Ribbon Committee, ginplastar na kay Beb Andre, Chairman mga ka-K5, Senator Pia Cayetano, kag ang naging Vice Chairman Amo Sanday, Senator Rodante Marcolita, kag Senator Jinggoy Estrada, amo ang mga nangin vice chairman. Okay ko kay Marcolita, pero kay Estrada daw questionable. Ano nila ni tuduhan waswas ining may kangtanan sa ang aton nga ginapaabot ni Kepeb Andre nga ginhimo kag iplastar liwat ni ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay nga ang ginahulat-hulat naton diri kay Kepeb Andre ang pag-expose sang matutuod mga ka-K5 nga mga salarin sa sining inang trillion pesos of flood control ghost projects. Amo ning ginahulat sa aton nga mga pumuruyo. Amo panigani ang akon taning ay hambal sa aton nga mga kaparian mo. Hambal nyo pasabton si Sara Duterte sang 125 million nga confidential fund. Pero kbati black mo mga ka-K5 nga mga pari naghambal sa ilang mga misa nga kinahanglan pasabton ang mga nagkupit sa trillion-trillion nga ghost project sa flood control. Pwede black K5 Andre? Doon may mga pinilian ka mo, Abi. Oh? Hindi, tanan ha. May mga amigo ko, may mga miyo, mayo nga mga klase. Talagsaw. Yutay malang ni sila. Yutay malang ni sila ang mga pare, mga ka-K5 nga iban. Nga mo niyang ilang kuhan nga panindugan. Oh, mga ka-K5. Basta sa pagkamatuod lang, ako yaga, simba mo ko yapon niya kay makikatuliko ko. Pero ginapili ko lang pare, nga regamisa. Hindi ko gusto nga magkadto sa simbahan. Nga ang nagamisa nga pare, nagaintra sa politika. Takaan ko na yan. Gusto ko yung humiliya, inablang mga bal sa nga, amo ini sili niya ang dapat kinahanglan nun kagang aton nga balasihan sa aton karon nga pulong. Nga dapat ang mga kabataan mangin masinundon sa mga ginikanan. Ang amo na yung gusto ko mapatian. Okay, Pep Andre. Kung daw hindi ka mo gusto, hindi nyo kaya nang hambalan-balan nyo ko, kaya ako lang mapari. Ay, kalain! Mga ka-K5. Sabi yan, tara keron, Drisato, sini nga pagpangalagad, rin lamang sa K5 Night Watch, samtang sa aton keron. Ng mga balita, lokal. Mga suspect nga rega pangawat sang masobra isa kagatos ka solar street light sa Santa Barbara na pasakaan na sang kaso bag ang mga haso man niyo. Amo ni nami tawgon nga mga haslo. Bala na yun lang ang mga street light kina pangawat sa mga tuntun nila. Tingala man ko nga kadalabay ko da pirti dulom kay. Yung na po gabili siya hindi kinakawat sa mga animalis nila. Oh. Oh, hindi lang dapat pasakaan kaso dapat imuon sila pa umuom sila ang mga bumbilya. Pagkatapos, no? Pa umuom sila pagkatapos isaksak sa kwan. Saksak sa... salaksakan. Sa kurinte. Mga animalis si klase ka mga tao niyo. Bala nagid nila nga amo na siyang ginagamit para nga maging masanag ang aton nga dala nun. Ginapangawat sa mga tunto nila. Muni ang mga haslo. Oh, ano ka mo? Kuhan ang saraka naman ang mga kaadikon nyo, mga kapagkaadik nyo, mga bilik sang ilik nyo. Nakaroon ma. Kuryahan, tara kayo magka K5 Risato, sini nga pagpangalagad. Diramang sa K5 Night Watch, samtang si Iban Panaton nga mga headlines. Bagong regional director or acting regional director sa PRO 6. Nagapanawagan sa paghugpong kag disiplina sa mga kapulisan sa Western Visayas. Nga manawagan ka na, no? Why disiplina mga pulis tadi? Ano sila mga lawlaw? Ano ni sila mga salawayon? Nagapakita lang ang mga kakifive nga buot silingon. May problema aton mga pulis sa Western Visayas. Si why gahurugpong? Gano'n sila gamansig-mansig sila? Ang pamangkot, anong ginamansig-mansig nila nga away sila gahugpong? No? Huh? Anong ginamansig-mansig nila? Ang ilang mga proteksyon sa illegal drugs at sa illegal gambling? Amo na kung nga away sila gahurugpong? Anyway, baluon ta na eh. Ah, ang bago naton karon nga acting regional director diri mga ka K5 sa pro region 6 o sa Philip or PRO 6 mga ka K5 sa Police Regional Office 6 mga ka K5. Yan tra karon diri sa ato siling nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Iloilo City Government nagpathag kun nga wala sang service vehicle si Councilor Shen Marie Mabilog. Tinga nga, hambal nyo may ara sa nga service vehicle nga nakita dito na picturean to sa may GT Mall. Oh? Gali ka hindi magali iya to? Iya gali to yan ni Vice Mayor Labla Barunda. Ginhulam ya to kay ginpamakalya sang mga school supplies. Kay ipanghatag sa mga kabataan, mga ka K-5 labi na, mga elementary kag kinder. Oh? Amo gali to ang gingamit niya. Ang salakyan gali ni Vice Mayor Labla Barunda ang gingamit niya. Mga ka-K5, di galing na picturean kuno sang Domingo nga adlaw. Di gina-question nila kay Domingo ni wala opisina ni nga ari na di nagaparking na di sa GT Mall. Ting sabat mga ka-K5 ni Yusek, DILG Yusek, Jed Mabilog. Former Mayor Jed Patrick Mabilog Subong, Undersecretary sang DILG. Ang hambalya, siling niya, ang pagserbisyo sa gobyerno, wala pili nga adlaw kay 500. Halin sa Lunes hasta sa Domingo 24/7, amuna iya magserbisyo ang matutuod nga manugserbisyo o kon public servant. Wala ginapili nga adlaw. At the same time, official man nga ginagamit ang vehicle or government vehicle, wala ginagamit. Akong gani kilala, nagligad to. Ato gani sila sa SMCT. Opo, diya banaya. Libot sila to. Picture sila. Nagkuhan sila to. Parking nila. Banaya mong ga-drive sang government vehicle. To sa SMCT. Tapos kadto sila sa My Bread and Basket. Mahaw sila to. Oh, wala ko lang yung picturean kasi siling ko. Ayahay kaluluoy man. Oh, bata ni siling ko kakumpari. Kumanabiyo. Kabisan sa amo nila na ba? Inlanda. Total dalaman na guro gyapon servisyos publiko. Oh, mga ka-K5. Ay, kita ko to. Di mga ka-K5. Sa amo nga mga bagay. Okay man na. Oh, galing. Ang problema, kay kun iya gani sang grupo ni Mayor Raisa Cho, nga mga kunsyal ang maglinakat kag pangdalon ang mga government service vehicles, mga ka-K5, okay man lang sa buhisit nga buday-day niyo? Oh, okay man lang sa iya? Pero kun iya gani isang kontrapartido ya nga si Shen Marie Mabilog man lang nagkagsilabla Barunda, mga ka-K5, dayo niya kapugal nga daw kaangay sang isa ka pispis nga kurit. Nga halaka wakal nga wakal nga daw may naintindihan git sa panggobyerno sang syudad. Oh, mga ka-K5. Oh, siling ni former Mayor Jed Patrick Mabilog nga subong ini siya mga ka-K5 undersecretary sang DILG. Siling niya ang pagserbisyo wala ginapili nga adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan official business kagpadayon ang serbisyo. Explicar lang sila niya si Henry Mabilog, tandaan mo nga wala sang bulong ang kahisa. Ah? Kung gusto mo, dalon mo man sa lakyan ng gobyerno eh. Kag magparking man to sa GT Mall, kag magpamakal man to sang mga school supplies, kag ipanagtag mo man to sa mga pumuluyo. Oh? Kadugay pa ganit siyang politika. Sagi na kamuka, Kwan. Halin siyang pagtapos ang eleksyon, grabe nga pamulitika ni isang grupo ni Kwan mong ni Raisa Chubo. Nga ka-K5. Gaway untat nga klase siyang pamulitika ang ila, ya. Na kagamay nga mga diferensya mo nang imuon. Pero kamo gani ang mga yudapuga ka mga bilik sa ngilik nyo, mandam na kamo ha. Makita ko blay nyo ang mga government vehicles brang kadto sa mga out of town laga pang deliver tinapay blay kayo. Pang picturean ko na mga buisit kamo. Nagligad nga pandemic nga mga yudapuga kamo. Sabi nyo ay kumakita ng inyo nga mga salakyan sa syudad, sa gobyerno, sa syudad. Kadeliver to sa mga banwa sa Uton, Pabia, hasta Santa Barbara to, Baruta. Kadeliver sa mga pagkaon ng mga tinapay nga pinangluto nyo sa inyo nga big shop. Tapos kinabaligya nyo mga bullshit kamo nga mga yudapuga kamo. Amuna kon nga nga. Amuna kon nga nga. Nag-interes kang mag-mayor sa syudad sa Iloilo. Kaya nakita mo, ari galing sa gobyerno ang pirtek na mo kwarta, hindi sa negosyo. Kaya kung panegosyohon ka mo, di hamak na kalaputo ang mga negosyo niyong mga buisit ka mo da nga. Bilis ang ilik nyo. Mga kakifay. Suryahan talaga rin mga kakifay. Bilis ato sila nga pagpangalagat. Iban pa nga mga dalag ko, nga mga balita ka information ni Plastana to, bilis ato nga pagpangalagat. Ang mga balita ang irabatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalwang sa klinika DTX 500 na superior antioxidant kasang mighty C, di alkalan nga vitamin C. Ang kampiyon mga KK5 nga mga produkto sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Amo niya nagpabagsik sa akon nga lawas. Mga KK5, ang klinika DTX pabarikang mighty C. Tambal kagayinan sa akong migo. Niya pare, sila niya basket yan niya 50 plus ka na. Ang imo nga ginalaga sila niya mga estudyante sa Vanguard. No? Sa mga dyan bilakson ng mga estudyante ng mga sifirers, parte ka mga bata pa, mga tag-20 anyos, niya puro lagas mo pa, no? Niya nung sekreto mo. Siling ko yung sekreto ko, healthy lifestyle. Ikaduha siling ko, inom kapirmi sa klinika DTX pabarik kag mighty sing. Para nga magapabilin ng healthy lawas mo, pagsik kapirmi, basta bastante ka sa vitamin C kag sa antioxidant mga kakifay. Amo na nga daw wala ka lang gatigulang. Ang edad mo bisan 54 na daw 53 lang ay kalainin. Mga kakifay, klinika DTX pabarik kag mighty C. Mga kakifay, puno ini sang antioxidant kag vitamin C. Alkaline based nga vitamin C nga kinanglanon tagid ni. Kontra sa mga diabetes, hypertension, high blood, bisan sa mga cancer, mga kakifay, kayang kaya niya ni. Na mga kakifay, kayo mati siyempre superior antioxidant ni siya mong. Nga ang mga kakifay, kayang ang klinika DTX 500, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties agud nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas tanga sa diin nagadevelop ini sa uli nga cancer. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSC o kondisyuga sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon man nakalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kancero. Kani indi na pahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon klinika DTX 500 kag mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaim nun. Alas 8:13.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
6: Paano makabulig ang D3 bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term, Sir GP? Lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gataas ang acid, gatukar imo nga kuan hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imong
6: katabo sa may mga guard mo.
5: Munang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
6: Siyempre, busog ka.
5: Busog ka.
9: So, damo mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
6: So, wala. Dapat tulog, wala.
5: Tulog, wala.
6: Dabi na akong late dinner ka.
9: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
6: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
10: Magalingin bala ang imo nga uha?
7: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauha?
7: Kasi may diabetes ka na?
10: DTX 500 na?
7: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar?
7: DTX 500
10: garantisado?
7: DTX 500
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang na mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
13: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
7: nga may
13: D3.
7: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
13: nga may Visio.
7: Ang Visio
13: nga may
7: D3.
13: Mga mabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
7: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
7: DTX 500
13: masaligan,
7: epektibo.
13: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500
7: ang DTX 500
13: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami.
13: Amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500
7: masaligan.
13: DTX 500
7: DTX Coffee.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
18: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
13: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
19: Si Jace ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
13: Mighty C
7: Alkaline nga Vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako administration.
13: Nalagid
20: ako makabatsyag
13: pang
20: sakit.
13: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
7: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, 5
0: by Norte, Miag-Au. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang

0: dako nga bulik sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasakpay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Gortez!
5: Tapos ka ng maligo?
3: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
5: DTX 500.
6: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
5: sa Ibu Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Asal Rica
6: Epic Tibu.
5: DTX 500.
6: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
6: Yung may D3.
5: Magabuti ka.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5.
12: K5
11: News FM.
12: K5
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my
6: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
13: Balik na mga ka-K5 rin sa aton nga pagpangaraga. Dora sa aton karoon, nakalabor kita sa 28 minutos na karigad sa alas 8. Shoutout na sa aton sining mga followers sa kay Jason Sabornido. Niya si Ontiveros kag si Meg sa Zubiri. Niya gabulukar gisungad nila sa speech na Amy Marcos. Guro na iguan gid patala ila pagkatawo nga agrabe gid react nila. Nabudol gi kita ni Marcos Idol John, top 3 na ta subong sa pinaka corrupt nga nasyon sa bilog nga Asia nga kahuluya. sila kita na huya eh, sila wala na yahuya. Peter Standarte, good evening sa kay Verna Salvillian nga iban nga pare makasasala ga intra sa politika, guro may malita man idol. Aileen Borlado Valencia, maayong gabi Idol John Capulot, shout out ko lang tanan-tanan ng mga barangay nga taga barangay Crispo kag Borlado family. Dali binagid kay layman nagahigda sa Duyan nga nagapamati sa imo. Kampyon kay Gerald Habadan, maayong gabi mugid Idol John, labi pagid na ang dupla bala na bala Idol John. Peter Standarte, good evening. Kay Archie Oet, good evening. Kay Berna Salvilla, shout out. Kay Ryan Miraflor Orda, nya Idol, good evening. Shout out landa sa kay Yolanda Orda, nga riga pamati. Ayos. Jamie Johnny Cartagena, good evening John. Kay Mercedes Malquerido Verna Salvilla, good evening, thank you for watching. Renato Bendita niya, Idol John, nga agrabe gid ang dumot nila sa Duterte. Wala man na sala sa ila, pati mga iban nga pare, naga-intraman sa pagkontra sa Duterte. Hindi tanan nga pare, pero naga-kontra, base naga-tukob sang bakunawa sa admin siguro ni Marcos Idol John. Wala man sa ila sala ang mga Duterte. Si kay ginakuan gani nila, aki gani sila kay ang mga Duterte gani kuno manog patay tawo. Pamatay sang mga kriminal. So hindi sila gusto. Kay kabalo ka mo, life is precious mong. Galing ang mga biktima ya sa mga drug addict nga mga ginpang rape, ginpang rape na ginpamatay pa, mga ginpang hold up nga mga kaginpamatay nga mga inosente nga mga tawo.

0: wala ito yan nila ginalantaw. Mga kaki 5 nga dapat supposedly instead nga ang mga kabataan o ang mga tao nga mga nagapangabuhi sang patas amo ang dapat ang proteksyonan ang ilang kabuhi ang ibandriya sa aton sa Pilipinas mga hipokrito. Huh? Mga kaki 5 ang mga drug addict kaya kag mga kriminal yan mo pa yung ginaproteksyonan nila. Ah, mga kaki 5, akik pa sila sa mga Duterte, kaya mga Duterte ya kontra ang kriminal, kontra ang mga drug addict, kontra ang korupsyon, kontra ang talantanan. Ah, eh, kita nyo na balik-balik lang gani itong confidential fund ng 155 million. Nga ina mga kaki 5 na explain man sa komisyon nun audit na plastar man to talantanan kag wala na to nagkatapos na gani to. Pero ginabalik-balik kid kay ka ah. Wala na sila sang iban pa nga tukion mo nga tukrion nga hambalon nga ang mga Duterte mga kawatan ang mga Duterte may ara sa ginatawag naton mga kaki 5 nga mga record sa ginatawag nga graft and corruption. Ah, yung imulan tawon kag kwanon idig up ang record sa mga Duterte humalin sa mga 20 top 30 anyos nga pagpangalagad sa gobyerno naton ilabi na dito sa locals Davao. Doy kakabati nga may ginreklamo sa ila tong nga pangawat sila sang kwarta sa kaban sa gobyerno kag mga ipal sila nga klase sa mga kandiang nga klase sa mga politiko kay bisan ang ila dito nga lugar sa Davao City nung ka nga makita mo tong ngalan nga Duterte to. Huh? Sa tanan-tanan nga mga projects dito ay ito nakabutang nga inang through the effort of governor or congressman o mayor Duterte. Wala! Huh? Ang inang mga kwanya nga mga projects makikipay may ngalan nga inang this projects is for from the people of Davao City. Ano nakabutang to ya? Diyan ni sa ato no kung wala lang ginhambal sa DILJ nga bawal ng ipal din. Ah, pati ang kwan mong pati ang business plate mga kaki 5 butangan pa ngalan kag itsura nila mo. Oh, di ba? Oh. Eh, sa mga Duterte wala kasi na sa may makita. Kag wala ka kabati mga kaki 5 nga ginpasakaan sila sang kaso nga korupsyon. Ang Marcos ni mga kaki 5 ya history na niya nga hindi sang una kawatan giniya. Amo na gani nga nabudol kita sang mga Marcos kay sang una nga chimpo nagligad nga eleksyon 2022 abi naton lain niya si Bungbong kay ang hambal ni Miriam mayo man siya kuno kung duman niyo nga si Miriam naglagan presidente yang nga vice president si Bungbong di la oh napirde sa niline Robredo isang pagdalagan nila nga duwa hindi gusto nga maglaog si Lini Robredo kay ang image ni Lini Robredo mga kakipip sa mo sa tunga chimpo sang 2022 nga eleksyon ginahugako man sang mga kwan sa mga dilawan ya mga dilawan mga dimo mga kwan man mga lawlaw man ya mo na nga ginsakdag si Bungbong Marcos kay abi nato nagmayo man siya kay laim man yang tatay laim lang bata bisa si Normie Suari naghambal na sila niya iba rin yung tatay iba rin yung anak so sa subong makita Normie Suari ni ba si piktosan Normie Suari ni oh mga kakipay oh budol kita man nga abang nga gali ang yuda po gayaw ay bilik siyang ilik lagi to pa magambal kita nga bangag mga kakipay bangag ang iyang panggobyerno bla hindi bla kakipay andre hindi ka sila nga directly nga siyang bangaga pero siyang utod ya gambal na gani nga bangag. Kiti, kita nyo, gin-request niya siya nga ipaidalom sa hair follicle test kag sa iyang health inang kondisyon. Ginapinan sa sang, kwan, sang secretary general, sang secretary general, sang inang, ano ganit ni, SOCGEN, mga kaki 5, nga inang solicitor general black, na dapat hindi ni paghihimuon na hindi paghihimuon na way kita right nga maglantaw kag matuod lang akusasyon siya nga bangag siya presidente siya siya ang leader dapat pabalon niya nga ton nga mga pumuno dapat ara siya obligasyon niya nga pabalon dapat obligasyon niya nga mga pumuno pabalon kung bra tuod gi mga bangag sa kun hindi kailan tawa niyo sitwasyon sa Pilipinas subong daw bagab daw gabangag naman way gito pa. May mga nagahambal gani kag nagapost sa Facebook kung sila niya inang ano ganito man sila niya inang si Majilan ganito taga diin to taga diin si Majilan ng kwa no ng Ferdinand Magellan ba? Taga din ito, taga Spain o taga Spain? Ah, sila niya nag-post sa Facebook, sila niya Spain, Japan or US, no? Niya yeah, please. Niya yeah, sudla niyo lahat ng Pilipinas kagagawon. Sila niya ka hindi na kami sila niya magkuan, hindi na kami magtutol. Agawa niyo lang ni Pilipinas ni, pareho sang una sang chimpo mo na galing ang balko. Kung mga buhi lang mga kaki, five si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Apolinario Mabini, si Graciano Lopezaina, kahit kung si Sino, pada mga kaki, five nga mga kwanaton, nga mga, ano gani niyo, nga mga Philippine heroes, mga kaki, five, pangpakdulon, gini sila sang kwan mong sang atong, nga mga inang, mga hero, kung mga bayani, yung mga kaki five kay nga ah, ginpatay-pataya nila ni, gintiro ni si Jose Rizal, gin firing squad si Jose Rizal, bangod sa iya sininga pagpakigbato sa soberenya sa Pilipinas, pagkatapos isurinder, transawala sa pulos nga ICC ni, mga kaki five, yung dapuga, bilik sang ilik na klasik ka mga utok ni nga to ni, oh, ano gambal ni Donald Trump? President Donald Trump ang kaki-5 sa US na gambal. Sila niya wala pulon niya. Way niya kwan. Way at Iberia sa aton. Sila niya ang ICC. Ang ICC ang mga kaki-5. Presang deber sa aton. Ang mga Amerikano. Ang balya to. Presa sa aton sa Pilipinas. Do si Gago. Ano nga aton nga presidente. Kipo-sipo sa buisit siya. Bangagin. Mga kaki-5. Historian. Tara karon iban pa ng mga balita. Aran na si K-5 Jenny. Shout out tanay sa iban pa naton nga mga followers si Johnny Cartagena niya kung si Duterte presidente idol wala drugs linong naman ang tanan nga kalye. Tay kabay pa eh kung hindi nila pag-impeach. Kaya nagagawa pa nga balita nga daan nga kwan nga inang nga charter change nga ginaplano nila oh para nga mga pabilin nga mga pungko ang buisit nga bangag niyo. Kasuhan niyo ko tiway kaso. Papriso man tay. Pretuod man. Si Nestor Horyesal niyo, good evening Idol John, wala agad katawahayan sila niyang pinasa. Mugani, niya ask kay Itano, niya mating gabi, Idol, shout out ko ang Green New Building, kag Roger Wanse, Ray Argente, kag Richard Hamulin, sang Simon Ledesma. Si Alfada, mayong gabi man. Andy Haluado, good evening. Emma Castro Kabilan, good evening. And siya kay Johnny Cartagena watching from Barangay Isian Kasling Tigbawan. Aron ni K5 Jenny, K5 Andre. Pero check na to na nang report kay informasyon mga K5 nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Kining pinasikat na maliwat nga klase sang pinasikat ka mayor sa sudat sing lulong ubra nila ka question ang salakyan mga K5 ginbira nila kay Abinla si Vice Mayor Labla Barunda na gamit sang salakyan. Gali kay si Councilor Sien Marie Mabilog na nagamit ginhulam niya to sa kay Vice Mayor Labla Barunda na ginbakal gingamit nila pamakal sa mga inang school supplies kag ipanghatag sa mga kabataan labi na sa mga elementary kag sa mga kinder mga ka-K5 kay panghatag nila ni sa mga kabataan nga ining mga school supplies nga ini binira ni sang Iloilo City Government ni Mayor Isacho kay Hambalya sila nga manikabato sa atong informasyon niya ti pausisa tani mga kaki 5 sos dito na balaan kag dito pa na bulgar nga si Vice si Councilor Sien Marie Mabilo gali wala ya sang issued government vehicle nga wala sa sang issued government vehicle law kaya ang tanan-tanan nga mga konsyal ni blagin panghatagan ni sila. Amo na gani ang rason tungod kay wala ya sang issued government vehicle si Councilor Sien Marie Mabilog. Syempre wala siya sang gasoline allowance. Hindi siya mahatagan sang gasoline allowance. Mga ka K5 kay nga wala siya sang government issued vehicle. So pag wala labot sina, wala man siya mga ka K5 sang mga galastuhon para ipamakal sang iya nga mga office supplies. Bisan computer, wala sa iyang opisina. Wala sa ginahatagan budget sa nga to sining administrasyon. Ilabingid ni Mayor Isacho. Pero ang tanan-tanan niya mga kaupod, ka mga kaberts, mga kagrupo, ng mga konsyales, bastante sila yung tanan-tanan. Kaya nga ati, malapit sila tanan sa luwag. At the same time, si Councilor Sien Marie Mabilo, isa mga ka-K-5 ka nagaisanong na kunsyal na nagdaog nga ara sa oposisyon. Ti amo na siya ang ginatawag naton nga usto nga serbisyo? Mga ka-K-5? Oh, ti numbers game gapon eh? Sa maripot nga sugilanon, antoson ni Sien Marie Mabilog hasta malabot ang 2028. Pag-abot sa 2028, kung ganahan ko liwati, updan ko say. Ina ko magdaog naman ko, pero kung hindi ko magdaog yapon, kay madala ka mo yapon sa mga tag 1515 dati, okay lang. Ah, antos yapon si Sien Marie Mabilog day. Pero kung may partner sa mag-upo na sa nga wakalan kag sungadan, nga hindi basta-basta nga masuhulan, nga makabato na ka magkaupon si Yada, may kuni maghiribion ni si Budayday nga na eh. Yun ang maghiribion ng bilik siyang ilik yun. Sino mo doon sa piho? Mga kakibay. Para manatani para sa mga... Ara na si K5, Jenny Y. Paget. Sige. So amo na mga kakibay. Dito gali na diskubrihan nga si Councilor Sien Marie Mabilog yung wala gaya sa government issued vehicle. Wala siya sa issued government vehicle, mga kakibay. Wala siya ginatagan. Ang iba ng mga kunsyal daya, ginagamit kanila pagampanya, nagligat eleksyon. Mangkot ka mo, mahambal ka mo nga pinataka. Kala nga, hindi. Kita ko ah. Abi nyo, mga pila ka mga kunsyal, dila nga subong nga mga ara sa grupo ni Kwan, ni Raisa. Mga amigo, kumanang ibanda nga mga kunsyal, dating kisaga kilita ay mga kami, gaistoryana ay mga kami. Hindi ka panugid man sila sakon. Gamba sila nga, hindi ka lang nugid sila, hindi ka lang maghambal nga kung sino nagsugid si mo. Basta kay manti, niya mo natutuo, sila nga grupo man kami niya. Pero, niya mo nang matutuo nga sitwasyon. Niya sa nagligad ng eleksyon, sila mga kwan, mga ang tanan-tanan nga government, inang kwan, mga tanan, mga kakifive, nga mga kwan sa nga gobyerno ginagamit mga kakifay para sa eleksyon. Tanan-tanan nga kwarta ginagamit pang bakal buto, legal nga pagpamakal sang buto man nga ang kwarta ginabudget para himuon nga mga o inang kwan mga GO kon mga job orders. Tapos, ina mga kakifive ang ipanghatag sa mga tao nga wala man nag-aobra. So, muna sang klaro nga vote buying. Mga kakifive pro legal nga. Kaya ti may job order mo. So, mga tanan-tanan nga mga government facilities kag tanan-tanan may ginagamit nila na. Ote, karon kasi Councilor Sien Marie Mabilog, isa nag-aisahan noon sa mga kakifive nga kwanda nga nagdaog nga kunsyal nga ara sa oposisyon. Ote, ang tuson niya na tanan-tanan eh. Te, tapos naghulam na sa sasalakyan ni Vice Mayor Labla Barunda kay Way Masaya sang government issued vehicle na kwan pa, na salaan pa nga gingamit sa hindi insakto. Abi nila, ang target nila sa to, si Vice Mayor Labla Barunda eh. Galing kay si Councilor Sien Marie Mabilog, gali among nagamit, may official man. Kaygin pamakalya to sa mga inang kwan, mga inang school supplies para panghatag sa mga kabataan. Kaya manti marugbukas ng klase, kay 500. Balik na kita subong sa daan nga kwan mong schedule sa mga kabataan, bala sa ilang kwan, sa ilang inang curriculum. Mag-start na kita opening sang klase sa June nga ini may kakifive Andreo. So ini na nga June, but silingon graduation nila is May. Mga kakifive, pagka June, start na maliwat eskwila. So perfect sa dyan. Mga kakifive. So para nga pag-abot sa summer, makuan sila, graduation na kakifive Andreo sa summer. So mga Marso, kuan na, no? mga February, March, mga kakifive, graduation na. So pahuway-huway sila April kag May. Pagka June, kuan na maliwat, balik na maliwat eskwila, amuna na siya. Kag amuna sa ang dati, sa unang schedule sa mga eskwilaan during the time when I was young. Ako, onal na mo ni K5 Jason, talaron nga... nagabatsyag na giman amon nga mga tuhod ko. mga ka-K5. So, sa ato sila nga pagpanabalik, si K5 Jenny na. Kay daw medyo lang alang pasubong iyang atyempo. Pagbalik na naton mga ka-K5, check na naton ang report na gikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Dari sa ato sila nga pag-pangalagad. O sino pag-pa-shout? Ay, pari-biboy kadis. Dari shout-out. Shout-out. Anay, pari-biboy kadis. Dari sa may. inang Barangay East Baluarte sa distrito Sangmulo. Si Renevia Tisulan, yung rin kay John watching from Pagdugi, Dumangas, Iloilo. Sa kay Bong sa niya Milyones de Rapon Santisima Santimoso. Sige ah. Kami ni Yaya Milyones ah. Mga KK5. Kag sa ibang panaton nga mga followers nga nagamonitor man diri sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5 aga pinamangkot gliding mga grupo sang kuano sang taga ano gani ni KK5 Andreo sang ang grupo sang Iloilo Executive Basketball Club nagapamangkot sang link sang K5 News FM Iloilo kung paano sila makalantaw. O sige, isend ko na sa inyo sa aton nga group chat kay Gapamati subong si Abwe Istinor. Grabe siya. Mga kakipay, plasta na ito na siya dugay ang iban pa nga mga balita kay informasyon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ang mga balita nga inabatihan ang builugman nga giradulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga kakipay. Ang Klinika D3 Bio ang isa ka superfood supplement kang ginimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kay vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gid consider nga isa sa pinaka epektibo kay pinaka kusog nga natural microbe sa aton nga paribot. Pinapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa absorption sa pag-usar sa vitamin K sa ato siningalawas mga kakifan. Sa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Pinapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation na good nga buligan nga malikaw ang lawas nato sa bleeding ko na impiktar ka na sang dengue. Kasi sa aton nga mga kauturan, inom na kita sa Klinika D3 Bio para layo kita sa mga baratian, mga viral and bacterial infections, sipon hilan at ubot rang kaso kay iban pa nga mga baratian, mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, last 8:48.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw, Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagats, magabuti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagats, magabuti ka.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauhaw!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compact.
9: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
11: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C,
7: mabakal sa mga butika.
5: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C,
7: mabakal sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
17: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion nag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
18: KKB, KKB, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K-K-B.
19: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
20: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman Man.
22: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matinlo nga dugo,
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant,
24: nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo nga tay,
25: happy kanunay,
24: DTX 500.
25: Masaligan,
24: epektibo,
25: DTX 500.
24: Mahigro bala ang imo dugo,
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala gina allergy,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masalrikan,
25: DTX 500.
21: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
21: Yung may D3.
24: Mga butika.
21: D3 Bio with Visio.
23: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio,
24: ang D3,
21: yung may Visio,
24: ang Visio,
21: yung may D3,
24: D3 Bio.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Naga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka-K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5.
30: K5
29: News FM.
30: K5
29: News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow, my puso.
32: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5
33: Night Watch.
0: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, kalabor kita sa 59 minutos na karigad sa alas 8. This time, check na naton ang mga balita na kaga information nagikan sa ato siring patrol. Punong kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan sa sining pagpausisa kuno ni Mayor Isacho sa mga sa sining nakita nga nagapark kuno nga salakyan sa may GT Mall sang Domingo nga adlaw iya ka gobyerno si nabalaan gali nga atong government vehicle nga ato ang government vehicle issued to Vice Mayor Lablab Arunda nga gingamit ni Councilor Shen Marie Mabilog sa pagpamakal sang mga school supplies para sa mga kabataan nga mga estudyante nga manog start sa pag-eskwela sa palabuton nga opening of classes. Kay John na magasugod mga ka-K5 ang opening of classes mo, no? So siyempre kay John ang opening tiyo Mayo 25 ta subongo. So may mga kabataan nga kag mga ginikanan nga medyo kulang-kulang nga budget ngayon og bakal sang mga ilang nga mga mga ka-K5 no sang ilang mga inugbakal sang school supplies so ginabuligan sang aton sining mga councilors aton nga mga gobyerno isa diri sa mga programa diri mga ka-K5 ni Councilor Shen Marie Mabilog kag ni Vice Mayor Labla Barunda amo ini ang pagpanghatag sang libre nga mga school supplies para sa mga kabataan. Ti pausisa kuno ni Mayor Isachoni. Hindi mo to pagpausisa ya atong iya sang liga ng mga barangay nga van nga to nagapundo mga ka-K5 sa may kapihan sang Domingo man nga adlaw. Karon da sa may Takas sa may kuano sa may C1 Road nga bago nga kapihan. Ito kuan dito ga pangapi si kuan si ang taga-liga ng mga barangay to tumutong sa lakyan Domingo man to. Napicturan man to. Mga ka-K5. Sharing detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
33: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: K5 Jenny, go ahead.
1: Yes, ka-K5 June, game pausisa no, ni Mayor Isa Trenas ang ining service vehicle nga nagapark dira sa may sagwa ka-K5 June sa ang isa ka mall no, sa may Manwasang Pabia nga marked o kung mayara ang logo sa Iloilo City Government ka-K5 June. According to Mayor Isa Trenas nga ipahikuluyag ni Hipaloon po ang ining service vehicle nga gingamit sa certain nga opisina ang kumbaga on official used ini ka-K5 June o kung official man ang transaksyon sini kaya according sa aton nga rules and regulations kinatumikian ka-K5 June ang paggamit sa mga issued service vehicle sa aton nga mga officials gamiton sa mga kumbaga pag lagaw-lagaw hindi para sa gobyerno o kung for public service ka-K5 June ka considering nga ang syudad ang mayara sa ginapatigayon nga austerity measures di ito after nga nagwa ang statement ka-K5 June, kag nakita man actually sa picture ka-K5 June, no, ang may lalaki dito, kung nakita niyo ang picture, may lalaki dito nga nagwa sa salakyan. Itong lalaki ang staff ni Councilor Shin Marie Mabilog. So after kato ka-K5 June, nagpagwa sa statement ang konsihala explaining and gindepensahan niya nga ang itong service vehicle gingamit sa Domingo, ang gingamit niya ka-K5 June sa pagbakal sa school supplies ayan to dito sa may sa nasambit nga mall nga gamiton para sa ilang balik eskwela project para sa mga kabataan kay Kifal Juno kun mga estudyante and magluwas pa dira may mga series of barangay consultations and meetings ng ginpatigayon si Councilor Shin Marie Mabilog like may mga sa lima dito kay June ka activity mga ang pagkadumdum naton tatlo gid dito ang mga consultation meetings tapos nangatan pa siya sang aktibidad sa mga nanay kag nagtambong man siya sa misa diri sa may sito sang lapas considering ang kahapon is a fiesta kay 5 June no? Dito man gin pahibalo ni Councilor Shin Marie Mabilog nga lihitimo ang iyang mga transaksyon gamit ang service vehicles ng city government ang may mga pamatuod bangod nga posted man ini sa iyang official Facebook page pero what caught us kay 5 June is ining ano bala ining ang pahayag ni Councilor Shin Marie Mabilog nga ang service vehicle nga iya gingamit ang service vehicle issue kay Vice Mayor Love Baronda bangod nga ang konsehal kay 5 June ang wala ni siya yas ang iyang kaugalingon nga service vehicle kay 5 June. So ginapahulam temporarily ni Vice Love Baronda ang iyang service vehicle. Agud may gamiton man si Councilor Shin Marie Mabilog kag ginparindugan man niya sa konsehala ka-K5 June na ang gingamit nga pagpanggasolina sa service vehicle ang personal niya na kwarta ka-K5 June kag wala siya naglagaw-lagaw sang Domingo while using ang issued service vehicle sa Iloilo City Government.
0: Di kayo na-explicar naman ni Councilor Shin Marie Mabilog te anong hambal ni Mayor Isacho. Ang government vehicle man to nga iya sang liga ng mga barangay to nga nakita to sa may C1 nga naga-parking to sa kapihan gani ito mong gapangapit ano nagbakal sila kape para sa kwan para sa gobyerno ano man ano to ya ang dito pabayaan to yan Mayor Isacho kay Domingo man to.
1: Actually, ka-K5 June, based on reports man, no, nga ang spotted ito nga service vehicle inasang Liga ng Mga Barangay, headed by Councilor Irene Ong. Nagpathag ito actually ang natungdan kay K5 June.
0: Si Councilor Irene Ong, Maria Irene Ong, nagpathag man?
1: Actually, ang iyang explanation dito kay K5 June, nga dito siya on official business man because nga sa pagkabulo ni ko, dahil sa buka K5 June, mayara sang programa ang national government, ang BDM, o kung ang bawat barangay makikinabang program, dira ang mahatagan sang 200 pesos ang barangay balaka K5 June, which is ang isa para sa panginalalam sa barangay. Ang isa naman kay K5 June, ining 100,000 pesos para sa mga barangay scholars. Dito, damo abi sa mga according sa reports, sa mga reports na nabato naton, nga gapinamangkot ang mga barangay kapitan kay K5 June, no? Kung paano niya ang paano ni balaka kay K5 June ang pagpili sa mga barangay scholars.
0: Ay, araw-araw man. Pati ahaw sa pagpili sa mga barangay scholars nga lima kabilog ni ipamangkot para sa mga barangay kapitan sa ilang liga president no bo chilling ng mga kapitan pero tinigid ka mango nga
1: ipang paano lang sila kay K5 June ah mga kumbaga ng mga panamangkutan no nabla sila kay K5 June at verifications man regarding sa ilang budget nga 100,000 pesos for the scholar and of course 100,000 para sa ilang barangay kay K5 June. So para isa na lang kay K5 June ka meeting nagpatawag kung nag-meeting sa dito sa isang pag-pensap kay K5 June.
0: So ang binyo dito sa may kapihan ang pagpatawag sa meeting, ang binyo dito sila sa kapihan.
1: Yes, okay,
0: tapos pulo pang apis la to. Tapos amo na dayon ang ilang istoryahan. Ang diin nga kuan ang diin nga kapihan ang diri sa may C1 road diri sa may pagkato sa Saragaon, ang pagkato sa Lanet.
1: I believe kay Kim Jong-un ang pagbukas nila ang kapihan.
0: Oh, bago
1: pagbukas nila ang kapihan kay Kim Jong-un.
0: Oh, bago na nga kapihan ang diri sa may kuano sa may sakop na Guruambot, kung sakop na sa barangay Takas na daw kung barangay Lanit na. Ang bago na nga kapihan at kay kuan bago gi man nga kapihan tapos daw sikat na sa nga kapihan mong dra na kadto gali si kuan si inang Maria Irene Ong upod ang mga barangay kapitan nga tudluan niya ang mga barangay kapitan kung paano magpili sang ilang nga mga taglima kabilog nga mga scholar sa programa sang gobyerno nasyonal nga tag 100,000 nga ipanghatag sa lima tanan ka mga graduating college student naton sa year 2026-2027. So mangayo sila advice sa kay Irene. Sigurado sila nga si Irene Ong gidman ang ilang nga pangayuan ay banke do mo. Pareho man na sila nga daw. Okay ah. Oh, amo na ang baliba, amo na ang baliba. Amo na yang rason ni Councilor Maria Irene Ong.
1: Official okay. Function man ni K5 at June.
0: Pariho mo lang galing sila?
1: Ang nagtambong man sa our nagbisita man ni K5 June. Naupod man sa celebration sa distrito sang lapas sa ilang kapistahan kahapon.
0: Pariho mo lang galing sila. Ang official function man na. Ang iya to ni Councilor Sien Marie Mabilog. Official function man to. Muna ganing hambal ni Yosek inang DILG Yosek inang Jed Patrick Mabilog. Nga ngambal yan, pagsirbisyo sa mga pumuluyo, wala na iya pili kung anong adlaw. 24-7 na iya. 24-7, lunes, away na iya, domingo, basta ka servisyo ka sa publiko. Dibla mo na ngambal ni former mayor, DILG Yosek Jed Patrick Mabilog. Nga nugid ang pangusisa na kaysa amo nga bagay man, kagamay nga dipirinsya, ginapadako. Bangol gid lamang sa politika. Sa kayo da puga bilik sang ilik man. Mga kaki-five, che karon kay ginhambal nyo na kay ginusisa nyo na. Tingod dito para diskubrehan nga kaluluoy gali si Sien Marie Mabilog kay wayo paghatagi sang inang government issued vehicle. Why saya sang kwan, why saya sang service? Ang tanan-tanan ng mga kunsyal da pinamakla na sa una ni former Mayor Jerry Trenas ang tag-isak bilog ng salakyan. Di kayo naghalalin na itong iban ng mga kunsyal. Kung mo kayo wala na ito yung iban ng mga kunsyal, dapat i-turn over na sa mga bago ng mga kunsyal. Di nga wala nyo nagpaghatagi ang isa sang service na di ko na na-discoverhan pa nga daw ginahimo nyo kinsaya nga sobra-sobra nga paglupig sa sining kay Councilor Sien Marie Mabilog tungod kay Kwansya. Inang oposisyon siya, K5 Jenny?
1: Actually, kayong labot na ito na K-pop June, no?
0: Oh, tiyanong ko, no?
1: Government, nanganakan ko tas ng explanation nga nga, gaya visa statement, ikaw-sourcing mo ni Mabilog, wala ta sa issued service vehicle.
0: Oh.
1: According to Joy Pantilaga Corusal and spokesperson ni Mayor Isa Trenas, nga, in-offer ni K-pop June, inoferan ni si Councilor Shin Manipabilog sa service vehicle prior or last year before pa siya magpungko as konsehal ka K-pop June. Ang in-offer ng salakyan sa iya, amuni ang salakyan nga or service vehicle ni former Councilor Nick Maronta. Pero at that time, according to Ms. Pantilaga or Mrs. Joy Pantilaga Corsal, nga wala ni ginpaton or ginrefuse ni kapatunod ni Councilor Shin Manipabilog ang salakyan during that time. And that's why nga it stayed gapon ni K-5 June in salakyan sa kumbaga sa opisina sa mga baronda ng K-5 June because na ang iyan ni nga dali lang explanation kada dire ka kay Fortune no i-check na natin yung panic ta magsala ka katon nga ako digo kag Fortune
0: because na bibo kara ko digo pinal mo da. Ah.
1: Oo,
0: siguro ha nga hindi mabasa ha, kay basi basi mabasa lang hindi mo mabasahan pero
1: because nagkita ko sa no property accountability receipt or PAR ang nakapangalan sa gihapon sa staff niya sa mga baronda kay Kifal June na yara gihapon si ilang office nag-obra. That's why nga ang service vehicle nga ini yara sa gihapon sa paghinakop sa mga baronda kay Kifal June. Pero gintan na ini prior kay Councilor Shin Marimapilog ang pangya wala niya ginpaton. Ano contrary, gintry man naton kalapot kay Kifal June no, si Councilor Shin Marimapilog sa iya man pala nga in-offerant man siya sa city government o kung may refuse man siya. Di, in candid, nag-depensa siya si Councilor Shin Marimapilog na wala siya sa may nabaton ang naanuman nga offer. Wala sa may gitanyag sa iya na service vehicle to K-5 June before siya o kung after siya magpungko bilang konsehal sa city council.
0: Bo, Chilingon, nga naging muhimo naman gali istorya si Gursal. ang bala ko gina sa iya, mong siling ko sa iya, siling ko ihada, no? Kung gusto mo nga hindi magbutigon, no? Hindi kada. Pero kung gusto mo mangin butigon, tidira ka eh. Kung gusto yung magbutigon mo, ngoti lang tawaw, araw, imuhimo naman sa istoryaw. Para lang madipinsahan niya ang iya nga mayura. Muna yung ambal ko, damo-damo na nasa unaga offer sa akon. Ngayon mo, nako spokesperson, siling ko hindi ko gusto magbutigon. ara na. Ara na, gamatamat na. Ati, sige. Kay may mga kwan na, base ko namian man na sila nga madalas ang mga konsensya nila yung magbinutig sila mo. So, bo, Chilingon, ang bali kao si Rosian Marie Mabilog nga wala gijagali isang offer sa iya antes kag asta nga nagpungko sa subong, wala isang offer sa iya nga hatagan sa isang service vehicle. Wala gali ya. Wala naging offer sa iya.
1: Amo na ya sa ni sa bahay ni Councilor Shin Marimabilog sa bahay man niya ni isang city government di may gin-offer man sila pero nag-refuse si Councilor Shin Marimabilog. Mamangkot lang din sa karon. Yes, sa Kifab June.
0: Oh, te, sino butigon silang duwa? Abi si mo paglantaw be.
1: actually kay Kifab June ang kung wala man actually depends sa pag-insang city government kapunti kung wala man si Councilor Shin Marimabilog sa iyang service vehicle kompleto man o kung full man ang iyang rata kung pagka Kifab June nga gina paton from the government kung full ang iyang rata okay lang pagka nga wala siya sa service vehicle ka K5 June unlike sa mga konsehal naton dira sa city nga may service vehicle sila pero deducted o kung tunga lang sa ilarata ilang nga mapaton kada bulan ta K5 June
0: nga ahaw may ara sila nga mga gasoline allowance TC Councilor Shin Marimabilog hindi na entitled nga makabaton sa gasoline allowance monthly kay man nga tiway siya sa lakyan ano niya na higupon. Sa malipot nga sigilano, bisan gani iya nga mga kwanda, bisan gani inugbakal yan asang iya nga mga inang office supplies da, masyado kalimitado, may computer gani sa opisina, eh, da, daway siya computer da.
1: Ang request nga computer kag printing kag K5 June until now wala pa banggit na grant according to Councilor Shin Marie Mabilog.
0: So nagapakita lang na nga magsagi sa kawakal ang rata na yan. Normal ay kay manti siyempre na ara sa layena hindi kay kundi pagsundo na pwede sa mapasakaan kaso da. Pero ining mga amo sa mga bagay yo pwede mapunggan ini tarantanan. Pero ti normal na kay manti numbers game na yung politika mo, no? Ano muna kay natuon ka sa kwan, natuon ka sa minority kag super minority, oh hindi kay sila nga minority lang, super minority kay nagaisahan noon ka lang da duwa-duwa na kamo ni Labla Barunda, ni Vice Mayor Labla Barunda. Di kay amo nang sitwasyon, anto sa lang anay hasta nga ang importante sige lang yapon serbisyo sa mga pumuluyo, no? K5 Jenny.
1: Amo gid ti K5 June at well see ah. Kung ano man ni ka K5 June, ikuha na ton sa bahin man, no? Kung sino giman pala ka K5 June, ang nagahambal sa matuod sa ila. At least sa K5 June, ano man kay Councilor Shin Marie Mabilog, nga naghakuman siya yung Yato Service Vehicle, ang napicturan, nga nagapark sa dini sa Sagwa, sa mall, kag ipanindugan niya ang official business, ang gingamitan sa service vehicle kahapon sa Linggo ka K5 June.
0: Kagwapa gid sa kay Vice sa kay Kwan, no? Kagwapa gid sa kay Councilor Shin Marie Mabilog ikumparar kay Mayor, no? Ito wablay lay tsura nga duwa ho araw. Kagwapa gid sa kay Councilor Shin Marie Mabilog. To no lang tawablay lay kita mo kay ikumparar mo, no? Ang ayan pag si Councilor Shin Marie Mabilog nga magmayor ay kalain. Joke lang ah. Kadasig mo siyong mga pamiko na dayon ng mga kwan, ng mga supporters ni Mayor Raisa Budayday. Sige, K5 Jenny, salamat kid.
1: Sige, K5 June, ini nga balita ang gadalong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report, nagikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kape na balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
33: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: O, ginaagda ang tanan-tanan ng mga runner o mga running enthusiast, no? Nga magpasakop kamo sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fan run. Dalagan para sa mga bululigan. Amo ni ang pangbulig mga ka K5 nga way untat kag way sang ginapangayo nga kwan nga ano ganin yung balik. Dalagan para sa mga bululigan. Nga pagahiwaton ini sa July 5, 2026 sa Sunset Boulevard. Gani, magparistro na. May ara sang tatlo ka mga kategorya. May ara nga 10,000 kilometers. 999 pesos ang balayran. May 5 kilometers. 599 ang balayran. Kag may 3 kilometers. 499 ang balayran. May duha ka pamaagi sa pagparistro. Una, personal nga magpadulong sa K5 News FM Iloilo Station nga nahamtang diri sa may 4th floor sa Swan Rose Building, Commission Civil Street Haro. Ukon pwede man nga mag-online registration, check lamang ang page sang K5 News FM Iloilo. Upda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma, o kung sino man nga imo kakilala, pati ka-away mo dala. Kag magpasakop sa fun run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag mga sorpresa sa inyo tanan-tanan. Diri lang ina sa K5 News FM Iloilo, ang kampyon sa balita, kampyon sa komentaryo, kag kampyon sa serbisyo publiko. Kanami. Nagligad to nga tuig pag fan run to, nag-intra mag to, nagdalagan mag to. Kibot si kwan mong si Kernel Coronicabla. Hindi, una dalagan sila, una layo na. Ako lihi pa, nag-video-video pa ko. Dugay-dugay, kibot sila, ran ako sa likod na. Naunahan ko pa sila, si ni Kernel Coronica. Nya grabe ka gripad lagano, no? Kasimple na si mo, nawi ka pinahapo. Sila ka malo, praktisado. Amo na, basta ga inom ka sang klinika D3 Bayo. Kainom ka sang may tisi kag pira ka dabes kin may extend food supplement for men kapag nga ginainom. Kag para inom ako sang kape, mga ka K5 ang klinika DTX Coffee Mix. Binyo lang ha. Eh no pag ginaulat nyo. O, intra na kamo, intra na. Dos Maria Ihune, so we check na naton mga ka K5 ang report kay impormasyon na gikan kay K5 Kim Caruyo. Nga gawon tani kay pila na ka gab ini nga way sa ka report. Way na mabatian ang kanta niya. Sakay kwanda sakay inang mami Jema Caruyo daw. May gabi gid mami Jema Caruyo, may gabi da. Salamat kid, sige padala mo nga paho bo sa kanamiton. Sa katamison, basta paho din sa Leon niya tamis na. Kagang sayote mo ba? Sus Marihu ni sobra pa sa kapayas. Mami G, Makaluyo, may gabi, salamat kid. Thank you. Check na natin mga ka K5 ang report. Kaya informasyon naging ka na kay ka K5 Kim Makaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report. Stand by.
33: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: Napasakaan na sa mga kaso ang mga suspektado or tatlo ka mga lalaking suspect na kunbadumduman no, nga nagpangawat sa nga yara sa around 129 tanan ka mga solar street lights sa main area sa Santa Barbara Indigo. Actually, ina siya, no, area, highway. Ina siya, no, kag tatlo tanan ka mga barangay ang ginkawatan no, sa ina yung street light. Amo ang Bulong Weste, Bulong Este, kaga barangay Kabugaw no sa Santa Barbara at K5 doon there is information kay Police Captain Rafi Tumires ang officer in charge no sa Santa Barbara Municipal Police Station nga ti nakasong attempt no ni file sa ila kag pinaginaya sa regular filings ni nag-lapse naman ang regulatory period sa K5 doon no kaya, accordingly kagkibay doon may mga na-recover man na around 24 ka mga solar panels amo man battery sa balay sa isa sa mga suspect no pero ati hindi pa man as of this time mapot naton kung may knowledge sila kung din ang mga whereabouts pero based din sa kay Police Captain Atenyeres sa K5 John no kay PCNC hindi naman nila madakop since lapse na ang regulatory period sa K5 John ito ba dumduman ang ining kada unit bala sa solar street lang sa pangawat ang 34 million ang bilis ni pero sa ilang information nagiging nila pang awat ng bilang mga kawatan ginapang kuha na nablang portion ng may metal na kasipa doon kaya ginabariga nila sa scrapan which is layo ang kung compare mo ba no, sa actual price unit sang or actual price ng kada unit layo-layo sa kung pila lang yung pinabakal abisa nila no, sa mga scrapan kaya doon
0: kita mo gila ng mga kawatan ngani ite ano na kaladakpan ani kay di may mga itsura man ning mga kawatan ngani isang sa CCTV ngani ginaano ko nila ni
1: actually ang taga Santa Barbara man ang duwa ang naisa naman taga area sa Caruga ning kay tisins nga nag lapse naman man kay nagtiligan sa mga nag-out during the hot pursuit operation wala ni sila madakpan wala ni sila makitaan K5 na John so kung through regular filing na lang probability wala to na lang ni ang mga arrest warrant nila kay deserve ka K5 John kung tara sa lang takdakpon na no, kung may arrest ang warrant ba rin
0: di ni sila ya pwede ni sila madakop ya kay local court ang ma-issue sa ila sang warrant o barest lain niya sa kay Bato de la Rosa nga ang idakop siya, dakpon siya, taga ICC, ito yung iyang warrant o bares. Tapos ang madakop siya, ang local court. Yung mga local police, ang kwan, si Matibag, you know? Anyway.
1: Pero actually, kung i-combine mo ni kasi pagdun, i-multiply mo ang 34 million sa 129. Yung mga do around roughly the mga 4 million man sa K5 na
0: grabe, no?
1: Ang valor sa ang mga solar street lights. Pero kung tingnan kung sa ila ka K5 kung ibaliga nila sa scrapan, pila malala yan, siguro kasi maximum na duro sa kada, depende na sa mga metal, labing ang ginapangkuha nila out of the street lights K5 of the solar panels. At actually, kabay pa, nga kasi sa ulihin, may mabiktima naman sila ni, kabay pa nga marakpan na sila kasi pag doon. Ito yung makon mo na nagbulan, no? Sa amo na yung mga chepanin po, kag may mga nagkalabay-labay ng mga sarakyan,
2: Wala kulba, no? Ngayon mga kabataan.
0: Okay. Sige. Salamat, Kid K5 Kim.
2: Upod sa Patrol K5, Jason Talaro, ano kalman si K5 Kim, Montanyo Caluyo, para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
33: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Alang na chimpo at adresato sa nga pagpangaragad. Shoutout sa kay Rene Biatizula, kay Aisa Ahmad, kay Chris Boyko Almohen. Sila nga kay 5 John. Sila nga good evening. Sila nga si Umuong Batuan na bala. Sunod, ginasaya amay, ngaminga buton, mahisa, kag madumot. Kay Cheryl Lapating Branya, shoutout watching from Kuwait, kay 5 Sir John.

0: kay Johnny Cartagena, Christine Gardose, niya aton gobyerno thirst for power lang ila ginasunod kadimonyuhan nga gawi. Mugidi? Sa kay Jungko. niya, by the way, listening kami diri. Shout out lang. Okay? Kay good evening kay 5 John amuna ang bata siguro ni. At least remind Mrs. Gobyerno nga tama na kagamo imbis nga magbaisay sila, dapat panumdumo nilang mga pumuluyo nga nagagutom nga wala man nila gina buligan. Hindi na kamo magsalig pa sa gobyerno pag matumato na lang kamo. Kaya kung masalig ka mo sa gobyerno, bangag subong aton gobyerno. Doen Bolivar, Kinyanola, good evening and shout out sa kay Makoy Marquez. Shout out man niya, ako kuno sa niyang dapat hindi mag-intra sa politika. Niya kay dapat patas kuno ako mag-komentaryo. Niya daw gakampanya, kautimo sa politiko nga gusto mo lang. Sino nga mga politiko ang gusto ko nang ginakampanyahan o riway man? Tinambal ko malang matuod eh. Kung parte sa mga bias na bias kiman kuya, hindi kiman kuya patas, ilabi na gate kung parte sa interes ng aton ng mga pumuluyo. Kung parte sa interes ang publiko, bias kiman kuya. So, pasensya na kung maging bias ko ha, pero para na iya sa pumuluyo, interes na iya sa publiko, gabias ko da. Pero kung like for example, parte sa kwan, no? Parte sa mga Duterte, iway man kamo sa may nakita dira mga ka-K5 nga pinaka grabe gid nga ginhimo sang mga Duterte nga ginahingabot nyo gid hindi bala kaling may ita chimpo eh diri sa ato sila nga pagpangalagad may gabi kay Waning Marabilia kay sa kay Silin Pacheho. Shout out sa inyo tarantanan sa nga sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iriro ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Iriro K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: K5 News FM
4: 88.7
3: Champion. The best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DDX 500!
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pa lang
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Ganagapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masalikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
10: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
9: Ay, galik, correct na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
9: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices.
11: Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon.
8: Ay, oh,
9: eh. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5.
1: K5.
3: News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5. News FM.
11: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
12: K5 News FM. Yeah!

0: Yan sa K-5!
1: Bardagulan now! Bardagulan!
2: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yo!
0: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
1: Kasadya sa inyo!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!
3: Okay.

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadam mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano ni Iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang Iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Pacho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
7: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan!

You're looking into your favorite radio stations, the number one, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5! Wow! May 25, 2026, mga K5. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday. Enjoy gyapon programa ni Macho Coleta. Gyapon wai kita. Kahit siyempre. Nag-events-events kita, anay. Para makahatag man-enjoyment sa aton nga mga pumuluyo. Sa mga KK5 naton, Luzon, Visayas, and Mindanao, inagatutok sumong sa atong program. Madamong salamat sa inyo. Sa mga friends pagid naton, ha? Inagatutok permi sa atong program. Thank you sa inyo. Pasandiin ka man makadto, Luzon, Visayas, Mindanao, nga nag-enjoy. Madamong salamat sa inyo. Mga taga-Antique, good evening sa inyo, tanan-tanan, dira. Maayad-ayad, gagabi, Western Visayas. Ha? Kag sa mga friends natong dira sa Simbalom, nga nagpa-shoutout, madamo, good nga, salamat sa inyo, tanan-tanan. Thank you so much, ha. At least nag-enjoy ang tanan-tanan subong naton. Shout out naman mga friends naton nga nakatutok yun sa K5 News FM. 10:13 on the clock. Inaagda ang tanan nga mga runners, enthusiasts, mga K5. Inagapasakop sa K5 News FM, Iloilo sa 4th year anniversary fund run. Dalagan para sa mga bululigan. Nahiwaton ini sa June 5, 2026 sa Sunset Boulevard. Ay, grabe. Gani magparehistro na. May ara sang tatlo ka mga kategorya, ha? May 10 km kita. 9,999. May 5 km man kita, 599. And 3 km kita is 499. Sa mga K5 na ito nga gusto magpasakop, ha? Ano pa obrahon ninyo? Join na! Join na ka mo, may duwa ka pa maagi. Bali, may guwa kita nga 10 kilometro. Kilometer. Ha? May duwa ka pa maagi nga pagrehestro. Una, personal nga pag padulong sa K5 News FM. Iloilo Stations, Kinahamtan sa 4th floor, San Rose, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. On pwede man kamo online registrations, check lamang ang page sa K5 News FM Iloilo. Upda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-higugma, o kung sino man ang imo pwede or mga kilala mo nga magpasakop sa ining fun run for a cause ng K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga pa-premyo kag sorpresa sa inyo. Dali lang sa K5 News FM ang kampiyon sa balita, komentaryo kag serbisyo publiko K5 News FM. Ano pa ginahulat-hulat ninyo mga K5? Pa-shout out na kamo kung gusto nyo magtulot tamiyaw sa mga gabi. Ah, tamiyaw-tamiyaw kamo diya. Para nga mag-enjoy man kamo tanan-tanan sa atong program subong. Ah, enjoy! Enjoy lang! Nag magkinadlaw kita ya. Mga K5 na ito na, diretso kita sa aton sa greetings portion sa K5 News of Elm.

0: Hello, Manglik kay Ken. Ngayong gabi sa imo. O, tamya wanta na si Ken nga nagatutok sa bang saton. Si Ken, may gabi sa imo. Sa mga friends man naton sa K-Fan News of Fam Mantica. It's a long day. Kapoy-kapoy again. Gusto ko mag-reset na. Sa mga K-5 naton ha, hello galing sa kay Erica May. Erica May nga nagatutok sa bang sa aton. Good evening. Sa mga friends man naton sa kay Jerome. Hello kay Benny Hermano nga nagatutok sa bang sa aton. Good evening, Machokolit. That's mga ka-K-5. Okay, oh. Well, thank you so much kay thank you sa Ginoo nakagawa ng hinablos ko no. Modo isaman ka si Mana kag tunga man si Susing sa ospital. Galibog mo lang ulo mo. Hindi ka katulog, hindi ka kaon maayo kun sa isa sa family mo may nakaproblema man. Ha? Huh? Ha? Huh? Grabe gid mga K-5 naton. Dami out man mga friends naton diri sa Nyolo Zena. Yan, nagpapamati sa mong si Hector. Hello, Hector. How are you? Sis Manning. Grabe, sis Manning niya. Hindi magkalipat, mag-inom sa pre-bio coffee. Kag-DTX Coffee Mix. May kape, na nakadetox ka pa, mga K-5. Halongin nyo ang inyong abaga. Halongin nyo ang inyong alawas. Kung magmasakit ka daan. Ang imo nga sinuptan, nag-panguyab na yun. Amo na sa mga nalag ang tatay naton. Hindi lang nanay kag tatay sa mga kabataan man. So ang ginapatulog na kamo sa inyong ginikanan, tulog na kamo! Iba niya, hindi pa kuya katulog, nay. Mama, I can't sleep now. Iba ang ginapatulog sa ginikanan nila para pagkabos aga, mayo ila tulog. Ala, alas dos, alas tres, mangyapon, nga cellphone, nga cellphone, nga cellphone, nga cellphone. Nawala na kapoy! Ibang masakit ka mo sa nagabantay sa inyo, nanay niyo, man. Amo naman budlay sa mong mga K-5. Magmasakit, nanay ang dalaganan. Pero mag enjoy-enjoy, barakada ang kadtuan. Maswisa. Oh, ginasaway na ka mo sa ginikanan niyo. Ngayon, hindi na ka mo maglagaw kung gabi. Bumalagaw, gudbaw na bunans tutok. Sa nabunan si Toto, nagpilit gid ang kutsilyo sa iyang lawas. Ang singgit mo, bunigi ka! Amugia po. Grabe, gid mga kakifala. Machokolit, dulungan, takada kape. Bado gusto ko gito na mag-inom-inom sang kape, subong. Do grabe, gib lang stress ko subong mga kakifala. I don't know, kung nga. Ano na, Mimon, madula stress man? Ma-chick-in ako sa hotel kag mag-hiuragok tortoda. Ay na, ano ni well, mga K-5 tamyaw ka mo diyo. Taganta ka mo tsempo. Donis Ngadlaw May 23, 2026 0966-243-2130 mga K-5. Ah, sige na. Tawagers ka mo dursa kung dursa 0966-243-2130. At tawag ka mo din eh. Mag-enjoy kita subong nga gabi. Para sa aton nga bar, Dagulan, Real Talk on 88.7 K-Fan News FM.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo.

0: Angkuasa lawan ini macam kau lihat sebagai apa? Apa yang bel bel kau kali ya? Arah tak bel bel kau si Andre? Leo kau bersama Andre. Nami dah memang bel bel kita diwa. Are. Thank you again, Kak K5 Andre. Ang aton nga question sa mong mga Kak K5. Ang question sa mong ni Machokolet. Yes. Okay, ang question sa mong ni Machokolet, pamati ka mo da ha? Kay Damo Gid ang makarelate sini. Ma-PM lang siya sa imo kung may kinahanglan siya. Well, mga ka-K5, ari na. Itawag ang imo nga tawag. Ang imo nga gusto iambal. 0966-243-2130. Sa smart line natin nga 0919-0986-314, mga ka-K5. Itawag ang imo gusto itawag. Kaya mo gina ang gusto ni Machokolit, panawag ka lang di para magsadya ang aton nga obra. Bunga patay. Alright, tawag ka mo di mga ka-K5 ha, sa number nga ginhatag ni Machokolit. Para nga magsadya ka mo. Tawag ka mo din sa 0966-243-2130 mga ka-K5. Parang nga magsadya kita. Amo nang atong topic ko subong ang gabi. Salamat kay kay Jacob Smith. Pero may ko lang na-opdan ah. Thank you so much. May caller kita. Nice on line number 2. I-check tabi atong nga caller. Mayong gabi. Hello, good evening. Dali lang kita. Arat na. Hello, mayong gabi. Dali lang kita. Check tanay. Check na sir, atong linya. Malinya kita mga K5. Hello, mayong gabi.
1: Ay, wala pa siya kasabahan.
0: Why? Sa piyak linya. Hello, mayong gabi. Hello? Why? Be, check tabi sa isa naman ka linya na. Atong K5 and baby. Wait lang yun mga ka-K5, i-check tanay sa piyak ng linya kung okay ang aton nga linya subong nga gabi. Hello, mayong gabi?
1: Wala.
0: Oh, sige, dali. Madam, dali lang yun. Madam, makakay ginatayin ka na kay Opa. Ang mamangkot, ma-PM lang sila sa imo kung may kinahanglan sila. Na? O, dali lang yun. Arat na, K5 Andre. Pasundo na ton sa line number 2. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi.
0: Kamustang imo nga gabi, ma'am?
2: Maayogin.
0: Wow. Anong ngalan sa aton yung first caller sa mga gabi?
2: Si Ann.
0: Si NN. Pakaisa yun na si Adhad Alipunga. Si NN. Si Adhad Gag Alipunga. Madam! Taga diin si Madam.
2: Tagalapas.
0: Uy, Tagalapas. Kamusta naman daw? Wala man nagkaulan-ulan subong sa lapas?
2: Wala man. May chimpo subong.
0: Alright. Madam, ang pamangkot ni Machokolit subong nga gabi. Para sa aton nga Bardagulan Real Talk. Naotod si Ma'am Naton. Oh, hala. I-check naton, Billy. What's aton nga linya, mga ka-K5? Naotod ang aton nga caller. Subong nga gabi. Ba? Napatay siya. Alright, alin ang caller natin? Gulpi na siya, napatay mga ka-K5. Hello, mayong gabi, ma'am.
3: Anong gabi?
0: Oh, may napatay ka. Ang pamangkot, subong, may mga tao, gidya, may mga parinti ka, kag may mga amiga ka man, nga ma-PM lang sila sa imo kung may kinahanglan sila.
3: Mm-mm, check ko na.
0: Oh, para sa imo, be, ano mahambal mo si Nat, be?
3: Miss, ay, na, brado, mga kapalmoks, wala ha.
0: mox da yon, tapos?
3: Oo, iki nga. Bisan kang musta, wala. Diretso da yun, mamba nga. Pwede ka wala, may kinala ko tayo. Simon na.
0: Oo. Oh.
3: Tapos, basta mag-intro mo na. Doon ako lubaan ako da yun.
0: So, kung may PM gali sa imo, ma'am, kamusta? Ano ang kasunod sa ulo mo?
3: May kinala ni mga ormang ulam.
0: Damo yun na yung katabo sa imo, madam.
3: Mm-mm. Kisa iba, masyak na lang. Wala mihay mihoy. Mm-hmm. Tapos nga, hamba lang may kinanglan na yun.
0: Tapos kung hindi upapaulamon, akin
3: malain
0: pa sila.
3: Malain ka naman eh.
0: Malain ka pa sa ila, asay! Nano klase tao na man. Hindi bala?
3: Mm-mm.
0: Kalain mo na.
3: Kumbaga. Mm. Kumbaga.

0: gani kuring. O mga sika, utot bala, no?
1: Yes.
0: Ay, ambot na lang. Masa doon, maugot-ugot ka bala, kati. Wala-wala pa gani. Mahulam tayo.
1: Huh? Ang iba lang ga, take for advantage pula kay ti. Abi nila kung may dito ra tawa, ikaw ko. Basta take ka.
0: Ay, madam, subong, ang 1,000, madam, doga pang, doga, inom na lang, ano, ginapang, ano, muna natin to, piso-piso na lang na.
1: Lotion na lang, ah.
0: Lotion na lang na. Ay, tamiyawan ko na si Ken, ah. Si Ken and, Andrea. Ken Andrea Vista, mayang gabi sa imo, noy. How are you? Mayang gabi sa imo, Ken, ah. Amo na galing, madam. Mabudlay ang pangabuhi, subong, di ba, Lakem? O di ba si Imo Bima, mahulam lang sila sa Imo, tapos, mambala silang amiga, utang-utang, sukot, away-away na. DJ Macho Kulit! Mayara, pag yun yung mga itsura na doon, mga kilawin, doon siyang mahabok. Mayara, pag yun yung gano'n yung bagulang yung nagmanggrano, no, bagulang sa kaibana, yung gano'n, no, bagulang panaog, no, si ambog na, maglala ka man, ha?
1: Oo, alam ba, magiging na.
0: Ang iyang bana, si Iman, iya asawa, nasakay sa barko, pero hindi ka bakalbulong?
1: Ate, oo, eh.
0: May kilala ka man, ha?
1: Yes, relate na.
0: Amo na bala kong kiss, ah. May mga tao, ganyan siya nga pinahambog. Buara, pag-ibla kong isa nga, grabe yung pinahambog. Doon mga si Shin-O. Ang ending, ma-hospital galing, ma-post mo lang sila mga ayot at pulo-pulo.
1: Tapos nga, pag-ibla ng... Ngayon yung padayo sa Facebook, plus sa social media, tapos ilay-ilay galing ula, kalan-on. Dahil nagbakagulong, ahay.
0: May makaon sa amusin eh. May bakbakal sa amusin eh. Tapos kauluya lang kahit yung ginaagyan niya, Changi, wala pa sa kabaya, Duta.
1: Laban.
0: Di ba lang, Ken? Ken. Ay, grabe, no. May mga munagaling na tao, madam.
1: May harap, gadya eh. Mado, wala pa kailan, bala.
0: Tapos may harap, pagkita yun. May harap, pagkita yun.
1: Makasosyal sa social media, do. Abi mo doon mga sisino, nabala.
0: Mayara pa yung isa nga, huya sila magpatinda, ginagamit gin ang plastic ni SM, kaya isunod nira ang ilang gamit para duhalin sila sa SM.
1: Tama.
0: Pa, sosyal, mga itsurado, tangkogo. Ama!
1: Labay!
0: Pero ato niya ang paghampang na nito. Ano na ka maturan kung isa mo? Halapin ang utang! Hala, bira-bira pang utang. Pagkatapos kita mo to, ato na yan sa may Manila.
1: Oo. Hindi pang utang para sa may nagpadayaw.
0: Amo na mabudlay. Kabudlay na iya, madam. Wala man niya labot kita sa ila kung mag-inano man sila. Ang labot na lang at di may utang kayo mo. Hindi mo mabayaran.
1: Oh, wala matatod labot. Sila ganyan kikisa. Ang problema lang is ikaw daw yung madumduman. Bala kung may kinanglan sila, bala.
0: Correct. Si Christian Gamboa, Sir Matt, pa-shout out kay GM Solis. Mayang gabi sa Christian Gamboa. Mayang gabi sa imo. Muna, actually, wala man tatalabot kaya tiila man ay hampang mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti ang question, bala tanoy, before sila magpasusosyal, may danila ilabla utang, bala?
1: Tama, gandi.
0: Gani, no?
1: Para at least hindi kang makatulad, may masukma sa imo.
0: May ara gani sa utang sa akin. Madami ara gani nga nag-utang sa akin. Gamay mo lang to, do, mga 3,000, 4,000 mo lang to. Ambal ko sa iya, ma'am, saan umubayaran ang utang mo? Ambal, magbalik ko lang, halin lang ko sa Boracay. Diba ko, sige ma'am, ah. Tiga, expect mo ko yung magbalik sa? Halin sa Boracay, may bayad siya ba? Sang nag-drive ako, pakadto sa may syudad, sang Iloilo. Didira sa molo, traffic, nanda, ma'am mo?
1: Oo.
0: Oh, bako bakal ko na yung Juan Fishbowl bla. Ba? Pagpundo ko, ba kita ko gidsage kaon-kaon fishbowl? Ambal yung ano aras sa Boracay? Ambal ko, ma'am, ano ni message mo sa ako? Ambal mo ara ka sa Boracay? Tiyari ka mo lang, di ka kaon-kaon fishbowl? Ba ka pala mula? Bokayo, gen. Kuna bala sa ang managhula may ilig ka namang utang, butigon ka pa.
1: Tama. Hindi, hindi sa buong masanigan niya.
0: Kurok, Rodine. Ay, exagero. Galing ka, Ken. Liwat mo yung gabi. Tinigin mo kita na madam nga malasin mo.

0: Maari po ko sa Boracay. Bako hindi tungkol sa Joe and Fish. O ga, aon ka aon sa galing ng Joe and Fish Ball. At yari ka man di, ambal mo, ari ka sa Boracay. Boga pala mula sa mo, pero ti itsura ya, mama.
1: Duga balik. Wala sa sabat, sing.
0: Wala sa sabat. Masabat, sampak ko ko sa steak. Hindi ko ni Kaubi, mamu, uya ka man eh. Di ba?
1: Pwede dumatuno ka, guro. Kaya ba, sa Boracay, ka matapos nang hindi nga, guys, sa kilid, dalang ka pang fishbowl.
0: Oo, oh, pwede pa ba na yan? Pagkabalo sa banay yan, may utang sa kigan sa sambanay, kundi nakabayan. Salamat,
1: Galisa.
0: Correct, salamat, Galisa. Nakabayad, gagina sa akon. Kuwala ko na nukot, ma'am. Masibikin ng lanon, kuman mo. Ambal ko sa iya, ma'am, pidi ang utang bayran. Ambal niya sa akon. Niya, sir, magbalik lang ko bihalin sa Boracay. O sobra ko lang kagutong kaga pinanumdum. Kundi ko ni makakuha, kwarta, ma'am. Mapi ko na sa Juan Pisbulan mo, papundo ko. Makita ko gid dyan, nag-duster, pagkapong kopot sila sa banay, nga kaon pisbol.
1: Ay, mapayo.
0: Pagkita yun sa akon, tsuray doon maninina. Dobalay nun nga man, oga. Ay, sweet. Madam, tamyaw-tamyaw na salamat sa paghatag sang kalipay sa mga gabi.
1: Thank you, man.
0: Ah, tamyaw, tamyaw.
1: Yeah, tamyaw. Kaya yung pamilya ko, ha. Nang gabi na sa nanaan.
0: Alright, salamat sa KFET News FM, kampiyon. Madam, mga salamat sa ato niya, caller. Amo ito yung K5, Andre mo, kinang lanong kay kwarta, panukot ko siya, ang balay sa ako, aras ako sa Boracay. Papundo ko sa may mulo, oh. Ayun ba, aras ka kaon-kaon, peaceful. Uy, ambal mo sa ako, nara ka sa Boracay. Mo, nagamurarat ang mata, kababae. Nagasuksok sang iyanga. Ayo. Nakadaster pa. Ang basambahan na yan, ano na? Balko, sir, dugay-dugay na ang utang sa asawa mo. O, natawabla, no message sa ako, no? Sa buwas ng, ano, kasunod ng adla ko na rin sa Boracay. Habo! Hindi, nabukayo festival, tama katamis para sa Jabitez.
2: 34 after 10, on your favorite radio station, the number one, Cave of News of M. Magabalik, Macho Kuli.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
7: D3
4: Bayo.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga magabuti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
4: Mahigro bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
4: Masamig ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigro nga dugo.
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masalika.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
4: Mabakal mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow! My puso!
7: K5 News FM.
8: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
9: K5 News FM.
10: Bartagulan.

0: 44 out of 10 on your favorite radio stations, the number one K5 News of M. Top trending July is all the Filipinos. Hindi magkalipad mag-inom sa Klinika D3 Bio, mga K5. Inom ka muna para nga maprotektahan yung inyong kaugalingon. Sa mga K5 naton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan ay katutok, pero minsan ito nga programa. Ano bala ang dapat nyo nga himuon subong gabi? Kung ikaw nakapoy, ikaw ay muradzo, kag magpamati sa programa ni Macho Kuli. Ginatamyaw ko man ang friend naton. Nga si Victor. Nga nagpamati subong sa itong program. Thank you so much, Victor, sa pagtutok sa K5 News FM Philippines. Madamo nga salamat sa imo. Labi na ginanaga, nagpamati sila sa bungsa aton. Kay Arman Katedrilla, nga nagpamati sa bungsa aton. Good evening sa inyo, tanandala. Bawang hindi nagigyan manigaran sa bong, grabe, giyapon. May bus operations. Wala nag-auntat subong mga KK5? By bus diri, by bus dito, te. Ano na lang naman? Kabudlay. Pero sige lang giyapon. Tutok lang giyapon sa number one radio station sa Pilipinas. Amo ini ang K5 News FM. Namiyawon tatanan-tanan nga mga friend. Adri sa may kalibo nga nagpamati sila sa bong sa aton maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Hindi ka magkabalaka, pamati lang gyapon sa number one radio station sa muna ang K5 News FM. Basta pamati ka mo, permi. Ay, the best kinayang radyo, confirmi ka mo gapamati sa K5. Ano pa ba pa magtian yung ibang radyo? Why naman? K5 News FM Philippines na lang gina. Radyo, santanan! Radyo, gen, santanan! Pamati na ka mo. Kaya para mag-enjoy kita sa K5 News FM. O, sa mga classmates naton, yan nagpamati. Ngayon-ayad, yun nga biin sa tanang nga nagbully, gili kay Susana. Thank you so much, gin sa inyo, tanan-tanan. Kaway pang ang ginoon na bahala sa inyo. Tamyaw kita na yung mga K5, ah. Para sa Jack na sumuha gabi sa greetings person sa Bar Dagulan. Kina-shoutout naton si Nanay Nenfa. Hello, Nanay. Love you. Kamusta? Kita tayo Mimi, ah. And some of our friends man naton yung nag-tutok sa itong program. Hello, mag-alisa kay Christian Gamboa. Na nagpamati sumong sa aton kay Mr. Lynette Almizor. May gabi man kay Tuto Mimi na nagpamati man sumong sa aton. May gabi si Imo to, how are you? Na nagtutok man sumong sa aton. Thank you so much, good. Kay Elmer Lansone. Nagpamati sila sumong. Kay Elmer Lansone na nagtutok sumong sa aton. Kay Vrenz Garyonan. Mayang gabi sa inyo. Mayo-mayo again. Kay Gilbert, nga nagpamatiman sumong zaton. Good evening. Mayang gabi sa inyo, Gilbert. Pa-shout out ang mga taga Barangay Agustilo. Mayang gabi mga taga Agustilo dira. At friends man nato sa Malipayon da. Mayang gabi sa inyo. Nga always kigirang katutok ha, sa K5 News FM Philippines. Macho Kuli, good evening. Tamyaw ko lang nagali ang nanay ko kay birthday niya kagapon. Wala kami kahimos. Kay Ara ang akon pakaisa sa hospital. Dugin una panamon. Sa nakagwa ng akon pakaisa, nagampal pang tiya ako. natani naghimos na lang ka mo sa birthday ni mama mo. Nagkadto malang ka mo, wala man ka mo inamutan mo. Grabe man. Ang pagbisita bala sa hospital bala? Hindi po siya kung wala ka kwarta. Hindi wala kaya kwarta mo. Di bala? Mas maayo na naging kaduan mo. Mas maayo na naging kaduan mo actually. Huwag naka ano ka bala? Huwag naka bully. Oh, di ba? Hello man kay Victor Aliosons, kay Cave, kay nagamati man sumong sa aton. Good evening. Hello sa mga friends man naton sa Antique, nga nagpamati sa aton. Salamat, girl. Oh, grabe. Well, sa mga K5 naton, ang aton nga pamangkot sa mga gabi para sa aton nga bar, Dagulan Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real talk tayo.
0: Ang pamangkot naton subong ang gabi, mga KK5. Ma-PM lang sila sa imo kung may kinahanglan sila. Ay, grabe ito. Natural, no? Ma-PM naman lang sila sa imo. Tapos mamangkot-mangkot malang sila na yan sa imo. O kamusta ikaw? Tapos dugay-dugay, tiyempre, wala kita da, pwede hulamon. Pre, wala kita da, pwede hulamon sa imo, pre. Oh, kita nyo. May muna kita nga tao, subong niya. Nga masaka lang sa imo. Kung mangulam. Ay, grabe. Mahulam-hulam lang sila sa imo. Sabi, no? Kung hindi mo pagpahulamon sa laers ikaw, kung hindi ka mapaghulamon, reklamo ikaw. Ay na, ano ito? Mabudlay niya ah. Well, sa mga KK5 naton, tutok lang ka mo permi sa mga public affairs at KK5 News FM Philippines. Hindi, enso yun ta ang ato nga programa. Patayan yung mana, this coming June 13, the grand recital of MKF Entertainment, tara sa may Robinson's Place, Iloilo. Ang 1VXN ng Iconics PH, mag-launch ang ilang bagong songs, Kalma. Kalma lang. Sabi no, malunching sila sang songs, ilang Kalma, new songs. At Kig Smiva. Hello man kay Albert Austan. Yan ay gamati sabong sa aton. Thank you, Gida. Hello man, galima friends naton. Kay Vareen Helyunagan. Yan ay gamati sabong sa aton. Salamat, salamat, Gida. Alright. Well, mga KK5, wala na kita tsempo sabong agabi. Magabalos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Pagkatapos, magabalos si Madam Musang. Grabe no, May. Bo, next week, kali ka K5, Andre. June na, no? Abre klase na mga ka-K5! Yeah, mga June 1, 2, 3, 4, ne? Grabe, ne? Hugpa, ay naman, eh. Well, sa mga K5 na ito, na, tune in your radio. Sa number one radio station sa 88.7 sa K5 News FM Philippines. Sa wala ko na natamiya, pasensya agad. Eh, si Sahon to be an IB. Sabi, mga taga-alegri uton zone 2. Si Nanay Nenfa, nga nagpamati sa mong saton manda. O, oh, hindi ko makalipat na mag-inom sa DTX 500. May Ampalaya leaves na siya. Kag may D-sugar-sugar extract. Mga K5 natin, everyday itutok imo radyo. Kag number one gid dapat sa imo tagipusuan. Amo inaang K5 News FM. About Matchokolit! Ang inyong paborito nga istasyon, buwas, the same time, the same station. Bugta ka mo buwas aga kag mati sa nga programa ni K5 Ray Espea Omalay. Every day! Oh, grabe buwas, oh. May 26 naman, 27, 28, huwai-huwai naman kita. Nilagay June, nilagay klase na naman. Wow, grabe! June, July, August, September, October, dito guy! Ber-ber-ber na! Ako si Matt Chocolit! Sang 88.7 K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Aton istoryan, subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
5: sa may mga guard mo.
4: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. Dapat tulog, wala.
4: Tulog, wala.
5: Dabi na akong late dinner ka.
7: Pinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5.
11: K5?
10: News FM.
11: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Bedtime secret. Bedtime secret.
14: You are lucky into your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
15: Wow!
14: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag na to nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Monday edition, mga ka-K5, sa programang Big Time Secrets, kaupon yung giyapon ang pinakabongga nga madam. Ang madam nga magahikap sang imo kalipay, kag madam sang tanan, Madam Usang. Nasubong nga bi, mga ka-K5, inatamiyaw naton dira sa may tubang sang doctors ang butikang Pinoy ay mga mabalutan diraan na gabamati sila subong sa atpon. Kadiri pagi sa analasan, good evening, mga tano diraan nagapungko-pungko kung gap e. Kad nagahampang-hampang nagapamati sila sa K5 News FM, mga tano sa alalasan, lalasa ko bala, lalasa ang kabuhi ko. Well, sa mga gabi, mga ka-K5, upo din naman si Madam Usa, mag-a-istorya naman kita sa mga gabi. But before that, kinatamya ko kari ang mga taxi drivers kaya nag-tutok subog sa aton. Good evening, sa mga taxi drivers naton, dira sa may molo. O, may ang gabi si mga motorista naton. Kag nagapamati ka na subong sa aton ang Chinese family dira sa may West Timawan. O, nakatutok sila subong sa aton. Good evening. Kaya sa mga friends mo naton dira sa Katsiluga. O, Katsilugan. O, yan nagapamati. Katsiluga dira sa may doctors. No? Nakatutok man sila subong sa aton sa K5 News FM. Samtang kaons ilapan niya poin karabe bonga bonga gid. Well, mga ka-K5, thank you kids inyo kaga dali na gidami nag PM sa akon pagid ari pagid ginatamyaw kumangali ang Fred naton sa kay Kisaya store. Wow, kapamati sila subong sa aton dira si lola niya. Good evening sa inyo ma'am at sa Proof 4 sang Barangay Infantimolo. Yan nagpamati subong sa aton. Good evening sa inyo. Ay, grabe good. Tama subong ka paang mga kagay 5, no? Pero sige, giyapon ang pangabuhi naton. Ginatamyal to man si Sir Jennifer. Yan nagpamati subong sa aton. Madam Usang, nataguala ang ngalan ko nga si Nika. May duwa ako kabiluga habataan, Madam Usang, kag wala gigipalindugan sa akon nga boyfriend. Pero ang hambalis sa akon kuno, padalaan niya ka ng sustenta. I-sustain niya ka ng mga needs ang kabataan ko, iti na disgrace siya. Pero Madam Usang, asa subong wala, masagyapon, may ginhatag. Tapos one time, ang iyang utog na laki na kato sa balay namon, ginhambalan ako nga hindi na ako kanong mag-asa na tagaan ako sang support sang akon nga boyfriend. Oo. So, Madam Usang, ako nagaralain mo na po. Siyempre, ang ginatawag bala Madam Usang nga kwarta, hindi mo na ilang mulang. Oo, do? Madam Usang, no? So, para bala sa imo, Madam Usang, may authority bala ako nga pugaon gid siya para nga suportaran niyang kabataan ko nga duwa kabilog siya man ang tatay. Pero ginabaliwala yagid Madam Usang kag ginahambalan niya gid ang Madam Usang ang utod niya nga indi kuno siya ang nagpabusong sa akon. Grabe gid Madam Usang ang akon nga kakulba kag discouragement kag ang akon nga problema na indi ko katulog kung gabi tumod diba. So, Madam Usang, ano bala ang ma-advise mo sa akon? Wow, grabe. Yeah. Ang ma-advise ko siguro sa imo ni, dapat ikaw bala no? Tani, ginpangunahuna, umana before, kaya nagpabumbum pow. Hindi man pwede nga, mabira ka lang dayon. Tani, ginlantaw, man bala ang pwede matabo sa imo. Okay, tamo nagbusong ka nga, wala tatay. Nabusong ikaw yung wala sustinto. O timano ikaw? Makaon ka balas? Bukbukon mong balas, putangan mo sa mga mayonnaise? Pagihalo sa tinapa, hindi man pwede. I am bought sa imo nika. Well, mga nika, balikan ta kakaroon ha. Relax ka da sa atong yung Monday edition ha. Sa programang Bedtime Secrets, kaya amugiman na kung pala tutot nam-nam ka. Ay! Kanami, batsagon, pero kalam-kalam man siya. Pero, hindi manami, do hindi manami. Magabalik si Matchocolate. Nagpuli na siya galit ya. Matchocolate, nagpuli. Kanaya, wala mo kaya ginbalikan. Hambal mo magabalik ka, tapos wala mo kaya ginbalikan. Well, mga ka-K5, Madam Usa on your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
5: At po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika. D3 Bio with Vizio!
8: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong.

0: Punch Your Card.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
0: problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sporbiotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
10: K-5 News FM.
11: KKB K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
12: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre! Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Eye Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang

0: matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, Matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
4: Extend Food Superman. For men. Extend Food Superman for men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
4: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
14: Bedtime.

0: Bedtime Secrets with Madame Usa.
1: 88.7 KFAT News of FM Philippines, championing the lives of the Filipino. Pwede naman si Madame Usa. Bow. Good evening sa inyo. How are you? So mga friends nato, nga nagabamatiso mo sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanana. Ginatambyaw ko man mga friends nato, nga nagainom-inom sa mga GTX Premium Coffee. Sa mga kaki-five nato, grabe ito ang check sa aton nga mega. No, hindi. Sa pagsuporta rin sa nga lalaki. Actually, mga babae kong disabala, may mga sadlaman kita. Hala kita ya pa inkit-inkit, tala kita wa tilaw-tilaw. Tapos ka magbusong kita gani, mawawaw kita nga wala kita ipakaon sa kabataan. Actually, after mo na sala. Why ta man ginapanumdom sa the time na nag-bigacations kita o nagbika-bika kita dera. Wala mo ginapanumdom nga hindi kini pwede. Tikarawan ko ni hindi ka masuportawan sa bana mo, kahit yung balong sa bana mo, hindi mo na imubata. Tidra ka mo maginamo. Pero ang the best way ginaya, no? Tani sa una pa lang wala para nagpabdeng-deng, no? Kahit masakit bala sa balatsagon nga hindi ka manggali mabatpon sa lalaki. Di bala, masakit ka tama. So kung ikaw naman niya dine, na ti gusto mo gijabiday nga maano ka, matagaag opportunity nga suportaran sang lalaki ang imong bata. Istorya ho ni mong pamilya, pero kati sa sulat mo ba daw ni kabalo ang ginikanan na ikaw ginagin pabusong sa bata. Tapos ang imong nanay, daralain man kiti ipabusong ikaw sa lalaki, iban lalaki, nga wala kang magpanindugan. I am sure nga maginamugid na. So, obrahon mo lang yun ang pinaka-the best way mga obrahon, istoryahon mo lalaki. Kung pila lang biyang makaya sa lalaki, be. O, di una siya mapili kung wala sa trabaho, di ba la? Tagaan niya kayo sa kalibo, dati, lipalipay ka na eh. Pero hindi na niya makasustinto sa pila ka isa sa kabulan. Mabudlay, mangita sa lalaki nga matindugid sa imong side. Ara sila eh kung sa kanami turn. Ara sila kung magtulutuslo, tuslo. Pero kung hindi sila ganit makatuslo, halda pa buso ang kalanin natin, wala ka gibing mahimo. Ikaw man mismo, wala ang nagapabudlay sa imong kabuhi. Tani wala ka na nag-tawag sini, nagpatuluslo, tuslo. At sino ba din matindog sa kilid, bubi kung ano? Kung sige-sige ka, di ba la? Actually, sa tuntood lang langga. May friend ko na sa una, duwa man kabalugi ya bata sa sumuwasan sa portrait sa lalaki. Kanya, ina trip-trip ma lang to. Trip to Jerusalem ma lang tila ubra. Di wala sila may mahimo, kanya na buo na. Sogi panindugas sa babae nang ita sa ubra. Yun sa God yung iyang bata, hasta nga nagdako ang iyang bata. Di ba la? Kabudla man abi mang sagod sa bata. Kapintagin niya, ikaw mismo daw, baguhanon pa lang. Wala pa sa ginatawag nga expertise, o di ba la? Hindi manami. So, dapat ang ubrahon mo lang gid is nita sa trabaho nga makasupport ikaw, makasponsors ikaw. Kaya kung hindi ka mapagitaan sa pagi, hindi kaya makita sa way, ati, yawan chigid. Sa mga kikifay na naton ha, na nagatutok permi sa aton sa program, ba, amugin na ang pinakabudlay kong gisa, ang natawag naton na challenge sa aton kabuhi, bala. Kaya kung gisa, wala kaya mag-expect nga, ambalun ka lang sa lalaki nagpabusong sa'yo mga, wah, bala ah, panindugan ko na, kay galit mga ka-K5, hindi man kaya nga panindugan. Babudlay-budlay gid mga ka-K5 po ang muna sitwasyon. So ikaw inday lang ga, bao Diyos ko. Tanigin think mo man anay before mo ginsulid ang relasyon. Manamit magpaw, igo-igo, namit maga, bum-bum-paw. Pero hindi galit ha, hindi galit nami. Ang ginatawag naton nga, bahala na si Batman. Dapat siya may work kagid nga para masagod mo kabataan mo. Dapat may ubra kagid. Agod nga hindi ka mabudlayan. Kung wala ka ubra, kaluluway kagid sa pilapadlaw. We'll be right back to Madam Usang Oli here to your favorite radio stations, 88.7 KFET News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Hello! 88.7 K-Fat News FM. Pwede si Madam Usap. Mga K-Fat, bow, karabi. Good evening, everyone. Nagkakaon bula ka muna subang. After ita, inom ka mo sang DTX 500. Ah, para sa inyo naman da. Kasi mga friends nato, nandi pa kalibatayin mag-inom sa DTX Coffee Mix. Nga may kape ka na, naka-detox ka pa. Well, sa mga K-5 naton, good evening everyone. Sa mga friends nato, Luzon, V-Science in Mindanao. I need to say goodbye na. Bow! Wala na kita siyempo, alas 12 na. Salamat man sa papamati sa K-5 News FM Philippines. Sa inyo tanan-tanan, mga K-5, I love you. Upo niyong pinakaklip niya, DJ. Madam Usang, medyo bastos lang. Madamang salamat sa pagtutok niyo sa aton niyo. Monday edition sa inyong programa. K-5 News FM.
1: K-5. K-5 News FM. K-5. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

Oras ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan. Sa ka-sales rep.
8: So na.
7: Today, magid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
9: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tayo.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Masalikan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
11: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: E3 Bio.
9: Ang E3.
11: Yung may
9: Physio,
11: yung may
9: D3.
11: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
9: yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay,
0: naka-K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matilong na dugo,
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500
7: ang may mataas ka antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX-500.
7: Masal

0: akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C! Babaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gitlaman. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: K5 News FM, KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX

0: Miso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi, ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extel!
4: Supplement for men!
5: Gortez!
4: Tapos ka ng maligo!
2: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kagga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio,
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO,
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio,
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO,
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM。アンカーハンピョンネストションでさいろいろする 88.7 K-5 K-5 News FM News FM

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
2: Mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
6: Mabasa.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
6: Mighty C,
2: mamakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C,
2: mamabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman Roman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman Roman.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
9: Mas tagtindo ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
6: Yung may D3.
9: E3 Bio.
6: With BCO.
11: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio,
9: ang D3
6: yung may Visio,
9: ang Visio
6: yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow. Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
3: gamay Visio.
5: Ang Visio
3: gamay D3.
5: Mabakas mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyud hapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Pamasaga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabakang nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
14: TC, babaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
18: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
23: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi!
27: Ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extend!
26: Supplement for men!
27: Gordes!
26: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to Mama!
27: X10 Food Supplement for Men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: X10 Food Supplement for Men.
26: Para sa matilo nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy gatay.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas ga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: Mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw pala ang may diabetes.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
26: Nga nagapanupo.
27: Kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masaligan.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Matakas mga butika.
3: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Matakas mga butika.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-Fi News FM. Ancampion, estacion sa Iloilo City, 88.7 K-Fi News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabatak sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
7: My family history, ba na kamuusong tayabiris?
3: Mag-D3.

0: 100 ka.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: Mag TDX 500 ka na.
1: Ang TDX 500
0: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
0: TDX 500 garantisado.
1: Epektibo.
0: Para mismo.
1: TDX 500.
0: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag TDX 500 na.
0: Ang TDX 500
1: ang may powerful compound.
0: Ganagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: TDX 500
1: garantisado.
0: TDX 500
1: TDX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix.
4: Mabaka
5: magabuti ka. Gabalo ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule.
6: Kaupod
5: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Nanamit gi sa experience ba?
6: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
13: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
15: ang nagatindo sa imo atay.
13: Basta tindo ang atay,
15: happy kanunay.
13: DTX 500
15: masaligan,
13: epektibo.
15: DTX 500
13: mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500
13: masamit ka bala ang gina allergy.
15: DTX 500
13: ang DTX 500
15: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo
13: nga sa masami
15: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500
13: masaligan.
15: DTX 500
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio ang D3
17: yung may Physio,
16: ang Physio
17: yung may D3.
16: D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio
17: ang D3 Bio
16: yung may Physio,
17: ang Physio
16: yung may D3.
17: Mga buti ka.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka mo? Tanan ng mga K5. Ang mga tanan nga nagapod sa aton nga palatuntunan, sa gihapon, sa sini nga tiyon, aton nga dayawon, kagpasalamat.

padayon sa aton mga walo aton. Paano kita makaobra sa aton mga kinanglanon, mga likoton? Dayon, paano kita makaservisyo? Muna nga sa gihapon aton nga diyaw ng Diyos, salamat ng tigit siya. Bangod sa tanan niya nga pagpakamayo sa aton, nga iya nga ginbukbo sa aton nga tanan. Kamusta ka mo? Muna nga permi na ito ni ginaliwat, ginasulit-sulit na itong kay importante katama sa aton nga kabuhi nga kita makaangot pirmi sa Diyos nga gamhanan sa tanan, kaya siya man lang ang makaluwas sa aton sa tanan man nga mga nagkalatabo sa kalibutan. Kaya kung kita nakaangot sa iya, hindi kita niya pabayaan. Muna nga sa aton nga palatuntunan, padayon ka mo sa pamati, kaya damo kita nga matunan diri samtang kita padayon nga nagatuon sa mga pulong sa Diyos. Mulang na ang aton nga mga pagpangabahin sa aton nga mga tagpalamati sa inyo tanan. Kaya sa gihapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos, mga muyo kita anay. Mapagpala at mabagin namin po inyong Diyos sa mga sinalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patubay at babae. Maraming salamat po sa pagkakataon sa mga sinalipong ito na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, pagpalain mo man yung banal na mga salita. Nawa sa tulong ng banal na Espiritu, ito'y makintal ng malalim sa aming pag-usipan upang maging gamay sa aming paglingkod sa inyo. At pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO, Kapun Looy at pamilya. Nawa pagpalain ng mga pagpala ang kinakailangan na patuloy mong ibinubuhos mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection at kayong din sa pamilya at saka sa mga kawanis ng pilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming humihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Jesus. Amen. Sa sining tiyon, mga kautoran, pareho nun ta ang atong napagtuon, atong punasundan, ang 7 stages of dietetic reform. 7 stages nga o pitok ka mga hugna na hanungod sa pagkaon nga ginhatag sang Ginoo sa tawo. Munang ang Ginoo may ara siya pagsulundan, kumbaga may ara siya protocol, may ara siya policy na muna iya kaunon. Kaya sa ginin silingan naton, di bala ang mga scientist na nag-aobra sang makina, nag-aobra sila sang makina, pagkatapos ang makina din hatagan dayon siya guide, may ara siya ano na siya, may ara siya guide na imulan taon paano mo siya paandaron or paano mo siya atipanon. Siyempre, normal na may ara ginag-guide. Karon, kay may ara man siya guide, na gingamit lang ng kulong na guide, kay agod nga atipanin mo siya maayo. Agod nga mapuslan niya siya maayo. Agod nga magapadayon ang iyang servisyo sa imo, kay ginbakal mo man siya para nga mapuslan sa imo nga kabuhi. Labi na gid ang Ginoo. Ang Ginoo amo ang scientist nga nagahatag o nagabutang sang mga cells, tissues, organ system sa aton lawas. Muna nakabalo siya, paano ang aton lawas makapadayon nga bakod kag wala o hilway isang mga ginkahadlukan ng mga balatian. Now, kung balik kita dito sa ginsukuran, way manggit sila sa una balatian. Angay sa kayadan kag iba. Pero, bangod sang padihot sang kaaway nga nagsulod dito sang manog, nabiktima siya dan kag si iba. Pero balikan na ito po siya. Kabalo na kita tanan makuturan nga ang plano galigid sa Ginoo, importante kayo nga aton nga maintindihan. Nga man, kay ang plano sa Ginoo, agud nga aton nga maintindihan. Maintindihan tagid maayo ang plano sa Ginoo na nga makabulig sa aton nga pag-alagad sa iya. Kay kung hindi, amo na nga abi naton okay lang. Pero ang tutuod amo na sa aton nga timpo subong daw kadamo gid problema. Pero balik kita sa aton nga ginatun-an. Nga agud nga maintindihan naton ang plano sa Ginoo, dapat nga may baruan naton kung ano ang pinakamaayo nga mga pagkaon. Dapat natuntunan ang original nga plano sa Dios para sa pagkaon sang mga tao.

Arana, aton nga mamintinar, aton kayong lawas. Now, sa aton ni Kimpo, pero sa aton ginatunan nga 7 stages of diet, aton tansugdan gamay, pero basi nalipatan ninyo isang rice ta danay, naman nga sugdan ta dito sa pagtuga. Sa aton na ginasiling na ang mga scientist sang maghimo sila makina. Alimaw na lang, direkita sa makina sa mga salakyan. Kabalo, ang scientist, ano ang tubuhong mo? Gasolina o krudo? Kung ang di gasolina, tubungan mo siya krudo. Maandar man siya pero purot-purot. Di ba? Purot-purot siya. Kaya man kayo hindi na siya mo eh. Ngayita pa ganina, special gasolina. Muna nga, importante ka tama. Kabalo, ang scientist, ano ang itubuhong sa mga makina sa aeroplano? Kabalo, ang scientist, ano itubuhong sa mga nagakinahalan sa espesyal ng mga gasolina. Sa mga di krudo naman, kabalugya po ng scientist, ano nga klase sa krudo ang itubong dito sa mga di krudo. Pero main na lang ang krudo gani. Pero ang pinakadako nga damage kung ang di krudo imutubungan gasolina. Kangay sa kumbata sang una, nagpatugong siya. Bago ang gasoline boys sa estasyon dito sa Bidilien, ako naginmit lang ang lugar, isa ka gasoline station na ang iyang gasoline boy, bago pa lang, ginhambalan na sa kumbata nga di krudo. Karon kay nag-abal na lang naton na siguro makaklaro ang bata or ang tinboy nga bata noon pa, bataon pa. Motol siguro nga abinya mula sakto lang karon kay na natubuhong dito ang 20 manguro to kalitro gasolina mangali. Tingalan bata ko nga pagdalagan, wala ganit ang labot at tumas kilometro, patay ang makina. Natimuhaan at temahuan sa bata ko nga ang panimaho, bay gasolina man. Adi katuan niya stasyon. Nga, din hatak, din buyod ang jeep na salakyan. Dayon, gindala dito. Problema gin. Karon kay nagpakitlo, o yaman ang gasolina boy, o yaman ang akong bata, man lang to. Gin charge na lang sa experience. The point is, aton pagtuon is, bisan ang mga makina, ang makina laban dira, bakal, may gamay lang dira sa sulod ng mga hard ng mga plastic na kaya makaagwanta sa kaintong, kay araman na sa pisa subong, yung butang nila, na may araman gasket nga makita ni mo, daw, tangay sa mga dinabutang dira. So kung aton nga pinsaron, gamay malang tani siya nga amuna nga diferensya pero matingala ka nga di niya dayon mag-likid sa dayon kaya ngalika ang mga gasket na guba ara na siya pero sa ginhiling aton rin ara mga bakal pero biskan pagani mga gapal mga bakal kung hindi mo na siya at ipanon maayo mga bearings na mga gear na magkalaga guba ano pa ayahan ng atong lawas. Amo na nga ang aton nga Ginoo samtang forma siya sang tawo, ara na ang cells, ara na ang tissues, ara na ang organs, ara na ang systems. Kapaluman ang mga nagapamati sa aton diri kung inyo lang tawo na sa listing kamo kadto sa Google, tawo ninyo ano ang cells kay parte kadamo ng cells ang aton nga lawas. Dayon ang tissues, dayon ang organs, damo na, dayon ang systems, damo na tanan. Dayon, kabalong Ginoo kung ano ang gamiton dira para nga makapadayon siya nga baskog bakod. Amo man gihapon ang aton nga mugina nga aton dapat pinsaron. Muna nga sa pagsugod pa lamang, pagbuhat na sa Ginoo sang tao, nagsiling siya nga, yari karon, siling siyang Dios. Ginhatag ko sa inyo ang tagsa kawahilamon nga nagapamunga sing binhi. Kag ang tagsa kakahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapatubas sing liso para sa inyo ini mangin kalangkon. Amo tani na suro Genesis 1 versikulo 29 nga ang kalangkon tani sang tao sang ginsuuran amo gid ang lunsay nga produkto sang buta. Mo na nga importante siya kaayo maintindihan ta kay kung indi amo na nga matingala kita. So amo na ang primero nga stage, primero nga ugna nga ginhatag sa Ginoo sang kalanong sang tao aton na lang gin-repaso
aton i-review ang mga uyas, prutas, nuts kag mga tanon mo ang pagkaon nga gipilit para sa aton sang aton manunugan. Pero gani, kung aton tun-an, sa permiro ang tao prutarian, wala pa utan. Kaya ang ginhatag nga una sunod sa aton ginabasa, fruits man lang. Kaya ang permiro ang tao, frugivore sila or nagakabuhi sila sa prutas lamang. Wala lain ang prutas. Pagkatapos nga nakasala ang tao, dito na dayon gindugang ang herbal or herbal ang herbs, ang utan. Kay amo na ang ikaduhang hugna. Kay sa ikaduhang hugna, amo to nga ara na dayon ang mga utanon. Kay ginhambal sa Ginoo, ginpatubugin niya ang mga hilamon para sa kasapatan kag sa mga ang hilamon para sa tao. Kung basahon ta ang Salmo 104 versikulo 14, kapag balikan ta ang Genesis 3:18, nga naghambal ang Dios nga ang mga patubo ay nasa imo sang mga tunukon nga mga hilamon kag magakaon ka sang mga hilamon sang katagon. Amo na nga ikaduha ni siyang stage sa pagkaon sa tao. Buta balon, fruits and vegetables na ang ginkaon sang tao pagkatapos makasala. Pero antes makasala, prutas danay sila. Amo na nga nangin herbivore ang tao. From frugivore, frugivore. Buta balon, prutas ang ikaw nila dayon. Herbivore, may ara na utan, may ara na vegetables. So, panayon sila. Amo na nga samtang, amo na ang ilang ginakaon. Kung tanlang taon ta, nga ang ilang ginakaon, amo na ang mga prutas, mga utanon, mga nuts, ang natabo. Nakita ta, sano sa aton na ginatunan nga, perte kalaba or kalawig sa ila edad. Kaya si Adan napatay, 930. Kuno si Genesis 5, versikulo 5. Si Seth napatay, 912. Suno si Genesis 5, versikulo 8. Tapos namatay si Enos, 905. Suno si Genesis 5, 11. Namatay si Kainan, 910. Suno si Genesis 5, 14. Napatay si Mahalalil, 895. Sunok man sa Genesis 5, versikulo 17. Napatay si Herod, 962. Sunok sa Genesis 5, 20. Si Enoch, wala napatay. Gindala siya sang Ginoo dito sa langit. Sa nag-edad siya sang 365 katuig. Ato siya gindala sa langit. Dayon si Mito sila, 969. Sunok sa Genesis 5, 27. Kang sila Mik, 777 katuig antes siya napatay. Kaya si Noe, nakakabuhi pa siya sang 350 katuig pagkatapos sa baha. Kaya sa pagbaha, may 300 ang iya edad, nadugangan pa sang 350 katuig antes siya napatay. Muna nga, si Noe napatay. 950 katuig antes siya napatay. Grabe, no? So, muna ang record. Basta kay bisan nga sila nakasalana, bangod kay ginatipan nila maayo ang ilalawas, suno sa ginhatag sa Ginoong pamaagi, kay may ara man nga guide ang Ginoong ginhatag sa ilano kaunon, prutas at kagutanon, nagakabuhi sila sa malawig nga kabuhi. Pero ato nakita diri mo kuturan, pag abot sa baha, balo na ta, natabo ang hindi ginexpektar sa mga tao sa do. Isa ka tubig baha sa bilog kalibutan na naglapaw pa sa pinakamataas o pinakataas ng bukid dito sa Ararat. Naglapaw pa sang 15 cubic meter. Kung baga halimbawa kung 15 metros pa nakataason, huwag nagiduta nga makita pa sa bilog kalibutan. Kagpwerte kadugay. Nga man, pwerte kadugay kay sobra isa katuig ang kalawigon na ang tubig ara sa duta. Bisan hindi na magin sa tanan, kaya nag-amat-amat man to siya hunas, pero muna kaduga yun, sunok sa record sa Biblia. Dayon, bangun sina, pagkatapos ang baha, ang gido, naghatag naman siya sang balaod. Ano nga balaod? Para sa ilang pagkaon. May ara sila, kumbaga, atong balaan nga, may ara sila
control ni provision. Mayara sila permission. Gitagana sa Ginoo, gitigana sa Ginoo ang ilang pagkaon pagkatapos gintugot. Pero ano ang atong mabasa sa Genesis 9 versikulo 3 o versikulo 3 hasta sa 5? Bisan hasta pa sa unahan. Pero ning 3, 4, 5 ato niya basahon. Ang tanan na nagahulag diri sa ang tanan na nagahulag kag nagakabuhi mangin kauno ninyo. Subong sa burning ng ilamon, ginhatag ko sa inyo ang tanan ng mga butang apang hindi ninyo pagkaunon ang karni ng may dugo. Diri, ato nakita na nga ang Ginoo nagadumili sa ila na magkakaon sila sa karni ng may dugo. Amo ganina nga kung ang karni may dugo, di ginapat kaunon na paano na karon. Samtang umusong ginadugo, daw imo mo na siya pugaan mayo. Nga wala naging dugo, huwag naman sabor. Buta balon, halos walay nakatuman subong sa mga nagkakaon karni, walay nakatuman sa mando sang Ginoo nga hindi gid magkaon sang dugo upon ang iya karni. Awo ang unod. Naman, kay sukton sang Ginoo ang dugo kung basahon ta ang versikulo 5. Dugo man sang tao, kagdugo man sang sapat, manukot ang Diyos kung sino man ang mga kaon or mga hilabot. Amo na nga sa pagwa nila sa arka, bangod kay may pito kapares nga limpyo, dayon may duha kapares nga higko, amo to nga ginatagan sila permiso, permit, na makakaon sila sa karni nga tinlo, pero hindi walay labot ang dugo. Kay kung magkakaon sila sang may arak, hindi ang Ginoo magatugot sa ila nga magkakaon sila sang dugo. Muna nga diri, amuning ikatatlo nga hugna, mga prutas, mga utan, kag may arak na subak. Kumbaga ang utan, may subak na. Nagkakaon sila prutas, nagkakaon sila dayon utan, nagkakaon man sila karne, nga wala gidugo. Amo na nga, amo na dapat tani ang hunahunaon, intindihon, sa ikatatlo nga hugna o ikatatlo ka stage sa nga pagkaon nga gin preparar sa Ginoo nga amo to ang iyang guide para sa tao. Amo na nga, sa wala, ang Diyos wala magatugot sa tao nga magkaon sila sa pagkaon nga sapat, tubtob sa pagkatapos ng anaw. Ang tanan nga butang, kay nalaglag naman, diin ang mga tao na mabuhi sa una, kag ang Ginoo sa ila kinanglanon naghatag kay Nui sing panugot sa pagkaon sang matindo ng mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Kabalo na sila nga pagkaon sang karni hindi gitani pinaka mapagros na pagkaon para sa tao. Amo na nga sa lipot nga timpo, lipot nga panahon nagkaon sila kay ang ginhimo sa Ginoo. Nakita sang Dios nga ang tao may huyog sa pagpakataas sang iya pagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kagintugutan niya yadtong balawig nga rasa nga magkaon sang sapat agud magalipot ang ila makasala nga pabuhi. Tuod gina siya. Naman kay pagkatapos sa ikatatlo to ka stage nga nagakaon na ang tao sang karne, ang kalawigon sang ila nga edad nagnubo. Amo na nga ang record diri nagasiling biskan nga sinuway tani to napatay siya na 950 man to katuig sa patay sa ano sa 29 Genesis, pero si same napatay sa 600 na lamang. Pero kung ikumpara sa atong subong, lawig pagyapon sir paksad ang ikatatlo nga kaliwat halin kay Noe or kung diri halin kay Sim, si Arpaksad 428, gayon si Sala ang ikatatlo halin kay Sim 423, napatay siya so no Genesis 11:14, gayon si Eber 464 so no Genesis 11:16-17,
Dayon si Pilig, 229 na lamang, sunod sa Genesis 11:18-19. Si Rio nagkabuhi sa 229 ng Yapon at isang patay. Genesis 11:20-21. Si Sirog, 230 na lamang. Genesis 11:22-23. Si Nahor or Nakor, nagkabuhi sa 148 katuig. Sunod sa Genesis 11:24-25. Si Tare or Tera, na amay ni Abraham, 205, napatay siya. Tuno si Genesis 11:22, kag si Abraham, 175, napatay si Abraham. Suno sa Genesis 25:7-8. Dayon si Isaac, na anak ni Abraham, nagaedad siyang 180. Suno si Genesis 25:28, kag napatay. And then si Jacob, napatay siya 147 ang edad. Suno si Genesis 47:28. Dayon si Jose napatay, 110 na lamang, kag si Moses napatay, 120 ang edad. Karon natabo mga kuturan na nagapadayon ang kaliwatan at ang kung basahon ta ang Salmos 90:10, ang bali ni David sunod sa tumabasa sa mga sa Salmo, mga awit, kapitulo 90:10, na ang tao si Tinta mangin si Tinta na lang ang edad or 80 katuig kon medyo baskob pa siya. Amuna nga hasta subong ang aton na edad ang si Tinta tigulang na. Ang 80 labi na. Tangay sa inyong igala, inyong amigo, si Banda Espera. Tigulang na, naman. Kasi si Tinta 6 na edad. So, amuna nga sa subong dubo na ang edad, naggamay pagid ang tao ang iyang size, nagnubo daw unano na kung ikumpara sa mga tao sa mitukuran. Sa ikatatlo pa lang na ka kaliwatan, sa ikatatlo ka stage or ikatatlo ka hugna sa kinakaon sa tao sa panahon sa kaliwatan ni halina sa kay Noah, pagkatapos kay Shem, pagkatapos baha ang ilang kaliwatan hasta sa panahon ni David. Amo na nga diri kung kung ang ato pagin pa dahil sa ikapat nga hugna or stage kabalo kita nga sulod sa 40 katinuig ang kaliwatan sa Israel dito sa Kamingawa. Pero antes sila nga magbuwa dito sila sa Kamingawan, nauli pong sila sa 430 katuig sa Ehipto. Suno sa mabasa natin sa Exodus 12:40 kag Galacia 3:17. Sa ilang pagwa, naanad na sila dito nga nagkakaon man sila dito sa mga kalanon nga karne, labi na damduman nilang kanon, ilang pagkaon na isda, nagkumod-kumod na sila dito sa kalasangan. Naaman, kay dito sa kalasangan, sa Kamingawan, ang ginhatag sa Ginoo mo ang mana na ginhanda sa Dios nga wala sing unod na pagkaon. So muna tani ang tinutuyo sa Ginoo nga man kay ang tinutuyo sa Ginoo nga sila maga samtang magalakat sila amak muna 40 katuig nga sila nagalakat ay kung hindi sila bakon sa ilang lawas, kung hindi man paskog, makaagwantay sila, makatinir sila dugay dito sa Kamingawan nga kung diin sila man magabihan dito lang sa matulog, huwag naman sila balay. Amo na nga, gintuituyan sang Diyos ang mga anak sang Israel pagwa sa Ehipto, kag iya katuyuan, nga tukuron sila sa duta sang Kanaan na isa kaputli, malipayon, kag mapagros na katawhan. Amo na nga tanaw naton ang paagi nga iya tininatuman. Amo na ginpedalong niya sila sa isa kadalanon sang disiplina, na kung ini ginsunod sing malipayon magresulta kung tani sa kayuhan sa ila kawalingon kag sa ila mga anak. Agon malampot ang iya tulumuron nga himuon sila nga isa kaputli malipayon nga kaliwatan. Amuto nga ang Dios malipayon ng katawhan tani, ang Dios naghatag sa ila sing pagkaon nga labing nagakaigo para sa sini nga katuyuan, hindi ang unod kundi ang mana, ang tinapay sang langit. Muna nga,
dari si kapat nga hugna ka food stage biskan nga nakakaon po sila tani karne kay gintubutan mo sila pagkatapos sa baha pero diri ginhungod na sa Ginoo nga bangod kay sila maglakat dito sa kamingawan hindi sila magakaon karne kay kabalo ang Ginoo nga makapaluya kay ang pagpili sang Ginoo sang kalanon sang tao sa Eden ginpakita sang Ginoo kung ano ang pinakamaayong kalanon sa pagpili naghimo para sa Israel gintuyo niya o gintudlo niya ang amuman nga leksyon ginpagwa niya ang sailhanon sa Ehipto kag ginhanas sila agod nga sila mangin isa ka katawhan nga iya pabalingon mana ang tinapay sang langit ang ginpakaon sa ila amo na nga pwede ka nami tanito ang pamaagi sa Ginoo pero ay man sila maanad nagpumud-pumud sila lamang makaturan way na makita sa tiempo aton ini padayonon sa sunod nga pagtuon naton sa aton nga palatuntunan aton anay tapuson sa nuwong pagpangamuyo mapagpala at mabagi naming tuning Dios sa so, muli dumudulog kami sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig at mabait gabay maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na salita. Pagpalain mo ang mga nagtinig, maunawa-anawa ang inyong banal na mga salita at pagpalain mo ang ginagamit na impilan, T5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camille Oy at pamilya. Ganoon din ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection at ganoon din sa pati sa amin, naming kinatawan. Pagpalain mo man ang pagkataon pong ito at patawanan mo lamang kami sa aming mga pagpapulang pagpasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapod ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa planta, kina-consider ka na obese.
7: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang carrots.
7: Hindi lang carrots, mga
3: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, hilingin tayon ang ako nulo.
4: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
8: Basta, basta, basta.
4: Ano yung interval?
3: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Ina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay Ampalaya Extract. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba na makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan tanan mga impormasyon sa ikaing lawas.
5: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
10: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
5: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
10: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining at iyon, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
5: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
10: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
5: Uh-huh.
10: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
5: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag protein. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
10: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer. Kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
5: Husto gre, no? So mag-fasting na kugli.
10: So may benepisyo gid
5: diya mga 16 hours gusto ko.
10: Lain yang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon, Sir Boy mo.
5: All right, so sige, magfasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
9: DTX 500! Agad na mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamay na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agad maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500!
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Benepisyo!
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-edad ka, nag-amat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress, kag literally nagalupok ini. Paano pa na abi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
10: Correct, no? So mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamage sa gituag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya o kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500 Mighty C, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
5: Oh,
10: no, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag Mighty C, Dok Sam.
11: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulong, uh-huh. No? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatsagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic, hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
5: Wow.
11: Stress.
12: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
10: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig sa ang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig din ni sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine indi kaya makalbo, tapos punggod mo, kagadamo bata mo.
5: Ay!
10: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
5: Milig siya taguay.
10: Wala siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
5: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung kilis last year 18 plug to mo. Oy, 19 ah.
11: Ah, kampyon ni
10: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
13: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
10: Pagligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaay lawas.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matas ng kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
12: Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
5: Maligo, anay.
12: Before ka mag-Clinica Deo Fresh, maligo, anay.
10: Kati, maapin na kita.
12: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo selula, kay may antioxidant, DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergotionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog ng antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Obvio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
10: Sige. Ano to?
12: O, teke, ang paborito yan ni...
10: Init tayo nyo ka, Chan?
12: Init na, Chan.
5: Ay, doon na kape. Kape
12: po si Ambal ni Engineer.
5: Wala mo pasahe.
13: Ang sikreto ni Engineer.
10: Lain niyang pa-init, init Engineer.
12: Lain niyang pinit-init ni Engineer.
10: Pamasage.
12: Pamasage. Abang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapa namin si imo blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins si imo cellula na kami man ang paghimos ang basura sa imo sila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magarado.
5: Tubero pa.
12: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
10: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin na ha. para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Paano ba makabulig ang D3 bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
15: Talk ni Doc!
16: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 bio kontra sa dengue fever, Dr. Ramil?
10: Nabalaan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
16: Wala ma-process, correct?
10: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note, ha? Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 bio ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan gainom o ikaw nga tigulang gainom sang gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
11: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, mo silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus na atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
16: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
10: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turn to monolaurin.
16: Monolaurin, alin na.
10: Ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
16: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
10: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang guan, virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
16: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
10: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa ditribayo. Ang monolaurin na, hindi na makita sa ditri. Nga plain.
16: Oo, wala.
10: Pero kung ditribayo,
16: may anak kasi na.
10: May monolaurin ka.
16: May monolaurin ka.
10: Oo, di ba? So kaya niya patyon, ining ditawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
16: Gasurot.
10: Ganaog.
16: Ang naog lang.
10: Oh. Once nga magnaog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka di tribayo. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sa dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sa gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
16: Utan.
10: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Te, amo nang bintaha kung pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
9: D3Bio. Problemas panggaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na pala, kagmedyo, ipato na. Ibalik, kagprotekta ka ng memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3Bio na isa kasahe ng brain food. Kagandin naman sa atong utok. Rason, gagandami ang memorya. Mag-D3Bio at lawagdag.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyTC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapatiyag pangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate, gina-suportahan ang hormone production, including na ang ito ang appetite-controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy, ga-regulate ni kag-control sa ito ang imong nga gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka D3Bio, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3Bio.
11: So, D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makargas ang insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit ang aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na. Kag hindi kaya mag-overeating, Sir Boy, no? Siyempre, ang timbang mo, intakto lang. Sumalikawan mo gitang sakit nga. Diabetes ko, nakaditribayo ka kadalang.
10: Correct.
5: Mm. Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok na fasting, dako bla mabulig sini. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaanon may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati mo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
10: Sir Boy?
16: Ang kanami kidya sang D3Bio for me is kun mag-usal ka to sang ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gadjita, basta gadjitribayo ka lang.
10: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, D3Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Xtend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yanagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
12: Physio.
0: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
14: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Mga butika.
0: Para sa matino nga dugo. DTX

0: 500.
1: Para sa health nga tay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
1: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
1: Yung may D3.
12: Mga butika.
1: D3 Bio.
16: Ako si Lito,
9: isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
20: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga.
21: Balitang K5 sa Umaga.
20: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.
21: Balitang K5 sa Umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa ato sa inyong pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo, kinaandar akong inyo alagad sa kanginan, kopo ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay. Kamusta kamutaran mga ka-K5? Kamusta nga aton sini mga pinalangga ka mga tagpulamati, mga suki naton sa kanginan, ka nagupon ginbanwa sa aton sini nga pagpangalagad subong nga adlaw sang Martes! Standby ka mo mga ka-K5, counter report sa nga DOST Pag-asa Iloilo. Nagbubo naman ang mamunog nga uran kagabi. Sa aton sini nga mga ka-K5, kamusta nga aton sini nga lakat sang panahon? Kay tiligad to nga mga inadlaw, may ara sang low pressure area nga ginabantayan kita sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Kamusta bala mga ka-K5? Yara na bala subong sa sulod sang para ang ining low pressure area nga nauna na nga nahambal sang aton sining pag-asa nga mayara ini sang medium chance nga mangisa ka tropical depression. Oras mga ka-K5, alas 4:44 sa aga. Ang oras kaya dulongin sa aton mga ka-K5 sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Igani sa mga ka-K5 naton sa mga pinanggata ng mga tagpulamati, mag-inom perme sang DTX Coffee Mix. Every morning, ang kape nga kampyon na Klinika DTX Coffee Mix. Ara na ang aton sini nga DOST Pag-asa, naka-standby na sa linya si Engineer Rolly Cuenca. Engineer, good morning. Live kita sa balitang K5 sa umaga. Kaupod mo si ka-K5 Reyes Peha Umalay. Kamusta ang aton sini nga lakat sang panahon, Sir Rolly?
1: Yes, sir. Mayang aga, sir. Sa aton man yung mga pangalaman. Ang natin latest sa dati sa Bong Adlaw, May 26, year 2026. Sa karon pa dayon sa gyapon naton ginamonitor ning low pressure area no nga yara sa gyapon sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ini siya na si Plataan 1585 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Ibindo na sa guwa pa ining low pressure area, ang trough niya ang extension niya nagaepekto na sa eastern section sang Mindanao. Wala ini siya sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas sa Surnaw ganing magapadayon ang generally maging maayong panahon naton. May mga posibilidad kita sa mga pag-alunggal o mga isolated ng mga pag-ulan pagpangilat pa nag-oob dalasin yung mga localized thunderstorm. Mainatob-tob kasarangan natin niya hangin, di kaya na sindangan, paminhan na sindangan. Magadalain ni sila sa makanay, tob-tob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin niya sa 26 to 34 degrees Celsius. Adlaw na ang maximum heat index natin sa sabong adlaw, posibleng magalabot sa 44 degrees Celsius. Adlaw natin nagbutlak or magabotlak kala 5:26 kag magatunod ni siya sa 7 karon sa hapon. Tagam na ton latest for the update pag hindi sila ilo pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Salamat kay the engineer Rolly Cuenca. Sir, ang low pressure area mga when possibly makasulod sa Philippine Area of Responsibility?
1: Well, possible na sir, may Friday or
0: weekend. Liwat pi sir, kay medyo nadula imong signal.
1: By Friday or weekend, sir.
0: By Friday or weekend.
1: Yes, sir.
0: Ining mga localized thunderstorms, so probably amunis siya ang nagresulta sang mamunog kapag uran na ton ka gabi nga rabatsagan diri sa may syudad sang Iloilo kag sa pila ka mga kabanwahanan na ton na Sir Rolly Cuenca. Pero ining LPA nga magasulod by Friday, ang direksyon siya ni Sir din probably?
1: Well, based out on yung monitoring, sir, possible nga recurving, sir, no, ang direction sining LPA, no, possibly magsulod sa SAPAR, pero yara lang sa kadagatan naton, kaga magagwa man siya yung katon nga Philippine Area of Responsibility.
0: Hindi siya mag-landfall?
1: Based out on monitoring, as of now, sir, manubo ang chance sa nga landfalling scenario naton, sir. Pero, amala na, sir, i-monitor lang naton, no, kay since malayo pa ini siya, so possibly magbago pang forecast naton sa masunod ngayon at lang.
0: Salamat, kid, Engineer Rolly Cuenca, live and direct dira sa may DOST Pag-asa Iloilo.
1: Yes, sir, thank you, kag mayong aga, sir.
0: Oras mga ka-K5, alas 4:47 sa aga sa ato sa ating pagpangalagad. It's time to eat mga ka-K5 sang putahe ni ka-K5 Balirapin. Ano man ang yam in the morning ni ka-K5 Balirapin. Good morning da sa kay ka-K5 Donito Sumbong sa kay sir, kay amigo ta Uting Guanzon, kay Nanay Beta Guanzon sa barangay Malusgod Pototan, Iloilo, nagapamati gid Sumbong aga sa aton sininga pagpangalagad. Kakay pay balira apin sa imo sininga yam yam yam yam yam in the morning.
2: Kay K5 Ray ang aton menu subong nga aga, no? Isa gid ni sa mga paborito sa mga Pinoy, especially kung may only rice. So subong nga aga mga K5, kung subong nga adlaw ang aton nga menu, no? Amo ang chicken inasal. So para sa aton, para sa aton nga
0: chicken. So samtang nagadugay bala, dumatsyag ko doon nagahapos ang imo putahi.
2: Kahit isang ligad, ginpabudlayan naton.
0: Dumatsyag ko doon nagapili kasang dumahapos bala nga lunoon. Ang chicken ina sali sulusog bahon mo dumalang ini.
2: Oo. Pero ina nga
0: ikaw, ikaw do notice ko do ginapahapos mong mga putahi mo subong nga mga sinimana ha.
2: Para ano?
0: Oh, igad to nga adlaw kahapon pinrito mo lang to nga back ribs. Mas ito do ano pagin sila paano maglaga sing itlog ha?
2: K5 Ray, balaan mo, kis adira sa simplicity na gagawa ang mga natural flavors.
0: Sige, sang aton yung mga panakot.
2: So para mga K5 sa aton yung ingredients na of course kinahangla naton sang manok. So sa special cut naton iniya nga section niya ibulo, no? Of course,
0: kinahangla. Tapos ka-wonder ako nanindahan ka subong aga kung anong klase ka panindahan. Kinobra mo kay manok malangin bakal mo kagang inog marinate mo.
2: Okay? Sa mga K5 sa special cut naton, depende sa inyo, no? Kung gusto niyo niya sang paa o konfetsyo. Apang ang paa, mga K5 o konfetsyo nga special cut, ang nagapresyo sang 180 tugtog 185 per kilo. Of course, sa aton nga marinade, kinahangla naton sang garlic. Sa garlic naton, mga K5, 30 pesos nga garlic, okay na inaapang subong sa merkado, no? Ang presyo sang garlic per kilo ang nagalabot sa 120 per kilo. Of course, kinahanglan man naton sang ginger o kunloy a. Ang ginger naton mga K5 ang nagapresyo sang 120 man per kilo apang sa aton subong nga nga menu kinahanglan lang naton sang 30 pesos nga ginger okay na ina. Of course, kinahanglan man naton sang tanglad. Kung may tanglad kamo sa balay ninyo, di mas maayo gid na mga K5 apang kung wala, pwede kita yakabakal sa merkado ya sang tagpulo ka piso ang bugkos o kon mayara man nga wala pa na bugkos, wala mga K5 o kung wala pa na tinloan ng mga tanglad, pwede kita daya kabakal sa tag 50 pesos nga tanglad. Of course, sinanglan man naton sa atin seasoning sang salt and pepper. Ang salt and pepper naton mga K5 ang nagapresyo sang 10 pesos, no? May repack na kamusina ang salt and pepper. And then kinahanglan man naton sang kalamay, no? Pero mas manami mga K5, no? Mayara iya sang klase sang pag-marinate nga ang ginagamit nila ya bala soda bala, no? O kung specifically ang Sprite bala na ang lemonade soda mga ka-K5. Pero kung hindi niyo gusto yung magamit yung sa soft drinks, pwede niyo gid gamiton ang kalamay bilang pang-balanse niyo sang inyong marinade. Kagdugang man of course sa pampatamis ang inyong chicken inasal. So sa aton nga sugar mga ka-K5, ina ang nagapresyo sang 75 pesos per kilo. Pero pwede kita yan makabakal sang tunga lang, no? Sang aton nga kalamay, no? Agod ilakot sa aton nga marinade. And then kinahanglan man aton mga K5 sang soy sauce, no? And vinegar. Ang soy sauce naton mga K5 and vinegar, mayara sang pouch, no? Sang naka-pouch nga tag 15 pesos gid lamang. Of course, kinahanglan man aton sang kalamansi. Ang kalamansi naton mga K5, kung may tanom ka mo dirati, mas maayo, gid. Papang kung wala, no? Pwede kita yan makabakal sa merkado sang tag 50 pesos lamang nga kalamansi. Of course, para sa aton niya nga achuete oil, no, kung chicken oil nga ginatawag na nila, kinahangla naton sang achuete o kung istiwitis, no. Ang istiwitis naton mga K5, kung mayara ka mo man sang tanom, mas manami pag no, kahit ima at least mas madamo ang inyong maubra nga achuete oil o kung chicken oil, no, apang kung wala, pwede kita ya makabakal sang tag 20 pesos nga nakaripak na ina nga mga achuete. Of course, sa mantika naton mga K5, no, hindi man ni naton niya pag i-deep fry, kay te, syempre i-sugbahon malang ni naton. Apang ang presyo sa mantika sa mga K5, nagapresyo sang 120 per kilo, no, apang sa aton iyang menu, subong nga aga kinahanglan lang naton sang tunga sa isa kalipid, no, ang isa kalipid subong mga K5, sang mantika nagapresyo sang 50 pesos. So, sa total, mga K-5 nga, 535 pesos. Pwede na kita ya makaluto. Ya, sang madamo nga, chicken inasal nga.
0: Sa 535 mo, pilani ka paa, pilani ka pitso?
2: Kuan mga K-5, 4 to 5, depende sa kada ko, no, sang inyo nga paa kag pitso, kahit isa man ka kilo ang aton niya nga marinade. So,
0: kung... Kawi, paano nag-imo nga 4 to 5 na? Karon ano ya, tiil siyang manok mo?
2: Ang quarter cut
0: lima
2: na bala.
0: 5 kilo gaw?
2: Ang quarter cut na bala.
0: Ah,
2: na-cut
0: na nga daan.
2: Oo, special cut.
0: Na, baklo na nga whole, one whole chicken.
2: Hindi ah, special cut kita ya. Ah, okay. Ko gidlan, special cut. So, sa cooking procedure na kita mga K-5, no? Of course, mahimo kita yaanay sa aton achuete oil o con chicken oil. So, sa isa kapan, no? Magpainit lang kita sa mantika and then i-add nato ng aton nga achuete, no? And then, i-remove lang nato ng aton achuete. And then, ara na, may achuete oil na kita yung nga pwede pang pahid sa aton nga gina... sugba. So, and then, set aside lang na nato ng aton achuete oil. Kag sa isa ka bowl, mga K-5, i-chop lang nato ng aton nga garlic, ang aton nga ginger, kag ang aton nga tanglad. Mas manami, mga K-5, kung may blender ka mo, no, i-blend nyo bala ang tanglad, kay dira mas nagagawa ang iyang hamot ya, mga K-5. And then, sa isa pagid ka bowl, mga K-5, dira nyo na ibutang ang inyong manok. So, sa manok ninyo, mga K-5, dira nyo na ibutang ang inyong gina-chop, no, ng mga panakot nga ginger, minced garlic, tanglad, and then ang inyong salt and pepper, ang inyong soy sauce, ang vinegar, ang kalamansi, kag ang inyong kalamay. And then mas manami mga K-5 kung i-marinate nyo ini isa ka oras, tub-tuba, isa ka adlaw no, nga pag-marinate, kaya at least magpanalupsup yun bala ang flavors ang inyong ginpangbutang nga mga panakot. After sila mga K-5, syempre magpainit na kamo sa inyong mga uling, no? Kaya dira na kami umpisa sa inyong pagsugba. So, sugbahon nyo lang mga K-5 ang inyong nga manok kag constantly pahidan nyo sang inyo nga achuete oil para at least pampadugang pa ina sang hamot kag pampadugang sang color sang inyo nga mga chicken inasal. So sugbahon nyo lang na mga K-5 ang inyo nga mga manok tubtob nga maluto ina. Mas manami mga K-5 kung iya i-rian nyo bala sang ano sang kutsilyo anay ang inyo mga manok para at least nga makita nyo kung naluto na gid man ang inyo mga manok tubtob sa iya nga bones. So after sina mga K-5 i-prepare nyo lang ang inyong mga paborito nga sausawa, no? So usually mga K-5 ang sausawa naton diriya is langgaw nga sinamak, no? And then patis and then kalamansi and then ready to go na ina, pwede nyo na na-enjoy ang inyong nga chicken inasal. And mas manami mga K-5 kung preparado gid kamo, no? Kag madamo ang inyong gintig ang kahit siyempre mas maganahan kamo sini magkaon kung nagagamit kamo sang inyong nga kamot.
0: Paano sila kakaon karon kung kamot ya gagamit nila? Siyempre baba ya gamiton nila para makakaon sila. Hindi ka man na mabusog kung kamot ang nagkaon.
2: Ang baba ang mausang.
0: Di siyempre mo na ya kung manginasal mo dapat ano kau gakamot kagid. Manginasal gid gani ang balko. Kung chicken inasal. Sa ton sila nga mga ka-K-5 ha? Sa ano sa buwas sa nilaga to amo sila ko paano maglaga itlog naman ha. Ala. Kabalo sila ko paano maglaga itlog aw.
2: Ala, bakit hindi mo kabalo? Gusto niyo noodles.
0: Ah, prito-prito naman mga pagkasala. Ay, pabudlay man gaway mo nga minyo. Ala. Kaya gambal ko to ligad ang balko preparahan mo sang video-video ay kanaman sang mga video-video nga ginapakita alin sang ligad pagambal ko si mo. Ano namin ay samtang explicar ka video lang procedure cooking procedure mo blab video.
2: Sige.
0: Oh, sa ton sini nga mga ka-K-5 para makita gid sa mga tagpalamati tanga nagalantaw subong kung paano ang actual nga cooking procedure. Kami kanina ako makita nila nga ikaw gid mismo ang nagpreparar. Pero kalinti bala nyo sako si ka-K-5 balira apin. No? Mga pa-video yan na lang sa iba na. E karon kung siya ang nagkita nyo sa video, mapilitan gini sa mga ngumpraga, mapilitan gini siya nga mag... magigastos pakita sa inyo sa iya sinangamin nyo.
3: Alato!
0: Huwag mo morning kay Teresa Alconada Redonda, Nonong Milan, Josephine Florendi Diaz, kay Mamling Lumba. Psalm 86:15, when you feel like giving up, remember that God won't give up on you. Kakipay balira apin. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Thank you for the rain. Oy, nagulan ka gabi, no? Batsagan mo?
2: Oo, oh, inami ang
0: tulog. Batsagan rin, nami tulog mo? Mas iban, batsagan ko, nagulan ka gabi. Pero na, nami tulog ko. Nami tulog mo, batsagan mo pa ba? Thank you also for the trials. Teach us to be happy despite of all the pains. Teach us to become grateful and be contented of what we have. Thank you for all the blessings and keep us safe from all harms and unseen dangers. A blessed Tuesday morning ka K-Pay Breo Malay. Kag sa aton sining mga ka K-Pay. Helen Pagaypay, Josephine Florindo Diaz, Lea Asintido. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K-Pay sa umaga. Alas 4:58 mga ka K-Pay. Sa aton sini nga pagpangalagad mga kuturan. Inom na kamuda sang kaping Clinica Detox Coffee Mix every morning. Dapat kinaparisan yung inyo sini nga aga sang Clinica Detox Coffee Mix, sang Clinica Detox Coffee Mix. Kasarang gid makabulig ka makatag sang alibyo sa aton sini nga lawas mga ka K5. Clinica Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available na mga ka K5 sa Klinika de Alternativo ni Dr. Amil Itangoy sa may Quinto Distrito, sa may RGM Buildings, sa may kilid sang Sara Terminal. Ang aton nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kadto kabukag magbakal sa mga produkto ni Dr. Amil Itangoy nga saragin makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Alas 4:59 sa aga sa aton sininga mga ka-K5. Salamat gid ka K5 Alira Apin sa imo sini nga yum yum yum in the morning.
2: Sige ka K5 gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo ini si ka K5 Alira ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatam-an malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
0: Yum yum yum yum. Good morning, Ma'am Josephine Florindo Diaz, Helen Pagaypay, Lea Asintedo Alarba, bayong aga gid sa inyong atanan. Mga balantayan nga balita sa aton sini nga pagpanumbalik sa balitang K5 sa umaga. Ang mga balita nato nga dulong sa atong kalawasan sang Klinika DTX 500 kag Klinika D3 Bayo 80 anyos ka babayi na sa puan nga wala na sang kabuhi sa iya kaugalingon nga balay sa sulod sang isa ka subdivision sa distrito sang La Paz. 57 anyos ka panday pilason matapos ginbuno sang iya amigo samtang naginiinom sa Banwaraman sang Barotac Nuevo. Outgoing PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Ligan nagapati nga nahimo sini ang kinanglanon para sa organisasyon. Kag sa dugang nga mga balita mga ka K5. Mga sospek nagtiro patay sa senior citizen sa Banwa sang Sara na identify na. Mayor Raisa Trenyas ginpasigurado nga ginagamit sang gusto ang service vehicle sang siyudad. Councilor Shane Marie Mabilog nagdepensa nga wala ini nagalagaw-lagaw lang gamit ang service vehicle matapos ka mapicturan sa adlaw sang Domingo. Kag malapit 3 milyones ka balor sang ginapatian Shabu na kompiskar sa drug buyback operation. Sa dugang mga balita, karon bantayan sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yumay Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yumay Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mga butika.
8: Ang pinakamalaking tagisan ng gani, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na. Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang na mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. At haharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
9: May family history ba na kamuhusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: na nagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauhaw!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: na nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, magabuti ka.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa marubo na presyo.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman Roman.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. No? Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman Roman.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
13: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
14: Alas 5:09 oras sa atong sinigang pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga.
0: ginadulongin sa atong oras ang atong sininga mga kampiyon nga suplemento ni Dr. Ramil Itang. Uy, ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C para mapapagod ang atong immune system batok sa mga balatian kag sa mga masakit, mag-inom sang Mighty C. Hindi basta-basta nga vitamin C ang dapat natong imnon, dapat Mighty C. Kaya ang Mighty C, non-acidic vitamin C, bisan wala urod ang imo chance, safe nga imnon, hindi magsulab ang imo sorok-sorok, non-acidic vitamin C ang Mighty C. Para sa mga bata, may aramang kita Mighty C syrup na mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang. Uy, ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 para sa may mga diabetes, kag hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ang imo sa Ampalaya Extra, kag di sugar-sugar cane extra. Kada pabatudan na sa mga eksperto sa Estados Unidos nga manggarano nini sa ginatawag nga superior antioxidants nga sana makapatay sa mga free radicals. Ang free radicals amo naman ang nagaguba sa mga maayo nga selula sa lawas naton nga nagapahina sang aton sining resistensya. Kay gani maginom sang Klinika DTX 500 ginarepair ang mga guba nga selula para mangin healthy liwat mga ka K5 kag malayo kita sa mga balatian. Klinika DTX sa 500 ang ginainom nga suplemento ni Ma'am Josephine Florendo Diaz, ni Ma'am Helen Pagaypay, kag ni Ma'am Teresa Alcunada, kag ni Ma'am Babette Idar Lilia, kag ni Sir Noel nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad sa buong agas sa adlaw sang Martes. Ang oras, alas 5:11 sa aga mga kakipayba. Waunta ang latest update kag report mga kuturan sa patrol weda ka K5 ba AJ Cordoba sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kahapon may mga reports sa mga kabyanan no
14: morning
0: nga na ano kita na baton sa aton sini nga mga ka K5 sa siring pagpatay sa tigulang kung sa diin na sa puan nga nagahamyangon na sa sulod sang iya balay sa distrito sang La Paz sa sulod sang isa ka subdivision sa aton sini nga mga ka-K5. Ang ining 89 anyos nga tigulang ang ginkilala kay Virginia Haseldo sa iya sini nga mga ka-K5. Now, ang pamangkot, sino ang nagpatay siya? Ano ang tuyo sang sining suspect mga ka-K5? May mga footages kag video kita da na ipakita nga daan sa aton sini nga mga ka-K5 kay ang masubuo nga kamatayon ni sa ining tigulang mga ka-K5 ging pamahawan niya pa ang ining suspect. Ging pasulod niya pa siya balay, ging preparahan niya pa sang pamahaw, tapos ang ending, ang ining suspect mga ka-K5 nagaplano na galing nga patyon, ining 89 anyos niya si Virginia or Virginia Haseldo mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Ara dang aton sini nga video kay doon nakuhaan panikuno sa CCTV mo sa aton sini nga mga ka-K5 ka-K5 AJ Cordoba. Isa-isa ha, halin sa una pakadto sa punto ha, ang ining natabo sa sining biktima nga isa ka senior citizen. Paano natigayon sang suspect nga mapatay ang ining biktima kagano ang iya sining motibo sa pagpatay sa sining senior citizen ka K5 AJ Cordoba? Sa report na ka-standby si ka K5 AJ Cordoba sa patrol, ka K5 AJ Gwed.
14: Kaka K5 Ray, nasa puan nga wala na sang kabuhi ining 89 anyos nga si Nanay Virginia Jacinto. Sa iya sinikaugalingon mismo nga balay kaka K5 Ray. Kaya ang masubo diri kaka K5 Ray, kaya iya pa siningagin pamahawan ang suspect. Kung sa diin, ining suspect kaka K5 Ray, dati yaman ining tawo sa ilang ulumhan sa Banwasang Leganes ka K5 Ray. So, ang okay, nakasapo din ka K5 Ray, ang iyang mga bata.
0: But silingon, kahit dati yan yung trabahante, kilala yagid ang suspect.
14: Yes, correct ka K5 Ray. Ang
0: unangawal sa magduwa-duha, naging pasulod sa iya balay, kaging papamahawan.
14: Dati okay. Yan yung tinawo, pero ginpahalin niya man ini. Pero na, nadaman ini bala si Nanay Virginia ka K5 Ray, nga masamay ini ang suspect na nagakadto sa ilabalay. Kagining si Nanay Virginia, suno dito sa pagpangusisa naton. Mahayog ini nga klase sa tigulang ka K5 Ray. Pero ang masubo-subo diri ka K5 Ray, kay ang nakakita, ang iya pang bata nga sa luwas ang pungsod, pinaagi sa CCTV.
0: Subot silingon ka K5 EJ, waay sang upod si Nanay Virginia sa ilabalay?
14: May ara siya sang upod ka kay Fibre nga timbang pero nagpauli ini sa uma kay ti Domingo nga adlaw day off sang iya nga timbang.
0: So kada Domingo day off sang timbang niya but sa lingon gagay sa hanon ng sadas balaya.
14: Yes, correct ka, Kipa
0: Ray. Why sa bana? Why sa iban nga bata? Magluwa sa bata, iya sa luwas ang pungsod?
14: Wala ka, Kipa Ray.
0: Okay, sige. Anong natabo? Di ba gipapamawan niya to? Okay? And then after sa pagpapamahaw, base sa CCTV nga nakitaan sa iya bata, nga na-review sa bata, yung nga nagamyango na sinanaya, ano ang mga circumstance nga natabo antes masapuan sa iya bata nga ara sa luwas ang pungsod ang iya iloy nga nagahamyango na? Ano ang natabo ka K5AJ Cordoba?
14: So matapos niya siningin pamahawan ka K5 Ray ang suspect, wala ganun siya nag-expectar, no? Nga ang suspect gali may tuyo na sa pagpatay. Ang pinaagi sa pagpatay sang suspect ka K5 Ray, ginkuga niya ini ang biktima hasta nga madulaan ini sang paginawa ka K5 Ray. Kag sa subong, padayon pa ang verification sang kon investigasyon sang lapas police station kun may ara sang nagaladula sa sulod sang balay sang biktima o kun tuyo lang gid nga patyon o nga magtimalos bala ka K5 Ray ining suspect nga nagpatay kay nanay Virginia.
0: Waay pamabalaan kahapon pa ni waay pamakuha sang pulis kung ano ang motibo sang pagpatay sang suspect. Kakuway pa nila ma-check dito sa balay kung may mga nagkaladula, K5 Ray Cordoba?
14: Yes, K5 Ray, kay gapon personal naton nga gin pakigangutan si Police Captain Jimmy Lacuesta, ang OIC sang Iloilo City Police Station to, nga hindi siya kuno anay magpaguha sang statement angot sa amo sini nga balita ka K5 Ray, kay nagapadayon ang ilang hot pursuit operation kag pag-kumbinsi sa suspect pinaagi sa iya sining asawa nga kundi nag-stay diri sa siyudad sang Iloilo kag kundi nag-stay diri kag K5 Ray, kay ti pinaagi sa asawa nag-reply ini ang suspect kag K5 Ray kag limitado lang gid nga statement ang ipagwa ni
0: sa police tagaliin ang suspect tagaliganes.
14: Amo pa na ka K5 Ray, ang wala mugin hambal sa aton sang pulis.
0: Ang pero pangalan, sino pangalan sang suspect?
14: Wala pa ka K5 Ray gin pagwa sang pulis. Kay ini ginahat pursuit operation ba ila
0: no? Wala sa CCTV, wala ta ka CCTV? Kopya, wala makatagang pulis aton. Picture lang nila ta dere.
14: Oo, wala pa ka K5 Ray.
0: Kay ano nga tabo sino ang nami tani sini ang bata? Ang bata mag-contact naton, no? Makuha mo kag ma-identify mo, tinguhaan mo ni. Inablang do investigador ka pa nga sobra ka pa blas pulis, no? Kay ang pulis ni kadi nang balanta ka mo, ang pulis ni basta pulis na sa liganta sini, puro lang ni karon, way pa matapos. Kaki pa BJ?
14: Yes, correct it kaki pa Ray.
0: Ikaw pala imbisigar? Nga daw si Lupin, kabla mag-imbisigar? Klalamos Lupin?
14: Hodi.
0: Galantaw ka ba na sa gamay kao? Si Lupin na sila ako nga daw, si Detective Gunan, gali. Si Lupin na lang, si Lupin. Si Detective Conan o Conan?
14: Conan.
0: Oh, Detective Conan. Si Detective Conan kabla? Ha? Ano? Salwot si Kakipay, balirapin, no? Oh, gani, sala gani, ako. Si K5AJ Cordoba, abtik mo magambal, oo eh, pero why maglimay na lungong pasakay, mga... Imbisigaran mo to karon balikan mong irya. Pamangkot ka sa mga tupad-tupad balay kung sino ang bata iyang ara sa Amerika. Okay? Tapos, yes, tingwaan mo nga makontak ang bata sa Amerika. Interviewon ta kung natabo kay nanaya kay para mabuligan ta pagkadakop sa sining suspect. Ma-identify. Kaki-5 BJ Cordoba?
14: Yes, noted ka K5 Ray.
0: Oh, mga pila ni pangidaron sang suspect gani?
14: Sunog, gani dire kay Pulis ka Acuesta mga ara sa Fortis ka K5 Ray.
0: Kung si Sir Warren pagaan niya kay sa kalibo, kung matinguan mo nga makakuha si CCTV kag ma-interview bata sang biktima?
14: Sure, okay, K5 Ray.
0: EJ?
14: Oh, no. No problem. Tinguan natin.
0: Karon, ang base, ang initial is, di ba, gipamawan niya. Nagsulod sa balay, gipasulod niya, gipamawan niya, nagsasurya sila gamay. K5 EJ?
14: K5 Ray.
0: Tapos, ano lang, gulpe lang, gipalapitan niya kaging kuga?
14: Yes. Wala na sang damo pa nga istorya kay K5 Ray, iya lang ginsinigin palapitan ka gin kuga.
0: Waay man niya ginbuno, waay man ginlampusan, waay man.
14: Wala sang may nakita.
0: Grabe, sobra-sobra na gini nga klase, kasuspek kong amon na panobrahon niya sa tigulang, 89 anyo sa ni K5 BJ Cordoba mo? Hindi na ni ganit, guro kadlagan dasig? Para magpalagyo,
14: di ba? Ang sunog, kakipay ray sa mga friends, ang sining biktima, no? Nga, mamiesta pa inikuntani sa Lapas, kahit isang Domingong adlaw, fiesta sa Lapas, Lapas. Kakipay ray.
0: Oh, kaluluoy. Ang aspect sa by strangulation, ang probably naging kamatay sini. Kakipay PJ Cordoba, no? Koga, nadulaan, ginawa, nasupokate, bala? Sa itong sining mga kakipay PJ Cordoba,
14: yes, correct, kakipay Bray.
0: Mm, usually, amuna siya mo, basta naging kuga mo tawo, aspect siya by strangulation ang tuwag ni, ang resulta sa iya kamatayon si ni kakipay BJ Cordoba. Now, ang pamangkot, hindi pa matumod siyang polis kung may mga nadula nga kagamitan.
14: Mm. No?
0: Kay tungod nga ti, padayon pa kuno, ang ila investigasyon. Sa itong sini nga mga kakipay, kay kung may nadula nga mga gamit, ang probably sini nga kaso is robbery with homicide, no? Pero kung makita sa pulis yung plano yung gidang pagpatay ti robbery and murder, usually mo na ang kaso nga pwede ipayas sa iya. Pero kung wala siyang mga nagkaladula nga gamit, kaging pataya lang ang biktima, kakipay PJ Cordoba, but silingon madalom ang kaakig sang sining lalaki. Pero in fairness sa sining tigulang nga biktima, bisan dalom ang kaakig sang sining lalaki kay tungod gin pahalin niya, di ba, mo? Sa ila umahan?
14: Mm.
0: Kaki 5AJ mo ng initial information?
14: Yes, kaki 5Ray.
0: Oh. Gin pasulod niya gapon sa balay nila. But silingon, ang batasan sing sining tigulang is a usual bla nga batasan sa mga tigulang nga bisan nga may kalain ko sang buhat si mo o ano totoo o te sige balaan mong man nga ti kinanglan ko nang lupa ko whatsoever dira bino nga sugilanon ka kay PJ Cordoba o ti ka pamahaw ka na di ba man usually mga tigulang very hospitable naga at nagaano gud na sila yadon naga respeto bla sa kung may magkadto sa balay nila ka kay PJ.
14: Mm. Nagtama agad ka, kwa na, ka alwan ining biktima ko no, kakipay Bray.
0: Mm. So, yung servisyuhan pa ni siya, ginpapamahawan pa, kakipay ba, AJ Cordoba? Mm. Ang asawa, hambal mo, nag-coordinate sa polis.
14: Oo.
0: Kakipay ba, AJ?
14: Yes, yes. Kaga ining suspetsado kakipay Bray, mayara man isang record, no? Sa pagpangawat man kag sinimana ba lang ininga nakagawa sa prisuhan.
0: Hmm. Pangawat sa din?
14: Mo pa nang wala pa na matulid sang pulis kakipay Bray.
0: So
14: wala
0: kung may ara sa sang background sang pagpangawat, kag isa plak simana nakagawa sa prisuhan, kag kilala ya ining tigulang, probably, base ng kawatan niya gidman tuod, no? Kakipay PJ?
14: Yes, yes.
0: Pero do sapat na ganibatasan yan eh. Kima mo, tigulang na nga tigulang, patyo niya pa.
14: Hmm. Kati kung kuan kakipay Bray, kay bisto yaman ang batasan katigulang, kung nag-approach to siya guro sang mayo, ang tigulang guro hindi man magmalibad kakipay Bray mo, kati tungod sa kayo man sang batasan
0: katigulang. Ano hindi magmalibad nga kawatan sa?
14: Hmm. Kung in-approach siya ba lang ako na nung hingyoon niya, ti ba si posibilidad nga hindi man magbalibad sinitigulang kaya ti dati yaman nga tao ini mo.
0: Ano namin mo man? Say, for example, may mambalbi siya nga, nay, okay lang sa imo kawatan takaw, kwaon ko mga kulintas mo, kwaon ko rilo mo, ti, ano na namin mo nga hindi siya magbalibad ang siya ang biktima?
14: Hindi, kakipebre. Kung nag-approach siya ba lang iya nga mga kinanglanon, halimbawa,
0: nga po, tangon siya.
14: Ano kinanglanon?
0: Sabi nga, nay, kinanglan ko good kwarta, nay, biti mo ko mapahula, mura mo na, mura na. O, iklaruha, kay karumambal, karo sila nga. Gabi, laka ka lang kakita sa nga tigulang na nga malisinsya ka, mga awat ba? Tapos, hindi ka maribad, si mo, tagaan ka ba? Kibot man ta si mo nga, hindi ka maribad. Abi kuya, mambal ang kawatan nga, nay. Pwede ko kawaton inang duga kinang-kinang ginang aritos mo, duga gold gina mo, pwede ko na kawaton. Nay, din pag ginakitago imo nga kakwarta, basi may ginatago ka itong kwarta sa kwarto mo, tiupdan mo ko, kwaon ta. Hindi maguro, amuna kakipay BJ, no?
14: Hindi man kakipay Bray, ah.
0: Ang ginanamin din ang kakipay BJ, nga ti kung kakilalahay man sila, kung matinding pangangailangan, gidman, kag nagprangka, sabi nga may kinanglan sa nga kwarta, di ba si Paul Amon man sa kakipay BJ, pero galing kay ti, ang pamangkot dira kung kabalo ining tigulang bag-ulang guwa sa presuhan ning lalaki ngani
14: posibilidad ka kay Fabre nga na sila nga way maka tigulang, no?
0: Dugay na ning palin
14: dati ya ining tinawo
0: dati pero dugay na guro no
14: mm.
0: Dugay ay namin ko dugay na nabala nga tinawo hindi nga recently lang sa ginpalin na dugay na guro
14: Yes, yes. Kay ti, siyempre, kagay na priso mo si ti, posibilidad nga madugay-dugay na ini nga iagin palin. Ha? Kag ti, tungod, o kun, nagbasi, kun sa ato lang yung kakipebre, ha? O kun, basi nga nag-approach ining suspect bala na magbalik tuyo, mag-lisensya balik sa Iliwat, kag ginbalibaran sa sining tigula.
0: Mabalaan talaga na galing sa pagpangusisa, kag sa investigasyon, ta, sa nga kapulisan, no? Kakipebj, butchilingon, kaya nga na timing, gid nga Domingo, nagkadtong suspek, way ang timbang, way upod ang tigulang. Ano ginapanilagan niya nga daan? Nakapangusisa na ni Gurosang kung saan o lang nagaysano ng tigulang?
14: Pabilidad din na kaki Fibray, kay base isang nag-obre siya sa tigulang, kabisado niya na kung anong adlaw nga nagaysanon dira ang tigulang kaki Fibray.
0: Okay. Pero balikan mo ning area, tandaan mo ining mga dapat mo kwaon. Kung sisaon mo to, sinong bata, ito sa gwa, basi makontak na to through social media, makapangayo kita sang kopya sang CCTV para mabuligan ta, identify ining suspect, kag mabuligan na to nga madakpan gila yun. No? Kakipay BJ Cordoba, kay kung ako siniya, dapat ni, wala ni ginatago-tago sang pulis, gina-expose na ni, para maalarma tanan nga tawo, kag matudlo kag dasi kay information makatag sila tip kun diin nagatago subong ang ining suspetsado ka kay Pai BJ Cordoba.
14: Yes, correct kid ka kay Febre, kag at least bala makwanta ang mga tawo no magaan sang idea nga mo ni si suspect kag mahapos para man sa ila eh ngayon di na sila mga budlay, di na sila maglugang sang tawo agud tong mag-imbestigar. Sa mo na bala nga scenario tani ka kay Febre, pero do ka confidential kung kita maglantaw.
0: Tapos lesson learned ini sa mga may mga nanay kamo bala, may mga tigulang kamo sa sulod sang balay nyo, kamo nga mga kabataan, i-orient nyo gid ang inyong mga ginikanan nga hindi gid magpasulod bisan kilala nila, maliban lang kung suod gid nila nga pamilya, no, nga paryente, kay 5AJ Cordoba, no, hindi gid magpasulod kag pangkandado gid sa sulod sang balay kung nagaisanon kada. I-secure mo gid ang imo nga safety dra kay PBJ. So leksyon na sa mga nag-isanon sa sulod sang balay kay PBJ Cordoba.
14: Kay PBJ?
0: No. Kay PBJ, batian mo ko.
14: Ano to kay PBJ kay kagahod sang motor abi?
0: Oh, kay ti ka kadamo sang pwede mo tindugan ara kagada sa dagyan sang motor mo.
14: Hindi, kaya nag-walking-walking kita dari ka kay Fibre para nga at least bila maski pa ba, no? Makakuan kita, makauna.
0: Ang ambal ko, lesson learned ini sa mga kabataan nga ginabili nilang ila siniginikanan nga nagaisanon. Na dapat, i-orient nilang mga iloy nila nga hindi basta-basta magpasulod siyang tawos balay nila for their safety. Malugluwas lang kung suod nila nga pamilya ka kay Fibre, AJ.
14: Yes, correct gina kay Fibre, kag ini tuod no leksyon gid ini sa mga kabataan man, wala man naton ginatanan no, pero dapat ini nga panon gid naton kapin pa kon nagapangidaron na sa mo sina nga edad ang aton sini nga mga ginikanan, lola, apoy o kon katiyaan man da kay Fibre
0: nga dapat sa mga tigulang ni ano giniya mo do dana na bla sila kay PBJ nga do maluluyon, matipanon kay ti amo gid usually mga tigulang mo no. Do dasig bala makakuha ang simpatiya nila ka kay PBJ. Ti hindi sa taran nga oras dabi kinanglan mo man kisa mangin hospitable mo kag mangin maayo sa isig mo ka pareho ilabi na gid kumbalaan mo nga may malain ini sa nga background ka kay PBJ.
14: Pero posibilidad ang tigulang guro ka kay Fibre basi wala nakahibalo
0: nga bago lang gwa sa prisuhan.
14: Inagyan sang suspect pala humalinsang naghalin in sa iya kay Fibre.
0: Mula na problema da no kay Fibre. But anyways, padayon pa man ang investigasyon sang pulis, so puli madakpan ang suspect kay kaluluoy ining sitwasyon sang biktima. Di nakita ang biktima sa terrace o kun sa kwarto yang away na sang kabuhi.
14: Ana sa salas kay Fibre.
0: Sa salas mismo. Ay, so, subutsilingon sa salas na ginobras ang suspect gini ang pagpatay siya, no? After yaging pamawan, guro, pagpatalikod, guro, sang biktima mo, pagkugaya, kakipay, BJ?
14: Yes. Isay na kakipay, BJ, no? Kaposibilidad, no? Nga ginasundan sa kapulisan, no? Agati, kung Do, hindi man pwede nga butangan sang CCTV footage sa sulod sang kwarto sang tigulang siguro kay Fibre.
0: Kung pero, pwede man eh, kung eh bata, kaya bata, ikaw mo lang yung bata, galantaw, tigulang naman si nanay mo, pwede gid eh. Butangan at, CCTV eh.
14: Ate, kung sa bagay, pwede man.
0: Okay, para mamonitor mo ang ulag sang imo nga iloy, kiti siyempre kung sa sulod kwarto na, makapanglak na, hindi mo man makita kung anong sitwasyon niya dito mo. Oh, eh, base may CCTV man eh, bilog nga balay eh. Oh, kaki 5BJ, kiti isa lang isa noon ng sanay na mo. Oh, kaki 5BJ, tapos ang after sang natabo, mga pila kuno ka oras probably ang nasapuan nga patay na ining biktima based na investigasyon sang pulis kaki 5BJ. What time probably ginobra ang krimen kag what time sa probably nasapuan nga pila na ka oras ang way na sang kabuhi kaki 5BJ?
14: Sa pakig usisa naton gapon dito kay Fibre kay Police Captain Acuesta, wala gid siya naghaboy o kung nag-initial sa aton, pero sa aton nga pagpangusisa dito sa guard nga nahamtang sa intras nga ilabla kay Fibre nga record alas 11 sang gabi reportedly nga nalagbok nila kay Fibre.
0: Nabok nila nga no?
14: Nga may ara sang nasapuan nga patay sa sulod sang isa kabalay.
0: Ah, so gabi na gili ni ma-check sang iya nga bata.

0: time sang isa ka investigative report bala, no? Nga ang babayi, ang nana, ang Iloy, may timbang man sa balaya, giplanuhan sa sang timbang niya paano patyon, gimpakadto sang timbang niyang iyanubyo, kay patyon nila, kay parakawatan man kakipay BJ, nadula ang mga alahas kag 200 mil pesos nga balor sang kwarta, nadakpan pa sang biktima ang timbang nga ginatabunan niyang CCTV, bation pa sa audio sa CCTV ang pagsaway sang amo. Balyan na, no, na ginatakpan mo ng CCTV, tahaw! Mamuno rason sang timbang, balyan, ay, sorry ma'am, hindi ko alam na CCTV pala ito. Oh. After sina, nagsulod ang amo ya sa kwarto. Pagsulod sa kwarto, ging tabunan niya liwat ng CCTV. Pagtabon niya liwat sa CCTV, pagwas ang amo ya sa kwarto, dito na nabatian ang mga kinagamo. Ging kuga man sa kakipay PJ. Amo na ngambal ko nga do, the same scenario, bla, kakipay PJ Cordoba. So, mas ano gid man ah, subong high-tech ng kalibutan, mas bintaha gid man nga may mga CCTV kitas balay naton para madasig kag mas mapadasig ang proseso sang investigasyon sang mga kapulisan kag madasig nga ma-identify. Kita mo identify dayon sang bata nga former nila nga trabahante ang suspect kakipay PJ.
1: Oh, yes, correct kakipay PJ. Advantage gid ka tama ang teknolohiya subong kay tama na ka high-tech. Apisar nga halimbawa kung maghimo sila sang krimen, apisar mga palagyo sila, pero madasig sa gihapon nga ma-monitor kung din sila kung sino sila kag posibilidad nga ila pagpanaguan ka kay Fibray.
0: Mm. So ididan mo ni nga daw investigador ikaw. Balik ikaw sa area basi kag makaistorya ka sa mga tupad balay ito nga may CCTV man para makita ta kung ang pag-abot gid kag pagkadto gid mismo sang suspect dito sa area. Ayos?
1: Ayos ka K5Ray, no problem, noted.
0: Okay, salamat yun ka K5 AJ Cordoba.
1: Sige ka K5Ray, ang ining balita ang inadulong itin nyo sa kaluansang D3 Bio kay nagaulan-ulan subukan simpo, no? So dapat mag-advance na kita, mag-D3 Bio na kita mga K5. Ang ining report, inadulong itin nyo ako po sa patrols ka K5, makoyospi ako naman si ka K5 AJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa dito. K5 News FM.
0: Oras, alas 5:34 sa aga sa ato siringa pagpangalagad.
2: Every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride. Driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66. Palarong Pabansa special coverage. Ay hatid sa iyo. This speaker, Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental. Mayor Salvador Escalante of Cary City. Negros Power. Clinica Power Trio. TTX 500. Your superior antioxidant. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. D3 Bio. Antiviral and antibacterial specialist. TTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa. Clinica Dayo Fresh Roll-On. Clinica DTX Beauty Soap. At DTX Herbal Oil.
3: Mga K5 sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati may aga, welcome na diri sa atong nga pagpangalagad ang tandem broadcast na mga K5 ang K5 update mga K5 sa Palarong Pambansa. I-check na to ng atong sininga kwan. I-check na to ng atong sininga Iloilo anay pa tamyaon ta anay Iloilo, i-check ta ng linya Iloilo.
0: Good morning, Ged. Okay, ganyan mo signal dire, no? Excited na kami. Diretso na kita sa mga update na yun sang aton sini Palarong Pambansa 2026.
3: Sige, salamat, Ged. Si Ray Espia Umala Iloilo, ara ng Antique, Capiz, ara naman ang aton sini nga Kalibo, mga KK5, and at the same time, ang aton sini nga Dumaguete.

0: Makiti ang K5 Dumaguete. Ara naman nakantabay na mga ka-K5 sa sining mga tinion. I-check na lang atong sining mga updates sa mula sa Agusan del Sur. Nakantabay na po ang ating update ton galing po kay K5 Red Salgado. K5 Red Salgado, andyan na ba? K5 Red? Di pa. Kinakontak pa mga kaki-five. Okay, sa sinimyo tinon.
1: Na, kaya na pa lang na,
0: double,
1: na test na.
0: Double time.
1: Hindi nga kung din ta matandim, dito na kang mag-contact. Dapat kaya na gintry na nga daan.
0: Sige.
1: Na be ready na.
0: Double time, tan. Sige, tan. Mga kaki-five. Dali pa tami yung tanong. Antike.
2: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert, K5 Pasang Visayas, Negros Island Region. Nag-inom kami rin kang MyTC, kag DTX 500 para nami amon mo dua. Balik ka nimo, Daddy Babes and Sir Robert.
0: Signal check, anay, kalibo, Sir Michael.
3: Yes, good morning, Bacolod. Kag Western Visayas, kampiyon ang signal, naka-detect ko, Femix na kita. Balik sa imo, Daddy Babes.
0: Ayang aga, signal check, kapis, Sir Robert.
4: Nakatabid na ang Rojas City kag probinsya sang Capiz. Baskog ang signal, nakamaiti sinaga pa. Back to you, Bacolod.
0: How about Dumaguete, K5 Dumaguete, sir? Sir Dumaguete, gani? Dumaguete.
5: Magandang umaga sa lahat from the city of Jintol, people, loud and clear. Basta nakamaiti sina D3 Bayo and DTX sa 500 pagida. Back to you, Bacolod.
0: Salamat na Dumaguete, mga K5. Ayan na, aranatan? Ha? Wait pa? Ay.
1: Kaya na nakakunta ka na?
0: Sige.
1: Notod lang? Hatan? Notod lang?
0: Sige.
1: Oo.
0: Check ta, anay. Adol-hadol, anay, mga kakifay. Ba't doon ilo-ilo, sir?
2: Mga nangungunang mga balita namin dito, no? Sa Iloilo, particular na sa Palarong Pambansa kahapon, yung inaabangan ng Western Visayas na mga pambato ng St. Robert's International College, itong mga Shaolin basketball player na mga kalbo, no? With of course headed by our very own BP for operations Eljan Castaño, ay for the first time nalo po kami, no, laban sa Bicol. Oh, kasi itong St. Robert's na ito yung naglaro sa championship game nung palarong 2025, no? Kaaway nila yung Davao Region na mga higante. Kaya inaasahan na sila din yung sasabak sa final round. Okay? Yan yung aming masishare ngayong umaga at proud kami na naka first win na kami sa basketball secondary boys, mga ka-K5.
0: Well, anyway, congratulations, Western Visayas. Medyo
1: Bicol Region, tinalo nila.
0: Tinalo na yung Bicol Region.
1: Kahapon tinalo rin ang Bicol Region ng Bacolod, ng Inayar. Sa volleyball women.
0: Aha. Okay, secondary mga kakipan. Sige, ano na, Arna? Wala pa. Sige, Antike, anong masasabi mo, Antike?
6: We are happy, of course, because K5 Western Visayas sa Negros Island Region, nakuha din natin yung ng Western Visayas, I mean, yung silver medal sa javelin throw secondary boys sa parang pambansa 2026. So imagine, naunusan namin yung Bacolod or Negros Island, Daddy Babes.
0: Uh-huh. Sir Jobert Lago, Sir Jobert Capiz, ano pa masasabi ninyo, Sir Jobert?
7: Alam mo, kahapon nakita ko yung interview sa kay Mayor Palmares sa Pasig City sa Western Visayas, and we're very proud na may medal na ang Western Visayas. At the same time, maganda yung ang accommodation doon sa Agusan del Sur sa mga taga Region 6, Bacolod.
0: Sige. Anyway, proud na proud yung taga Negros Island Region kasi nanalo yung volleyball.
2: Churabi sa proud ba?
0: Anong masasabi mo, Dumaguete, sir?
5: Yes, K5 Bibs and K5 Robert, kahapon na nakasama natin at nakausap natin si Dumaguete City Mayor Chikiting Sigarbarya at taos puso niyang pinapaabot sa lahat ng mga atletas coming from Negros Oriental, not only in Dumaguete, ang kanyang suporta at naway sila ay patuloy na magsikap para makuha at kung ano ang dapat nilang makuha. At kahit matalo man, ang importante nilang gustong ipabot ni Mayor Chikiting na ang Dakbayan or and the city of Dumaguete will always there to support them. That's all for now, Key 5 babes. Kasi iniintay ko yung update ng kasamahan ko dyan sa Agusan, but baka busy pa.
0: Maya-maya pa, kinokontak pa natin mga kaibigan, no? Mga ka...
2: Update muna tayo sabang inintay natin yung reporter natin, ha? Para pag wala pa, hindi okay na tayo.
1: Parang reporter natin, pangalawang araw pa lang, parang...
0: Si Sir Michael Silorio, hindi pa natin napuntahan doon sa, ano, sa Kalibok. Ano masasabi mo, Sir Michael?
3: Kanang umaga, K5, Western Visayas, Negros Island Region. Proud din tayo dito sa Western Visayas, especially kami dito sa lalawigan ng Aklan. Isa sa mga runner namin dito sa 400 meters secondary boys. Nanalo rin ng gold K5 Western Visayas, Dumaguete at Negros Island Region. At sa anuan, proud din tayo siyempre, of course, sa Western Visayas yung dinadala nila. At saka doon sa basketball, kanina sinabi ni Sir Rain na nanalo tayo laban sa Bicol. Of course, sa ring Aklan yung player doon, mga ka-K5.
2: So, ginawang Bicol Express yung ano, kalaban eh.
1: Tanungin mo ko.
0: Tatanungin kita, ano ma-share mo doon?
1: Ang ma-share ko lang, yung penalty natin mamaya, sa reporter na lang natin.
2: Okay lang, tayo lang mismo-mismong gumawa ng report natin. Natural, binabasa nyo naman yan sa mga Facebook pages nyo eh. At saka, wala kayong magagawa sa amin ngayon kasi kami sa Western Visayas, apat kami ngayon dito. Kayo tatlo lang sa NIR. Kaya, wala kayong laban sa amin. Okay?
5: Ako nga, Sir Ray dito sa Negros Oriental, nag-iisa eh.
2: Oo nga, nag-iisa pero one island naman kayo eh. Negros Island Region naman kayo eh. Kasama mo naman itong dalawang senior citizen na ano lang naman ito yung kanilang sports.
5: Anyway, K5 Ray,
0: hindi lang naman kami dalawa, tatlo kami kasi Negros Island Region.
2: Oo nga. Tatlo kayo eh.
5: Anyway, K5 Ray, I don't know if na-notice nyo.
2: Si Dumaguete may sinasabi eh.
5: I don't know if na-notice nyo kahapon, yung ibang, babanggitin ko ba yung station?
2: Babanggitin mo!
5: Kasi, ang K5 yung naghirap, tapos yung iba kumukuha lang sa pinaghirapan ng K5.
2: Ganun naman talaga eh. Hayaan na lang natin sila kung saan sila masaya, doon sila.
5: At least nakatulong tayo sa kanila.
0: Sige, bigyan lang natin sila pag maibigay ka. Pero kung wala, yung pasensya.
2: Pero yung reporter na hindi pa na makontak ngayon, iti good luck sa kanya mamaya, no?
0: Baka si Itan ang may problema.
2: Sige. Ano-ano ba yung sports dyan ninyo sa, ano, sa Bacolod na binabantayan sa NIR?
0: Ang binabantayan naman dito, yung volleyball at saka basketball. Yung basketball, siguro, talo na. Hindi pa ba nakalaro yung ano basketball namin dito? Hindi pa, siguro, no? Sige. Andara? Tan? Okay na, Tan? Sige. Andito na si Kaki 5, Red Salgado from...
2: US.
0: Sige. Check na that. Kaki 5, Red Salgado. Karin. Si Karin Badilla. Karin.
8: K5 Western Visayas. Ngayon nangunguna ang Negros Island Region.
2: Wow.
8: May maraming nakakuha na gold medal dito Big sa
2: pagpapansa
8: na ginaganap ngayon sa Prosperidad Agusan del Sur. Base dito sa medal tally or overall medal tally na hinahawakan natin as of 9 PM May 25, 2026, ang Negros Island Region o NIR ay mayroong total na 5 medals.
2: Kaki-5 Karen?
8: Yes, sir.
2: Hindi ba yan fake news na NIR yung nangunguna ngayon?
5: Parang duda ka.
1: K5 Karen, ulitin mo nga para malinaw na pakinggan ng taga-Panay Island, taga-Region 6.
8: Nangunguna ang Negros Island Region na may marami, gold medal sa ngayon.
1: Parang hindi ko na dinig. Maraming gold medal.
9: Unhook na kami ah.
2: Ahaw limak bilog. Kalong.
8: Yung Negros Island Region ay mayroon ngayong tatlong gold. Tatlong gold sa Negros Island Region, isang silver at isang bronze, no? Na may total na 5 medal. Na ano dito, ang ikalawa, ang Region 8 o Eastern Visayas na mayroong 2 gold, 2 silver at isang bronze, K5 Western Visayas. Then ang sinusundan ito ng Region 10 o Northern Mindanao na mayroong 2 golden, 2 silver at isang bronze. Then ang Region 4A o Calabarzon.
2: Layo tao.
8: Isang silver at 2 bronze. Ang Region 5 o Bicol Region may 2 gold, isang silver at 2 bronze. Ang Western Visayas o Region 6 ay may isang gold, 3 silver at isang bronze, K5 Western Visayas.
10: May laban.
2: Delegate. Amo la to? Ulihi kami.
1: Tumindan na kumatang tang Western Visayas.
5: Sa DNC, ano? Sa DNC K5 Ring?
0: Dahil lang kayo nag-asin ng bunot. Dahil lang yun, isa-isa lang kayo may nang kalaban. Ano to, Sir Ray? Ano to, sila mo?
2: Ang balko din, ulihi kami subong sa medal tali, ang Western Visayas, kay K5 Karen?
8: Hindi man kita, sila nga, kita gid ang pinaka-ulihi, K5 Ray. Ika-anom
2: kita. Pero namin ko ulihi kita sa Gimpang Lawag mo kayo na ng mga region.
8: Yes.
2: Oo. Sige. Lima man kami log medal ta. Galing nagabansi lang sa gold medal ang inayar.
8: Pero ano pa lang nga, ang as of May 25, kay damo pa sang games na wala na hampang.
2: Why panay kabuylo kaki 5 Karen Badilla? Oo, pa na yaka buylo. Pag buylo, yan na lang tawa bala kay matagasak ng mga medal da sa Western Visayas.
1: Ipep ka rin?
8: Wala. May nag-react. Wala ko no,
10: ah. Okay. Bawi tayo sa Paralympics sa EBP.
0: Dahil lang, ha? Ipep ka rin?
1: Ano pang mga event na inasahan or in-expect natin ngayong araw?
8: Sa ngayong araw, K5 Western Visayas, maraming mga games sa ngayon, no, ang inaantay ng lahat. Kasi dito sa akin, no, sa kinakover ko, mayroon tayong softball, alas 7 ngayong umaga, dito sa may Naliyagan Field or Ground na sakop lang ng government center. At based dito sa nakuha natin na result kahapon, sa May 25 na score, no, na softball elementary, ang ano dito, sunod-sunod ang panalo ng Western Visayas sa elimination round pa lang. Like sa Cordillera Administrative Region versus Western Visayas, nanalo ang Region 6 sa score na 14-0. Ang Davao Region at Soxargen, naglaban din kung saan Davao Region ang nanguna na may 8-1 na score. Ang National Capital Region at BARM, kung saan ang NCR ang nanalo na may 9 na score. Ang Negros Island Region versus Ilocos Region, pabor dito sa NIR na may score na 8-0, K5 Western Visayas sa softball elementary yan. Pero sa secondary softball, ang Western Visayas versus Bicol Region dito ang labanan kahapon, pero nanalo dito ang Western Visayas sa elimination round sa score na 15-0. Then Negros Island Region versus Soxargen, papor sa NIR na may score na 12-0, was K5 Western Visayas.
0: Sige. K5 Karen, ma'am, salamat sa update. Galing po dyan sa Agusan.
8: Personal lang yung schedule ng basketball game ngayong araw. 8 a.m. may laro ang Southern Tagalog versus Central Visayas. Then 9 a.m. Soxargen versus Cordillera Administrative Region. 10 a.m. NCR versus Memaropa. 11 a.m. Central Luzon versus Negros Island Region. 12 noon, Caraga versus Zamboanga Peninsula. 1 p.m. Davao versus Eastern Visayas. Then 3 p.m. ang Northern Mindanao versus BARM K5 Western Visayas.
0: Sige. Maraming salamat, K5 Karen.
8: Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ito si K5 Karen Badilla, nag-uulat para sa K5 News FM Iloilo.
0: Sige, Karen Badilla from Agusan del Sur, mga K5 representing from Iloilo City. Si Karen Badilla, mga K5. Kaya puntahan natin si K5 Red Salgado, K5 Red.
11: Yes, magandang umaga ka K5 Babes and K5 Robert and the First Western Visayas. Kahapon nanalo po yung Negros Island Region sa volleyball sa kanilang unang laban. Ito po yung ating secondary volleyball girls. Ma-remember po natin yung mga players natin dito dyan sa Negros Island Region ay si Brianna Nicolaang at si Rose Gan Mendralejo. So kahapon ginana po yung kanilang unang laban na K5 Babes dyan po sa provincial engineering grounds dito po sa Agusan del Sur. Hindi po nakabawi ka K5 Babes and Western Visayas yung kanilang kalaban po na Bicol Region. Yung score po is 25-14 sa unang set. Nag-try po na makahabol yung Bicol Region. However, huli na po yung lahat. Sa second set, yung resulta po ng score is 25-12. Hindi niyaan ng Negros Island Region itong kanilang kalaban na maka-score ka K5 Babes and of course sa Western Visayas. Samantala, sa ibang bahagi, good news din po dahil nanalo din kahapon yung basketball boys ng Western Visayas at sa bahagi naman po ng basketball boys sa part naman po ng Negros Island Region, nakabawi tayo ka K5 Babes. Dahil po yung nanalo. Yung record po ng NIR, Bacolod na itong basketball boys secondary ay 1-1. Una po natalo tayo doon sa National Capital Region. Samantala kahapon, natalo tayo sa NCR. Pero kahapon nanalo tayo laban po sa Mimaropa. Yung players po ng Mimaropa kay Kite Babes ay galing po ng Palawan. So bantayan natin mamaya. Dahil magkakaroon po ng laban yung ating volleyball girls, yung kanilang mga kalaban po ay Cordillera, Administrative Region, Cavite Babes and Western Visayas.
0: Sige, maraming salamat Sir Reg Salgado sa pinakahuling ulat dyan sa mga nananalo. Congratulations po sa mga atleta natin galing pro ng Negros Island Region.
11: Pati yung kitang nation of course Western Visayas. So ating balita po ay sa ating revive XMA. Next, nakaka-detox ka pa. Para po sa update sa Pagalong Pambansa 2026 dito po sa Agusan del Sur. Ako po si K5 Red Salgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Maraming salamat K5 Red Salgado, Ailelo, Ruas Antiki kag at Kalibo. Maraming salamat.
2: Alas 5:55 obos na ang aton oras sa Palarong Pambansa update mga K5. Bata chimpo sa aton sini kapagpangalagad kita naman kita boss ng adlaw same time same station diri lang sa kampiyon nga station ang K5 News FM Iloilo. Para nang magtutok mga K5 sa aton sini kapagpangalagad. Good morning gid sa inyo tanan. And madamo gid nga salamat. Sa gihapon ninyo kinanda na kung inyo lagad sa kanginan kaupo ninyo sa tag sa kaga karaman si K5 Ray Espeha Umalay. Nga nagapabilin sa mga tinaga, the voice of the people is the voice of God. God bless us all mga K5.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
2: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KK.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow! My puso!
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
3: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
3: Mas tatino nga tayo,
9: happy kanunay,
3: DTX 500.
9: Masaligan,
3: epektibo,
9: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar,
9: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes,
9: DTX 500.
3: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo
9: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar,
9: DTX 500.
3: Masalikan,
9: epektibo,
3: DTX 500
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio,
3: ang D3
9: yung may BCO,
3: ang BCO
9: yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio,
9: ang D3
3: yung may VCO.
9: Ang VCO
3: yung may D3.
9: D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM,
15: Iloilo,
14: 88.7.
16: Ang oras sa Pilipinas, 6:06 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
17: Nga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
19: DTX 500 Morning Newscast.
18: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
19: DTX 500 Morning Newscast.
16: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast, Martes, Mayo 26, 2026. Magalumo ng kawhaan sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
20: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag babatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
20: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
16: Sa headlines, kinadulong sa kaluwansang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
2: Top story of the day.
16: Precautionary hold departure order gininhyo para kanday Senador Rodanti Marcoleta kag anay Congressman Michael Defensor. Sa balita lokal, Narish Alimudyan, silver medalist sa javelin throw nga taga Pasig City, magabaton sa ang kabugusan nga 30,000 pesos ka incentive suno kay Mayor Stephen Andador Palmares.
20: Councilor Shin Marie Mabilo, ginako nga ang iya opisina ang nagamit sang service vehicle nga nakita nga nagpark sa isa ka mall sang tinalikdan nga adlaw.
16: Sa balita regional sa Antique, tanod nahulog sa tricycle, patay.
20: Sa K5 Network News, tigulang patay matapos nabungguan sang Ceres bus sa Negros Oriental.
16: Balita National, Alan Peter Cayetano, nagababilin nga leader sang Senado.
20: NBI nagtukod sang tracking team para sa tatlo ka posible lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
16: Balita international, Russia nagamit sang tuman ka kusog nga hypersonic ballistic missile sa pag-atake sa Ukraine.
20: Sa balita sa negosyo, presyo sang produktong petrolyo nagsaka na naman.
16: Balitang sports sa NBA, New York Knicks, isa na lang kadaog ang kinanglan para makasulod sa NBA Finals.
20: Sa balita sa showbiz, sa Catriona Gray, ginapahayag nga may bago naman nga karelasyon.
16: Sa balitang extra special, kanding sa Ilocos Sur, ginpadako kaangay sang ido. Lasais 11 na sa aga. Mabugnaw ang aga sa imong pagpamahaw sa sining oras. Samta nagapamati diri sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Pasig, K5 News FM Sara. Ipadalunto ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Branches. Pasi, Kalinog, Miagaw, Kagharo, Iloilo City Branch. Subong adlaw, Martes. Ayong balita, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
2: Top story of the day.
15: Top story of the day.
16: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Giningyo sang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan nga mag-issue sang precautionary hold departure order bato kanday Senador Rodanti Marcoleta, anay anak kalusugan Party List Representative Michael Defensor kag duha pa ka negosyante. Ini kasunod sang recommendation sang field investigators sang ombudsman nga magpasaka sang kasong plunder kag indirect bribery bato kanday Marcoleta Defensor kag subo man sa negosyante nga sanday Joseph Varias Espiritu kag Aristotol Baluyot Viray para sa ila 75 million pesos nga donation sa kandidatura ni Marcoleta sang 2025 senatorial elections. Base sa recommendation, si Marcoleta kag co-accused ang dapat magatubang sang kaso kriminal bangod sa pagbato ni Marcoleta sang kabugusan nga 75 million pesos bilang campaign donation ay makabig nga regalo kay isa ka krimen nga plunder. Samtang saya privilege speech, gitawag ni Marcoleta ang reklamo bilang politically motivated o kon isa ka kaso sang pagtiko sang kasuguan si Senador Rodanti Marcoleta.
21: Madam President, kaya po ba nila kong ipakulong? Kayang-kaya po nila. Nagawa nga po nilang umimbento ng krimen laban sa akin. Kamakailan lamang po, hindi pa nagtatagal, dito rin sa bulwagang ito, somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
1: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
16: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio Cog Mighty C. Ginkalipay ni Pasay City Mayor Attorney Stephen Andador Palmares nga nakakuha ang silver medal sa javelin throw secondary level para sa Western Visayas si Narish Alimudyan sa barangay Himumu Agahon National High School sa Pasay City. So kay Mayor Palmares nga bangod sa among kadalagan ni Alimudyan makabaton ini sang 20,000 pesos nga cash incentive gikan sa Pasay City Local Government Unit kag dugang na 10,000 ka pesos gikan sa private partners nga nag-commit nga maghatag man sang incentive sa mga medalist nga pasinhon na ibaluan nga ginpromisa ni Mayor Stephen Palmares sa mga atleta nga taga Pasay City nga hatagan sang incentive ang makakuha sa medalya kung saan in ang gold medalist makabaton sang 30,000 pesos. Silver medalist makabaton sang 20,000 pesos, kag bronze medalist makabaton sang 10,000 pesos. Si Pasay City Mayor Stephen Palmares.
22: Pagpanaw ka mga atleta naton sa palaro, ya ginatao ka city government, ya ginambal ko kananda, kung sino'y makabuol ka gold medal, 30,000, silver medal, 20,000, kag bronze medal, 10,000. Tungod niya nakabuol si Naris it silver, so magabaton siya ay 20,000 nga incentive balin sa city government kag bag-o lang gid no, tungod sa mga bulig ka mga private partners naton gintao pag gid nakon luwas ka 20,000 ya 10,000 pesos nga cash nga sa silver medal nga halin sa mga private partners naton, so si Naris magabaton it 30,000 pesos nga cash incentive.
20: Sa dugang balita lokal, Negros Island Region o kon NIR nagapanguna sa medal tally sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur ka K5 Karen Badilla sa report.
23: Nagapanguna ang Negros Island Region o kon NIR sa medal tally sa palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa partial and official medal tally as of 6 PM May 25, may duha na kabulawan ng medalya ang NIR sa dinggikan ini sa sports ng javelin throw girls. Ang mga nakakuha sa bulawan ng medalya ang musanday Margen Iwayan sa Sangay City sa elementary level at Christine Rose Toquero sa Escalante City sa secondary. Samtang ang iban nga region nga nakakuha sa medalya amo ang mga masunod. Region 1 o kon Ilocos Region, isa ka gold, isa ka silver, kag isa ka bronze. Region 3 o kon Central Luzon, isa ka gold. Region 10 o kon Northern Mindanao, may duha ka silver, kag isa ka bronze. Region 6 o kon Western Visayas, may isa ka silver. Region 4B o kon Calabarzon, isa ka bronze. Subong man sa Region 12 o kon Soccsaygen.
24: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Oras alas 6:17 na sa aga. Sa iban pang balita lokal, ang balita ginadulong sang DTX Premium Coffee. Nagmando si Iloilo City Mayor Raisa Chung o si Sao ng opisina o kung official, kung bala official ang transaction sa ang service vehicle nga gingamit sa Domingo nga nakapark sa mall sa distrito sang Molo. Ini matapos nakalabot sa igtulupangod sa alkalde ang report kag ginamit ni City Councilor Shin Marie Mabilog ang service vehicle bisan pa nga Domingo nga adlaw. Suno kay Chu, Duyag sinihatagan pagtamod nga limited lamang ang official functions ang government vehicles kay dapat kinahanglan nga magsunod sa government rules and regulation. Kung mapamatud-an nga may paglapas sa paggamit sang service sa government vehicle, dapat mayara ini isang administrative sanction.
20: Sa kaangot nga balita, ginako ni Councilor Sheen Marie Mabilog nga ang iya opisina ang nagamit sang service vehicle sang city government nga nakitaan nga nakapar sa guwasang isa ka mall sa distrito sang Molo sang Domingo. Sa statement ni Mabilog, ginpabutyag sini nga opisyal nga katuyuan ang paggamit sang service vehicle sang syurad bangod gingamit ini sa pagbakal sang school supplies para sa ila balik eskwela project kag sa paglibot naman sa nagkalain-lain nga mga kabarangayan para sa pila ka mga aktibidad. Dugang pa sini nga makitan man sa iya social media page ang aktibidad nga iya gintambungan sang Domingo. Ginpayag pa sang konsihal nga ang service vehicle nga iya gingamit ang ginpaulam lamang ni Vice Mayor Love Baronda bangod nga wala siya sang iya kaugalingon nga service vehicle nga gin-issue sang syudad.
16: Las 6, just in 9 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Ginklaro sang Iloilo City Government nga gintanyagan sang service vehicle si Councilor Sheen Marie Mabilog sa nagpungko ini sa puesto. Sunod kay Joy Fantilaga Gorsal, tagahambal ni Mayor Raisa Chu, gintanyag kay Mabilog ang service vehicle nga may plate number SFA2447 nga unang naka-assign kay Anay Councilor Love Baronda. Kagin sa lukman sang anay konsial nga amay ni Baronda nga si Dr. Nick Baronda habang wala inigin bato ni Mabilog. Dugang panigursal nga nagapabilin sa gapon ang property accountability receipt sa staff ni anay counselor kakaron Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda kag wala ini na islan. Halin sang una bisan pa nga nagbulos na ang iamay nga si Ormenico Baronda tungod nagapabilin man sa ila ang mga staff. Payag pa sang taghambal sang alkalde nga ang kada konsyal ang may representation and transportation allowance o kon rata valor 19,000 pesos nga sarang makuha sang full o kon wala sang service vehicle gikan sa city government. Naibaluan nga una nang ipahayag ni Sheen Marie Mabilog nga naghulam lamang ini sang salakyan kay Vice Mayor Love Baronda hagol magamit sa pagbakal sang school supplies kag pagtambong sa pila ka activities sa barangay sang Domingo kag ini na ang nakuhaan sang litrato nga nagapark sa guwa sang mall sa distrito sang Molo sang Mayo 24.
20: Samtang nagapati naman si Police Regional Office 6 outgoing Regional Director Police Brigadier General Jose Pinoligan nga na-accomplish sini ang kinanglanon agud mapaayo pa ang organisasyon kag ang pagdulong sang serbisyo sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Suro kay Ligan, lakip diri ang pagpatuman sang 7 focus or conpoint agenda sang Philippine National Police o kon PNP agud mapasiguro ang public safety, epektibo nga management kag pagpromote sang moral amuman welfare sa mga kapulisan sa Rion 6. Si Ligan ang nagserbe sa sulod sang 11 kabulan sa PRO 6 bilang Regional Director kag magaserbe naman bilang PNP Directorate for Operations. Gintal-usan ini ni Anay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
16: Las 6:21 sa aga, oras sulong sang Mighty C Syrup for Kids. Ang gaginikanan kabataan nyo at umara Mighty C Syrup for Kids sa managaedad isa katuig sa 15 anyos mga dalagita kag solterito. Basura nga nakuha sa suba sa distrito sang La Paz. Nagalapot sa 30 ka tonelada. K5 Jenny sa report.
4: Nagdangat sa masobra 30 katonelada sang basura ang natipon sang General Services Office kon GSO matapos ang lima kaadlaw pagpatuman sang Oplan kontra baha. Suno kay Engineer Neil Ravena ang natipon nga basura ang gikan sa waterways sang barangay Tikod kag Baldoa sa La Paz kayara sa Haro River. Sunod naman nga barangay nga limpyuhan sa mga Dolitopad beneficiaries ang Kaingin La Paz padulong sa Tabuk Suba, La Paz. Target naman nila suno kay Ravena nga maubos ang 7 ka barangay sa La Paz antes matapos ang Mayo 31. Nibaloan nga yara sa 70 tanan ka mga beneficiaries ang Dolitopad ang nagabulig sa pagpanglimpyo sa waterways.
24: Report na gikan sa syudad sang Iloilo. Inisika K5 Jenny Kauhunan para sa kampyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News Akam.
20: Samtang apektado naman sang kakulang sang tubig ang mayorya sa mga panimalay sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ilabi na ang mga yara sa shoreline kag sa suba nga area bangod kon magtaob, nagasaka ang tubig dagat nga nagaapekto naman sa mga bubon. Suro pa kay punong Barangay Honorable Renante Tobula, mayara sila sang tatlo ka tanke nga nagaoperate kag may dugang nga duwa nga ipaamtang sa taga sona bangod kinanglan nga o kontranglan sa mga taga-sona nga mayara sang tangke. Nahibaluan nga grabanta duwa na kasimana nga apektado ang supply sang tubig sa ilang barangay. Ang ilan ng insolusyon, ang mga kutob sa kundiin ang may bastante nga tubig. Dito ang mga pumuluyo nagasag-ob. Pahayag pa magluwas sa mga bubon. Apektado man ang iban pagdilang source sang tubig.
16: La 6:23 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Inadoso ni Engineer Neil Ravena, Head sang General Services Office sang Iloilo City Government, nga pabutangan sang closed-circuit television o kon CCTV ang Sunset Boulevard. Ini matapos nga may mga native tree nga ginpanglabo sang wala makilala nga mga tawo. Suno kay Engineer Ravena, nagmando man si Mayor Raisa Chu nga padasigon ang pagbutang sang CCTV habang mayara lamang sang problema bangun wala pa sang linya sang kuryente sa Sunset Boulevard. Ginakadisimaya man ni Ravena ang mga nagpangguba sang tanom sang sudad bangun ila ginatingwaan nga mapanami ang lugar habang may mga yara gid sang nagapanghalit. Nahibaluan nga 5 ka gatos ka native trees ang gintanom sang GSO sa Sunset Boulevard. Si Engineer Neil Ravena.
5: We need to expedite nga mag-green ang Sunset Boulevard para nga aton bike lanes ang nagajagta hindi matamaan sa init. So those are our plans, no? However, makasugata kasang mga musini nga mga klase sang tao nga ginawa ta ka tingwa nga mag-improve ang aton syudad, and eventually sila yan, no, manghalit lang kag ano, I don't know kung anong ara sa utok nila nga ginaobra nila ini.
20: Sa dugang balita lokal, mga suspect nga nagpangawat sang masobra isa kagatos ka solar street light sa Santa Barbara, napasakaan na sang kaso. Yari ang report. Naka-file na sang kaso nga theft paagi sa regular filing sa tatutanan ka mga suspect nga nagpangawat sang 129 ka mga solar street lights sang damlaglang. Ang kaso ang natigayon nga na-file hapon Mayo 25. Sinopa kay Police Captain Rafi Senyeres, ang officer in charge kon OIC sang Santa Barbara Municipal Police Station, naka-recover sang 24 ka solar panels amuman mga battery sa balay sang suspect. Ang nagaserbe naman nga complainant amo ang DPWH 4th District Engineering Office. Kag nahibaluan nga nagabalor sang tig 34,000 pesos ang kada unit sang solar street light. Ang mga area nga ginkawatan sang street light amo ang Bulong Weste, Bulong Este kag Kabugao Santa Barbara. Sa impormasyon sang kapulisan, ginabaligya sa scrap sa mga suspect ang metal parts ang ila kinawatan nga solar street light nga malayo ang presyo ipaanggid sa price per unit sang amo nga solar street light. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Senyeres.
6: Wala ni sila mag-surrender, ginfaila ni sila natin regular filing, ma'am Kendi, nanina sa natin, matak-off-pity. Patuloy nga may ari si Tari Kubiri sa hara naman di sa atin, sa custody natin. And ang ginfaila, basta na-faila na natin ni Kaso, ang atin niya complainant ng taga-DP, ma'am.
24: Kung sumahon mga ka-K5 na galabot sa medelyon ang balor sa maging pangkawat ng mga solar street lights. Report na gikan sa Santa Barbara, Iloilo, ako naman si ka-K5. Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: La 6:27 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Ahoy, Iloilo, masobra 2 million pesos nga balor sang shabu na confiscate. Reggie Di Mayo sa report.
7: Mga ka-K5, arestado ang isa kalalaki matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang kapulisan sang Ahoy Municipal Police Station sa Barangay Malayuan, Ahoy, Iloilo, pasado las 2 just sang hapon Lunes, Mayo 25.
8: Ang superpower sang Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
3: Ginkilala ang sospek kay alias Pano, 46 anyos, may asawa kag residente sang sitio Gaas, Barangay San Antonio, Ahoy, Iloilo. Sa investigasyon sang Ahoy Municipal Police Station, nga nabaklan ang sospek sang isa ka sa shades ang ginapatian illegal nga droga sa balor nga 1,600 pesos. Dugang pa nga nakuha sa akusado ang 8 ka plastic sa shades ang illegal nga droga nga nagdangat naman sa 385 gramos ang nakumpiskar sa diin. Mayara naman sang standard drug price nga 2,618,000 pesos. Ang nasambit na operasyon ang ginpangunahan sang Ahoy Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Eileen M. Lacrete, kaupod sang PDO Team 3 sa pagpanguna ni Police Major Dudge De Lima.
24: Sa karon mga KK5, ang sospitsado ang magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. KK5 News sa FM.
20: Sa dugang nga balita lokal, nakumpiskar sa gwardiya ang balor 1.7 million pesos nga ginapatian Cebu sa ginkasang drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Villa San Lorenzo, Barangay Lobo Clapus, Iloilo City, la 6:40 sang gabi Mayo 25. Ginkilala ang subject nga si alias William, 37 anyos, kag residente sang Barangay Rizal, Estanzuela City proper, kag temporaryo nga nagatinera sa Baldoza. Lapas, nabaklan si Williams ang isa ka plastic sang ginapatian Cebu gamit ang 13,000 pesos nga bypass money. Ang tanan niya droga nga na-recover ang nagabugat naman sang 250 grams samtang yari ang updated nga medal tally sa palarong pambansa 2026 as of 6 a.m. subong nga adlaw sang Martes. Nagapanguna sa overall medal tally ang Negros Island Region o kon NIR nga mayara sang tatlot na ka mga bulawan nga medalya. Isa ka silver kag isa man ka bronze medal. Girasundan ini sang Region 8 kag Region 10 nga maitig duha ka gold medal, duha ka silver medals kag isa ka bronze medal. Pangatlo naman ang Region 5 kag Region 4A nga may duha ka gold medals, isa ka silver medal kag duha ka bronze medals. Angot sini pang-apat naman sa karon ang Western Visayas o kon Region 6 nga may isa ka gold medal, tatlo ka silver medal kag isa ka bronze medal. Bantayan karon ang iban pang mga hinampang sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 pinaagi sa special coverage sang K5 News FM Philippines.
16: La 6:30 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, The Power Trio. Sa mga adlaw sa mga taga Kalinog, Lambunaw, Haniway, Badyangan, Tapas Capiz, Bingawan, Duenas, nga malapit sa Kalinog, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga asa alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag sa Quinto Distrito. Maayo nga balita kay bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. La 6:31 sa aga.
8: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
16: Ang Balita Regional ginadulong sa Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Sa Hamtik Antike, tanod, nahulog sa tricycle, patay. Eileen Rose Magbanwa sa report.

0: tricycle. Kagradyan man sa impluensya kang makahurubog nga irimnan, rason nga tana ang nahulog. Bangod sa pagkahulog, natapa ang biktima sa sementado nga karsada kag nakaangkan kang pila sa anang ulo nga nangin rason kang anang kamatayan. Samtang preso naman ang driver kang tricycle sa Hamtik MPS nga ginkilala kay alias Erwin, 39 anyos kag sangka construction worker. Balita regional halinridya sa may probinsya kang Antique. K5I din Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Sa dugang balita regional, lalaki patay matapos nga ginbuno sang iya mga kontra sa Aklan. K5 Leonard Viray sa report.
2: Dead on arrival sa ospital ang isa kalalaki matapos ginhatok-hatok buno sang tatlo ka mga kalakinhan sa may barangay Linayasan, Altabas, sa Aklane. Ginkilala ang biktima nga si Randy Padasase, 57 anyos, residente sang barangay Talon, Altabas, samtang ang duha sa tatlo ka mga sospetsado ang ginkilala nga Sandaya Panercio Igos, residente sang barangay Linayasan, kag Teddy Igos, residente man sang barangay Katmone. Sa interview kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC sang Altabas PNP, naibaloane nga samtang nagalakat ang biktima, ginbantayan ini sang mga sospitsado kag ginbuno. Rason nga nag-angkon ini sang madamo nga pila sa iya nga nakalinlain nga parte sang iya lawase. Gintinguhaan pa nga dalon sa Altabas District Hospital ang nasabit nga biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Dugang pasang opisyal nga kilalahay ang biktima kag ang mga sospitsado. Kon sa diin, isa sa mga motibo sa krimen, amo ang ginatawag old grudges o kon dati na nga bagina sa nga magtimbang aparte. Sa karon, duha sa tatlo ka mga sospitsado ang ara na sa lockup cells ang Altabas PNP samtang nagapalayon pa ang ginahimo nga hot pursuit operation sang mga otoridade. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: The 6:34 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Sa K5 Network News, sa Bacong Negros Oriental, tigulang nabungguan sang bus, patay Rufa Divero sa report.
4: Nasuya isang 77 na taunggulan na babaeng magsasaka matapos mabangga na isang service bus habang tumatawid sa pedestrian lane ng National Highway Barangay Wasablasyon, Bacong Negros Oriental noong Linggo, Mayo 24. Kinilala ang biktima bilang si Adoltrodes Dongkoy, residente ng barangay Buntol sa nasabing bayan. Nagtamo siya ng malubhang pinsala sa kanyang ulo dahil sa lakas ng impact. Ayon sa inisyal na investigasyon, patungo sa hilaga ang service bus na mabangga nito ang biktima na tumatawid lamang sa mga oras na iyon. Itinakbo ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital, ngunit ilang dead on arrival ni Dr. Rizel Eunice G. Panisa. Pansamantala nakakulong na ang driver sa bus sa Bacong Custodial Facility at maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Balita, gikan sa K5 News FM, Dumaguete. Kini si K5 Rufa Davero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, board member sa Bulacan, ginpasakaan sang kaso nga sexual harassment sang kasubong board member, K5 Aileen Cuevas Sanchez, sa report.
5: Nagsampa ng reklamong sexual harassment ang isang miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Bulacan laban sa kapwa niya board member matapos umano siyang hawakan sa bewang malapit sa puwitan habang dumadalo sa isang opisyal na pagtitipon nitong nakaraang taon. Batay sa inihaing reklamo ni board member Romina Permin ng unang distrito kamakailan sa Ethics Committee ng sangguniang panlalawigan, inakusahan niya si board member Efren Bartolome Jr. ng San Jose del Monte City nang hindi umano naaangkop na paghawak sa kanya sa ginanap na Christmas party ng konseho sa Kalumpit, Bulacan noong Disyembre. Bago ihain ng reklamo, nagsagawa rin si Fermin ng privilege speech sa regular session ng konseho kung saan iginit niyang naninindigan siya hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa kababaihang natatakot magsalita at patuloy na ipinaglalaban ang kanilang dignidad. Inilahad din niya na may mga pagkakataong binabati umano siya ni Bartolome sa pamamagitan ng halik imbis na sa karaniwang beso-beso, bagay na itinuri niyang anyo ng sexual harassment. Nanawagan din si Fermin na wakasan ang kultura ng pambabastos at paggawa ng mga sexual at mapanirang biro laban sa kababaihan. Sa kanyang pahaya,

0: pag binigyan din niya na hindi dapat gamitin ang posisyon, impluensya o koneksyon upang labagin ang dignidad ng mga babae. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Nagapabilin nga solid ang opdenay sang napulo kag tatlo ka miyembro sang majority block sa tunga sang mga huring-huring tuoy sa mahimo bag-o nga kodita sa Senado. Ini ang ginpahayag ni Senate President Alan Peter Scram Cayetano. Sunod kay Cayetano nga sa 13 wala sang bayaay. Sang weekend nagtuaw ang huring-huring nga liwat magabago ang liderato sang Senado matapos ginpahayag nanday Senador Francis Panglinan Panfilo Lacson kay Vicente Soto III ang ila suporta kay Senador Sherwin Ting Gatsalian nga mahimo mangin masunod nga Senate President. Samtang gin-confirm ni Senador Juan Miguel Fernandez Zubiri nga nakapaghambal ang minority bloc sa pilakan miyembro sa majority apang inako nga wala pa sila sa nagkakaigo nga boto para sa isa ka Senate coup agud si paon sa pwesto si Alan Cayetano.
3: Samtang nag-apilar naman ang asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga si Grace Nancy de la Rosa sa hudikatura nga ini magpagamit agud madala ang iya bana sa The Hague, Netherlands. Ini sa tunga sang paglagas sa mga otoridad sa senador matapos nga magpagwa sang warrant of arrest ang International Criminal Court kon ICC angot sa kontrobersyal nga war on drugs sa idalom sang Duterte administration. Ginpamilit naman ni Mrs. de la Rosa nga ang tagsa ka mga Pilipino ang dapat nga kasuhan sa idalom sang kaugalingon sa ning hudikatura kag indi sa korte sa luwas sang pungsod. Suro sa iya nga ang voluntaryo nga pagsungka sang gobyerno sang isa ka Pilipino sa International Court ang pag-ako nga mahuyang kag wala sang ikasarang ang hustisya sa Pilipinas.
2: 6:40 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Nagtukod na sang tracking teams ang National Bureau of Investigation o NBI para sa pagpatuman sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court o ICC kay Senador Ronald Marapon de la Rosa. Suno kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ginasentrohan karon sa otoridad ang tatlo kamahimo ginapanaguan sang senador. Ginpahayag ni Attorney Matibag nga nagpangayo naman sila sang bulig sa iban pang agency kag personalidad sa intelligence network agud mas mapabaskog ang monitoring sa kaso. Suno kay Matibag, may option man si De La Rosa nga magsungka apang nagapati sila nga malabo ini nga matabo.
3: Sa piyak na bahin, nagpasalamat naman si Anay Department of Labor and Employment o kondoli Secretary Bienvenido Laguesma kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kahigayunan niya makaservisyo kag pagsalig nga ginhatag sa iya. Gin-confirm ni Laguesma nga nag-resign siya sa pwesto bilang Tiglicom o konsekretary bangod sa iya ikaayong lawas. Suno sa iya nga ginhimo siri ang desisyon agud mapabilin ang mga tikang sang dole sa paghatag sang oportunidad sa trabaho kag paghatag sang proteksyon sa kinamatarong sa mga mamumugon. Ginpasalamatan naman ni Laguesma ang mga kaupdanan sa gabinete kag ang mga dedikado nga kaupdanan sa dole nga nagserbe o kung nagserbe niya nga inspirasyon. Gintalosan naman si Laguesma ni Anay Senador Francis Tolentino nga ginappoint ni Presidente Marcos Jr. matapos ang one-year ban sa mga nagdalagan sang 2025 elections.
2: 6:41 sa aga, oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix, naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast, Balita International. International.
2: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinicas Pore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinicas Pore Biotics. Sa Ukraine, naglunsar sang pag-atake ang Russia gamit ang tuman kakusog kag bag-o nga hypersonic ballistic missile sa Kyiv, Ukraine na nagpatay sang 4 ka mga tao. Ini na ang isa sa pinakamabaskog na pagpambomba sang Russia sa Ukraine humalin sa mag-ibuwal ang giyera. Gin-classify sa Amerika ang Oreshnik missile bilang intermediate range missile nga sarang magdala sang nagkalainlain nga conventional o nuclear warheads. Ang kadesigun sini ang halos hindi mapunggan sang air defense systems nga mayara ang Ukraine. Ini na ang ikatatlo nga tinion nga gingamit sang Russia ang amo nga missile.
3: Sa dugang balita sa liwasang pungsod, nagsaka na sa masobra 900 ang suspected cases sang Ebola sa Democratic Republic of Congo o kon RDC. Siro kay World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ini sa tunga sang ginpabaskog pa nga surveillance efforts sa nasambit ka pungsod. Suno sa WHO chief, gikan sa masobra 900 suspected cases, 101 diri ang kompirmado nga kaso. Sa report sini nga weekend confirm sang Congo Health Ministry nga mayara sang 204 ka napatay bangod sa viral disease nga nalista sa tatlo ka probinsya sang nasambit nga pungsod sa Central Africa.
2: La 6:43 sa aga sa imong pagpamahaw sa sining oras, Sir Jeffrey Tumlos, Ma'am David Joy Arañador Tentativa, Pamilya Arañador sa Bita Dueñas, kay Ma'am David Joy dira sa Zen Zone, Ma'am Analin Panes Agravante, Ma'am Ludi Gulilaw, kaya mga loyal nga mga customer ni Ma'am Ludi sa Lalay Eatery, sa Tubang Sang City Hardware sa Sambag Haro, kaya mga driver sa nga Haro CPU nga Jeep, mga sir, sa inyong nga pagmamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Coach Kenneth Gangoy, Coach Kenneth, kay Sir Richard Heka, mga jeepney driver, tricycle driver, nagapulaw ka mo, tumarka mo, extend food supplement for men. Wala sang side effects.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
2: Ang business news ginatulong sang DTX 500 D3 Biocog Mighty C. Umpisa alas 6 subong aga, Martes, Mayo 26, 2026. Nagsaka na naman ang presyo sang produktong petrolyo. Sa advisory sang Department of Energy, ang presyo sang gasolina nagsaka sang 1 peso and 60 centavos kada litro. Samtang ang presyo sang diesel kon crudo nagsaka sang 1 peso and 96 centavos kada litro. Kag ang kerosene nagsaka sang 1 peso and 45 centavos kada litro. Sa reference rate, 198 pesos and 37 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 54 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 58 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 60 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 59 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 91 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 49 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 61 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 18 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 6 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 41 centavos ang Saudi rial, 47 pesos and 99 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 77 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 66 centavos ang Euro, 12 pesos and 22 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 53 centavos ang Malaysian ringgit, kag 36 pesos and 14 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning kay Sir Nonito Sombong, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ludi Gulilaw, kay Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay, sa Tintin Turo-Turo sa Bangka Cabo Airport Mandurriao, Sir Darwin Aranya, sa Dilarama City proper, kay Ma'am Arlene Aranya Clarito, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Gose, Maribik Solero, kay Sir Melvin Satonero sa Bunta Talaharo, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Maricel Kasiple, pangapinakamodera, DTX Premium Coffee.
3: Sa balita sa showbiz, sa beauty queen nga si Catriona Gray ginapahayag nga may bago na nga karelasyon. K5 Kish o kung nagpahayag sa kalipayan si Catriona Gray sa tunga sa nagalap na nga isyo na nungod sa iyagin pahayag nga bagong nga nobyo sa nagligad nga pila ka bulan, madamo sang sightings kay Catriona upod ang iyang mga abyan kag isa kalalaki nga masamin niya nga kaupod. Sa March 2026, nakita nga nagaupod sila samtang nagakaon sa isa ka restaurant. Sa isa naman ka sighting, nakita liwat nga nagatupadanay sila bisan pa nga madamo ang ila kaupod sa lamesa.
2: Alas 6:48 sa aga, Sir Alex Sasabo, Pastor Gerardo G. Ismael, and Ma'am Jo Ismael sa Full Gospel Christian Assembly, Barangay 7, San Miguel, Iloilo, Lomar Itery. Alo, Mar Nagali, ha? Ang former Bro Mars Itery, subong Lomar na. Sa tubang sang Asian College of Aeronautics, Sambagharo, kay Sir Romar Datoon, Ma'am Ludi Gulilaw, Mighty C Morning, Sir Renante Palek, Pastor G. Ismael, Jinaline Arceo Amaro, sa San Francisco, Agusan del Sur. Magkapamapti sila, Jinaline Arceo Amaro, Sir George Jocampo, sa Andaro Subdivision, Mandoriao, Sir Danny Agpalo, RB Chris Caceres, Ken Shine Llorca, Jerry Tumlos, Agosto 5 sa Kuwait, pangapena na DTX Premium Coffee. Ang sports news kinadulong sang Klinika Spore Biotics sa NBA National Basketball Association. Isa na lang kadaog ang kinahanglan sang New York Knicks agod liwat makasulod sa unang NBA Finals appearance humalin sang 1999. Nakapasulod ang point guard nga si Jalen Brunson sang game high nga 30 points agod pangunahan ang gadalagan sang Knicks kontra sa Cleveland Cavaliers sa game 3 sa score nga 121-108 sa Eastern Conference Best of 7 Finals. Ang Knicks ay kapetyo nga team sa NBA history nga nakalista sang napulo ka asod-asod nga daog sa postseason. Alas 8 subong aga Philippine time, hiwaton ang game number 4 sa tunga sang Cleveland Cavaliers kag New York Knicks sa Rocket Arena sa Cleveland, Ohio, USA, ang home court sang Cavaliers. Lasay 50 sa aga, Kenshine Llorca, Ma'am Crisel Llorca sa Pulau Dumangas, Iloilo, Sir Oliver Barya, kag mga provincial guard dira sa likod sang Ramon Tabiana Hospital sa Pungtod, Kabatuan, Iloilo. Ang Beth Idarlilia, Leo Lacson, Espera Hernade. Birthday greetings, Jomar Bragansha. Kagawad number 1, kagawad Rami Ramos. Bingbing Pineda Hernade. Sa Dapitan, Pototan. Bangapena, DTX Premium Coffee. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Manong Boy Beramin sa Roja City, Capiz. Manong Boy, nakapangapi ka na DTX Coffee Mix. Tita Ambing Baez Kabasak, Tita Ams, Mighty C Morning, SB Bebot Bunyi Baez and Team sa Isko Dingle, kay Nonoy Cardo. Sa balitang extra special sa Ilocos Sur, daw kaangay sang ido ang pagtrato sang isa ka pamilya sa kanding nga ilagin sagod matapos na patay ang iloy sang ginbunag sa Narvacan, Ilocos Sur. Sa lugar ini ni Chavit Singson, Narvacan. Sino kay Liwliwa Colio, naluoy sila sa kanding matapos gilayon nga napatay ang iloy pagkatapos ginbunag. Kabangdanan ila na lamang nga ginadapa Manong Dan Calvo, Ma'am Celine, kagin sagod nga kaangay sang ido. Kagila ini nga ginhingilanan nga si Yuli. In short for Ulila. Miad. Bangon sinila ko si Yuli, Sir George Ocampo, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Romar Datoon, nga tuman ka sweet, kasubong sang ayam, sang ido, kung sa din, sa bailong nga hilamon, pagkaon man sang tao ang inakaon, kagpaboros ito sininga pamahaw ang biskit. Kung sa mga malam, biskweta. Kinakalingawan naman sang netizens, ang video ni Yuli, samtang inadugsing sang pamilya. Ikaw, Pastor G. Ismael, masagod ka man kanding mangin ido? Ano ini nga klase kanding? May bangs wala? Kasay 52 sa aga! Magtumar na sang D3 Bio kag DTX 500. Zen D! Ma'am Zen D! Leo Lacson Espera Hernandez sa Dapitan Pototan. Pangapi na, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix, available sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center Outlets, Pasi, Kalinog, Miag-Aw, Kagharo, Iloilo City Branch, kag sa Sara Branch. Kag subong adlaw, may free consultation sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 6:53 sa aga, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Elias La Corte sa Bulilao, Mandoriao, Jean Siman, Pastor Bobby Iriman, kita Nilda Laluyan Laison, and Ma'am Merlinda Labadia sa Poblacion A, Duanyas, Iloilo, Mighty Sea Morning. Kami ang inyo, mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
3: Kaga ko naman si KK5, Kim Montaño Caluyo.
2: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo.
4: K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
6: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
7: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
8: May mga barikada pa na.
7: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mabakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
8: Oh.
7: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
8: Daw import gali ni Dok.
7: Oh, import siya.
8: Yeah. Pa-import kaya.
7: Your second immune system.
10: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
7: mga trained, gipang train.
10: Nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
7: Ang D3 Bio import immune system.
10: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
7: siya ang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
10: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
6: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
7: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
10: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta, amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
7: kagaw. Paborito. Labi na akong palakaong katamis.
10: So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
7: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya. Para preparado na niya kung lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod-sulawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na. Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, like, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB, ka-K5. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500
14: masamit ka bala gina allergy.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500
14: masaligan.
15: DTX 500
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
14: DTX Coffee Mix
17: mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
17: Pamasaga butika.
19: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Bye Bye. Tunay na ha K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol katol,
5: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance, alagang di magkukulang
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kaga kontrolar
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio,
16: ang D3 Bio
15: yung may PCO,
16: ang PCO
15: yung may D3
16: mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
16: Yung may D3.
15: Mabagats, mga butika. D3 Bio with Visio.
0: Ako si Anay. Before problema, kugidang akon, irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
15: Yung may D3.
16: Mabagats, mga butika.
15: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
15: Yung may D3.
16: Mabagats, mga butika.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
19: Garantisado!
20: Epektibo!
19: Aramis
20: mo! DTX 500!
19: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
20: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
19: Masami nagkapangihi!
20: Masami ginauha!
19: Si may diabetes ka na!
20: Mag-TDX 500 na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Ganagapanubos
20: ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
20: Garantisado!
19: DTX 500!
16: DTX Coffee Mix!
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka.
15: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
25: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
26: Libre!
27: Libre!
26: Wow!
25: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
27: Galao magputi,
5: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon manok. Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan.
29: Abaw.
28: Gatok tura og gid ang akon manok. Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
30: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
31: K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, las 7:16 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Martes, Mayo 26, 2026. Yara sa 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Manayanay ang panahon sa sudad sang Iloilo. Sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Mighty C Morning sa inyo. Sa kinandan kadaaga, ka-open ninyo Ted Augero Francia.
8: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Sa imong pagpamahaw, subong aga, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Lisa Lerien Banalo, Ma'am Bings BSJ, Ma'am Zenia Palma sa Otong Huplo sa Singapore, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot Dayan sa Duenas, ipadalun doon ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, The Power Trio. Proposal sang Villar Group sa pagkaayo kag pag-operate sang Iloilo International Airport indi na madayon. NBI nagtukod na sang tracker teams agod dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mga atleta sang Pasig City nga makamedalya sa palarong pamansa, may padya suno kay Mayor Stephen Palmares. Kag sa health news, being financially broke ang may dako nga epekto sa tagipusoon sang tawo. Baka mga broke, B-R-O-K-E, way ka kwarta! Walay kwarta, walay kwarta, papaya. Batayan nyo nang sa may kwan sa social media blang bata ga, kanta blang gamay nga bata blang. Walay kwarta, papaya. Kung matamag ka, tiyoy, wadaan ka kwarta. Ano nang subong aga, hulag na, lagaw-lagaw na, parang may isulod sa kararaw. Hindi nga lagaw-lagaw, may tansa manakaw, ha? Lagaw-lagaw, parang may isulod sa kararaw. Tuod gin man nga ang mga Pilipino kun way kwarta gabatsag nagay bubunot kag ang iban daw nagakadeprensa sa kurason mamagingging habilosa Sir William Sapanta. Kay ako nya pagkay baloya ang mindset ya sang mga Pilipino Sir Romar Datoon kay San Makmak Hugos, Ilalom Taytay, dala sa Sambag Garo sa Tubang Sang Ultrade, Ma'am Loli Gulilaw, Adam Morgan, nga way kwarta, sadyahan pa yung mga Pilipino mo. Nga man, anong babatian mo, Permi, Ma'am Betty, Ma'am Laura, Sir Eric Gose, ha, Sir Biroy Gose, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Ninesan Presa, sa mga Pilipino, bisan way kwarta, way bugas. Ano ba ano, hambal nila sine? Bo, sadyag jakaron mo. Sadyagid? Way kita kwarta? Way tabugas? Di ba Ma'am Elsa, di Mafilis Arnaes, Ma'am Aitza Ahmad, kay Ma'am Evelyn Ericre, kay Ma'am Evsotic sa Sara, RNV Itiri sa Fanny Karinderia. Di ba? Ang mindset niya sa mga Pilipino, ya, bisan way na kwarta, way na bugas, way na mantika, way na ahos, way na bumbay sa balay. Sir John Bidan, Ma'am Neldi, di ba ano yung mindset sa mga Pilipino? Sadyag ni karon, Sir Paul mo? Sadyag ni. Di ba Sir Noriel? Sir Roy Dimiar? Kay mi, Sir Bernard Garbosa? Kay Mr. Chicha Corn? Sang Candida Farm? Namin ni kay nagalibot saya gabaligya sang Chicha Corn organic, healthy sa lawas. Kaya nagkakapanya, pamanya, makinig kayo sa K-5? Ito, di man ini nga ang mga Pilipino, kung may kwarta, gabatsag ang korason. Kaya ako niya paglanto, yung Ma'am Laura Sumagaysa, yung Ma'am Mami Ason Pineda, the more nga wise ang kwarta, mga Pilipino, naghambal pagani, Ma'am Bambing, kasi nga, sadyag-dyag karon mo. Di ba, Ma'am Vice Mayor Panga, Lamasan Pikso? Tita Nilda, Laluyan Laison? Abi, participate ka mo dia. Kamuya, the way gabatsag, kay ti, kamuya, bastante sa kwarta, of course. Alas 7.22 na sa aga.
0: Foro de los Pueblos.
4: Isabong aga, namigid regular walking. Kay Baloka Sir George Ocampo, ang regular walking can do more than just keep you fit. Sa pagtuon, ang walking, walking lang gani ah, consistent walking, nagapanubo sang risgo sang stroke up to 27%. Ang paglakat, nag-improve man sang blood circulation, nami ang ilig kaglibot sang imong dugo sa kaugatan, nagkapabakod sa tagipusoon, nagkapanubo sa blood pressure, kagdaga suporta sa healthy cholesterol levels. Isang 30 minutos lang, may dako ini nga epekto kag binipisyo sa lawas.
0: Foro de los Pueblos.
4: Gawin na ni Gabi, sige ula, no? Salamat kisang ulan, salamat Lord sa ulan. We have Engineer Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo, Hibaloon tabi. Ano ang mga factor sa pag-ulan, ha? Engineer, si Ted, dere sa K5. Mighty C, morning, sir.
9: Yes, sir. Good morning, sir. Kag sa atin man yung mga kagalamati.
10: Test for the update to sa mga adlaw, May 26, yeah, 26. So, sa karoon na may isa kita ka low pressure area na ginamonitor na sa gwa sa ato niya Philippine Area of Responsibility. So, ang ini nga low pressure area, uli na ito na si Platan, 1,585 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Even though nasa gwa pa ini siya na ang LPA ang nag-epekto na sa may arang yung atraft sa LPA, nag-epekto na sa eastern section sa Mindanao. Wala pa inisus ang direkta ng epekto dari sa atin sa Western Visayas. So magpadayon pa, ini nga maayong panahon natin. May mga posibilidad lang kita sa gihapon sa mga pagalong-galong, mga isolated, yung mga pagulang-ulan, pagkungilat pa na buob, nalasin yung mga localized thunderstorm. Mahina, tugtog kasarangan natin ng hangin, di ka na nasidlangan pa, minahan nasidlangan. Magdala ini sila sa makanay, tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa atin kadagatan. Forecast temperature natin, yun sa 26 to 34 degrees Celsius. Ang aton nga maximum heat index sa subong adlaw no posible magalabot sa 44 degrees Celsius. Adlaw naton nagputla pala 5.6 magatunod ni siya alas 7 karon sa hapon.
4: Sir Rolly, sir, ang LPA da ko ning possibility magdevelop nga bagyo.
9: Ay, yes sir, so based sa aton nga monitoring sir, may high chance in sa karon nga magdevelop sa isa ka bagyo.
4: So din possibly ang yas nga sentro sir.
9: Sa karon ang iyang sentro sir sa gwa kasi sang far nato na 1585 kilometers sa east sa northeastern Mindanao.
4: Sunod-sunod ni do duwa na kagabi nga nagainulan dire sa aton sa Iloilo City kasi sa province man do kana ni do pattern ni sa kay ti maningo ang mga katapusan nga manginadlaw sang Mayo pa June. Panagimang tingulan nagiman sir mo?
9: Yes sir, so transitioning period na kita sir no sang pakadto sa aton nga tagululan although wala pa tanang concept pero it's a start no nga nagamatamat na kita transition sa tagululan natin sir.
4: Pero still mabat sa gan gapon ang mapaang palibot sa buong adlaw engineer.
9: Yes sir, since nga prevailing sa gyapon ang sterilis naton sir, so may chance sa gyapon nga mangin mainit yung mapaangat ang panahon sir.
7: May iban nga nito 49 ka mga lugar sa Pilipinas nga forecast sa pag-asa nga may extreme danger level sang kainito no?
9: Yes sir, sakto gina sir, medyo nagdamo sa gyapon sir ang mainit naton since nga sa hot and dry season pata sa gyapon.
7: Dala gyapon dira ang Iloilo kag ang Panay sir.
9: Yes sir, nasa ang Iloilo sir, Iloilo City is nasa 44 degrees Celsius 44. So while ang the rest of the province is around 43 to 44 ang posible na experience ang heat index sir.
7: Damo ko talang inom tubig, ligo kita din plano pa panghabon kita DTX Beauty Soap pag magkudong gini para hindi matamataman sang init sir no.
9: Yes sir, sakto gina sir no and if magwat sila daralan sila sang payong or kalo at least protection nila sa init sang adlaw.
7: Very well said Engineer Rolly Cuenca sir, salamat na mighty sea morning sa imo.
9: Yes sir, thank you and mighty sea morning man sir.
11: Foro de los Pueblos.
7: I mean, is Engineer Rolly Cuenca kay kwan mo nagasakay sa uso mo. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Pero akon sang Sabado, abi mo kun anong akon nga ginimo? Hindi nga hawak ko ang beat. Hawak ko ang singit, ang singit. Naningit, amon to ka Sir Guilas ni tuturan sa kabukiran. La 7:27 na sa aga. Gin basura ang 21 billion pesos ang solicited proposal sa Prime Asset Ventures Incorporated sang Villar Group of Companies nga i-upgrade kag i-operate ang Iloilo International Airport sa Kabatuan bangod sa kakulang sang documentation. Sunod sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa CONCAP, wala sa endorsement halin sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang proposal sa grupo sa mga proyekto nga masobra 15 billion pesos, kinahanglan pa ang approval sang Department of Economy, Planning and Development. Ang rehabilitation, expansion, operation, kag maintenance sang airport gintukod bilang operate and transfer scheme. Gin-designate sang Department of Transportation kag CAAP bilang implementing agencies para sa proyekto. Ginpayag naman ni CAAP Deputy Director General Dan June Lucas nga mahimo maka-file liwat ang PAVI apang gina-consider man sang DOTR ang solicited mode.
11: Foro de los Pueblos.
7: Kabalakan nila mami Susa Ralios nga kon private owned ang mag-operate sa Iloilo Airport kon si Villar na disog na lang mga lokal nga mga nagabaliga pagkaon halin dito sa ibabaw asta sa idalom.
11: Foro de los
7: Pueblos. La 7:28 pagbalik ta update sa Palarong Pamarsa 2026 sa Agusan del Sur magabalik ang Foro de los Pueblos.
11: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miyad

0: Sani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
2: Sa mga butika.
1: DGX Beauty Cell.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una.
3: Good day. Magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epektibo.
7: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Masaligan.
7: Epektibo.
1: DTX 500.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
7: Ang D3.
1: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
1: Yung may D3.
7: D3 Bio.
1: With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
7: Ang D3.
1: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
1: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: D3 Bio.
10: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
7: Ang D3.
1: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
1: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso.
14: Oras, alas 7.35 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Padayon sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gihapon, kaupon ninyo, Ted Aujero Francia. Sa mga taga-Sara, hingalitin ninyo kay bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch. RJM's Building, Barangay Apolista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa mga taga-Kalinog, Duenas, Lambunaw, Haniway, Badjangan, taga-Tapas, taga-Dumalag, taga-Bingawan, malapit sa Kalinog, Subungadlaw, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Kalinog Branch, ang consultation schedule kada Martes kag kada Biyernes. Ilistan niyo dira para hindi ka mamalipat. Sa Miag-Aw, sa Domingo kag kada Domingo. Sa Pasig Branch, kada Webes.
15: Foro de los Pueblos.
14: La 7:36 na sa aga. Masaylo kita sa update sa Palarong Pambansa.
17: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
18: Sa Palarong Pabansa, ang kampiyong balitang ito ay hatid ni K5 Kay Buscaino.
19: Nagtala ang Region 5 ng bagong record sa Javelin Pro Secondary Boys sa Palarong Pabansa 2026. Nalampasan ni John Lores Espaldon ng Region 5 Bicol ang 59.90 record, kaya't sigurado na ang kanyang gintong medalya. Base ito sa partial at unofficial tally kagabi sa Sports Complex Prosperidad, Agusan del Sur. Silver medal naman ang pambato ng Region 6 Western Visayas na si Narish Alimudyan sa record na 59.46

0: Bronze naman ang Region 5 Bicol na si Jacob Mendoza na may record na 57.93 meters. Yun kay Espaldon, basketball ang kanyang paboritong sports maliban sa javelin.
1: Sobrang saya dahil maka-break ng record.
2: Favorite sports mo?
1: Basketball.
2: Basketball. Sino ho ang nag-joke sa inyo na magpalit ng inyong sports from basketball to javelin throw?
1: Si coach po, si Coach Nolly. Ano po? Kasi may nakita siyang ano, potential.
0: Inihayag naman ni Noel Bornel, athletics coach, second. Tari ng Region 5, nakitaan nila ng potensyal si Espaldon.
3: Ang ginawa namin sa mag-focus ka sa javelin dahil may future ka dyan.
4: Okay.
3: Yun. Ang ginawa namin tapos mabuti naman yung original coach niya na nakausap ko na bilan siya ng sariling javelin.
4: Okay.
3: So ngayon, ako pa mismo pumunta ng Ligaspi para bumili ng kanyang javelin kasi ako lang naman yung mahawak ng secondary boys doon. At saka every Saturday at saka holiday, nagtitraining kami doon sa bayan namin sa Barcelona.
4: Okay.
3: Hanggang na-develop at na-develop, maraming tumulong, no, maraming trainers. May trainer din kaming galing sana sa ganito na nakuha niya yung napakagandang record.
0: So, mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5K Buscaino, para sa Kapinapalitan, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
5: Maraming salamat po sa ulat pala po kay K5K Buscaino at congratulations sa taga Region 5 matapos nilang binasag ang palaro record sa javelin throw noong 2024. Ang record nito ay hinawakan ng atleta mula po sa Western Visayas with the record of 59.90 meters. Itong taga Region 5 kagabi, kinuha niya at binasag ang record by having a longest throw at 60.48 meters. Sa kabilang dako naman, balikan natin ang mga kaganapan noong nakaraang opening ceremony ng palarong pabansa dito po sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ayon naman sa PNP, ang kanilang assessment sa opening ceremony ay naging tahimik, peaceful and orderly ang isinagawang opening ceremony ng palarong pabansa. Ang detalye ng kampiyon na balita ito ay hatid sa atin ni K5 Karin Badilla.
6: Mga ka-K5, naging mapayapa ang formal na pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur ayon sa naging assessment ng Agusan del Sur Police Provincial Office. Ayon kay Police Major Giovanni Tindoy, ang spokesperson ng nasabing police station dito sa nasabing lalawigan.
7: Ayon kay Tindoy, mahigit 1,300 na law enforcers ang ideploy kung saan bukod sa pagbabantay sa sports complex. Nagsagawa rin ng checkpoint operations at clearing operations ang mga miyembro ng K9 at EOD units sa iba't ibang lugar. Tinatayang na sa 3,000 katao ang nasa loob ng Dato Lipus Makapandong Sports Complex kung saan mula sa 18 region, 130 ang nagparada habang 300 naman ang lumahok sa saludo presentation. Nanawagan ang Agusan del Sur PNP sa publiko na makiisa at sumunod sa lahat ng ipinapatupad na alintuntunin upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat habang ginaganap ang sporting event.
6: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si Ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
5: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla, naging matagumpay. Naging peaceful at orderly ang isinagawang opening ceremony ng palarong pambansa noong nakaraang linggo. Samantala, nakantabay na rin si Kipeb Jerilo na Luis, medical team para sa palarong pambansa, itinalaga para naman alagaan ang kalusugan ng lahat na pumupunta ng mga bisita, pati na ng mga atleta. Ang detalye nito ay atin sa iyo ni K5 Jerilo na Luis.
4: Mahigit sa 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman ang medical doctors at nurses ang itinalaga dito sa Palarong Pabasa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtalaga ng mahigit 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman na medical doctors at nurses sa ginanap na opening ceremony ng Palarong Pabasa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtayo ng advanced medical post ang naturang lalawigan para sa mga atleta na nangangailangan ng atensyon medical. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Dalia Damaulao, chief nurse ng DO Plaza Memorial Hospital, sinabi nito na kaya nilang ibigay lahat ng mga pangangailangan medical ng mga atleta at mga bisita sa naturang lugar.
8: Ito ang tinatawag naming advanced medical post. Nagki-cater po kami ng mga medical needs sa mga athletes or even not athletes, basta dito sa loob ng ano na to, yung ground talaga, itong tinatawag naming Naliagan area. Kini-cater po namin ang lahat ng mga medical needs na gusto nila. Lahat po ng mga medical needs po ng mga athletes, for example, nahihilo or even mga sprains or mga fractures or any related sa kanila pong games.
4: Ang naturang medical post ay air-conditioned at kayang gumawa ng minor sutures, nakakapagbigay ng libreng gamot, may ECG machine, mobile x-ray machine at may 20 na bedding capacity. Hindi rin bababa sa 27 ang emergency vehicles na idineploy sa paligid ng Prosperidad kung saan ginanap ang Palarong Pambansa. Mula sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX-700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. Ako sa K5, Jerry Dumungkal na Luis. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7.44 na ng umagang balitang ito atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa. Sa iba pang mga balita, puntahan natin ang mainit na bakbakan sa athletics. Ilang riyon sa palaro, nakasungkit naman ng gintong medalya. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5, Sandro Zalazar.
9: Parang si Flash Sabilis, ang pambato ng Ebraa Region 8, matapos masungkit ang gintong medalya sa 3,000-meter run ng secondary girls category dito sa nagpapatuloy na Palarong Pambasa 2026 sa Agusan del Sur.
10: Thank you po sa taas, all glory to God, sa lahat ng mga tao na nagsuporta.
11: Ito na lamang ang pagpapasalamat ng anak ng isang fish vendor na si Christian May Taharos ng Ebraa Region 8 matapos masungkit ang pinakaunang medalya sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang 14-anyos na atleta ay back-to-back Palarong Pambansa first gold matapos nitong depensahan ang kanyang titulo sa 3,000-meter run ng secondary girls. Napag-alaman na barefoot runner din si Taharos. Ngunit ayon sa kanya, mas komportable na itong tumakbo, lalo na at may suot na siyang sapatos.
10: Maganda po. Nakatulong po sa akin kasi kapag nakapapo, wala pong kamot. Kasi yung naka-spike wire,
11: Samantala, badang alas 7 ng gabi ng Lunes natapos ang day 1 sa iba't ibang kategorya ng athletics, kung saan nasungkit ni Beverly na isa ng Region 5 ang gold medal sa 100-meter dash hurdles elementary girls, Maria Lineth Libranda ng NCR Region ng secondary girls. Ginto rin ang medalya ni Peter John Nadera ng Nimraa Region 10 sa 110-meter hurdles ng elementary boys at Charles James Villapana ng secondary boys. Sa 100-meter dash category naman ay ang kumikinang na medalya para kay Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region, para sa elementary girls, Adam J. Caralde ng elementary boys, Lorraine Audrey Batalya ng secondary girls, at ang pinakaunang medalya naman para sa probinsya ng Aklan, Ebraa Region 6 na nasungkit ni John Del Rosario para sa secondary boys. Sa long jump naman, tinalo ni Jester Renz Robedizo ng Region 3 ang gintong medalya matapos makapagdala ng 7.25 meters para sa secondary boys. Si Prince Jacob Ortiz naman, galing Region 1 ang nakasungkit ng gintong medalya sa Elementary Boys matapos makatalo ng 5.88 meter. Muli namang dinipensahan ni Cassandra Balaban ng Region 8 ang kanyang titulo sa Long Jump Elementary Girls.
9: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Sandro Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
5: Maraming salamat po sa report mula po kay K5 Sandro Salazar. Yat po magkaganapan mula po sa athletics kahapon at patuloy pa ang medal round sa araw nito. Sa kabilang dako naman, NIR Secondary Volleyball Girls nanalo sa unang laro sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampyon na balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
12: Bacolod Taytung High School Negros sa Island Region nanalo kontra sa Bicol Region sa unang laban sa Palarong Pambansa 2026. Ang volleyball girls ng Negros Island Region sa kanilang unang laro sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro ng NIR Bacolod Taytung High School at Bicol Region sa Provincial Engineering Compound ng probinsya na pinuntahan rin ng maraming tao para panoorin. Sa unang set, hindi nakabawi ang Bicol Region sa NIR sa mga sunod-sunod na atake ni Rose Vian Almendralejo at Janine Mayang sa kabila ng pinakitang mahigpit na depensa. Sa first set, nanalo ang NIR sa score na 25-14. At sa second set, hindi na ito hinayaan pa ng NIR na makabawi kahit ipinako nila ang score ng Bicol Region at nagresulta sa score na 25-12. Pagkatapos ng laro, hinirang si Mayang the best player of the game.
13: Kaya naman amon nga best nga ipatagon gitne and thankful man ko sa mga teammates ko nga ara sa ko nga gaguide man and thank you again kay Sir Boy nga ga-support sa amon and thank you sa mga coaches nga gaguide sa amon sa tulad sa
12: mga kalaban ng NIR ang Cordillera Administrative Region sa kanilang kalawang laro. Hiling naman ni Head Coach Romel Taninias ng Bacolod na ipagdasal sila sa kanilang laro na walang injury at tuloy-tuloy ang kanilang panalo.
14: Sa mga supporters ng NIR, hindi nyo kami mag-sawa na mag-suporta sa volleyball team sa NIR at sa Taytung.
12: Dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Maraming salamat po K5 Red Salgado. Pinakulikulat po galing sa Volleyball Secondary Girls. Abangan alas 2 mamayang hapon ang live coverage ng K5 News FM sa laro pa rin ng Negros Island Region sa second round ng secondary volleyball girls. Samantala, pakpakang matindi sa palaro basketball. Eastern Visayas, sinorpresa ang Central Luzon. Ang kampyon na balitang ito ay ating pong tangayan kasama si K5 Dan Chavez.
15: Malaking surpresa ang yumanig sa hardcourt matapos agawin ng Eastern Visayas Regional Athletic Association o IVRAA ang tagumpay laban sa Central Luzon o Claraa sa pagpapatuloy ng Elementary Boys Basketball Tournament sa Palarong Pambansa 2026. Ito ang itinuturing na pinakatampok at pinakamainit na tagpo sa buong araw ng kompetisyon dahil sa ipinamalas na matinding habulan ng dalawang koponan. Sa simula ng laro, dominado ng Central Luzon ang court kung saan hawak nila ang bentahe at dikit na kontrol sa bawat minuto. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin sa ika-apat na quarter nang magpakawala ng isang nagbabagang restback ang Eastern Visayas. At dahil sa kanilang agresibong opensa, matagumpay nilang nauusan ang kalaban at tinapos ito sa isang kapanapanabik na thriller. Bit-bit ang kalamhanga na 4 puntos lamang. Bukod sa dikit na laban na ito, naging mainit at puno rin ng tensyon ang iba pang mga salpukan sa hardcourt kung saan rumagasa ang lakas ng Northern Mindanao upang patauhin ang koponan ng Cagayan Valley. Hindi rin nagpahuli ang Zamboanga Peninsula matapos itong talunin at pagulungin ang pambato ng Negros Island Region. Inaasahan namang mas mag-aalab pa ang aksyon bukas para sa day 3 ng torneo na magsisimula dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Abangan ng mga fans ang mga kapanapanabik na pagtutuo sa pagitan ng NCR versus BARM, Central Visayas versus Bicol, Western Visayas versus Region 1, Caraga versus Sokcergen, Southern Tagalog versus Mimaropa, Central Luzon versus Caraga, Davao versus Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao versus Negros Island Region. Samantala, ayon sa mga analyst, inasang mas magiging pisikal at madiskarte mga coaches at manlalaro bukas habang papalapit ang knockout stages ng nasabing torneo. Para sa Palarong Pambansa Update, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
16: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
5: Salamat po K5 Dan Chavez sa iyo pong ulat. Mula po dyan sa Benyo sa Bayugan, 34 kilometers mula po dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, sa labanan ng mga elementary boys sa basketball. Samantala, ang defending champion ng Davao Region, nilampaso ang Region 1 by 62 points sa secondary basketball boys. Daritong kampiyon na balita ni K5 Cyril Repe.
17: Wala rin kumpiyansa ang ginawa ng defending champion Davao Region upang darugin ang Region 1 sa elimination round ng basketball secondary boys tournament sa nagpatuloy na panampapansa sa Agusan del Sur. Nanalo Davao Region sa score 96-34. Samantala sa ibang laro, ang Western Visayas nanalo naman Pantok Bicol 63-44. Ang Clara nanalo naman sa Cabra 76-58. Ang Negros Island Region nanalo sa Imbra, final score 78-58. Samantala 2-0 na ang Eastern Visayas matapos nalunin lang sa Bonga City 77-63. Ngayong araw, bakbangan naman ang Central Visayas at iba pang mga teams sa nagpanayon na panampamansa Basketball Secondary Boys Tournament sa OEC Bakusan Center, Agusan del Sur. Ang balita ito atin sa inyo ng DTX Copamex. May kapi ka na, nakalitox pa. Ito si KK5 sa Real DTX 5 Rep para sa special coverage sa Parumpabansa 2026. Para sa gabi ng balita, serbisyo publiko at kasihan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Maraming salamat po K5 Cyril Repe sa inyong ulat mula po sa basketball venue ang AOC Evacuation Center dito sa Bayan ng Prosperidad, lalawigan ng Agusan del Sur. Mula basketball, puntahan naman natin ang boxing matches. Kahapon, exclusive. Nag-iisa lang po ang media na nandoon at yan po ang K5 News FM. Andoon si K5 Berto Gatit. Itong kaganapan sa boxing match kahapon, ang kampiyong balita ito, hatid ni K5 Berto Gatit.
18: Nag-umpisa na kahapon ang boxing tournament sa Palarong Pambansa dito sa Esperanza, Agusan del Sur. 2 kilometro ang layo mula sa sentro ng palaro sa Prosperidad, Agusan. 180 ang lahat ng manlalaro mula sa lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas. 3 boxing ring ang itinalaga ng local government unit ng Agusan sa area. 2 ring dito ang sabay na ginagamit. Kahapon sa elimination round para sa school boys category, naglaban dito ang Region 10 versus Region 4A. Panalo dito ang Region 10. NCR versus Central Visayas, panalo dito ang Central Visayas. Para sa school boys category, naglaban dito ang Negros Island Region at Davraa. Panalo dito ang Davao City. Isa sa bawat rehiyon ang school boys category ang naglaban kahapon. Ang 9 na mga naiwang manlalaro sa bawat rehiyon ang makipagbakbakan ngayong araw. Mula dito sa May Esperanza, Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa, ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, mula po sa boxing venue dito po sa Agusan del Sur. Sa kabilang dako naman, double gold for Negros. 2 gold medals ng Negros Island Region ang nasungkit na hapon ng 2 mga atleta mula po sa javelin throw secondary. Ang medals mula kina Marhin Iwayan ng Sagay City at Christine Rose Toquero ng Escalante City. Sa kabilang dako, patuloy pa rin ang athletics final sa mga oras na ito habang patuloy naman ang paglalaro ng mga basketball players dito sa AOC Evacuation Center. At abangan mamaya ang laro ng Negros Island Region kasama na ang Western Visayas na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Narito na ngayon ang pinakahuling ulat at ang medal tally tali po sa K5 News Center News Bureau. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros Island Region. Ang NIR, para po sa kalaban ng ating mga kababayan, ito po ang pinakauna, ano? Pinakauna po na pagkakataon na ang NIR ay sumali sa palarong pambansa, ano? And for the first time, ipinakita nila na kung gaano kalangkas din ang kanilang kupunan. Ang Negros Island Region or NIR ay may tatlong gold medals, isang silver, isang bronze. Sumunod dito ang Northern Mindanao na may dalawang gold, dalawang silver at isang bronze. Calabarzon, dalawang gold, isang silver, isang bronze. Western Visayas, isang gold, dalawang silver, isang bronze. Eastern Visayas, isang gold, dalawang bronze, wala pa silang dalawang silver, walang bronze. National Capital Region, isang gold, isang silver, dalawang gold. Ilocos Region, isang gold, isang silver, isang bronze. Bicol Region, isang gold, isang bronze. Central Luzon, isang gold, habang ang Davao Region, may isang silver at dalawang bronze medal. Abangan ang mga karagdagang ulat mula po dito sa K5 News FM News Bureau. Magbabacheck po tayo at patuloy na nag-aabang at i-cover po natin live ang laro sa volleyball at basketball. At sa ngayon po, inyong matutunghayan sa K5 News FM. Tingnan niyo po sa ating sports and entertainment page ang basketball matches sa mga oras na ito. Yan po ang pinakahuling kaganapan. Dami pong maibigay po sa ating mga kababayan, ating mga ka-K5 sa buong bansa. Yan ang mga ulat mula dito sa K5 News Center Bureau sa Palarong Pambansa. Sa pangalan po ng buong puwersa ng K5 News FM Palarong Pambansa 2026 coverage team, sa panguna na ating kagalang-galang na CEO at President Dr. Ramil Puy, ako si K5 LJ Castillo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
20: Padayon rin sa Foro de los Pueblos. TikTok ka muna, TikTok. Nag-uso ni sa TikTok mo. Alas 8 na sa aga. Rin sa Foro de los Pueblos, may mga update pagkikita dugay-dugay. So, bumakita ninyo sa screen, Volleyball Elementary Boys, Region 6, Western Visayas versus ang host region, nga Caraga. Manugsugod ang hampang. And ang aton mga player from Leganes, Iloilo. Sa height advantage kita, pero hindi matakam. Bakit bilog ang bola? At the same time, sa sepak takraw sa secondary boys, naghampang mansubok ang Western Visayas, represented by Elimujan and may Pickman from Santa Barbara and sa iba't pang mga banwa. Kag ang Negros Island Region.
19: Foro de los Pueblos.
20: At dahil kita dugay-dugay Sir Gino Sumagaysay, Kim Flora, dara sa Sumag, Bacolod City, sa mga nagapadayong hinampang dito sa Palarong Pamansa. Daway lang abi ni ma-highlighted mo kay daw puro na lang si Brianna ang inasintro ka kamera. Kaya kay Balong ang aton nga Western Visayas Volleyball Girls Secondary. Represented sang Leon Iloilo. Ang iladra nga main player si Shara Calfoforo. May ginpick man sila nga taga Bingawan, kaga taga Central Philippine University. Daog kontra sa Region 1 kapon sa straight sets. Basta elimination round, best of 3 lang inisa, tatlo ka sets lang. Pero kung finals na gani, best of 5. Tatlo ka lima ka sets, tatlo ka sets ang dapat tag-on mo. Para nga ikaw ang kinlahon nga champion.
19: Foro de los Pueblos.
20: The same is true. Good news man kay ang volleyball, ang baseball elementary sang Western Visayas represented sang Vista Alegre Elementary School sa Vista Alegre Barotac, Viao, Iloilo, nagdaugman. The same is true ang secondary boys baseball represented the main niche sang mga taga Lemery kag may ginkuha nga taga Barotac, Viao ang nagdaugman sa ilang hampang unang hampang kahapon.
19: Foro de los Pueblos.
20: That's also tres na sa aga. When we come back, bantayan taman karon sa regular session sang provincial board.